0: sa nga tines na consider na usab siya sa iyang kadaugan no sa dito sa DC isip global icon kapariha ni pambansang kamaong Manny Pacquiao. So daghan kaayong mga Pilipino nga nagpasalamat sa maong kadaugan og nagpasalamat usab si Iyala no sa iyang una sa iyang kontra nga si Jessica Pigola no nga iyang gi-describe nga usas mga league on good nga tennis player og nangandoy siya nga mag-abot pa sila sa maong lain nga korte no alang sa kampyonato. Nagpasalamat usab siya sa iyang iyang team o sa iyang pamilya o sa mga fans sa tibuok kakaligbutan sa iyang kadaugan. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, uberase, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Iron Man.
1: Nagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, sa imong sports update. Ato malitang sports, may nagtapos sa ito ang mga balita, karong mga orasa. Pansadili pa, arita sa ito ang swerteng mananaog sa itong Answer to Win promo. Doon natin napilian mga kasama, swerte kayo kay nakatubag o insakto sa toong pangutana. Ato pangutana, unsa kining duha ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo nga nipahugot sa ilang security measures sa ilang mga eskwelahan. Man makadawat og mga hulga. Atok sa ilang eskwelahan o kining pag-atake, suway nga pag-atake sa mga tinunaan. Ang tubag mga kasama mao ang lungsod sa Konsolasyon o Dakbayan sa Talisay. Kung ang atong swerteng mananaog mao si naka-follow sa official Facebook pages sa DYHP Ariman Cebu o Attorney Rufil Fernandez Banyo. I-like o ni-share sab sa itong Facebook Live karong mga orasa. Congratulations nga to kang Mary Joy Serentas Cabras. Ma Mary Joy Serentas Cabras, palihog lang og message sa to ang Facebook page, ma'am, sa DYHP RMN Cebu. Chat dito, imuhang kumplitong pangan o imuhang GCash number. Nakaraog ka og 200 pesos GCash. Tangi ang dugang mga hugna sa ato ang Answer to Win promo mga kasama sa musunod nga mga programa sa DYHP RMN Cebu. At tangi sa pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo kalang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Standby! Oras alas 8:08 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Doon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka faktor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas ya survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Gigutom na ba?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Gigutom na ba?

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala! May PPID ito.
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala!
9: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
10: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Sa opisina, kini ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
7: Atong atak na may galalas 8:17 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Now, ni mga oras sa mga kaigalan, tagantag pagtagad, atong duga mga issues, duga mga isgutanan, atong balik-balikan, mahigala ning mga panghitabo sa impeachment, although ipanglaay na itong uban, mga higala. Ato lang pudyut-pudyuton, asa napita, mga kaigalan, medyo angay i-discuss. Di naman po ito angay i-discuss itong uban, no? Unya, ikaduha, ang mga balikan ato nga mga issues sa kauluhan. And of course, mga higala, sa ato mismo, doon ay mga reports sab. Gahapon mahigala na undang ang klase Inday Maris sa Talisay. Doon ay eskwilahan sa Talisay City na undang. O dito sa kwan? Konsolasyon, duhanik eskwilahan na Lawaan Talisay National High School. O dito sa konsolasyon tungod kay doon ay nag-text nga mamusil kuno og estudyante. Agi na ito ni Katokatawa mga higala nga naman kay kinini ang na pubia man talagi tungod sa nitabo sa takluban simbako uroy matinuod simbako palayo pito cloud. So paglikay mas mayo ma ari kita sa safety pirmi. Pero problema ani kung magsige ni way klase pirmi. Unsaon man nga masakpan ni mga estudyante nga mag himo-himo ani duda ko Inday Maris mga estudyante ra mayday labi na kanang high school na sugod ang mga kaminal dito anak kay unya. Labi pa karumingon niya mag-exam ron niya wa kakatuon. Aron na di madayon ang exam ato lang bulabugo ni me. Sa may tambal aning inani. Ato ni isgutan o tontaod mga higala. Pas dili pa ato sandawaton ang mga reports ron sa mga kaubanan usab. O ni apon mga higala yung mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GIFM busa makadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan na suli niya karoon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
6: DYHP Paramil Report.
8: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufil. Mayong buntag sa tanang suking tig paminan na itong sasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Linlay lang sa maswerte makadawat sa itong mga palipay nga bugas o chorizo. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa ating istasyon, DYHP. Sila Priscila Pipito, Benigno Aquino, Ricardo Rama, Jaime Barongan, Rogelio Biadog, Narciso Abarquez, Hinding Abiliana, Felipe Dacalos, Overhilia Dote. O karoon na sa ikasingit ninyo sa DYHP.
9: Yeah. Sumo. Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
7: Okay, arita sa ato mga higalang pasalamat sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o GIFM. Busa na karawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Asa man sila si Idol B o Julius Balili. La exercise tas kabuntagon. Sayo-sayo ginagmay, kay kiay ginagmay. Pa-circulate sa dugo. Kana ala kumbati mga nanay, mga

0: Okay, salamat sa itong mga kaigsunan niya ng mga nasakpan na minaw sa DYHP.
1: Sa buntag, subot na ang programa.
0: Busa na kadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. As kangilngiga.
2: Straight to the point, walay likuliko. Balita klaro, walay libog-libog. Subo pa minaw, ayaw na paglag.
0: Okay, salamat Julius Balili Idol B o kasamang Lailin Raban sa Aligaras o sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Busa na kadawat ng mga palipay gikan sa itong Sibianan. San ba'y mahigala sa atong pagbalik kuman lamang sa pipila usab ka mga mahindanong pahinomdom. San ba'y? Alas 8:23 na.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kagado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
4: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
8: Wow.
7: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20196698.
10: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bacteria nga mohinungdan ini. Maong end gyud ang katulo og sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
9: Atong takna mahigala sa 8:28 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Ato sa Dawaton may gala ang dugang report nun sa kauban on board sa patrol. O kininga portion may gala tungkol nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa na masulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar ug sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. O gyud man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
10: Straight to the point.
9: Ni amay babae mahigalang gipasingin lang nangawat og bag gidakop ni mga sukin tig paminaw. Unsa man ning baga ang gikawat? Unsa man kay sud ani? Kato mga mali-malitang bago pag gito madakpe. Nawat ni ka ginagbayar, sikop gaka. Pero na ay video. Na adito ay video ani mahigala no. Ato ni pakita sa sigurong video na unsang pakitabo ani mahigala no. Yan daw sa ang video na kasama ang names og Gerald. O kini nga portion tud gato mahigala sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina o kolon. Kini ra malikyan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps unay motubo sul sa tuntina o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kahalabing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong colon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o bakha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mo makahatag lang kini kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuhala kay usa ka sachet, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo i-shake kumayo og unya imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
9: Alas 8:30 na ato sang ipakuan. Unsa man hitabo ang gikawat man imong bag? Asa man tong video ani dong? Naatay video na dong? Kay kani kini mo ni. Asa man ni? Uy. Oha, on the show.
11: Look. Grab it. There you go. Hand it to him. That's it, though. She grabbed two bags. She grabbed both of them. The first one wasn't hers, right?
12: Yeah, they're on both. Yeah,
11: that's it. That's your bag, right?
12: Yeah, that's our
11: bag. That's
12: your
9: bag. She
12: asked her, it's not.
9: More like shakram than it, eh? Ah, nanguha og bag. Asa man napitan eh, be?
13: That girl.
12: Yes.
13: The black one.
12: Sino ko wala? Si wala ka to ng babae, bang?
9: Mm-hmm.
13: Ato ninyo, usa ninyo. This way.
9: Nala. Nung sabi hitabuan din eh. Kinala ma-review ang tibo CCTV. Marami po ano, gaon siyang itabo agad. Okay, ato check sa Idol Twitter sa report mahigala. Naani sa usa ka bar, kumaho ni. Yes, Idol Twitter, unsang hitabuan ni Idol Twitter?
3: DDDYHP. RMM Report.
14: Attorney Rufil, ibalhog yod sa Cebu City Police Office ang kining usa ka 19 anyos nga babae human niya sa inland gid Attorney Rufil tungod pod sa kining CCTV footage nga nakuha aning usa ka bar nga nahimutang dinis may barangay Lahog. Kaya sa CCTV man gud Attorney Rufil kay nakita gyud ang iyang pagkuha sa bag, makita ang kanang iyang pag-ukay sa bag Attorney Rufil. Munang hinungdan nga siya ang gitumbok nga maoy suspect sa pagpanguha ani nga maong bag nga dunay sulod duha ka wallet, cellphone ug ubang mga cards aning mga biktima Attorney Rufil. Duha ka babay ang biktima ani nga duna poy kuyog nga usa ka Amerikano pod Attorney Rufil. Ni human ana kay ni dangup sila dinhi sa Mabolo Police Station Attorney Rufil aron lang unta nga makuha balik ang kini nga maong bag. Apan sa pagabot nila sa Mabolo Police Station wala man ang kining bag ni ilang gipangita nga nakita sa CCTV footage nga gikuha ani nga maong babay. Kay diay to Attorney Rufil do na siya kuyog nga kini nga usa ka tumboy nga maupod ang iyang napasahan sa bag ug moy ni dala sa bag Attorney Rufil nga taga Lahog. Karon na Attorney Rufil ang nahitabo kay ilahang gi-contact ang kining maong tumboy apan dili pa man nila makontak tungod siguro Attorney Rufil sa kahubog kay hubog man sila nang higayon na o gani depensa pud ni ang kining maong 19 anyos nga babae nga igo lang daw siyang gi-sugo aning maong pagkuha sa bag Attorney Rufil niya ay tungod kadaghan pud sa tawa daghan na kay gatapok aning usa ka bar Attorney Rufil nagkasagol-sagol na ang bag niya nagtuo lang sila nga sa ilaharang kaila ang kining maong bag nga nawala Attorney Rufil nga matud pa anaa sa tumboy karon nga ilahang gi-contact pud Attorney Rufil apan kitungod siya may nakita sa CCTV footage nga nikuha aning maong bag ni abli aning maong bag mo nang siya karon ang gidala sa Mabolo Police Station og i-detain gyud Attorney Rufil hangtod dili mabalik ang kining black bag nga dunay sulod nga mga valuable nga mga butang Attorney Rufil lakip nang kining mga cellphone yawi sa boarding house og kining kwarta pod aning duha ka buka mga biktima Attorney Rufil.
9: Kanang tumboy nakita na sa CCTV pod na Idol Twitter.
14: Nakita Attorney Rufil apan sa CCTV dili makita nga siya ang nag-abli sa bag ang makita gyud ang kining 19 anyos nga babay. Ang nakita sa CCTV footage kanang naka-black nga kanang mubo kaayo og kanang jumpsuit na siya yang gisulob Attorney Rufil ani nga maong 19 anyos nga babae. Humana na Attorney Rufil siya may nakita niya then wala naman na dito na pakita Attorney Rufil nga kanang iyaha ganing napasa aning maong tumboy Attorney Rufil og nilakaw naman ni ang kining maong tumboy kay lagi hubog na kaayo niya nagtura sila nga sa ilahatong niga nga gihinganlan og angel motong gibitbit daw matud pa aning maong tumboy Attorney Rufil og uli. Kaya sa pagkakaroon, ang kining among 19 anyos, gipangutan na siya o kabaw ba siya asa ang panimalay ani nga maong tumboy Attorney Rufil aron at tuon lang unta o dili siya mapasakaan og kaso apan matod pa niya yahang nibawan ra nga tagalahog ni ang kining among tumboy Attorney Rufil apan wa siya kabaw kung asa gyud ang exact address sa Lahog niya. Perti ramang dakuha sa Lahog mo na nga nangita sila paagi kaganina ang makontak ang uban nilang mga higala aron po da na maunay mo kontak ani nga maong tumboy Attorney Rufil. Mo lagi sige dangoy-ngoy ang kini nga maong babae Attorney Rufil kay lagi wala daw lagi siya nakuha. In fact, wala yung nakuha sa iyahang nga mga pitaka, cellphone, nga dili iyahang nga panagiya. Iyahar yung bag ang iyahang gidala po sa Mabolo Police Station Attorney Rufil. Pero wala naman siya mabuhat kay lagi ya, nakadesisyon naman po ni ang kining duha ka mga babae. Lakit na pod ang katong partner nga American National aning usa ka biktima Attorney Rufil nga ipadetained lang hangtod dili mauli ang bag Attorney Rufil.
9: So kini ni among tumboy isang to magadtuan to sa kwan ko no sa maong bar
14: yes, Attorney Rufil. Niya, ang kining disinerbihan niyo, siguro siya invited siya adto nga time. Niya, sa iya po nga, wala po siya, alam mag Atty. Rafil, hubog na po kay siya. So kung sa isugo po siya, Atty. Rafil, iharap pong tumano na niya, gipaablihan lang ito ang maungbag. Kay tungod po, Atty. Rafil, ilang gitsak ang kining gamit sulod sa bag. Kay ilaha untang tanaw na Atty. Rafil, kung kinsa gud ang gapanag iya adto nga bag. Apan mo lagi na sa ilahang pagkaingon nga, sa ilaha tong amiga nga si Angel, mao nang gibit-bit po daaning maong tumboy at Atty. Rafil ang kining maong bag.
9: So kaila ra sila ning tumboy? Kaila sila ning tumboy?
14: Kaila sila Atty. Rafil pero mao na ang nakapan na wa siya kabaw kung unsa gyud ang exact address aning maong tumboy dinhi sa may barangay Lahog.
9: Sige lang. Mahitabo ana. Pwede man kang mutuo sa iyang istorya, pwede dili. Ha?
14: Tinuod po gyud
9: kay pwede ingon niya iyang gikuha, gisugo siya, gihatag.
14: Siya'y nakita dyan sa CCTV pod Atty. Rafil nga, maupo yung nagbit-bit sa bag, mo'y nagpasa-pasa sa bag, at itong mga biktima, maunang siya pod yun ang gidetained kod karon sa Mabolo Police Station.
9: Siya mo'y last touch niya sa kamera?
14: Siya dyan nakita dyan sa kamera, Atty. Rafil, maunang ilahan na lang pod yung pasakal lang po sila kaso karon na rumadetain niya ang kining maong sisinabian niya sa Atty. Rafil. Og ilaha lang i-atras ang kaso og ugaling mabalik gyud tanan mga gamit nila Atty. Rafil.
9: Okay.
14: So far Atty. Rafil mo na to nakuha dinhi sa Mabolo Police Station kini ni Idol 2 Disaya sa 93.9 of DYHPR man Cebu Tatak R. Amen.
8: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Rasboy Nationwide!
9: Okay, salamat Idol Twitter sa imong report. Ito iyatong katarungan mahigala, pwede kimang tuuhan, pwede dili. Ha? Kaya ang mga polis itong may nakakita yun sa demeanor, anong tawahan na, anong mabayahan na, kaya pwede manggod nga, siya nakita sa CCTV, kuha sa bag, isugo naman ko, ako lang gipasa. Wala ko kibaw noon sa to. Oh. Pero kaila sa ato kay, pwede po nga, siya may nakuha iyang gipasa. Gipasa na po ito na, mamanay style po sa uban. Muna pita maglisod ka gukod, kay gipasa na, it's a speakers. Ila na ng mga mudos. Ha? So tanaw na mahigala, imbisigahon yung nagklaro na. Ha? In the meantime, da, siya may nakita sa CCTV na mauna, patagam yun sa nga kalaki, mga sukit ni Paminaw, kaila sa atong tumboy, mayo nga iyan tuura ng mga polis asa to napita.
8: Straight to the point.
9: Alas 8:39 na kining portion tod galata may gala sa sugat roll. Daghan karon andunay gipamati mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o gigman diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugat roll. Ang sugat roll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Mona nga makatabang kini o ga epektibo nga makatabang mahigala sa nagisod og katulog sa maning insomnia, constipation og makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mohinungdan aning diabetes. Manang sama kanato matag adlaw nagsugat roll.
8: Straight to the point.
9: Okay, sa pikas bahin mga kaigalaan, atong kuhaon ang dugang report sa mga kauban karon na Inday Maris, no? Karon mga orasa mahigala. Pero kagahapon sa mga kaigalaan bida, duha ka mga lugar ang kuan kinini ang natandog ang ilang klase, gumikan kay dunay nag-chat, dunay nagpalakad sa social media, nga kuno mamusil og mga bata.
8: Straight to the point!
9: Unya lagi sa bag-o pa man ang panghitabo sa takluban, nga dunay duha ka mga minor de edad estudyante na musil. Ang sabay nakaon to mga bataan ni suod sa eskwela na musil, patian ko to yung tao mga estudyante. Sa muna nga gamay karong hulga, mahadlok yun ang mga estudyante. Muna yung mga panghitabo ron. So gahapon, dili sa Talisay, og inguman sa konsulasyon, way klase, kay gisuspinso ang klase tungod ining maong screenshot nga gisabwag mga higala. Kining screenshots warning nga diha sa eskulahan dunay pamusilon. Alas 7 kuno sa buntag ngadto sa alas 9 sa buntag. Kailan ang giagi katawa-katawa mahigala. Unsa man ilisod kayo ning matrace ni sila. Ang problema ani ron kung mga estudyante na naghimo-himo ani So pwede lang duwa-duwaan sa mga estudyante kining ato mga otoridad.
10: Straight to the point.
9: Ha? Kisa may magimuhimo ko na ni. Kaya high school students. May magimuhimo kay. Labi nagtanaw nga oy. Duda ko, bisag quiz lang siguro, wa maka tuon. Ah, ato na nimbula bugo. Dako na ning insulto ron sa atong otoridad. Kadtong giingon nga SIMPAC, SIM registration law. Kana mangong naay bomb threat sa Palace of Justice, naay bomb threat sa City Hall, inana. Insulto na sa atong mga otoridad nga dili mahigala masakpan kinsa nagbinuang ana. Kay di masakpan magbalik-balik man na. Namo na nga dunay mo text na bomb threat sa kuna na di maundang ang hearing. Da sa City Hall sad maundang ang trabaho. Ang mas grabe ron nga insulto kung ang naghimo-himo ani mga estudyante ra sa high school. Why mga lingaw, mga higala? Unya, na may uban mga inanang panginarunasos, mahilig ka na mag-experiment. Unya, magka-gubot ng eskwelahan. Naara sila diha, may higala niya, wala yung klase, kagubot, ara, sila po yung mga tawa. So kahapon, of course, with due respect, mahigala sa mga mayor, ani mao mga lungsod, nahimo sila mga lakang sa yun. Di man po nimo maayo nga imula ng ibaliwa ng inana. Kaya basin, simbako lang palayo, pito kalawad o tinuod. O rin nahitabo, justa kaluban, mga kagilaan nga, dunay duha ka estudyante na musil. So muna nga, ang mayor sa konsulasyon kahapon, si Mayor Teresa Aligado, o si napwilsa pagdeklarar sa suspension of face-to-face classes in at least 8 public elementary and high schools.
10: Straight to the point.
9: Walo ka mga eskwelahan sa elementary high school, why klase? Ingo mayon, okay, declare ta, why klase? Ang hinungdan, kanturag yung mga higalang screenshot nga na ay mamusil. Of course, with due respects, mayor, uyon ko mahigala nga atog yung safety mga bata. Ang problema, good anay, kung basin lagi ni mga bata, alagi in the Maris, o nangatawa rin yung pagkahuman. Lagi talaga ni kito katawa, mahigala, standby ha, ito ipadayo ni human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:44 na.
16: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
24: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
25: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
26: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
28: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
29: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsao ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
7: Charm. Fab. Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, o tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
30: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
31: Strong for the Filipino.
32: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
33: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
9: Atong atak na may galala sa 8:49 na sa ato pagmanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
10: Straight to the Point.
9: Now, kinini ang... balikan to mga higalas, dili pa tamo adto sa atong dugang isgutanan Robotaga, ha? Kini ang portion to gato sa mga higalas sa AXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar, nabiyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sa

0: man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika, dool sa inyong mga lugar, o mga grocery stores, dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point!
0: Alas 8:50 na. Laliman ka gahapon, tungod ini mga higalang screenshot nga dunay mamusil. Mamusil o estudyante between 7 o'clock kuno to 9 o'clock. Pila ka eskwelahan ang white klase diri sa may konsolasyon? Ha? Ang affected schools mahigala mao ang Konsolasyon National High School, San Isidro Narciso School, Tayod National High School, Tayod Elementary School, Tulo-Tulo National High School, Tulo-Tulo Elementary School, Tugbungan National High School, o Tugbungan Elementary School. Ang talisay po mga higala, usa ka eskwelahan, disuspenso sa klase as a precaution, no? Mga higala, kasimbako uroy. Walang gikumpiyansa, simbako uroy matinood, simbako palayo, pito kalaod. So, way klase, naundang. Muna akong giingon, kung insulto mga higala sa otoridad, no, ang atong kapulisan, atong taga-NBI, may siguro makatabang to si John Mark Kalilang, kay mayong katos Kalilang, mayong katong digital expert man kato, nakatraining utog doha kasimana. Kalilong de, kalilong ha. Patabango nila na. Ha? Patabango nila. Nga matres kining mga tao nga mga himo ginani. Komedya ra ba kani o unsa ba? Kay kung kini binuang ra, di ta mahimutang sa itong trabaho, ani di ta mahimutang sa pag-eskwela, aning kalakiha.
1: Straight to the point!
0: Limaga, walo ka-eskwelahan sa Konsolasyon, way klase, usas talisay. Kay, siyempre, dili ni mo mabasol sad. Si Mayor Teresa Aligado, nga ingon siya, nakuyawan ba sa siya lagi, kasi makurig matinood, kaya takluban, bitaw na imaman ito na itabo. Namusil to mga estudyante. So muna nga, suspended ang klase. Okay, katong takloban, lalimang katong duha ka mga minor de edad na musil, ni kalas og tulo ka kinabuhi. Katong usain taon hero tong usa ka Boy Scout nga kwan, gibutangan mo itong tarpulin to sa Manila, day, nga hero. No? Pero unsa man ang hero na matay man? Kaluoy, mga kaigsunan, no? Muna nga, tagam ang mga tao, hadlok yun ang katawhan. Hadlok ang mga estudyante. Hadlok ang mga teachers. Unya, kinini ang walo ka eskwelahan, way klases, konsolasyon, usas, talisay. Sa akong ingon, dili ni mo mabasol ang mga principals, asas Mayor Aligado, nga niniguro rapod. Pero muna akong ingon, unsa ka dakong insulto, no? Sige na nagbalik-balik yung bomb threat dili sa may Palace of Justice. Wag yun mahibaw, mahibaw ikinsay nag-text. Bubita-bitaha pa tong Palace of Justice, makaingon tang basig. Doon na ba kay hearing tong abogado dito? O niya, wa makaandam siguro sa pre-trial. Doon na ba kay witness dito? Baka, doon na ba kay, kuhan niya, kaso baka nga, ayay, wa mabot atong witness. Wala bugon tala ni. Adewa na hearing. Kaya doon ay bumba diha na. Away hearing. Ako pangunta na, saan mo na pag-trace? Sila, wak man mag-trace yun. Kanang City Hall ha? Kapila naman na doon ay bomb threat ang City Hall. Undang ang trabaho City Hall. Undang. Insulto ka na sa otoridad. Ang mas labing insulto ron kini mga eskwelahan, mas dakong insulto nga naman, kaya ba mo unsa? Malagmit is

0: Diyan tira, managimuhimo aning mga inaning nga binuang. So dili kaapas ang ato mga expert, asa man to si Kalilong, John Mark Kalilong man to day, ito man, first witness sa impeachment pa. Gamita to dili ka-expert, mga ito, nakatraining utog doha kasimana. Gamita ko na ito ninyo. Si Melvin Matibag nga maoy ilang director sa NBI. Kani ko nung mga klase ko nung kay di man ta mahimutangan eh. Naana man ang SIM registration law. Wa man mahiga na mga silbi. Ni amang hapoy daghang kawatan na ay daghang mga manghulga, ni ay daghang mga scammers. Rabi na kung masulbad na ng mga scammers ron. Na nigara pag yung samot, eskwilahan na yun. Nakibaw mag-unsay, unsay kada kong insulto ni sa otoridad, dapat tinudon gani. Kung tinuod tayo doon ay PNP Cyber Crime Unit niya mga kamaugyot, niya doon natin equipment, kaya bingon mo, guwa mo equipment, kuwang tag-equipment. Ano di man masulbad? Ang NBI, naman katay mga expert, ang atong PNP Cyber Crime, unsa man eh, ang atong mga expert wa agyod ay, nakatraining utos Kalilong o Duwakas Imana. Kay muingon nga kuwang og equipment, dili masulbad kay kuwang og equipment ang atong cybercrime unit, ang atong NBI, astila no? Nga nung makuwang man tag-equipment nga nga ni si Marcos, mapalupad na maganig racket. Paita ng sitwasyon na huwag ganita kasulbad ining problema ha, mahigalag. Pagpangita, kinsa nag-text, anak niya? Ha? Managingon, mapa-release na tag-racket ngadto sa kawanangan. Huwag magani ma-release ang national ID. Basta naghana ng bagulbol sa national ID. Dugay na kayo nga. Huwag pa man ma-release ang doon. Sumaunha na ang national ID o grilis sa racket. Ato lang ni Agi katawa-katawa. Unsa kadakong insulto mahigala? Abi ninyo unsa? Pag-imbisiga ron sa mga police konsulasyon, kagiinan man sa Mayor Aligado si Lieutenant Colonel John Karen Escobar. Pangitaan ninyo kinsagi yung sundanan ani? Sus na trace na initial ng trace ha? Matod pa mahigala sa report. In fact, na-reported man ni mahigala sa kwan? Sa newspaper sa pamantalaang The Freeman. Natay kulumnes The Freeman matag-birnes. Naladay ay, reports The Freeman, no? Aligado said the screenshots, katong hulga ba? Aligado said the screenshots were initially traced to a student from a private elementary school. Private elementary school ha, in Barangay Kasili. Jesus, Ginoo ko. Sa ito pa, natrisin nito, estudyante sa elementary mo rin naghimuhimo. Ato lang nangyagi katawa-katawa ni. Di na yun mga higala magukod sa itong otoridad na hay naman ito mga expert sa PNP Crime Laboratory. PNP Cybercrime Unit. Hay naman ito mga expert sa NBI. Ha? Og unsa may problema og kuwang tag equipment de kana may unahon nato una pa nang racket ni palupa. Wa na lay expert atong sa taga NBI si John Mark Kalilong nga naka-training og 2 ka semana. Wa naka-training niya og bisag 3 ka semana. Nganlan mo tulay expert kay naka-training ko na mga 2 weeks. Jesus, Ginoo ko naka-training ko ng oracle. Usa ka semana ra gyud to ako hinon to sa Iloilo inday Maris. Kami is paps kuyog dito. Buike. Ikaw buike, kamao na ka sa oracle buike. Usa ka semana, bidag na punan paglaing usa ka semana buike expert. insulto na daan tong Palace of Justice ni dagko man tong tao. So naghimo at tumalagmit mga dagkong tao. Kining sa City Hall, mga dagkong tao man eh. Pero kini yung mahigala ang initial nga na-trace ko no, matod pa, ang screenshot na-trace mga higala sa usa ka estudyante sa elementary. Ay! Ato pang ato mga otoridad doon giduaduaan nalag mga elementary students? Hindi na ito matrace ni? Jesus ginuk, unsa man klase iha sa equipment atong palito na? Kung naamang galing equipment na mo'y maka-trace, ana? Kahit binuang maningin ani? Krimen man eh. Total na naman tayo simpak registration law. Wa man magsilbi, oy. Wa magsilbi. Mao ka na nga makaingon ta mahigalabi na. Ginini ang suna ni BBBM. Kaingon na kita mahigalag. Sus, Ginoo ko. Ato pa yung discuss tong Paksilika, ha? Dako pa kayo mahigalang sigutanan tong Paksilika. Pero, naminaw ta mahigalag. Balikan ta sa Tosormaldes unya. Nadugay paminaw-paminaw nako. Okay-okay na tatong uban. Sus, pag-ingon mo palupad og rakit agoy. Labi pag naminaw kasuna ni Marcos may galang gaduka-duka ka niya. Pag-ingon may kamat mo ni mo may pigon niya. Palupad og rakit sa kawanangan. Delikado mo taga ka sa likuran. Inot-inot ng tatong mga higala, pero pag-ingon palupad og rakit, Jesus. Ato lang ang gagi katawa mga sukit di paminaw. Ato na yung tagad, pagtagad, mahigala. Atong balikan po ni Romaldis, ha? Ato iyang primero yung opening sa iyang suna, mahigala. Si Romaldis mo iyang tirahan na yun. Di ba ni ulog-ulog ni mga tao ra nga aron nga, ha? Mauli-ulian gamay mga tao, mga Pilipino, no? Himuon lang yung gamay, yung ulog-ulogan gamay. Ikatong itong pag mahiya naman kayo, himo sa itong Independent Commission for Infrastructure. Hanto, nahilis lang kita on to. Ang samay, nahimo itong Independent Commission for Infrastructure. Nawa na. Niresign ang membro mahigala sa kwa nila. Niyasunod, sunod-sunod ang pag-resign. Nawa na. Nawa na mutulot si Marcos uglain niya ibutang. Na unsan mo rin tayo na duwa-duwa ining kalakiha. So, mo ni mga higalay, dakong problema mga sukit di pamina. Balikan to gamay ni Romaldis. Katong yang gingo ni Marcos, ha? Atong i-analisar maayaw mga kailaan. Standby lang, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:02 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Lumbi po ding San Miglitro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
5: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Uy, ishare po, B.
7: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
4: Ihatagani ni Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
8: Gigutom na ba?

0: Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong atak na mga higalala sa 9:10 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the Point.
4: Ato sa dawaton may galang dugang report ron ni kasamang pulaw ro kanay auto og motor nagkadinas magay usa ni ini ang naangol. Ato sang i-check ang report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro. Paul
3: DYHP RMN Report.
5: Madyumahan Attorney Rufiel, abdan pa nato dito sa area kining junction back sa intersection ni sa may Arrandol o Gongkera kining paragigo sa motorsiklo o auto sedan ni gimaneho kining auto gimaneho ni Sosaka Korean National samtang kining motorsiklo gimaneho ni Sosaka maintenance worker sa Abiliana National High School. Ang driver's motor na angol yun kay makita niya sa CCTV na to na nakuha na to gikan sa barangay Santa Cruz. Ang motor nakahinay nag-abante apan ang autos Koreano ni pukos yun o igo niya sa impact na labay yung pila ka distansya gikan sa tubangan sa motor sa auto kining motor niya gimaneho ni Romel Tanggol nga taga Hiltudtud Mabulo ning atong dakbayan sa Sugbo. Tawa pa maabot ang ambulansya niya ang biktima gipahigda nagloko ni siya gamay unya walang ni siya palihukas mga tao aron dili na matandog pa ang iyang mga sakit sa kalawasan hangtod nga naabot ang ambulance unya pagkatotoo gi applyan ni siya og first aid, hinahinay siyang gipahimutang sa stretcher doon niya gisood sa ambulance. Dito na siya gi-applyan og mayo og first aid doon niya. Gidadayon niya sa Cebu City Medical Center. Kini Koreano, gidadayon niya sa taga Traffic Enforcement Unit aron na ahimuan og investigasyon aron mahipos po ng dugang kasayuran nanong iyang gilahusan kay kita man o klaro sa CCTV nga ang motor diha na gilundas tunga apan iyag yung gilahusan instead mohulong siya iyag yung gilahusan ang motor hinungdan sa pagkaigo in town o pagkalabay ni Romel Tanggol nga nakaangkunig mga pangus o bunog siyang kalawasan o niya nagpadalang yun siya sa CCMC aron may x-ray po ang iyang uban pang parte sa kalawasan doon kaya naglisod naman siya pagbangon o pagliho kaganiya sa diyang naabot sa dangatong mga sakop sa Traffic Enforcement Unit o CCTO.
4: So nakuha niya sa CCTV, Paul, no?
5: Oh, makita niya, Attorney Rufiel.
4: Kaya ito, kasi play ko na ito na ang CCTV, eh, gamay lang, para maklaro ito. Asa man ito, Nims? Money. Aha. Uh-huh. Okay,
5: oh. Balik na to.
4: Oh, sus, Ginoo ko. So, diha, gini ay, Paul, sa tunga-tunga ang kumbahin?
5: Oo, oh, actually, nakalahos na gito ang motor, Attorney Rufiel, ya. Nagaginod na ba yan ta ang motor, no? Nagaginod siya, ginod. Ya, ang auto, nga nagnulog, ikan sa may iframo side na ang motor, oh, nilawsan din siya. Instead, mo-break siya, o, okay, mo-break siya ang tato, nilirigin niya maigo ang motor,
4: Attorney Rufiel. Kaya pa kaya i-break?
5: Oh, pang. Sus, nagputa ganiya ang tao na Attorney Rufiel, no? So, okay, coverage nila nato, na ganiya, doon tayo video coverage sa dani ka ganiya, Attorney Rufiel, mga quarter to 7 is yan, itabo, Attorney Rufiel, no? So, naka-Manila na ta sa diyang irespondihan nila po. So, i-coag sketch ni sa itong mga sakop sa CCTO, Traffic Enforcement Unit, ni-respondi sa ining maong nga alarma. Conscious naman hinuon yung bigli mga si Romel. So nala siya yung mga pangusog bunog o pagtanakit siyang lawas. Inungdan nga gidagin ni siya sa tambalanan at Attorney Rufiel. Niya kining Koreano nga si Kim Sayhan gidani sa TIO para ma-imbestigiran sa hitabo. So muna ito, dugang mga report ito ni Rupil. Karoon ito, dugang mga report sa ito ipadangat kay DI ng Rape of 16 Anyos na Japanese kapulisan, mga labas ng balita atong ipadangat karoon ito. Ikan din sa gawa sa kwenyong radyo man, Paul Lauro, TYHP, Katak, RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. TYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rasha Boy! Nationwide!
4: Okay, salamat po, Lauro, sa imong report kini nga portion to ganito may galas sa SED Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apandunay maayong balita, gikan sa pait kana ang SED Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri. Hubag-hubag, bunay, pinakas gagmay mananap o mga insekto, bisan ang namok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usap. Busa gamit na makapanyawan sa SED Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma o gapod-apod sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Alasan 9:16 na mga higala, atong balikan gamay ning suna ni PBBM mga higala. Sa mamutuo ba mo aning kang PBBM nga iyang ingon nga iyan na gyud mahigalang pasakaan na gyud sa ombudsman o kaso ni Martin Romaldez. Tadako ka ning questionable pa mga sukin, di pa minam. Tagata ning pagtagad, humalamang sa pipila ka mga mahinong-danong pahinomdong. Alas 9:16 na.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS! Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
11: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong atak na may galala sa 9:20 na sa atong pag-uban-uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
4: Narita may gala sa tundugan mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. O gunya, balik-balikan ato gamay ito si Marcos nga iyang giingon may gala nga patong-patong nga kaso na inaandam sa ombudsman batok may galang Romaldis. Ato ning tagag pagtagad may gala. Kini nga portion ito ginato sa DTX 500. Taas bang presyon sa mudugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa imong dugo. Usana karason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension marusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa saman, pagkaputol sa tiil o bisan pag gani pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500... Doon ay charantin gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: Straight to the point!
4: Atong takna alasan 9:21 na, balikan ta mahigala o sana si PBBM sa iyang suna mga kagalaan. Unya ang statement po ni Romaldis Maygala o unya ang mga congressmen nga namakpaksad mga higala. Na? Unsa man kani drama ra ni mga kaigalaan or tinuod yun ni ang gihimo ro ni BBM batok mga higala ni ining Martin Romaldis.
15: Straight to the point.
4: Dako nang questionable. Unya ang mga congressmen nga nahibaw sila mahigala nga nabulahan sila sa pagka-speaker ni Romaldis, nga na imiingon man to si Jerby Luistro nga, the best ever speaker of the Republic of the Philippines, si Speaker Romaldis. Saan man ni Ron niya pasakaan na magkaso sa ombudsman? Nulis dan ang sulti niya yung gagaw. Saan saan man ni, drama ka ni or tinuod ni? Naganda ni pagtagad ng taon-taon. Pero sili pa si Arnold Busamante at to sa paliporton. Labot induha ka mga tinunan nga nagsukmagay. Adres may talamban, nag-viral ni Mahigala. At sa kunong ipakita to dong, katong nag-viral dong, sa mga mga bata ah? Mone siya nag-sukmagay, tanawa ko itong video dong. O niya, atong kuha na ang detalye sa report ni Arnold ani labot ani maong sukmagay. Sige, play ko no, dong names. Naunsang hitabuan eh. Okay. Eskwilahan ni Mahigalang mga tirada ronda, naunsa naman yung kalakiha. Duha ka mga tinunan. Ha? Kaniyo? E blow-blow lang na to.
18: Wala, kapta na ba to?
4: Iya magiduok ni usaka tinunan. Kulata man yan ang usahin noon.
18: Mana.
4: Kapan din yung sumbagay nga patas kapag sumbagay na eh?
18: Okay, barong pa siya, okay.
4: Wa sa mi uwang nini mong video uy gamay man di kaya ni usa taon
18: dili abtantag siyam siyam na
19: kapte to bagyong tingo
4: nananaw lang mga tao ama sujam ti uban
18: dili yun unya nan tanaw tanaw ah usa man cancel
19: ay lang mga mili pahilo sa ti iso
18: iya ya pahilo to inayag to babaw ba na na signal. Ito pigin for sir. Gi.
4: Gamay man kay ning usa di ay di man nga kuan dai na subagay nga patas. Unsa man ni classmate ni sila unsa man ni? Ato check ang report ha. I blow lang gamay dong kay mga bata para bani taon. Okay. Sige ato nga kuha na report ni Arnold para makuha ato ang detalye ani human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:24 na.
17: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
20: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS, kailangan ko mag-withdraw.
28: Himala, may BPI dito.
29: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
28: Isang Himala.
30: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
31: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na po akong pamate.
32: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
33: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
35: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
36: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy ug mohanap na akong mata.
35: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
36: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
35: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
37: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
38: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Si Donnie Pangilinan Min, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may galala sa 9.28 na itong balikan sa sikasamang Arnold Bustamante. Balikon ako may galala kining portion to gato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa undugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar? Basin may diabetes? Kaw niya wara ka may baw? Ang taas ng libido sa bad sugar kung glucose na pagahi sa arterial walls o nagapalapot sa tundugo? Sa nakalasun nga noong nag-hypertension ka o hitawag nga ni taas ang iyong dugo? Ang diabetic hypertension resulta kanas pagkabuta, pagkadaot sa atong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa tamad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyo naghulat pa nga magrabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function, kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot sa untulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Straight to the point.
6: At check ang report ng kasama Arnold Bustamante alang sa detalye na inyong naitabo nga sukmagay sa estudyante dito sa may talamban. Yes, Arnold?
5: DYHP. RMN Report.
7: Upa na ito ni Rafael Human, mag-viral kagahapon nga lawa ang video sa pagkapanumbag ng nga duha ka mga uusak ka tinunan o polos tinunan kasama ito ni Rafael sa talamban na National High School ang kapulisan sa Talamban ni Ilarayon kung kinsa ang dabaog ng mga nalambigit kining gikulata o kining nangulata o kining numbag ka sa mga attorney Rafael o kinsa po ning nagvideo nga madungog sa background nga nagsigatawa o nagsigi o gamando sa duha ka mga bata. O niya di-report na isa nga to sa Talamban National High School o nakikalayon alang na sa pahigayon sa meeting. O kipatawag na ini kasama ito ng Rafael sila hangga kinini ang principal nga si Mrs. Juanita Giraldez ang mga ginikanan. Kinailahan naman din dayon kasama ito ng Rafael sa ang mga classmates na kinini nga doon puros din nga grade 7 diha sa Talamban National High School. Motong nga kipatawag dayon ang mga ginikanan ni ini uban sa kining God the Focal sa barangay DSWS diha sa barangay o sa sa Sugbo, nagit na ang mga opisyal sa Talamban National High School o gagipaupos na kini sa case conference uban sa ihang maestro o maestra.
6: Kung sa manin, Nold, mga classmates ni sila, Nold?
7: Wapabot yan kasama ito ng classmates ni sila. Basta kay kurus ni sila mga grade 7 kasama ito.
6: Oh, gamay tao ni Usa, gamay ni Usa.
7: Oh, gamay nang usa kasama Tordo Rafael in town, no? Bukbuk ang ulo ba? Ganang tungkol sa kagamay niya kasama Tordo Rafael na lupik taon siya skusog, no? Na tumba siya, o niya gisakyan, o niya sukmag-sukmag ang ulo.
6: O niya, mga nag-video po ang mga estudyante, igor po nananaw. Mulang tanaw sabong kasama Arnold.
7: Oh, gani ang nag-video kasama Tordo Rafael. Sige, katawa, no? Mura og wag na ito makita ang timuok ka video niya kasama Tordo Rafael. So, wag pa rin siya magsugod o siya hinungdan. Nga nung nagsinumbagay sila, ito ipanutan ng ato nga kapulisan Anis Talamban, wapas sila idea kasama Atty. Rafael o siya hinungdan nga nung nagsinumbagay ang duha. Hinoon dito sa tunghaan kasama Atty. Rafael na na istorya na sila sa guidance counselor, lakit na ang principal sa tunghaan o ba ng God Focal sa barangay. Nahitabo na ini ang maong insidente na ito ng Hulyo 29, 2026, alas 2 ang takna sa hapon. Unya, diha ni Dool sa kinini ang simbahan sa Talamban kasama Tor Norville. Kining sa dinagahan ng tinsimbahan niya, na kining mauni ang nahitabo niya kasama Tor Norville doon sa simbahan.
6: San Isidro kaya, Parish. San Isidro kining, Parish.
7: San Isidro Parish Church.
6: Kana naas bungtod. Naas bungtod.
7: Oh, kana naas bungtod kasama Tor Norville. At mga anak, mao naman ang eskwilahan kasama Tor Norville. Mga manak diha, ang ilang kuan, eskwilahan. So, dito nagtapok-tapok ni sila matod pa o niya nahitabo dayod ang kinindi ang pagsinumbagay. So, hinoon na nasintol sila dito kasama Tor Norville sa sunod sa eskwilahan, pero misaad ning kining inahan aning dako, kining dako kabata, na sila ang mo abaga sa gastuon sa pagpatambal aning maong bata, no, kining gamay. Kay nabunong karuman, nga nabunong kasama Tor Norville, no, o niya nangayipatog pasaylo ito ang ginikanan aning dako, dato sa ginikanan aning gamay ka sa mga Tor Norville. Pero matod ni sa atong nakuha informasyon gito gikan dito sa Talamban na National High School nga ilaning monitoron ang kininduha kay basi kunya nga mag-away og balik o na nga ilahan nga batayan pagmaayo uban ang mga guidance counselor diha sa Talamban o niya ang gan focal sad magbantay po sila kasama Tor Norville diha sa Talamban na National High School. Karon wala wa masayra nato kasama Tor Norville kun unsa gyud hinungdan nganong nag-away ning duha. Kay kung boto na naon, kung grade 7 pa din sila kasama Tor Norville, mga grade 2, ako pa din, kanang first year high school. So, gagmay pa kayo, mga nag-edad pa ni, o mga 12 tingali kasama Tor Norville, o 13, no? So, mga ni atong, so taon po, di kan sa atong nagkalagkuhan sa kapulisan, din sa syudad sa Sugbo. Mga kasama Tor Norville, ang update, kanyang nahita mo nga pag panumbag, din yung usag tinunan, nga nag-viral diha sa social media, kagahapon na lang, nga nagkarain-lain lang ang mga comment ang itong nga makita dito kasama Tor Norville sa maong nag-viral nga video sa social media. Gikan to rin si Cebu City Police Office, ang inyong Radyo 1, Alvo sa Bante ni YHP, Tatak Aramen.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number one.
6: Salamat Arnold Busamante sa imong report. Wagi bisag usa ka estudyante dito nakatabang. Wagi nakauwang anal video nakatokatawa pa pagkagrabiha. Wa naman nagibisag ko ano? Kato nang atawa na mga inana ginoon po na pagka elementary na to kay inana magina. Na do na mas bagay mahigala niya do na kwa do sahay pagani mo pagani nga trigiron kana we say hapak be hapak inana no. Inana. Pero gabi ha, wagi na ka kuwan gid. Wagi na ka uwang. Bisa sa silang tanan dito, pero sa tanaw sabong lang. Ganahan sila nga kuwan. Kuyawa eh. Bisa gamay ang kaluoy ba? Gamay ang maguning usa di ay good? Naunsa naman ang kalakiha. So, tanaw no ni, o niya ang ato mga magtutudlo, challenge po nila ni, unsa unay pag silsil sa alimpatakan sa mga estudyante nga, kamo kamutan ako kung sa'y tarong kung sa'y di. Kamo sa kamutabang diha og naiangayang tabangunon og naiangayang uwangunon. Og dili makakaya makauwang pwede makagmanawag og mga teachers. Dito nas dool in the maris. Matawag ka kuan dito nga ma'am nagsumbagay sa skuan ana. E kinin ane mahigala bida sa mga tawa ng mga estudyante. Madaot ang naamanggiha po ng subject ka GMR Seronday. Mutan aw lang kana nga apil man tag tudlo sa una nga dunay mo labang nga tiguwang ay mo nang agakon dunay mo kuan ana naunsa man ni karon ni magsumbagay gamay pag ini kontra gipasagdan man lang mga kahigalaan paita alas 9:36 na standby sa atong pagbalik.
8: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This time check is brought to you by Magmax Vit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Set living testimonies.
13: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na basti. kinatidan na tabangan.
14: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas lagi itong bakto.
12: Living Testimonies.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ECS.
17: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa.
6: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hulo!
9: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Balit na!
10: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
12: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
13: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
12: Sip-on dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Wala kayo sa babaong sandwich ni mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
18: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
19: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim!
20: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
21: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
16: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
22: Kuyad, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
23: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
22: Basin ba yung mabatal noon kung balik, ana, ha?
23: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
22: Wow, mo pagani pag haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
23: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
25: Atong attack na may gala sa 9.43 na kininga portion to gato mga kaigalan sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula mahigala na AXL Makabuhay mao kini ang atong ipangita na anadinhi ang talang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon mga kaigalaan ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nato nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang AXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay. Usa ka life-giving plant mga kagilaan nga sangaan palang daan mga sukit ni Paminaw makabuhay muhatag kini o kinabuhi. Ha? As kang nindutaan ni kasamang case. Katawas kasamang cases minya kay maayo ni nga nakatilaw ta sa mga produkto dito sa EXL pagkantong Davao, okay? sa kangilingiga, no? Mohatag man higala o kayuhan kay gisagulan pagkikinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, or vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule. Truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
24: Straight to the point.
25: Ugunya mga kaigalaan na kini nga portion sa batod kanato maigala sa EXL Black Coffee, mao kini nga special kompleto di kalidad og epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Alas 9.45 na, ito sa check si kasama ang Jane Gilliardo. O, gamay lang kayo mga sukit di paminaw, no? Okay na, gusto nga pika sa kalinya, kayo ni amang gahe may higalay bukog na kubkuban. Gititerminar pa kung sa tao ba ni nga bukog o sa hayop ba ni. Sa kwa o na report o ba ni kasama ang Jane Gilliardo. Yes, Jane?
24: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMM Report.
0: Yes, Sir Adjuman, ito ni Rufil. Human na ito, madawat ang impormasyon na nga dunay nakubugan ng bukog ito ni Rufil, dinis may barangay Bulacaw. Sakop na ni siya sa Talisay City, ito ni Rufil. Atong gianhigidayo ng ilangang barangay aron sa pagsusi kay unang patuos mga residente din ni ito ni Rufil. Kay bukog sa tao, sunatay mga kuha din niya sa maong bukog. Kay i-turn over naman nila sa PNP Talisay po ito ni Rufil para po da, masiguro or determinar gini nila kung unsa bird me na matud pa sa kapitan sa barangay Bulacaw at ni Rufil nga si kapitan na Panjo o Bastilla sa nga niadtong nga niaging semana mga Martes at ni Rufil sa mga alas 9 sa buntag kaya doon na mangud ni kuan kanang gitrabaho nga barangay risk reduction ng office din sa ilangang barangay niya sa pagkubkub sa mga trabahante niya matod pa ito ni Rufil mga 2 feet na ang gilaw mo sa pagkuan sa haligi kay na sila ay nabantayan nga medyo na gamay na siminto niya pag count nila ito ni Rufil doon na may kanang sweatshirt na giputos atong maong bukog ito ni Rufil. So makita natin din niya ang ilang pagtuo kaya basig bata gani ato ni Rufil apan tungod manggod matod pa sa adugay na nangagupok na pudmi ang kining maong mga bukog. So dili na gid nila maklaro kung unsa ni ato ni Rufil kay gagmay naman lang kaayo ang nahabilin. So sa ilang pagtanaw na sila nakitaan nga spine na igamay nga sa skull kapit ato ni Rufil nga giputo siya og yellow green nga sweatshirt lang. So ang ilang pagduda nga nung giputos man maayo ato ni Rufil. So wala na dugta ang kining maong sweatshirt nga giputos pero ang kining mga bukog nga nakita nato ni Rufil nangagupok na gid siya. Mao na ako ang kuha nga video matud sa maong kapitan kaya ilaha pa ning ipasiguro gyud ato ni Rufil kung sa tao ba gid ni ubak ha sa hayop kay pwede man pud sa hayop ato ni Rufil kay gagmay man kaayo ang maong bukog gibakha pud ni sa iring or baka sa iro pud ato ni Rufil. Hinoon wala sila nadawat na report or wala sila nadawat na kuan ato ni Rufil nga dunay nawad-an og mga kabanay pero pagtuo nila dugay na kaayo ni nga kilubong kay ang kani magong gitukuran sa ilahang kaning reseduction na opisina ni Rufil kay kalibunan ni kani adto. So posible niya kung hayop man gani basin dito na lubong at ni Rufil. Pero sa pagkakaroon, ang maong kapitan dili siya ka-confirm no kung tao ba gid ni o baka hayop kay ilaha pa ni ipatest po na ni Rufil aron po masiguro o makahatag siya ang kompletong detalye ni kung unsa gid ni mahitungod ang kining maong bukog po din no na ni Rufil. So mauna, ang ato ang nakuha gikan din is may barangay Bulacaw at Talisay City. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyong Rajaman Jane Gallardo, DYHP. Katak, RMN.
24: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
25: Rajaboy Nationwide! Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Naghatod sa itong oras mahigala alas 9.49 na. Ni mga orasa may kalate mga bisita gikan makigilaan sa Cebu City Transportation Office CCTO no kay dunay mga importanteng announcement nga kinalantang mahibaw labi na to mga taga Sugbo labi na taga Norte nga bahin kay understand diri ang maapektahan ini kining atong kalsada sa Bantal. Okay. So diya sa atong sibianan karon makigilaan tulon sa kabuok nga mianhi gyud sa atong sibianan para ining maong announcement o dugang mga pagpahibaw na to importante kayo. Kini maong public service announcement para nga ma-aware tang tanan. So atong kauban mahigala si Attorney Kent Francisco Junggoy, ang Assistant Department Head sa CCTO. Good morning, Yor.
1: Good morning, Yor.
25: Mayong buntag.
2: Mayong buntag. Dagang salamat sa kaning opportunity nga mapasibya na mo ang pinaka-importante nga informasyon diya sa kadalanan.
25: Okay. So sa man yung imong complete name, Attorney Francisco
2: Hongoy.
25: Hongoy.
2: Francisco Hongoy.
25: Hongoy, Inday Maris, no? Kay kuan Inday Maris diri, gisuwat sa diri ang kuan. Okay. Unya atong kauban po si kiniang Ma'am Corazon Sony Irog-Irog. Good morning, Ma'am.
3: Good morning, Attorney. Salamat kayo aning opportunity nga gihatag diri kanamo sa CCTO nga mapaabot namo sa publiko kining ato ang importante kayo nga ipahibalo sa katawhan, especially sa

0: Kent, mao'y assistant department head sa CCTO, o niya si ma'am Kinney Ang Corazon, siya mo'y head sa traffic education.
1: Yes, attorney.
0: Og si Mr. Manuel Tagaan, mo'y head sa special task action section. Good morning, Manuel.
2: Yes, good morning, attorney. Good morning.
0: Ado sa mikropono.
2: Tanan nga naminaw ang programa. Importante kayo nga maabot sa katawahan ang buong plano mo sa bantal among gi dairan karon. Pag-3D si kaduha parang kadlaw.
0: Salamat kayo sa inyo pag-anhiya sa itong sibianan para mapahibaw na ito sa mga tao. Kay matingala mga tao na unsa man yung kalakiha niya wa sa kasayuran. Nindot niya nga na anhigin mo. Unsa may ato yung importante nga announcement, ma'am, nga mahibaw ang mga tao o panyero.
3: Okay, gahapong adlawa ato ang gilungsad ang kaning atong gitawag og Oplan Bantal.
0: Oplan Bantal,
3: which
0: okay.
3: is a discipline zone.
0: Okay.
3: So usa kini siya nga pulisiya nga gigama diha sa ato ang Traffic Management Coordination Board nga gipanguluhan sa kanhi konsehal Attorney Coco Holganza.
0: Mm.
3: Unya dito sa board gihatagan manggutag direktiba sa ato ang Mayor, Mayor Nestor Archival nga muhatag yun o importansya sa disiplina diha sa kadalanan kay kining disiplina mao kani ugat sa pagkuha na to og road safety. Unya gani sa suka ni Mayor ang iyahag yung gihatagan og dakong importansya ang kaning traffic mitigation.
0: Okay.
3: Unya base sa ato ang pagtuon og sa mga datos na to diha sa kadalanan sa Governor Cuenco or kaning Bantal, nagkasaka ang ato ang kadaghanon sa sakyanan, hilabi na sa mga motorsiklo.
0: Mm-mm.
3: Unya nisaka pud ang mga insidente.
0: Mm-hmm.
3: Gani na idaghang mga nga piang, nga bali, ang uban pud nga matay. So ang direktiba sa board para malikayan ni nato ang pagsaka sa mga road crash incidents dihang lugara, ato ang pahamtangan o disiplina ang ato ang mga motorista.
0: Mm.
3: So, kaning discipline zone, aduna kini lima kabuok components.
0: Okay.
3: Ang first nga component ani is ang pag-install na toog motorcycle lanes.
0: Okay.
3: Gikan gud from end to end, starting sa corner Pope John Paul II, ubo sa flyover sa Tisda.
0: Okay.
3: Mamanay sugod sa ato ang Bantal, Bantal o Governor Cuenco, hangtod dito sa Tintay Bridge
0: okay.
3: sa Talamban.
0: Mm-hmm.
3: So, diha sa imuhang rightmost lane, makita ni mo diha ang kanang color blue nga linya na ay symbol sa motor, na apoy words nga nagbutang og MC lane, tanan nga motor, kinahanglan diha nagyud mo agi.
0: Sa man, duha ni ka, kuhan, agianan sa motor or usara?
3: Duha ka po. Sa
0: so, pikas pa doon dito sa north o atong southbound?
3: Yes, yes. Sir.
0: So, okay.
3: So, duha na siya kabuok. Ang sunod nga pangutana sa itong mga motorista, asa naman sila muliko? Asa naman sila mo U-turn?
0: So, sa lakton, kung single motorcycle, are you referring to single motorcycle, no?
3: Yes.
0: So, gikan ka panitra sa Tisda o mapadoon ka sa Talamban, doon ay agianan niya para inyo.
3: Yes.
1: Exclusive.
3: Okay. Exclusive gina para sa motor.
0: Oh, so may color ani, gibot color ani?
3: Blue.
1: Blue.
0: Color blue.
3: Mm.
1: Yes,
0: kaya aron nga ang mga motor dili mo ipon sa tunga-tunga.
3: Yes.
0: Mo ni tuyo.
3: Oh.
0: Hinoon malikaya na disgasya sa dani.
3: Mm.
0: Oh, nindot ni nga plano pero ang atong kuan ani dili ba apikes kalsada kay gamay man kalsada di sa kuan oi?
3: Sakto ra gyud naman ang kalsada na to diha kay kada bound na to north and south bound na may duha ka lanes.
0: Okay.
3: So mura kani mong gud siyang motorcycle lane na to nyor gi-pattern ni nato sa proposed ordinance ni Councilor Labella.
0: Okay.
3: Naa siya gitawag nga proposal ang pangan kay lane designation ordinance.
0: Oh. Actually nindot ni hapana ko nindot ni nga ilahi gyud ang motorcycle para na sa kaayuhan nila. Ikaduha kani mga four wheels ng mga vehicle di sa isagol dito bakay mas conceive gud sila isagol daghan disgasya.
3: Mm.
0: Ini kasabot gamay sa motor tumba delikado yun. So nindot ning plano ang ako lang concern nga mo magniwang naman kay itong krusada din ha niya kung ibanan pa gyud di ba ka nimo samot kaniwang unya kini mga motor unsa man so magbutang tag pakataptag mga traffic enforcers dito kay tanawa may enforce ra. Moagi gyud gusto nga.
1: Nag-drive man kita, nagsugod ta kagahapon.
0: Oh, sige, pero usme ko man anak na kanyo, anak niyon. Oh, sige. Sige, ma'am, kwan. Kini ang korason.
1: Nagsugod ta sa dry run kagahapon, attorney.
0: Okay.
1: So man nag-deploy pud ta og mga personnel didto.
0: Mm-hmm.
1: Mo guide pud sa mga motorista. Mm-hmm. And ang kanang ato ang motorcycle lane nga naka-designate siya sa outer lane. Shared lane po siya, attorney. Pwede
0: okay.
1: gihapon mo agi ang katong four wheels.
0: Mm-mm.
1: Labi na katong mga public utility vehicles.
0: Mm-mm.
1: Kay naamang yung instances nga mag-

0: basta kay panaog ug basta hero.
1: Mm-hmm.
0: Unya, amo na nga ikaduha na to nga core focus diha is ang installation pod sa mga public utility vehicle levies. Mga mm-hmm. designated nga
2: hununganan
0: para magpasakay panaog ang mga public utility vehicles. Mm-hmm. Then nakabutang pocket lane siya attorney.
1: Mm-hmm.
0: So mao na nga pwede gyud mo padaplin ang katong mga especially four wheels unya mga public utility vehicles to load or unload passengers.
1: So unsa man eh kanang pintal ra ni siya wala siya pareha sa una bang anon gibutang ali ali ana.
0: Pintal ra siya.
1: Wala na.
2: Pintal ra ni siya. Okay, ang ato ang concept ana nyor is a shared lane both for okay. the four wheels and the motorcycle.
1: Mm.
2: But the motorcycle can only cross going to the left kung adunay junction box mm. or nagprepare siya nga mowala or mo U-turn.
1: Okay, so di siya patakang U-turn lang.
2: Stili, yeah.
1: So kinahanglan magpaabot siya junction box mm. una siya makaliko.
2: Mm.
1: Okay.
2: Dito sa ato ang mga traffic lights.
1: Di ka maingaw ang motor, di ka na bang motor rumi. Kan si Mida kay kining amo agianan shared. Nya kanang inyo agianan sa mga four wheels dili shared.
0: Siguro na nga ko ang attorney nga huna-huna ba but again, ang kaning initiative manggod, mauna sa giingon na sa unahan na to nga, tagaan na to designated niya lane ang motorcycle para malikayan po kay mm. labi na gyud during mga peak hours attorney, mo counter flow, kasagaran, mm. mga motor.
1: Mm.
0: Common kayo ginabuhat. Mauna okay. nga, at least man lang nga ma-refrain sila nga mubuhat anang counter flow violation.
1: Ako to be very honest, uyon kay ko ani.
0: Yes,
1: nindot attorney. Kay ni nga programa, kay aron nga malikaya sa disgasya ang mga motor. Kay bisag unsaon magudong muipon ang mga motor sa mga four wheels, delikado gyud kayo, no? Pero nga ako lang kong concern, samtang uyon ko, ako na balaka po ko gamay nga, di ba mo kwa na itong kalsada, gamay naman daanan itong kalsada, pagkagagmay mo itong kalsada ni Cebu City, nyo? Lahi ka dito sa Iloilo, dito sa, kanina ang, sa Davao, no? Dito sa, kanina ang laing lugar ba? Kita di kay karaan mo ganitong syudad, mong gagmay kay mga kalsada.
0: Mm. Unya murag wala na gyud chance or less ra gyud ang chance nga mapalapdan pa gyud siya attorney pa. So sa pagkakaron maulan sa gyud na no throw lagi sa gingon po ni attorney Kent nga challenge mm-hmm. sa ato ang mayor nga papangitaan og paagi nga aduna man lay improvement sa traffic flow dihang Dapita.
1: Yeah, kay grabe ka traffic nga lugar ra
0: gyud.
1: Grabe ha. Oh, so at least tingali ka na basin ma-address ang atong traffic anang kuana og ang mga motor mag alin na sa mag-usas lang tanan sa kuan. Pero mm-hmm. hunong sa jeep nito, kuan, kabogsap po sila.
2: Kaya mauna nga, amuag yung pangusgan.
1: Oo. Oh.
2: Panyero, ang kaning gitawag na itong enforcement sa kanang mga illegal stopping.
1: So, di na patakag stop ang mga jeep?
2: Dili na.
1: Kinalan nga na, kita designated
0: Levi's
1: areas, nga na sa muhunong, nga sa mo pick up.
0: Yes.
1: Pinanak na yun.
2: Pinanak na yun.
1: So, patakag hunong sa di, ang mga motor sa dito nga nagtapok dito sa daplin, maigo po sila.
2: Muna'y numero unong hinungdan nga nung hinay ang dagan sa ato ang trapiko diha kay magpataka, maghunong para sa mga pasahero.
1: Okay, so at least, kumusta man ang iyong second, first day kagahapon, second day karon ang iyong experimental ane? So far, kumusta man?
2: So far, nyo, ang ato ang nakita dito, number one, nabaguan yun ang ato ang mga motorista.
1: Baguhan yun, oh.
2: Oo, unya, nakita sa nato sa ato ang engineering section, gikinhangla na ito punan ang ato ang mga signage.
1: Okay.
2: Para makgiya ang ato ang mga motorista dito sa kadalanan. And number three, kinhanglan yun nga ato ang palapdan ang ato ang matawag na ito konsiderasyon o pagsabot. Kay nga naman, hilabi na nga magsugod o alasay sa buntag, tanang mga tao nagdali, kunya ubos kayo o pasensya, muna nga atuag yung giauhag ang atuang mga traffic enforcers nga maximum tolerance lang sa ata.
1: Mm-hmm.
2: In the meantime nga nag-dry run ta. Pero kanang uban nga mga palisiya, pareha ng mga no-stopping, kinanglan ginato na silang dakpon.
1: Now, unsa man eh, sa tanang oras ni or doon na designated time or mga peak hours lang nga mo stricto ta nga motorcycle lane diha ra gid mo or sa peak hours ani
0: ang ato ang discipline zone gi sugdan ka na alasay sa buntag hanto dalas 9 sa gabi eh.
1: Ah so tibok kwan ini no
0: yes,
1: practically na butang tibok adlaw
0: yes
1: oh, okay sige, so sa ato pa ang duty nito ng mga
0: ato mga traffic enforcers. Shifting na ato ang schedule sa ato ang traffic enforcer.
1: Oh, okay.
0: Natay 5 a.m. to 2 p.m. Mm-hmm. Then 1 p.m. to 10 p.m.
1: Okay.
0: Nataan na. And then nag-augment po tag-personnel dito.
1: Mm. Oh. So sa ato pa, so good kagahapon, hantod karon, bawal na ang mga motorcycle mo Gasto nga sa krasada.
2: Yes.
1: Uh-huh.
0: And ay katulo din na ito nga core focus diha, attorney, ang pedestrian order. Maupod na nga nag-deploy po na dito sa ato ang task force jaywalking. Kay para ang ato ang mga pedestrians maanad sad nga mugamit na gid sa skywalk, mugamit sa mga pedestrian crosswalks or mga pedestrian lanes nga gi-provide para malikayan nga mulabang bisag asa kay usapod ka na sa hinunggan nga mohinay ang flow sa traffic.
1: Murag usa lang ka skywalk na naa diha kana masiguro sa Country Mall.
0: Ah, Country Mall na atay Banila Elementary School.
1: Ah, yeah, Banila.
0: Talamban Elementary School.
1: Okay, okay. So at least mugamit gyud sila diha. Ato yes, encourage sila.
0: Oo nya. Apil, kuyog ani sa ato ang discipline zone, mo enforce kita diha sa atong anti-jaywalking ordinance. And at the same time, kaning sa ato ang riding public pod mga commuters, nga didto ra sa gyud sila mo sakay ug mo kanaog sa mga designated nga PUB Levi's.
1: Okay, so implement na gyud ani, kanus aman ni mag-implement kay karon kon pa man ni
3: dry run
1: pa man, kanus aman ni i-implement gyud nga formally sugod na kita.
2: Ugma, attorney, magsugod na kita.
1: Sugod na kita. Yun. Now, sige, mas may ma-announce sa tudaan para di magmahay ni mga nagmotor sa dito.
2: Yes.
1: Karon, umadakpan sila pila may, unsa may kanana ang penalty.
2: Nagkadaiya ang pwedeng ma-violate sa ato ang mga motorista diha sa ato ang Bantal Corridor, Panyero. Number one, kung makalapas sila sa ato ang motorcycle lane, pwede sila ma-issuehan o gitawag na to o DTS crossing solid line.
1: Okay.
2: Kay solid line man ang blue na to nga linya sa ato ang motorcycle lane.
1: Okay.
2: Unya ang ato ang mga jeep kung dili sila mohunong dito sa ato ang designated PUV laybys, pwede na to sila maisuhan og stopping or loading unloading in undesignated area.
1: Okay.
2: Magpahunong sila og atubangan sa adunay signage nga no stopping anytime, DTS no stopping anytime pod.
1: So pila may mga fines ana or mga penalty?
2: Mo range na siya nyor og 1000 to 250 ay 2500.
1: Okay.
2: Okay. Hugot man pud ang ato pagdakop des mga motor nga di maghelmet.
1: Okay.
2: Oh, so 2000 man na ang iyahang penalty.
1: Oo. Oh.
2: Ang jaywalking naaman tayo ibutang dito ng mga jaywalking personnel, mubayad gin sila dito sa ato ang personnel worth
0: 50 pesos.
2: 50 pesos. Unya, ginahanglan sila i-seminar.
1: Okay.
2: Usa ka oras.
0: So, ang ato ang violation, kana sa motorcycle lane o kana sa ato mga traffic signs, 1,000 pesos ang penalty ana attorney.
1: Okay.
0: And reminder lang yun nga, once ma-issuehan ang driver o citation ticket, kinahanglan ma-settle within 3 days na siya para malikayan nga ma-filean og kaso sa korte. Kay mos mutaas na ang penalty, mahimo nang 3,000 pesos.
1: Ikaw Manuel, sa may imong kwansan ani sa enforcement na dito.
0: Yes. Ikaw upat nga core function ang towing zone og ang ikalima.
1: Ikaw man insert sa towing.
3: Yes, attorney. Sa sa enforcement ko. So akong ipahibaw sa public nga dili lang kaya kalsada lang itong indisiplinahon. Apil lang itong mga sidewalks.
1: Okay.
3: Kaya kung atong sidewalk hugaw, so ang mga tao, ari mo agi sa daan.
1: Okay.
3: So tanan nga nagparking sa sidewalk nga gipangbiyaan, mamotor man o ma-four wheels, amo gina siya nakupon. Kung motor, amo siyang tikita niya ikarga. Kung four wheels, among tuwingon, pero maglisod mag-tuwing, among i-clamp.
1: Okay.
3: So, mo gina i-clear na tong sidewalk aron wa nay mga tao nga magsubay sa daan. Kaya nga to ra bang libay dili kay dugol. So, nagi kuan nga muhay kid ang tao padung dito sa designated nga area adto sila mosakay.
1: Okay.
3: So, kung atong sidewalk daghag kuan nay uban mamaligya sidewalk, magparking sidewalk. So, mga tao din si ari sa daan muagi. So, mas kuyaw na noon karon. So, sugod gahapon na nami mga tropa dito nga giparubing among grupo sa towing, sa clamping, sa kaning sa traders para mo limpyo sa sidewalk o sa daan. Tanan from Manila to Talamban.
1: Okay, Panyero Kent. So, yes, unang component installation, pag-install sa motorcycle lanes. Yes. Sa ikaduha ganito ito?
2: Ang pag-install sad nato sa mga PUV laybys.
1: Okay.
2: And then number 3 is ang strict enforcement na to sa pedestrian crossing.
1: Okay.
2: Diha sa mga pedestrian lane, crosswalk, and sa paggamit sa skywalk.
1: Okay.
2: Number 4 is ang strict enforcement na to sa kaning gitawag na to og towing and clamping.
1: Okay.
2: O
3: illegally parked.
2: Illegally parked vehicles.
1: So man yung upat ka mga components.
2: And number five, ang kinalasan yun, Panyero, is ang pagbutang na itong mga traffic lights dihang lugar.
1: Okay. So sige, kanos ang manin mabutang mga traffic lights?
2: Naanatay na butang, Panyero, nga duha. Mm-hmm. Actually, ang atong plano is lima. But ongoing pa ang study sa tulo. Nabutang naman nato dito sa Talamban Gym. Nabutang na sa nato sa Iskina, Kabangkalan. Okay. Kaning atong gipangbutang ang mga traffic lights dito kay mga digital. Mm-hmm. This is AI, mga digital. Mm-hmm. So, kung nakaagi ka dito, unya traffic, pero ang pikas Iskina, Mingaw, niya naaka sa Mingaw nga lugar, adunay instance nga mo adapt siya based sa demand sa usa ka Iskina. Mukalit siya blink nga mo saka ang imo paghuwat or mo muhinay ang imo paghuwat, mo saka ang go, mo gamay pod ang go. So ingon ana ang iyang system.
1: Okay, so at least kuan no? Mo ni ang atong mga announcement para nga dili lang ang mga magmotor. Kining inyong announcement on ang igo ina dili lang nagmotor at ang POJ hasta ang mga tao.
2: Tanan nga road users.
0: Oo. Oo.
1: At least makahibaw sila ani ron, ma-disseminate na to ni, may bawo sila nga kanang area diha. No, importante kayo. Kag traffic kabita nang area, murag kag mag biyahe ka din ha, murag hunahuna kag may tatulay pako ni ko sa kinan. Masa sa Manuel?
3: Ang atong motorcycle dili na nato pasakon sa flyover sa
0: Foodland.
2: Ari na nato pagiun sa ubos.
1: Oh, okay, okay.
2: Aduna tay gitawag nga mga interchange nyor. Ang kanang interchange nato, di na musaka ang mga motor adto na siya musud. For example, kung gikan ka sa Talamban, paingon ka dito sa Banilad, musud ka dito sa atoang interchange. Padung dito sa Country Mall, mugawas po kabalik sa Governor Cuenco Bantal. So kung gikan po kag Banilad, paingon kag Talamban, adto ka mo U-turn dito sa AS Fortuna.
1: Okay.
2: Ato among kong gilikayan, kaya adunay mga instance, sila bina sa buntag nga ang bunok sa ato ang sakyanan, padung sa south.
1: Oh, padung south yun.
2: Mingaw ang north, or balihon ba na to? Kasagaran sa mga motor, kung makakita sila og binta, diha sa ato ang flyover, musugat. Gana kayo yung instances yan ay nangamatay ana. Una nga atua na lang silang ibutang dito sa ubos kay total paspas manggining motor. Dali na pud sila maabot.
1: Money advantage sa nila. Paspas dali maabot. Basta importante lang gyud magkiatsan. Ya po ibang mga driver mga ayo man, wala po ibang driver grabe kay maka overtake ni mga motor niya. Wa siguro sila magdahom nga o magkinaunsa, mabikil sila, sila magimatumba.
0: Tinungan yun, may lang bikil sa motor, matumba.
1: Manang magbantay, yun. Ito pa himang no sa mga nagmotor ba? Pareho din yung mga mulabang poskalsada ng mga pedestrian. Usay, labang sa mga, kumpiyansa yun kayo.
0: Tinungan yun.
1: O driver pala sila, ka ng mga driver yun niya, nagdag sa kanan, mas mahadlok mulabang. Pero ka ng mga tawhan ng ako, labang na muragwa lang yun. Di man yun ka dasmagan, pero ang problema na nyo sa hindi ka makita. Kanay kagabi ini tao?
0: Yes, yes, tino da attorney.
1: Namo tay blind spot usahay ba? Di ko tay samay mudas magugtao, oi di ta mudas magtao, oi pero oh nya, so labang labo, labang kalit. Kan dili pa makita ba? Nya na. So careful gyud, nya masamay nang anak lagi sa mga designated areas. Kanya ato pa pimano ana mga motorista, once na amo diha sa kining pedestrian nga area, pare basta gig banyo. Ato ka sa BGC.
2: Oh, di man ka patakag labang.
1: Oh. Una ay mga tao mga gina hunong gyud mga sakyanan.
0: Yes, right of way.
1: Ato ang yuguan.
0: Oh. I-practice gyud unta sa driver bang ato ang right of way rule sa pedestrian nga once nakakita na ang driver nga naka-start na og labang ang pedestrian, mohunong na gyud unta. Mo give way yield na gyud. Mo gyud unta nay sakto ba. Pero usahay pod na alagi sa gyud driver nga magdali. Mao na nga usahay dili gyud matuman ba tanan.
1: Bitaw, muna importante, no? So, unsa pa may dugang ang mga impormasyon nga itong mahatag sa ngadyos publikos pagkakaroon?
2: In the meantime, siguro nyo, ang among auhag sa tanan, kay naapamantaron sa dry run, magsugod naman kita sa ato ang strict enforcement tomorrow, ang ato ang mga partners po diha sa LTO, mutabang man sa ato ang enforcement ugma. So, dako og tsansa nga kung madakpan manggaling, dako gid ang multa.
1: Susugod nang dako ug ma. Gagahapon wa pa karon
2: Wala pa man.
0: Wala pa.
1: Kay mangnuan na sa.
2: Oh, so ugma gani karong sugod gahapon nang hatag sa tag mga flyers dito.
1: Okay.
2: Leaflets for information
0: para sa pedestrians.
2: Sa pedestrians and sa ato ang mga motorcycle lane users.
0: Yes.
1: Sige, ka ma'am, doon pakidugang announcement.
0: Maulang na, attorney, no? Atong auhag sa tanan nga... Atong auhag sa tanan nga mga road users, no? Especially diha sa atua karon nga gitawag og Bantal Discipline Zone nga mo-cooperate lang ta. Kay ang disiplina manggod, magsugod man sad gyud na sa ato ang kaugalingon, no? Unya, ang kalampusan sa syudad, magikan pod na sa kooperasyon pod sa publiko nga mo tuman ta sa ato ang unsay atong i-implement din ha, then dili ta madakpan, dili ta maisyuhan, dili pod ta makamulta, and makatabang pod ta nga hapsay ato ang dalan. So sa ato ang mga pedestrian, so ato ang riding public, ato lang gyud tumanon kung unsay mga required na to asa ang mga designated area para nga maulan sad punay ato sang ikatabang sa syudad, nya makalikay pod ta sa disgrasya possibly.
1: So at least ma tagaag solusyon ng traffic din ha, pero yes. Muna kinangon nya pagkakaroon lang sa no nga inani nga mga solusyon bisag kuan lang kay ang kini kadugayan ninyo kada bitong tinuoray lang ba kining mga manindag mga maligya mga sakyanan ba dai to Utah di ay Everest mga Ford di ay mga Mitsubishi kabing lang sila sa ilang mga sakyanan kada tuig nya ato kasada wa magin ba wa magin ba wala gyud na nupigan ang gobyerno ba sa ang mga tao mga magandoy mga kasakyanan tana sub kada tuig lagi na pay mga BYD hala daghan ang sakyanan sa usa ka tuig pila gyud mahalin sa to pa ang atong kasada maura na nya butang ang mga sakyanan na perte grabe ha gyud
0: na ba jo so, uban na tuig nga dili makontento usa lang kasakyanan
1: oh mo nay sa pika sa kabahin ba na ba minahibaw ana na sa pagkakaroon ulo kibaw ko sa inyong part pero nga usa ilang long term nga kun ana sa atong city government long term nga solusyon
2: mo nay usa sa mga butang nga gi consider sa ato ang traffic board yon kay number one, wa gyud nang kadako niya ang atong karsada unya ni submit sa ato kay part sa ato ang board ang LTO man
1: oo
2: grabe gyud kasaka sa ato ang registration sa sakyanan
1: grabe na kana limang kanang pangutan-on mo na mga ahente sa sakyanan pila ka mahalin in a year ta grabe ha so mo na mga klase sa sakyanan nga butang na mas kalsada niya ang atong kalsada mauraman.
0: The same applies po sa mga motorcycle attorney. Oh. Dali na kaayo pag-acquire og motorcycle karon na ay uban nga wala na ay down payment, straight monthly niya. Barato labi na katong mga second hand na nga mainganyo gyud ang tao ba nga barato ra ni. Niya ang motor is para nila dali-dali magamit ba, makalusot-lusot. Usahay, mauna nga, makalimtan na lang sad nga, daade ay tay, responsibilidad sad as motorcycle driver, no, nga, para makalikay punta sa disgrasya di has kadalanan.
1: Pero nindot ningin yung gihimo, sa pagkakaroon, in the meantime lang sa, ngayon saan na ito, nga mahinay-hinay ito, nga at least ka masulbad na yung problema diha sa Bantal. Oo.
2: Ang gitan-aw manggod sa ato ang board panyero hilabi na ni Ma'am Raquel is maabot ang panahon nga ang ato ang mga motorista mismo muy mangita na ana sa mga lain nga lugar diri syudad kay dito sa SRP na ana man tay motorcycle lane.
0: Yes.
2: Oh, so ang amua lang yung challenge ani nga naa lang gyoy partisipasyon og suporta diha sa kadalanan kay ang gihatag nga direktiba ni mayor sa amua sunod na to nga pagabuhaton dito na pus in Bacalso.
1: Yeah.
2: So, dako na pud na nga
1: anam lang amua. Yes. In Bacalso padung na to sa Talisay.
2: Oh. Kay kani manggood giya sa iyahang 2035 nga vision nga usa ka smart, sustainable and inclusive nga Cebu City.
1: So in the meantime, ang kanin sa itong unahon ng talamban.
0: Yes, attorney.
1: Ang grabe ha, way makalupig sa traffic ha.
2: Oh, niya. Kanang talamban, Roba Panyero, ni consist na siya og unom ka barangay. Mauna nga, kung tanaw na to ang cost-benefit, dako-dako ginsag benepisyo kay ubay-ubay sa nga to ang mga silingan diya.
1: Okay, so anak ko yung mga pangutana, gawas doon na pagigimudugang mga announcements publiko.
2: Lastly, in behalf ni Ma'am Raquel Arce, ato ang department head sa Cebu City Transportation Office o kanhi Sitom, ang amua lang yung encourage tanang motorista diri sa ato ang syudad sa Sugbo nga road safety is a shared responsibility. Kinahanglan magtinabangay ta para mahapsay atong kadalanan. Ug naa manggaling traffic, dali ra kayo nga mahubas. Unya ang ato ang disiplina ug kortesiya dihas kadalanan mao gyud ay amo ang gipangayo. tabangan mi ninyo sa pag-manage ato ang kadalanan para maabot ta sa ato ang mga destinasyon nga luwas ug kumplito.
1: Mm. Okay, Panyero, salamat kayo ha. Sa paghatag panahon ato diri, pagbisita ninyo sa atong sibianan alang ini mga announcement, Ma'am Corazon.
0: Salamat sad kayo attorney sa kaning kahigayunan nga imuhang gihatag yun kanamo nga mo ni mapaabot namo sa publiko ang ato ang tumong og tuyo sa pagpahapsay diha sa kanang ato ang gitawag og Bantal area.
1: Mm. Bantal. Oh, ikaw Manuel.
3: Okay, salamat to. Salamat. Salamat.
1: Salamat. Salamat.
3: Unta katong among gipang hisgutan maila untang ma absorb sila mula huna ba kay kanang among gibuhat para ra gina nila para sa kayohan dili na para sa mo. So, thank you.
1: Okay, salamat kayo. Mo nila and Maris. Ako ang siguro ta para ma-post po nato ni, no? Sige, ato i-post po sa atong Facebook pages para nga ma-additional info po sa atong mga kaigsunan. Okay, mga higalaw, ano matay kong oras, no? Kini nga portion to gato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timinahan, gagawin na mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kamahilisan, o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang mong ulo, panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, exist weight, chronic respiratory or sinus problems, o nga pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangko naman yung panglawas, inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule, G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
4: Straight to the point.
1: At ang isa doon yung gabi, yung sincerely Ate Arlene, matag alas na 9 nga to sa alas 10 ang taknas kagabion o alas 10 nga to sa alas 11 ang tulaban ng Straight to the Point Evening Edition naman yung kasamang Binje Tanghian. Okay, unya kinini ang unsa man si Paul Lauro mo report sa threat nga nadawat sa UC Banilad. Naapaday threat nga nadawat sa UC Banilad, no? Okay, naaday threat din turon. Sige, nga ito sang take tag pictures nila dahi. Kaya alam niya ito mapost sa itong Facebook page, no? Okay, unya. Oy, happy birthday, 68th birthday. Nga ito ni Ma'am Rimia Mimi Hugan. Good morning muna, ma'am. Na mama ni attorney Gian Hugan. Okay, unya kinini ang ato sang i-check may gala si kasamang Paul Lauroron kadali lang no alang sa dugang report may gala. Good morning Panyera Virginia Regilosa to asa sa US pero puriyabuyag sigig paminaw gyapon sa atong tulumanon diri sa DYHP RMN si Paul. Si Paul ato sang i-check kadali kay dunay nadawat nga threat ko no sa UC Manila. Paul, unsa man ang maong threat Paul?
4: DYHP. RMN report.
5: Radyo man, Atty. Ropil, live daron diri sa senior high building, kini senior high building, Atty. Ropil. Kini padong ganitag, kuan Atty. Ropil, padong kag Cebu City, gikang kag Dalamban, right side ini flyover diri. Mauni ang senior high building diri sa UC, no? Like po itong UC at bang sa country mall, no? Like po ito, ang gitreat niya, nagpaabot o mga pasubo. Minsahe ra si Attorney Rupil taxi ah nagpa abot og mga pahasubo sa mga tinan-an og mga magtutudlo dire kay dula ko lay manghitabo wa kayo i-specific sa chat message o text message kung unsa nga klase sa hulga ni Attorney Rupil no atong kapulisan sa Mabulong pulis og ang ilang hepe si Sir Tagoy papalito suds building ron no ining oras abat do na tay mga litrato dere sa gawas Attorney Ropil sayo-sayo na to yung gisend kay na abot mo na yung tadere ala-ala ato mga sakop sa kapulisan doon ay medical team doon ay mga rescue team from Cebu City disaster na nagkatag na dere sa vicinity sa building Attorney Ropil Simbako o tinood ang maong text message na doon ay mahitabo dere sa senior high building nga nagpaabot na sa iyang pasubo kining nag-text no so hopefully nga dili ra ba ni kay unang higayon nagkanag yung mga iyaning nga binuo nga hulga Attorney Rupil nga wa pa gyud ma trace sa atong mga authority kung kinsa no so ining ilang main entrance day ani nga school Attorney Rupil di pa kakalagbas ilaw meaning flyover sa may Banilad ikag Talamban doon ay kamay eskina diri mo right turn ka so naanay mo tang diri ang ilang main entrance meaning maong senior high building sa University of Cebu diri sa Banilad Japan ang address ani ni Attorney Rupil matani diri dool habig sa flyover so get check pa nila dito no i-imbestigaran pa sa atong kapulisan dinhi nga mga orang sa Attorney Rupil. So nakapaukay po din sa atong mga kapulisan sa nila ipadaplin ang maong klase sa message. Pero maulig eh, wasa di specify yung doon na ba'y bumba, doon na ba'y mamusil, kaya itong dito sa Talisay, mamusil man ko po dito. No? So lahi po ni dire sa Manila Senior High Building kaya wa specify ang maong klase sa Hulga basta kay condolences lang ko sa mga maestra o mga tinunaan kaya doon ay mahitabok dire sa maong Universidad Attorney Rupil o kining Senior High Building mismo. So pipila ka mga tinunaan na ito nakita dahil sana lang sa mga magtupudlo ka mauli pero lahi ang paibaw nag-dismiss sila up sa iyo kaya doon ay emergency meeting ang mga magtutudlo. Yana lang nila pagpaibaw mga estudyante para di kayo sa magpanik Attorney Rupil. So mauli atong situation report kini alarma ron niya ako pong gidagan meaning mga orasa live diri sa Senior High Building sa may UC Manila din ato nakbayin sugbo ako yung radyo man po Lauro DYHP Tatak RMS.
1: Salamat po Lauro sa imong report. Ano sa tamay kalas mga winners ay ano sa mani mga balita ron mga kagalan. I hope nga matagaanig kasulbaran sa atong PNP Cybercrime Unit o sa NBI may galaon sa pag-trace ni mga manghulga sa eskwilahan. Gastong ninyo nun sa kasamang Lailin Raban sa Algaras. Yes, kasamang Lailin. Kumusta, Dalin?
6: DYHP. RMM Report.
7: Ngayon punta kung saan kasamang Regiment Attorney Rufil, balik din sa Cebu City South District. Dila yung grupo na sa mga karawat sa itong papahalipay, nga bugas o chorizo. Isi pa sa mga kalunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Carmelita Palanas, Dodong Gignod, Sinayda Gabunya, Suzanne Sarandumi, Laura Sanchez, o Dina Duerme. O karamdang kasing ito nyo sa DYHP. Kaba na ko si kasamang Julius Malilugay Rubi sa 93.9 IFM. Kinisi kasamang Lailin Daraban is Arigadas, DYHP, Tatang, RMN.
8: Walay likuliko, balita klaro, walay libo-libo, subo paminaw, ayaw na paglaro.
1: Okay, salamat Lailin Daraban is Arigadas sa mga report. Wate kong uras mahigala sa ngan, sige nitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon na dalaygon ang Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
9: Not just number one, simply dominant.
10: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
11: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
12: Tatak RMN!
13: All the time, RMN kami.
12: Tatak RMN!
11: One radio is favored by all.
12: Tatak RMN! All the way!
13: Loyal kami sa RMN!
12: Tatak RMN!
11: One radio network conquers all.
13: Number one.
11: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
14: Number one.
11: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
15: Makakarating pa rin sa'yo.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
17: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
18: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso
14: adyo na gyoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
19: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
14: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kidnicare time!
1: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidnicare. Brad, unsay imong nasinati sa Kidnicare?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidnicare, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidnicare nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidnicare.
3: Ang Kidnicare ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidnicare hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidnicare.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Ang drama, bagong haon, I love you, pare. Inyo makita din ni sa Bonbon, Oslob, Cebu, Karong, Miyerkules, Agosto 5. Sponsor kita sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Wilfred Liena. Magkita taro Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
14: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mama mia, here I go again.
16: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Tampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
17: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
18: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo.
0: dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
17: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
19: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
20: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks
21: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka.
23: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
17: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang umah. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
17: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
25: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
26: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sigo na ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
0: This time check is brought to you by Bygone 100% knockdown.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
4: The Original Koy Herbal Capsule.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: Fast-acting common cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
8: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad. Magamusta kanyang tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awagong ko kamong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga dulpo. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Dulpo.

kini akong problema, bahin is kinaiyas kong asawa nga murabag katong karaan bitaw sa unang gitawa ko Hitachi, himantayon, tabian o chismusa. O karon aron inyong masabtan ang akong problema, no? Inaniyon akong pagsugod ang mga panghitabo, ha? Katakanta sa watong katong batanong pa kong ulitaw. Katong usa ako, kahuham tong ulitaw. Ayun to sista, be. Ha? Daray. Be. Daray. Ha?

makibungat. Making istorya man hinoon ko o gobat. Oy, sinanay ko, pagkaapurado, sigig bagulbol nga wapa siya'y apo. Usaon man, di ka mao, hangtod karon wala pagtaon ko'y trato. Pero nesa wa,

0: kira kayo. Importante. Na akong amigo si Benanik, tahantahatos nanik na baro kayo. Daghan mo itong mga amigo.
1: Asos! Ay, lang natanin nyo, oy! Ay, kahilas-hilas lang mo! Kinsa kung taon mo musultin ako, ana! Hilas ba yan ninyo? Marunin mo si kinsa!
0: Sige dyan, marunin kinsa mo kay kontra.
1: Mga hilas, mga tauhan na!
0: Day ko dyan, day! Day ko dyan!
1: Taba! Mga hilason, murag mga gwapa. Sos, nainaos mga hinampak. Murag yung bagtax lamok.
0: Purbida, kinsa may kontratao ni mo eh.
1: Kinsa pa? Kana mga babaeng takirob na analas dapins karsada mangihi.
0: Kung saan na takirob?
1: Alo, ipasulti pag hindi niya. Burikat!
0: Burikat.
1: Tawa mo lang ka eh.
0: Takirob. Purbida, basag din lang sila eh. Isumbong na ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Ha? Atong asawa ni si Raul Alibio Isoto. Para taga-agustisya ba nga, o gunsa na sila taon, pasagdi na sila, manghilabot na silang tawa na, manghilabot ka ha, wa magkailabot na nila, ayaw panghilabot
1: ko. Wa,
0: wa pa kayo sila manghilabot niyo, giyonsam na ka.
1: Giingnan ko ang madrasta, ang so, babaeng walay kaligo.
0: Huh? Oh, ang madrasta day?
1: Ah, ila ko nung nahingos, nga bisan o layo pa ko na nimaho na.
0: Mama? Uy, ang baya, ano? Sunod, maligo yun.
1: Hilamoy, utrupod ka. Unsa, naka-jir-jir ka ng mga babayhana kay mulaban ka man.
0: Taka, abot, hino, taada, taka ng ba di mo yun, utusama ka.
1: Mo, nadiha. Unsa man, tinuod ang akong isulti, no?
0: Isulti? Wako mulaban na nila, pero di nagtinuod mo isulti.
1: Unsa may tinuod?
0: Nga kuan, kanang tagsar ka maligo.
2: Huh?
1: Badiha, tagsas imong mata.
0: Bitaw dahi, maho kaka ko kadaadlaw magka maligo. Porbida sa istorya.
1: Kadaadlaw man bitaw ko naligo, bitaw.
0: Maho magka kadaadlaw magka kaligo. Baho lagi ka.
1: Ambot lang.
0: Ambot, tanimu ko dyan. May pagmaligo kag to kadlaw katulo, ha? Arundi ka, bariwa.

0: May kay nakalugar karon yots. Dali sud gari oy. Kay basig makitaan kas mga sniper das gawas isuhan na sad ta. Isuhan na sad ta nahibaw na ka.
1: Ay, kimper. Excuse me nila. Dili ako ipustang ako sa kalibong. Ana sa usa ka kadako. Oy, dili na madawat. Bisa ang madawat. Dili na ko ipusta akong $1,000.
0: Oh, grabe naman sa kayos, oy. 5 pesos magyong karaan, di na madawat.
1: Magina yads. Oh, kinsa ko taon na sila.
0: Duot tingali na sila nga sibugan ako sila. Bisag unsa pa ilang gustong mahitabo, suklan ako sila. Kinsa ko na sila.
1: Maugyad, maugyad. Sukol yad, oy. Ayaw pa daog daog.
0: Ni sukolan din daog daog. Kinumdum ka ng dialoga.
1: Ah.
0: Ay, Abloy! Oy!
2: Day, nagkutsam ka diha, day, kutsang, ha? Nagkutsam ka diha.
0: Ikaw mong gudi ay na.
1: Hello, Adolfo, may buntag. Nindoto kayo karong kabuntago, no? Basta makakita ko, guwapo.
3: Huh?
2: Ano?
1: Sapa.
2: Ulay na ko rin ito sa inyo, kao. Ikaw ba, tigkargaminto, mga kong asawa, tao, naunsa mo. Kanya kahirang makita na permigaw, eh.
1: Hulo, oy, ako man ay pasangin
2: lang. Okay, sabi day, day, ikaw, ha?
0: Ay, pataka dihag tabi,
2: okay, Adolfo, ay. Okay, kamu may permi mangita gubot ba? Di ba? Ulit to sinyo mayot, ha? Ayun ang gagala ko sa wataon.
1: Hula! Uwag ko mong gagala niya. Uy, Yads, di gagal, tabagog ka.
0: Ayot, ay na siya paminawa, ay bahala na sila.
2: Ayaw, ayaw, sige. Pero lakaw na dito sinyo. Ay, nagbalik din niya.
1: Dolpo, ang sami akong atraso niya, Dolpo.
2: Ito, nabiyong gagawin sa atraso. Pero lakaw na. Ah, sabi ko, pinuti na rin.
1: Ay, sige na, pinuti. Ano siya, kuya? Ato, alam niya ko sa bahay niya.
0: Bye!
2: Oh, asa mo to? Sipat lang yung kanahan na ko. Di ba ay pagyo ka? Adlog mo na yung pinuting kanahan, probina.
0: Ngano day ka, oy. Giunsa man ni mo kong amigong bayot, nga man to maghilabot ni mo.
2: Ay, wa, bitaw. Pero, unsa may hilungdan, nga nung kita kagpirming away sa atong mga silingan din eh.
0: Pataka man lang kadihag tabi, oy.
2: Ayun siya, pataka taon. Ayaw na lang itong laban ni ko dyan. Kaya nakaila kay ko atong bayota. May kay tumudago ulo-ulo ni mo. Muhatag o muhato ni mo mga istorya nga dili, maayo, mauni, mauna. Milaban ko duhay ni mo pero ang tinuod, gululuhan ka ito eh. Huwag pa ko mong doon ninyo. Wala, ipangayuhan na ka itong paniod to.
3: Huh?
2: Ha? Garbida, kargahan ka di ay istorya ito niya kung nunguhay milaban siya ni mo. Pero di ay ang tinuod para makahuwam ito ni si kwarta. Di ba? Di ba sakto ko?
0: Dong.

0: Salamat sa myotroverbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroverbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroverbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroverbal capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon niya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
10: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. Og mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, mabos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Delikado og namatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule, tubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online.

0: Jed, Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil tulog sa paginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotong.
0: Living Testimonies.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala! May BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang himala!
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: ingon niya na kadaling ulug-ulugan taon na kausawa taon. Maunang kada kita yun ato nila itong bayot, pero may yung kada kwartang bayot, gikan niya. Eh, ulug-ulugan na mataon siya. Kunya? Hoy, gajang, kabi na, ha?
1: Ano sa manak ba?
0: Ay, napaduol pa itong bayot, ha? Okay. Kita kag daghang kontra ni sa to atong ngod ato niya.
1: Pataka man lang ko nga no good in town ano, oy.
0: Pangutana na ko nga no. Basta kinala muli kay gatong bayuta. Kay di maayo influensya to para nimo.
1: Unsam taong ka ay? Ang tao nga hinuon, ang tao nga nilaban hinuon ato imo man hinong apilo away.
0: Laban. Tungod kay dili man siya maayo amiga no. Laban ko taon.
1: Sa may dili oy nilaban dito na ko maayo.
0: Laban sa imong mata. Nga ikaw ra matigi angan ato taon gibinuangal ka to mo sa istorya nga maone mauna gidao o katong sa itong mga silangan, pero di ay kana siya magsigil ang kinatawaan na yung itong mga silingan ito makita na ko. Ikaw rin ibinuangan, anak.
1: Saba ka diha, oy.
0: Umaw na. Umaw nga ikaw, no? Ayaw palabig to atong bayuta. Kung sa isulti ato ni mo, kay madaghat to itong istorya ni mo din, he. Manghuam na itong kwarta, ha? Kabantay ka, ha?
1: Wadyo, kabantay, anak. Ikaw rin ginabutbuot.
0: Bida. Bantay na, ha? Bantay gina. Naibaw kag unsay diskarte anong bayuta? Maunang ikaw, ayaw padagyo na na kay hustler ng bayuta, eh.
1: Unsay ngan?

0: Saing andol po, mamalin mo?
1: Oo, nay. Sula ni lugar, ay.
0: Nga naman?
1: Sigudyang na, ay. Pero mo kitang away niya sa tutsilingan.
0: Nga naman?
1: O sao, nadaghan mo kayong mga Maritis din, eh. Nga, kusob kayong daw ito, istorya, unsa pa na niya.
0: Ay, naunsa.
1: Hadlo ko na, nga, basig, di madugay ba? Ako may makapatay din sa ato.
0: Sus, mag-sip ni mo, ay.
1: Bawa nga, nagplano ko na yung mabalhin na lang, me.
0: Og mabalhin mo. Asa masab mo mabalhin?
1: Mao na nangita pa ko asa mi mamalhin ay wa pa ko kamalhinan.
0: Pastilan. Kanang imong asawa moy palikaya sa mga tao sa mga Marites aron dili na nakakitag away.
1: Ah, ako na bitaw sa ging na bitaw na ko siya nang daig sultihan na ko siya na ngalikay pero sa on nga utrum pa to may pagka Marites na bayan na.
2: Huh?
0: Muna dia. Oh. Muna dia ang laay.
1: Pahala ko na siya daan sa itong mga silingan din, eh. Tagsan kayong di kontra na niya. Kaya grabe, sa kayong daglibak.
0: Mao na diha.
1: Pero dili man ta na sa higayon, inana po siya, nay. Karoon raman na.
0: Oh, nada sa mga silingan ng mga Maritis po.
1: Oh, wag yun, nay. Mata ng bihana na, eh. Saon ka rin ako.
0: Oy, ako pa ni mo. Dili na na yung paggawas-gawasa ng mga asawa.
1: Oh, ha?
0: Ayaw na nagpagawas-gawasa. Presuha na lang na desod.
1: Oh, nay. Sa gisulting na nay presing na ako, nga di pagawas-gawaso na kong asawa taon sa bahay para di makikitag-away, ako gisuwayan. Unya?
3: Ha? Nayabag ka, Redulpo? Kasi pagtuunin mo na ako, pinirito?

0: Ingon man kang, imo ko prisuhon. Di ba ko naman pag-gawasun?
1: Pinirito din ah.
0: Oh, unsa di eh?
1: Pinirito, di pinirito.
2: Unsa ba tao?
0: Dama ka na, silingan naman ko nagot.
1: Silingan, sumatabi yan.
0: Basta, oy, hoy, hoy, hoy, hoy, di ko musugot nga imo kong tanggungon dinisbay. Ngi gano? Unsa, ako isadaan, kaya ako'y mutago? Oy, never good hinoong mahitabo nga mutago ko. Sila na lang taguan ako. Bisag magpatay pa mi karon-karon bidayon, dili na ko sila sibugan!
1: Kudyang!

0: pre. Skanduga yan ako nakatultuin yung bahay, pre.
1: Ah, ganungan. Bidas, sa'yo lang tutulo. Tapan ako sa kapilya. Ngayon, kita ka na? Ha? Kita ka na? Oh, ah, kapilya mo na.
0: Kapilya to na. Malagi. Yung pagdung yung pangutan na, eh.
1: Nadiin mo ka pangutan na.
0: Di, ay, kana. Kana. Ipatuyo ko? Niyari rin inyo, hari ni.
1: Yun sabi tao ni mo pagpangutan na, sad.
0: Ako rin gina. Noong nangutan na, rin niya kung asay ng bahay ni Rupoldo Baligtiw. Oh. Ha? Balig ba? Baligtiw.
1: Rodolfo, ha? Rodolfo oh. Baligtiw. Oh,
0: magani. Rodolfo Baligtiw. Diba? Mamanay Pulido. Okay. Huwag siya magkailan mo, pre. Pero pag-ingon ako nga ang iasawa si Kudyang, mingon nito nga kung ipangutan na kadiyot, katong bayot ba? Nga, ah, narela dito ay, kanasunahan. Inikabot ni mga nang may iski, aw, kanang may akasya, na igamay nga giyana sa kilid, sword ka diha. Inigsword ni mo, diritso nga nang yun. Inigawas ni mo, na ipayag diha nga murag katumbahon, mautan na kuno ko diha. Tuluan kuno ko, asa ilang dulpo ko diyang.
1: Akalayo sa taon, anapida.
0: Unya, pagpangutan na nagulito sa may payag nga katumbahon, pre, giing na raman ko nga, nga, nara din ang ilay, likuan ng may puste, nga, pangita ang bay nga, naitansan sa tungod.
1: Huh?
0: Ingon ko nga, mo nang ilan ang, kanang may tansan sa tungod, ingon siya nga, dili, kanang tapad. Dili, mao, skamaka, motong gipangita to na kung bay nga, naitansan sa tungod, pre, mo nang tapad sa inyo. Mga naibawaan ako nga, mo din ang inyo, pre, kay, naramang, tapat sa inyo ang tansan sa tukaran. Aw, tansan sa tukaran.
1: Klaro. Ang kanang tansan, tapat na sa mumbay, kanang tukaran, di ha? Mao na, di ha?
0: Mao gani.
1: Dugay sa magtultul, ha?
0: Dugay mo lang. Pwerte na kong pangita sa bahay nga doon ay tansan sa tukaran, pre. Di ako na dugay. Kaya mingo pa, pre, nga ang inyo taparag kapilya, aw, darili na ako matultulan.
1: Ay, kahakin yung mga silingan mo, pre.
0: Ano man, pre? Ha? Di kontrahan ka din sa mga silingan, pre.
1: Ay, trahan ka na kung asawa mo yung kontrahan.
0: Oh, mau ba di ay?
1: Ah, sige lang, pre. At least abot gihapon ka din sa bahay, di ba? Dali, sud, sud, sud. Sud, silong. Arito mong sud. Arito mong sulti, sud. Dali.

0: Kinempre, unsamoy ako ikalaga ni mo. Ha? Nga may suro, ibigay ka doon sa bay.
1: Yung bay, nga may ikaw iklar. Para, pre. Sorry, teka, kay Dug, tangwa magmata, di ba?
0: Ha?
1: Magkita.
0: Buta. Ido. Di, mreka. Huwag ka, Dug, tangwa magkita, ha?
1: Lagi. May abroad ko, pre. Ah, kabaho na ka. Mabrol kita kay para makatabada sa atong pamilya.
0: Mauba.
1: Ato ba ko sa usang adlaw na uli?
0: Mauba. Ba yun, daro niya, ha? Okay, balita ni mga be aboard ka na.
1: Ay, kalikali itong palagahan ako, pre.
0: Mauba!
1: Oo, dilian mo ito. Kaya ako masilingan na uli masaya man siya. Nangita masaya ka ng tao nga Pinoy nga may mutrabaho dito sa gawas. Mauto nga, nada ako niya. Nya karon. Ning akong pag-uli, pre. Kining akong pag-uli. Nangitap yung tao nga magdaan ako dito, pre. Ikaw, saman. Sunada ka? Wabrol ka, pre.
0: Oh, bida sa istorya. Are you sure?

0: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka pag-agwanta pa.
2: Tofu sisig?
3: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
6: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
2: United Home. Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon o Slob Cebu karong Miyerkules Agosto 5. Sponsor kita sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Valeras Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Secretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip, Wilfred Liena. Magkita taro Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Sabi ni Pre,
1: desisyon ni Pre. Mauni, usan akong tuyo nga pangitag kita ka, ha? Para madaan ka dito. Nindot ka nito bawo dito, Pre. Suman, sunada ta? Sunada ka, ha? Usapa man kong kabuhan din eh. So, igosan nga makakuha kasi mga requirements mo. May mong tabangan ta ka nga makakuha kasi mga requirements. Suman, suman, Pre.
2: Siguro ka, Pre?
1: Unsam ni siya. Ipangitam gin akong sa mga ipangitam gin ikag maayo dire ingo ko ni sigurado ka pre. Di aguanta magin akong pangitang tansa sa tukaran din yung bay. Aw din yung bay. Si Usilingan aro magitan ka. Kima o gina kong tuyo ni mo pre. Gusto kong tabangan ta ka. Pero unsa man ha? Di siyo na yan. Kaya di ka. Ngita na kong lain eh.
2: Ah, kuhan pre ka nang.
3: Ang... Surprise ka! Puntas! Traitor! Payot na may buon!
1: Ito mo rin, pre.
2: Amoro ko sa wabutan, pre. Kitsa mo kayo kontra ni. Akanit, pre, ha? Ariyosan ako kung sa wabutan. Tiki-tiki, pre!
3: Saya lang ako magsalik ni Mambayuta ka. Wala kay Ayo!
4: Oh, ikaw may way Ayo? Ha? Ikaw pa yung tabangan. Apilo pa nung way mo away? Wadyong kay buot!
3: Ikaw may way buot? Oh, sabi niya! Oh, may kikamudag sip-sip. Aroon lang pautangon ako.
4: Wait, kasan?
3: Ay, ako makikaming kali Mambayuta ka!
4: Ah, lakaw lang ko. Kriso kong gupaha ka. Uy, excuse me, no? Layo na ka sa computer, Jai!
3: Ay, pakauaw, ay. Kay bisit kung saan pa ni mong paritoke ng imong naong bako kang lagi hapong kagnaong.
4: Oh, bako kang bitaw. Ikaw, murag timos nga napas mo.
3: Sa?
4: Uy, kanang imong dagway. Nay, dalawa. Daghan, yan ang kabagayan. Tag-singko na lang. Mas mahal pa ni mong kwek-kwek o burkuan. Kanang...
3: Adi ay, ha? Ang mahal pa di ay, pwis bugnukon tika, dire, dire, dire, dire,
4: dire, dire, dire,
3: dire, dire, dire,
4: dire, dire, dire, dire, dire, dire, dire,
3: dire, dire, dire, dire, dire, dire, dire, dire,
2: mauna akong problema, bida. Kay purlos man taon mi, napakal taon suos, pritakoy. Kay naigumis butilyang gibunal sa bayo. Karun, gikiha siya sa akong asawa. Pero ang akong asawa, gikiha po sa bayo. Kay iya magikumot ang tutoy sa bayo itong nibuto. Mauna akong problema, yun labaras kong utaon, oy. Kay nagkinihay silang doa. Usaon man ako. Nga, nabalaka ko sa kong kumpari kay napagal taon, mularagar ba ni... Narapakan taon sa uho taon, kinaigo taon sa butilya. Saan mo ako, ha? Magkakiha ba ko, Anibam, Ati Pres? Palihog ko na ba eh, unsa man, kung kamoy pasuntiyon.
5: Dulpo!

0: morning.
1: Good morning, Dupidro.
0: Oy, good morning sa inyo bago, Asturias. Ah, konsyal si Joe Maranga.
1: Okay.
0: Si Kapika, si Kidibuy, si Paz Pungasi. Lagang salamat sa iyong pagpaminaw niya sa New Bago, Asturias.
1: Okay. Diyan, pasalamatan ako sa pangumustahan si Jasmine Mabini Navarro. Diyan sa Bunbun Pardo. Salamat ka niya. Pardo Bunbun, Cebu City. Diyan sa asawa ni Bunbun. Ay, kanagong Bunbun sa una. Sako, Blas Pardo. Maunang nga kuhan ako. Kay Usar mo na. Kanang kabusays. Diyan, Bunbun. Diyan sa kuhan. Butaop. Sakop na Spardo ang mga lugar diha sa una. Karoon na na Cebu City. Muna, ma'am, good morning mo diha, ma'am. Jasmine Mabini Navarro, ang pinalanggal kapikas ni Sir Raul. Sir Raul Alibio iso to. Labilag yun sa tanong mga tao sa ating sinin. Ikaw sabi,
2: good morning, Kuya Alan. Good si morning, Wilma. Mga mama. Wilma Yayoy Bagyo. Kailan ka?
1: Kailan na.
2: Wilma
1: Yayoy Bagyo.
2: Oh, kailan na siya ni mo. Daha kayong salamat sa mga mama nga pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia.
1: Si Mami Gina po nga sige inom sa Don Pepe Tablia.
2: Don Pepe Tablia. Daga kayo salamat. Mga mama ha, nga permigid mong nipalit aron happy-happy, taas ang energy sa inyong hang mga anak. Unya sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Unya odom-ugom sa Diamond Yema o Biyema Special. Mupalit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Salamat kay Ate Jijin. Uy, mga bata, padoon mo iskulahan ha? Sa ako nang ingon ninyo. Kung padoon mo iskulahan, inom gin ba na Don Pepe Tablia? Kaya nindot kayo kondisyon ko kita na sinaki kusog kayo minuman ang Don Pepe Tablia ni kabuntag, gumaniya pa mahaw, inom Don Pepe Tablia, padong sa iskulahan. Sa iyo, masagun natin lang klase, alasayos may jaba na nga. Aktibo siya pirmi, hangtod na galas 3 sa hapon. Kondisyon kayo na, basta baka inom ta Don Pepe Tablia, mga bata, ha? Ang utok na to, orang magdagan pirmi, digyo ka kaapas. O, oh, makainom kag Don Pepe. Taas ang imong energy, happy yung kapir mo yun niya, gumugum sa mong OBMA Special, o Paulitos Macaroni Crunch mo yun, atong kanon-kanon, OBMA Special, o Diamond GMA Special mo yun, o gumugum mo na to, o ingon man, ang ato ang sum-sum-sum-sum kung mag-chat-chat, Paulitos Macaroni Crunch, o Tasty Fish Cracker. Pauna yun, ato ang lami kay kanon-kanon, o sa mga tao ni former Kapitan John Ramos, kung nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer, good morning. Morning ni Buriakap sa imong mga tao nga imo sang gipahaplas sa tuang gipainom sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. The best kaya ipainom nilang lando kap kay nindot kaya ang kondisyon na nato. Nindot kaya itong pabati ada kay mahuman yun atong trabaho sa tuang primay sa tuang opisina o sa tuang trabahoan kung makainom tag kaping matapang ang kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. O sa tanang mga tao po ni Basta Tulido Kuya Nick Pipito, Dudu GR Pipito, ingon mani. Inday Shane Pipito, sa Brumits Pipito, salamat kayo mo diha. Kuya Nick, sa imong mga tao diha, ngayon mo sa imong gipainom sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix, dindot kayo na ito imnon, mga bata, madili, mga dagko, kadang mga nagtrabaho sa opisina, labi na yun sa Brumits Pipito, Inday Shane, nga kanunay yung mga mugamit sa itong kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix, kay maumagun ni ilahang gamiton, kung mo trabaho sila, kondisyon kayo itong panawas, paningtong tagbayo, mahuman ang atong trabaho. Sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, og ingon man sa opisina ni Lister Daan sa Talisay, Kunsyal Lister Daan, og sa tanan pong mga tao ni Kunsyal Francis Isparis nga ang ilahang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, why hurot-hurot na, mauna'y ginom niya sa opisina nila sa ato ang mga suod nga mga amigo. Si Kunsyal Joel Garganira o diri sa Norte, Kunsyal Ferdi Rabaya o Kunsyal Danny Caballero diya sa Talisay, nga ang giinom sa ilang mga tao ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Labi lang yun sa ato, pinalanggang Mayor Samsam Gulyas o ingon man ni Congresswoman Ria Gulyas. Salamat kayong tanan. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon o Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotasog sugar. Ingon man, ganyan bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imna nagset panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kadaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Ilig pa diunto ni mo, maugihapon, usa gihapon ka kapsula sa set panyawan herbal capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong pariunto. Mausab gihapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan og sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Ug alang na to na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay duna na'y makatambal ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon. Kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: O nya pa sa labatan usab nato ang tanan nga migamit sa ato ang Sedlen Mutual. Thank you gyud kay ninyo tanan. Labi na gyud sa mga tawo ni Apri Bini Umandak og ni pari Bro Joel Binci diha sa Bieni. Bien Umandak kanang refilling station mao na diha. Lami kay na Umandak Water Refilling Station. Dot kay na diha ang ato ang mga tubig diha. Naana sila sa parijuel diha. Ang mga tao po diha nilang parijuel. Ila pong ipagamit sa ato ang sedle na mituel kay alsalsa mo nilang tubig taon. Bugat kay ng tubig. Alsalsaon na na to. Mauna nga pa, no? Pamaulang yung tataon na na. Tubok to na tubok-buko. Mauna ang ila sa gihapla sa gihatang ni Bro Joel taon. Ni Kuya Joel ninyo. Ang ato ang sedle na mituel. Thank you kayo ninyo diha. Paribin yung mandak. O Bro Joel yan sa Babag Lapu-Lapu City. Unya pare si Kuya Ricky Bangisgaring ang iya pong mga tao nga nagbuhat o nag mixing sa iyahang bagisinaw dishwashing liquids ang nagmix ana mga tao ni Kuya Kuya Ricky Bangisgaring iya pong gipagamit sa tuang seed liniment. Well nindot kay na ihugas sa atong plato ang bagisinaw dishwashing liquid. Pagitaalan ninyo naraslo sa Ace Medical Center diha sa Basak na dito ang laboratory ni Kuya Ricky Bangisgaring. Thank you kayo, salamat kayo. Og sa tanan po na itong mga kaigsudan nagmigamit sa ito ang sedimento oil nga tinuod yun muwagtang na itong panuhot pamaol panagit sa kalawasan varicose veins katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kung mang haplasta sa sedimento oil nga anara mapalit sa buti ka, di ba, Dwin?
4: Tinood na sa butika rito mga kapalit. Pero naagi Facebook page, ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawa Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawa Herbal, inyo makita talang produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawa Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sin Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, natas kabukira na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee lang, kadit subaya ito sa inyong panimay. Bams!
5: Good morning! Level ka nyo mo di barangay captain, Winfred Pigis. Okay, diha, dapat sa bumbum na tayo kapitan. Kamusta ka diha? Okay, kumanusap sila si Tiling Lucero Santos Matahom o Soy Clarissa. Diha, sa Opera Capital Site. Gusto ko nung kaya maglanog-lanog ang ubang bahay ng Radyo Gulyat. Ay, rin lang pahipis sa saling nga gusto kayo nga radio. Salamat kayo. Ayaw ka mukalimot, ha? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap sa inyo hanga pagpangaligo. Gamit nila yung Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Paggamit nato na ini para magpapilin kitang batanoon younger looking cutis artista cutis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap puno na kami mga itom-itom pugis-pugis blackheads puno baka nasunog mo na ang tungkol sa mong ipangbutang awa mo angay sa imo hang panit. Doon na kay mga kabalaka nung usama na yung mga skin problem o eh, Celebrity Kojic Beauty Soap. Mata na lamang sa butika ni Mas Mayo, siguro ang nakita ni mo ang iyahang silio diha sa kilid, ha? Nakabutang diha all capital letters said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo. Unya kita magiging saudad sa nasayon o sawa masayon. Kining toxin, maugin ni mo patay na to. Mauni mo daot sa ato ang blood cells. Ang toxin, grabe kay na mo daot. Yung daot to na ba? Ang kamero po sa atong blood cells. Ang atong kamero po sa atong blood cells. Kung mahilis na kikinin atong blood cells, mga unang itighatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong ang kalawasan. Inigkahilis, ana, o madaot na gali na mustiki, mulapot ang atong dugo tungod sa toxin o mauna hinungdan nga daghan nga mga major-major nga mga sakit butakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tungoban pa na to balatian. Constipated ka o ingon man na to ang kidney problem. Bauna nga, kinahanglan yung kamuinom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule natural ka na nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients gamay makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FRH0715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan o mahinungdad sa imong balatian, o garoligon ka nun na itong vital organs, sinumgit taam, matag, adlaw, o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press!
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
1: Si Dodong Dolpo, Ate Pres.
3: Dolpo.
1: Kanis Dolpo, Ate Pres. Ang niyang sawa ka ng maldita-maldita. Kung saan ba? Pada siya ng bayot. Karoon, nagkaaway sila bayot. Nagkabugno sila. Nagbinula na yung butilya. Hangtod nga naigo si Dolpo. O ang iyang kumpare. Mauna, nagkinihaay sila, Ate Pres. Nagkinihaay. Iyang kiproblemahan. Iyang kumpare kay nabunalan tao butilya sa iyang kontra ni sa iyang asawa nga si Kojang ang bayot. Kanyang malargar ba taon eh? Unsa ba taon? Napakan man taon, naigob sa tiyon. Sa kumin mo, kalikiya taon. O saban, ako ka nang ikihan yung bayot para kabayad eh. O saban, nang kung ako pasultihon taon, manana taon, Dolpo. O saban, kung kami pasultihon, Dolpo. O saban, ang saon niya.
4: Ang bayot may gibunalan.
1: Di, silang duha, nagbinundalay sila butilya.
3: Pero pati hama ka silang duha, nang naigo.
1: Puro so. Si Partikoy taon, kay naigo sa butilya, nga gibunal sa bayot. O, ang bayot, nagbunal sa butilya. Hasta yung asawa, gabi nunalay sila. Ang naigo sa butilya, siyang asawa, si Tak, ang iyar sa bana nga si Dolpo. Ang bayot, ang naigo, katustak ko'y kumpari niya.
4: Kumpari niya mo'y naigo.
1: O, mauna, nga, na problema.
3: Kaksa sila, igo.
1: Tabla sila, puro sila, igo. At ipres, ako, paaning kalakihan, o mag-istoryar mo sa barangay hall, para mag-sabot mo dito, na may lupon, okay. Maayo mo na mo.
4: Kininam, kinibayranan.
1: Na, kuan, na may mga lupon diyan, nga maayo mo, kuan, mo, husay-husay po. As, J. Badayos diyan sa kuna, pardo.
4: Wala ipagpapapur yan.
1: Wala ipagpapapur. Basta si J. Gali mo, husay anang mga problema diyan sa pardo nga, kuan, pardo, barangay pardo nga, kuan. Kuan, si, barangay hall. Si J. Gali ang mo,
4: husay,
1: wag yung problema. Sulbad yung gina.
4: Sulbad yun.
1: Sulbad, basta Dug J. Labi na ng mga babay-babay, Dug J. Ana. Expert kay Dong Jay ana kanang babae bagaway babae may kay Dong Jay ana sulbar gina wag ni problema
5: pay lapot ang bayot
1: ba usa bi buhaton ani
5: nga ko gulyat nganong nagkaaway mo sa suod mo kay Dalan duha sa una
1: oh lagi ging na
4: tao taho sa taon
1: iya no biya nang ging iyang asawa nga bantay gyud ka na bayota kay baon say ko ana na may lang kuno kay mustorya sa tubangan pero ini ka na mulak talikod na siya na sa'yo libakon ko, no? Ang kinatawaan na eh.
5: Kunya, kada kita nila, makadaan kwarta.
1: Kaya atikan mo sa bayot, ba?
4: Pero ikaw, banggahe ka ba?
1: Nah, di. Di na siya muhatag kwarta, bro. Siya mo'y pangayuan.
5: Ako rumang tutukan. Matapadere sa Old Testament, Levitico 19, verse 16. Ayaw ka mo panglibak sa inyong isig kataw. Mm-hmm. Ayaw ka mo paghimo og bisan unsa nga magkadaot sa iyang kinabuhi.
1: Kana.
5: Ako mao ang Ginoo. Unyang pagkunta na din magkakiha mas maayo aron og dunag man itulo bagon sa mga tambal gulyat, tambal sa bunog, mahibaw aw kinsay angay nga manubag.
1: Kana.
5: Unya kanang sa Dolpo, sakto tay mo ipahinom do si mga asawa, balik-balik ka pagpahinom do mga dili sa si kuyo kanang magkadaot sa iyahang unsingan ini padaw adlaw nga panglihok-lihok abig inun uni guwapa kakaroon ikuan kakaroon kagat sa dayon ayaw lihok ug iya unsay ang buhaton niya nga dili na kinahanglan nga unsay ngan ini
0: kanang kinahanglan daigon ka liwok lagi mo
5: oo oh, niya kanang mao bitong bantayan sa mga silingan kay basin tinuod dili na maayo sa dangyang pangliwok-lihok oo oh, niya kitarabaw sa high gulyat kanang tarabay panultihon nga ukod sa metabo ang silingan rabot sa kumuy dali
0: masampit na to
5: oo oh, sakit na ako bitaw sa among silingan mag, sige hata kung sudan ko nga pala mo ko panood to siya nga dawata lang ikaw sa ongay kuan ka ng unsa nga ay sus kitar mga manang silingan ako salamat ako itong nahukos sa hagdan imo din gigbugko sa anong bandit sa kumbiti ay siya ay kitar kitar mga tinabang ay kitar mga silingan
1: mo na nindot ba parinti mo na nindot si Dana
5: dili mi parinti oy
1: pero silingan gani yung maglinibakay pagka wagay
0: alam mo sakto ba mo laban yung silingan
5: mao nga ang imong asawa padayon na imong pagbadlong niya Sir Dolpo niya kanang ingon nga magkiniha ay ba og na imong kiha okay ra para nako aron ma husay mo unya sa kunang gingo lagi kinsay ay nga angay manubag palit aning tambala tambala ni para bunog tambala ni para lagom tambala rin paayo sa uwat kun ana bitaw aron maleksyon sa og magbantay na sa kusa nga dili na mahitabo pag usab kay lain kay nang naatay kontra oy lain kay nang naatay kontra kanang naang usahay ra ba kuno kun naatay natay kontra kanang naang pung pa ni Reverend Father kaning chaplain sa Perpetual Succor sa Letrero si Father sa Letrero may sanong maning Ilibulunos kanang naang ang iyang gidihugan dili ang sakit mo yung nakamatay
1: ang dili sabi.
5: Ang iyang namatyan sa iyang gidihugan dili ang iyang sakit
1: dili sa namatyan
5: dili, dili kuno iyang sakit mo yung namatyan panitan sakit siya ug kanang cancer
0: cancer
5: dili mo iyang namatyan mo ang iyang sakit mo yung namatyan
0: sa may namatyan din
5: niya atong sige sa kagot sa kontra
1: uy mo ba
0: kung si mission siya
5: mo oh mo nga sahay kanang dili gud maayo para nabitay sa makarang katigwangan may ngon nga kanang doon na dito si Kwan, okay? Naglisod naman pa ngayon pa sa ilo. Salua ako yung, salua, sir ko. Piyong, matay. Orang yung lana bitaw, no? Pero katuan ko, di ko manis yung mga ipa sa ilo, eh.
1: Mano ba?
5: Patay na yun! Hayop na ako, eh! Salamat mo na nga tayo naman nun!
3: Kuna ko ang Puzzle Tihan.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka.
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
9: Jo, pabinawa ko. Ayaw na magdagan, Jo.
8: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Jo! Maluoy
8: ka!
9: Joe!
8: Joe! Oh! Oh! Mateo!
10: Scammer? Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ug bisan gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
8: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
10: aw. Oh. Ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig, tagsulat Baby Omega Flores. Direktor Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud o bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
4: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: May nahuna-hunaan ka na bang ikaw ban sa imong kinabuhi?
3: Ah, Lola, wa pa na sa akong huna-huna.
2: Makakon ba yan nimo? Oh. Doon na ka na manggoy na gustuhan!
3: Ha? Mot-mot lagi ka lang.
2: Hey, so, si Bao anak ka do.
3: Lola, ayagod pag una-una.
2: Ah, sige, sige. Di ko mag-una-una, ha? Pero ni ananas akong utok brain, apo.
3: Ikaw, good, Lola?
2: Basta, basta, mauna na. Di lang yun una na ko isulti kay Respetaran, teka. Pero mag-atang ko, kanus akamu angkon.
3: Ay, Lola, good, ay.

0: Grabihag gits mga crush ang imong gihatag na ko, Lord, no? Imo to kung gitugutan nga mag-antos ka ni Adto. O sa pila kasimana, sukad sa akong paglangyo din hindapita. Pero, unsa naman ni akong kinabuhi karon? Sobra pa ris jackpot. Maong di ko mapulano pa salamat ni mo, Lord. Grabe, gid kaayo kamuhatag og sorpresa na ako. Huwag gid ay ko masayop sa pagsandig ni mo, Lord. Huwag gid ay.
1: Ako yung mong kuyog. Nganong sila may mong naunaon?
0: Sakto ba, gid si sir? Nganong matarog mong kas mga tinanawan sa ubang mga empleyado? Nga siya nga tag-iya man ang akong kauban? Mura na kong nakasandal sa pader, adi. Aw, di gud mura. Nakasandal sa pader, gud. O, Lord, balik ko na ko, ha. Salamat, gud, kaayo. Salamat, gud.

0: Y mon capisar.
1: Butan de.
0: Ah. Balik lang yan ako, sir.
1: Ah. Yo.
0: Sir?
1: Never mind. Kato na lang akong ibabuhat mong report. Tiwas na lang ako niya to.
0: Okay, sir.
1: Sige.
0: Ay!
1: Oh! Hinay!
0: Ay, sir, pag yung kumaanad sa sapatos ka, may heels good. Sorry, sir, ha?
1: O niya, okay ka? Makalakang ra ka?
0: Okay na, sir. Okay lang ko, sir. Gawas na ko, sir, ha?
1: Ah. Nagliso pag ito siya adjust sa yung shoes. Nga may heels. Pero, tinuod ko nga okay na ito siya. Huwag ka ma-dislocate ang yatil.
0: Akoy, medyo sakit kita nga kong tiilda. May tagmag-ilis lang kong sapatos. Or may tag may chinilas kong masulob mindas tanto. Ubo na lang una nina ko ang akong sapatos. Naarabit ako sa kong cubicle. Ubo sa nina ko, babe. Madarating alinig. Ako nang iliso-liso akong tiila. Hangtod muluto.
2: Hey!
0: Oh.
2: Hoy!
0: Ako?
2: Isang pamadilain? Nga naaning dapita, gawas ni mo.
0: Aw, oh, basig na kay makita, nga din ako makita.
3: OMG! That's me!
2: Tarong ako, tubag ha?
0: Pansa na yung toyo, ma'am.
2: Ako na yung mga bisita. Timplahin ni kape. Iha sa akong office, ha?
3: Come on, girls! Let's
0: go! Okay ra to siya? Anong ako may ipatimpla ko nga di man ako si amo? Nabala siya. Pero, ako na tingaling paibawon si Sir Mateo, ani no? Basin sa, pwede ramo sugo na ako itong bayhana. Kaya naman sa dito si posisyon din, he. Ako na lang yung aduon si Sir, para agad sigurado.
1: Okay, ragid ka ito siya. Tingnan ni Ingon na ito siya nga. Okay lang, pero delete eh. Ah, ako lang yung sigurohan. Mas maayo nga makasiguro. Isa ko makafocus akong trabaho, kaya madistract ko.
0: Sorry, sir.
1: No, my bad. Kaya ako yung ikalito gabi. Oh, nagtinig ilagi ka. Sakit imong tiil. Unsa?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
6: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
7: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon Oslob Cebu karong Miyerkules Agosto 5. Sponsor kini sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Secretary Edwin Alarez, Maresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Wilfred Liena. Magkita tayo mga Rikulisa, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
1: Ay, di lagi mo sultis tinuod ba? Sud. Lingkod.
0: Sir, okay ramang gitang.
1: Jo. Wa ka tingali malimot sa gitugo ni Lola nako. Nga kinahanglan protektahan ti ka samtang nanrabaho ka dinhi, di ba?
0: Pero sir.
1: Relax lang diha. Kaya akong tawagan ang company nurse para matagaan kag first aid.
0: Sir. Ayaw na, sir. Okay, ragilagi ko, sir. Wala ni kaabot si tinae, sir. Uy, ako rin ni paluton.
1: Ha?
0: Paluton rin na ako. Ba okay na gini, sir?
1: No. Mas maayo nang matanan ng nurse.
0: Muram sa kugbata, anak, sir. Bitaw, sir. Anas, di yung kaangay mabalaka ini.
1: Pero ganong musuod naman ang taka din eh. Ganina. Kung okay ka?
0: Dili man bahin ani akong tiil ang akong tuyo ni mo, sir.
1: Ha? Oh, unsa man day?
16: Ayaw na kung pag-ali mo.
17: Mangyata, magigagubot.
1: Oh.
17: Di siya gagawin. Magigagubot.
16: Maulit, sir.
1: Unsay?
16: Daan pag-igong ani ka sa sol.
0: Oh.
1: Unsa ba ka?
16: Maunang may abusan ng babayana, Mateo. Kaya mo madayon siyang labanan.
1: Unsa? Unsa'y may abusan?
16: Ako na siyang ipatimpla o kape para nakog sa ako mga bisita. Pero wa siyang mapatoo. Instead, may anhisihan ni mo.
1: O kinsa'y nag-ingon ni mo nga pwede ni mo siyang sugoon, ha?
16: Maura na iyang gamit din niya ang pagtimpla o kape.
17: Sisa, unsa ba?
1: Pag-ausaro ko ni bayana. Unya ing na ang guard nga di na ni siya pasulod sa building mismo.
16: May katugot ko ining building ha. Kay usa mismo mga tag-iay ning kumpanya ha.
17: Jisa ay nagpanghitag gubot.
16: Hilom.
17: Jisa kanimo. Ito di ba?
1: Inform ang parents ni bayana, Mon.
17: Ha?
1: Nga makig emergency meeting ko karong hapon dayon.
17: Okay.
16: Tuwa sa state sila si Mommy ug Daddy.
1: Ang ila na lang legal team. Ing na lang urgent.
16: Ako yung official representative sa akong pamilya. Ganong mangita pa mamog legal team? Sultihin na lang ko karon kung usa imong tuyo.
1: Pwes, ako nang putlon ang pakikpartner sa imong pamilya karon dayon.
16: Oh.
1: Ipaprepare sa legal division ang necessary papers mo.
16: Oh. Are you kidding, Mateo?
1: Sa imong tanaw, nagkumidya ko?
16: You can't do this!
1: Why not?
17: Di pa lang ka mangita gubot sisa?
16: Hilom!
17: Ay, bahala ko eh! Ako nang i-inform ang legal bro.
1: Sige.
17: Okay.
16: May kontrata ka with my family.
1: Mabayad ko. Pero kung di mo makikisettle financially, magkita rin yata sa korte. Kiha lang mo.
16: Mateo, are you serious?
18: Hello, Attorney Al.
17: May urgent instruction si Sir Matt.
16: Matt!
17: Yes, yes.
1: Giwarninga na tika many times yes. About you. Pero gahi ka. Karong tanaw na to. Unsa kay good kagahi.
16: Mateo!
18: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
19: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
18: Wow.
19: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
18: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Guantapa.
20: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
23: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
24: May buhay sa makabuhay.
25: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
26: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.

0: care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala! May PPI dito!
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo na nga akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
5: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
7: Mahibalo nako sa mga katsauhan aron inyong mahibaw-an ang original Koy Herbal Capsule Epicibug.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang kwarta sa banggo! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawon ng musika? Kinsay!
5: Huwag! Huwag!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Isparis, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Talit ka rin niyo sa

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Karon ako na sad kini. Ako nang naibo pa nibo. Giyak ang traka. Di pa. Mo kurto imo na nga ni. Mama tinga.
2: Abe.
1: May mi pusit kariya. Nalagpot ang armas nga iyong gigunitan. Di po siya lasad.
2: Isa!
1: Isa! Di po siya sa kong kauban. Kung gana ka, napalhunog, nahagba sa yuta. Kinsang!
2: Oh. Uy! Taong nagmaskara!
3: Kinsa ka!
1: Oh, dali siyang bibiyak. O, misuot sa kakayuan.
2: Oh. Animal! Animal!
1: Animal? Kamoy mga animal!
2: Ah!
1: Nagbutor. Ano, nagpanungo na siya. Magpatabang ko niya. Oh, naano siya.
4: Fire Will!
1: Oh, si Bainti ka na. Salamat. Salamat ka niya ka.
4: Sunod akong police car. Oh, yan sila. Ang mga police.
3: Salamat, Bainti.
4: Mida, mauna yung ID mamayan, ha?
1: Oh, maunis ka.
4: Masalbayos, patik nun lang ako. Ano? Ha? Mga kanahan mo, ha? Kanahan ay karupa mo. Aanga mo, nanukla. Probida sa dinuoni mo. Ah, nana sila ba eh? Ang mga polis?
1: Salamat nga. Ano yan sila? Salamat din taon.
4: Ah, nana eh. Ang daog na.
3: Dali mo, sir. Ano yan yung duha katao nga di ni mamayar sa gasolina? Misibat, human o pagpatubil?
5: Okay. Sa maroon, kiningusap. May suman sa duha katuhod.
1: May mipusil kanila, sir.
5: Kinsa mipusil?
1: Ang taong nagmaskara.
5: O, unsa?
6: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka, gout. Inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanawag na sila. Hello.
8: Kibot.
7: Oh, congrats, congrats. Aha. Dali din ka mo, dali din. Kay duro ko'y ganti, gikan ako. Doon na mo'y ganti. Ah, doon mo'y ganti, gikan ako. Ay, tungkol kayo nahipos ng news, Yabel.
8: Sukuhi, kibot.
7: Sukuhi?
8: Kami ang nabakuti.
7: Oh, onsa?
8: Nadakpan kami ni Yabel.
7: Onsa? Musi dakpan.
8: Nadakpan may kabil tungod kay doon ay bitabang ka niya.
7: Oh, kinsa. Kinsa ang nitabang kang abil. Kinsa.
8: Ang taong nagmaskara.
7: Oh, taong nagmaskara.
8: Oh, katibot. Kung diya kami karun, bakuti ni. Nadakpan kami sa mga pulis.
7: Animal! Kakibot! Di man eh. Pia it must die!
8: Kakibot, luwas kami. Ikaw lang pirmi ang luwas, pero kami, pirmi ang malaot.
7: Kakibot!
8: Kung dili mo kami maluwas, please, mag-inunong kita.
7: Oh! Usa!
8: Daga na sa tumagaw mang kakibot, natuwa na si Pierno. Kunya ikaw, na paspor ka to Rio.
7: Oh! Kakibot!
8: Mas haluwas kami. Kung dili mo kami maluwas, laglagan tayo.
7: Oh, uy! Uy! Kakibot!
8: Babae, kakibot!
7: Kakibot! Kakibot! Oh, shit! Animal! Ay, kugul ka! Bushit ka! Murag politikos ka uluhan, ha? Damayay man! Ah, atong kong iyang pamilya. Magpatabang ko. Yup. Dili sila magpataka. Og lamlam sa ilang mga baba. Yamatra. Laglagan tayo. Oh, buti pasabot. Damay na ko nila. Pusit! Pusit!

0: Si Charity. Libalik na siya. Charity! Kumusta ang imong lakaw?
1: Okay na, sir.
0: Oo. Oh, pag-abot na ko dere, wag ka na. Nagpapuli ka sa lain atong trabahante.
1: Importante mo good kaayo, sir.
0: Oo, oh, unsa ka importante?
1: May gitabangan lang ko, sir.
0: Gitabangan? Kinsa man ang imong gitabangan?
1: Akong paryente, nasakit man good, nangayo og tabang, financial.
0: Oh, okay, very good, very good.
1: Sige, sir ha. Og, sorry kaayo, sir. Emergency man good. Mga nga nidali ko og biya. Nagpapuli ko kadiyot.
0: Ah, okay lang, Charity, okay lang.
1: Oh. Arin ako, sir, ha? Mato po sa office.
0: Padayon lang, padayon.
1: Salamat, sir.
0: Charity, Charity, kadiyot lang.
1: Nga no, sir?
0: Ang imong karsunis na idaghang amorsiko.
1: Sir, kay sudunun manggod ang ipuyan sa kong pariente. Mag-agi kapag kasagbutan.
0: Oh, mao ba?
1: Sige, sir, ha? Arin ako, sir.
0: Okay, okay. Oh, kakariyot lang, kariyot lang.
1: Nga no naman, sir?
0: Nay, nagbagal sa imong kilid. Unsa ka na?
1: Kini, sir? Armas, sir.
0: Armas?
1: Para pag self-defense. Lisod na kayong panahon ruin. Mas may pagkita'y makapusil kaysa kita'y hipusilan.
0: Oh, Charity!

0: Hello, Federico.
1: Olga, tabangi ko.
0: Ano saan di ka pagtabang?
1: Nabakuti ang duhanay ko kasagop. Nabaw unta ang muhipos ka ngabil. Nadyakpan sa kapulisan. Tungod sa usa ka taong nagmaskara.
0: Unsa? O ano yung saan pati ka sa pagtabang, ha? Federico?
2: Kinsa ka naging kasulti ni Mo Marga?
0: Rafael?
2: Kinsa na yung maging kasulti?
0: Si Federico.
2: Si Federico? Unsa yung tuyo, ha? Unsa?
3: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Lumbi, pudding san miglay tro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi. Oh,
5: ito. Carl, palihog gani sa litron.
0: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng san miglay tro. Uy, ishare po, be.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa san miglay tro. Kananay, huwag katawanan. San miglay tro, share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl ang bill.
0: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Lightro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Sa negosyo, importante kada piso.
9: Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron.
10: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
11: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo.
13: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
14: Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
15: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
16: Strong for the Filipino.
3: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay? Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Evening bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Denise.
2: Piolo?
3: Ako kini, Denise.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
2: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Adto na to, sir.
1: Upo ang imong t-shirt.
0: Ha? Nga naman, sir.
2: Because we are about to wait. And so, mulingkod ko.
0: Nga lang hubuon kuman nga akong t-shirt, sir. Waro ba ko makasapaw sandoron, sir?
2: So, is that my problem?
0: Sir?
2: I'm tired. Ayaw ko papaabutag dugay. Paghubo na.
0: Sir, umani mo nga akong t-shirt, sir?
2: Huwag ka ba makabati sa kong gisulti ganina? Miingon ko nga mulingkod ko din, dili ba? Palingkuron ba lang ko ni Muglahos din sa ilawom sa kahoy nga way hapin?
0: Imong himuong hapin na akong t-shirt, sir.
2: May problema ba kita niya ng dapita, Tinoy?
0: Sir.
2: Kung dili ka gusto maghubo, then hapa.
0: Ano man, sir? Ano man, sir? Ano kahit man kung yung mga gitukmod?
2: Dili ka gusto maghubo, dili ba? Then, hapa. Pagkubya sa yuta, huwag ang imong buko-buko ang himuon na kong lingkuranan.
0: Sir. Mag-ubo na ko, sir. Niya, sir. Humana, sir. Ako nang gibutang, sir. Ako nang gihapin sa may gamot nga dako, sir, ubos ng maong punuan sa kahoy. Niya na, sir.
2: So, next time, don't make me wait. Okay?
0: Abusado.

0: Tinoy! Tinoy!
1: Sir?
0: Ayos, Tinoy?
1: Ah, may laka o man to, sir.
0: O sa? May laka o siya, nga wak malam, magpaibawan ako.
1: Ay, may uban man to ni Sir Paulo, sir. Ambot ko na sa to sila paingon, kay wak man sa magpaibawan ako, wak man manugon. Inanami ganitawan na, sir, sip-sip kayo sa mong anak. Ganaan gina siyang mag-uban-uban ni Sir Paulo, kay maglaglag man. Likais trabahoon din ni Smansyon ba?
0: Animal?
1: Ako kung maipabuhat ka ni Tinoy, sir, ako nalahi mo, anak. Bakantir mag-o, sir.
0: Inaw niya ko. Kung mabalik na sila.
1: Oh, kisir, kisir. Matuman, sir. Nganog yung kang mas gisaligan man ni Tinoy kay nako. Kung lihok ang isgutan, mas maayo mo kung lihok ni Tinoy, God. Mas kugihan man ko. Aw, sahir noon. Og, kasaligan sab ko eh. Aw, sahir sab. Kabusit na yan eh. Lakip ko nagduha-duha sa akong kredibilidad. Pero hatagan lang ko kay gayonan ining Sir Orlando. Ipaniguro ko unta niya nga mas maayo kung Tinoy, oy. Pero suod sa pila ka tuig nga nagserbisyo ko ubos niya, wa pag yun niya makita nga akong kapasidad. Kay kanunay na lang nga si Tinoy mo yung saligan, labi na sa dinagkong lakaw. Ah, buset.

Buset, kini tohana. Po ba niya ba kita, gabaitagan kong gibuhat karon. Karong taot-taot, magabot na ang uban kong mga bisita nga gimbitar sa adlaw na tawahan ni Paolo. Ugwa na ko'y higayon, gabo ka na og sa underground. Aros pagpakao ni ila. Buset, kaganinang buntag pa siya nga way kaon.

0: ayot ko ang gigutom ka na. O nga niya. Itadandara ka sa imong pagkaon. Ubay-ubay ka ng gida kunin mo ka noon. Ah, nasayot ka na. Adlaw natawahan ka noon sa atong anak. Huwag may gipahigayon kong parte. Alang niya dito sa taas. Panugon nga di kagihapo magatambong tungod sa imong sitwasyon. Oops! Oh, diliw na! Gusto ka ba? Pagtuo ka nga kay nagdali magko ihatag ko nimo sa dakong kasayon? Kining tray sa pagkaon? No! Kinahanglang maligo ka una. Kaya nanimaho ka na sab. Tilipagig nang tra magkakagabi eh. Nga maligo ka og sayo kay birthday ron sa atong anak. Kinahanglang presentable ka gihapon, bisa niya ka lang sa underground. Huwag ka na ba'y pagpakabana? Fine! Oh, niya. Ibilin ko na kining trace pagkao. Apan pakita na kung musod ka na sa banyo, aron maligo. Wait! Hindi nina paghubo sa akong atubangan. What? Dili ka? Pila ka tuig mo na ganang gibuhat? Ha? Karon ka pa ba dili mo buhat? Mubati ka nagkauaw karon? Huh? Yano? Well, let me tell you why. Kana tungod kay gipasagdan mo na ang imong kaugalingon. Mas mihugo ka na karon. Wala, namyahok na ang imong naon. Pura gusto ko sa akong gibuhat karon. Kagidat ang kag-ubay-ubay nga pagkaon. Aron makapamuwi ka sa imong kagutom. Mga nga, sige na. Pag-ubo na. What are you waiting for, Ella? Strip! Nahog na ang puting sinina. Gay mong gisulo. Bisag mihugo pa. Mihugo ka. Apan, lami ka lang gihapon sa akong pananaw, Ella. Ngano ba ang bisan sa kadaghang mga batanon o mga maanyag ka babae nga nagpalibot ako? Diha ni mo mangyod ko ingon o sa matagbaw sa akong panginahanglan. Isip lalaki, love. Kaligo na. Sud na sa banyo. Kay mo sunod ko. Ipahilo na ko na aning imong pagkaon din sa tray, ha? So go ahead and clean yourself. Kay gusto kong magamit ni mo.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
1: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now! This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
6: Oh.
0: Nagsako lang akong gibati niya kaya lami. Huwag kasakit sa imong gibuhat. Ipagkauras sa akong buko-buko. Ikauras, magkali mo. Inungan na nga miabot sa pinakapungkayan sa langit. When you did it on purpose, aron pasakitan ko. You know, mas ganahan ko. May reaction kang buhaton, di ba? Mas ganahan ko na magkakita ang buko. So, kinigimong kibuhat. It did turn me on. So, unsaman, basic nagdalip ako. May imong usman pataka o blind round sa imong gibuhat. Fine. Gutom ka. Maya, nakasabog ko. I always understand, you know. Sige na. Iwas na sa pagkaligo. Musake na kong balik sa taas.
6: Ugh!

0: when I well, the best you can I.
1: Lamipitaw, mao ding ang mga sagol ramay imong gipili o gipangwakli ng mga utanon. Pansin ugang subak na imong gikuha.
0: Eh, disagay man tayo, no? O magaling ko mag-ingon nga, dagan na kay kagdakaon nga humba o manok. Gutom na gutom kay ka, kuya?
1: Unsa na gurong oras, sagod? Mo pa itong papangaon.
0: Ganina ratang nangaon, no? Dugay lang tang nangundang. Hutdan na'y maning ato, aron way hugasan.
1: Hutdan na'y? O gutom na yun ka?
0: Ako na? Ako na ba, ha? Walang kay labot nga kitang duha na malay nangaon din, Hiron? Hello, ha? Sumbagay, gusto ka? Ano? Tara!
2: Ay, pagpuyo ko na mong duhabe.
0: Lagka
2: mo, no? Muragit mo, iring o iro kung mag-abot na mo. O siya, mangit mo. Basin big, magkadayon mong duha.
0: Ay, simba ko na!
1: Ay, di sa goy! May dinis na kong nagibilin si Lolo Lako.
0: Mm-hmm.
1: Uy, dito. Hain mo na ituo sila si Dinis o Piyolo. Ang sinis. Ha? Ah, sila?
3: Hain sila, Nay. Wala ka kukubantay nila nga malakaw sila.
2: Ay, ang saon ninyo pagkabantay nga nagsige naman lang maglalis mong duha.
1: Mm. Wa, masad lagi si Mimiho eh. May balik kong sakay sa sakinan?
2: Amot lang.
0: Wa, sabi lagi kukubantay, Nay. Kisa man sa day mong ikalalis.
2: Wa, pero nagsige kong tanaw ninyo, mangwa na ko makabantay.

Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado. I-shield mo. Pamilyang protectado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosec C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosec C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
11: RMN News. Diretso Palitang Metro Cebu. Headlines.
12: Ulohan sa ato mga balita sa Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa drainage master plan sa Dakbayan sa dili pahingpit nga ipatuman. Samtang Talamban Police Station gimanduan sa ilang labaw nga mo roving sa tanang area responsibility ni ini ug nagpadayon karon ang Senate impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mao kato mga headlines.
11: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
14: The wonderful supplement.
15: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
16: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
17: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
18: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
17: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
20: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3. Dito ako, believe.
25: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Oras sa DYHP, alas 12.44. Sugba Kabisayan og Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, Metro Ratsada ning kauntuhon karon adlaw Martes, Agosto 4. Og sa mga detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa Drainage Master Plan sa Dakbayan sa dilipahingpit kining ipatuman. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibul Lunos.
11: CYHP RMN Report.
26: Kining maong balita, ito yung ato sa Life Extension Vitamin D3. Ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival and Drainage Master Plans na payan sa dipahingpit ipatuman. Kinitungod kayo maong plano, gihimo sa Department of Public Roads and Highways kung DPWH na ito pang tuig 2017. Ang gitasan sa mayor pag-review ni ini, mawang Cebu City Disaster Risk Action and Management Office. Matod ni Archival, nga siya magpaabot sa sugyot o rekomendasyon sa maong watan kung gikinanglan na ba nga i-update ang nasigutang plano sa nasayran ang drainage master plan sa Dakbayan ng inanglan o bililyon ka pesos alang sa pagpatuman ni ini. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa ka factor sa pagtaas risgo nga makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabato kan ang ilang sakit niya cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lainlaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga aduna maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease, o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panumdum. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radio mo nationwide.
12: DYHP Answer to Win Promo una karong udto ha mga kasama unsa man to ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Labi na sa mga pagbaha nga nasinati karon. Tubag na mga kasama ha, unsa man to'y ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Sa nakmayan sa Sugbo, araw sa lipakinihingpit nga ipatuman, labi na sa mga pagbaha. Sa yung tubag mga kasama, i-type lang, i-comment lang sa itong ang comment box karon sa DYHP Metro Ratsada. Ato Mechanics Light follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kanay doon ay blue check. Kilid sa apelyedo. Nadaghan ba yan nga napakaroon ingno, no? Naghimo og mga Facebook pages. Nga same ang pangalan, Attorney Rufil Fernandez Banyok apan ang legitimate. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kanay doon ay blue check sa kilid sa apelyedo. At ang oras alas 12:49.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa Yulga.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
27: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
27: tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
27: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
24: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
28: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
29: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa ESL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
12: Oras sa DYHP, alas 12:53. Padayon sa ato mga balita mga kasama, Talamban Police Station, gimaduan karon sa ilang labaw nga more roving sa ilang area of jurisdiction. Sabi na doon ay mga lamok-lamok, doon ay mga panag-away, naglamigit o mga tinunan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
24: DYHP, Tatak, RMM, Report.
8: Itong naida human sa itong mga lamok-lamok sa duha ka mga tinunan sa Talampan National High School sa kilid sa simbahan sa mga barangay. Ang Talampan Police Station gimanduan karon sa Cebu City Police Office na parubingan. Ang talang mga tunghaan nga sakop silang jurisdiction. Patot pa ni

0: administration sa Cebu City Police Office nga kinahanglan nga ang mga pulis sa matagaranugod niya mo susi sa kahintang sa mga tinunan na pag manglabi na katong ka manggawas o sa gawas sa mga tunghaan aron nga malikayan katong ka nahitabong nga pagkaparumbang sa Osaka Grid 7 sa iyang kauban nga Grid 7. Ipasabot noon ni Oriol nga katong nahitabo dito sa Dakbay sa Salamban at Tunga Julio 29 nahitabo katong tungkol sa grupo-grupo sa mga tinunan o nag-abot sa Osaka Dapit o nga doon ay ni bando nga magsinumbagay ang gatuhang kagrupo apan na matago sa kagrupo doon ay usa ka representant pag sinumbagay o nahitabog yun ang panagbukbok sa Osaka gamay nga tinunan sa Talamba National High School. Gipatawag kinundayan sila sa principal lagit na sa mga sakop sa God Focal sa Talamba na Barangay Hall o gagisitol agad duha ka mga tinunan ni Uyon ang katong tinahan at itong dakong na bata na nakasukmag sa ulo sa laing tinunan nga sila ang muapaga sa galastuhan ini sa tambalanan o man nga ginalagyot sa mga ginikanan aning maong biktima dito sa usas sa mga kining tambalanan sa surat sa Subo. Ipamonitor sa CCTO ang mga grupo-grupo sa mga tunghaan doon sa syudad na bilang dihas talamban aron nga di mo mo resulta nga to sa panagubot kung kini magkita diha sa gawa sa mga tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arnold Bustamante di way si Tatak RNN.
1: Inga salamat Radyoman Arnold Bustamante sa ito pangutana karo nga untuha mga kasama. Unsa man to'y ipa-review, unsa man to'y nga plan ang ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival labi na sa mga pagbahaba nga nasinati. Sa di pa kinihingpit nga ipatuman ang inyong tubag mga kasama i-type, i-comment sa itong ang nagpadayon nga live program karon Metro Ratsada o siguraduhasan nga inyuhang i-share ang atong live program karong untuha alo doon na mo'y chance nga makadaog sa 200 pesos o kayo kalimot like, follow DYH Parliament Cebu Facebook page. Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kaya doon ay blue check kakilid sa apelyido. At oras alas 12:55.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
3: Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oras sa DYHP, 1 minuto sa di pa mag-alauna sa kahaponon. Padayon sa ito mga balita, mga kasama, why resibo ang 125 million pesos sa confidential funds nga gigasto sa Office of the Vice President niyatong 2022. Ito ang kiniangigawa sa pag susi sa Commission on Audit Concoa, matod pa ni COA Director Roderick Wamil. Sa pag-testigo ni Amy sa prosecution impeachment trial, nga imbis nga official receipts o sales invoice lang o acknowledgement receipts ang isubmit sa OVP. O sa mga dokumento nga gipasang OVP nga nagbatuod nga adunay na taganan o dunay nagahinan sa mga controversial nga pundo, lubikan kay kuwang ang mga detalye sa paggasto ni Amy. Sa lahi nga investigasyon, mato ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong nga dili matago sa OVP ang kakuwangan sa resibo nga giingong nagasto sa controversial nga confidential fund. Samtang alang kang House Prosecutor o Gabicol Saro Partless Representative Terry Ridon nga kinahanglan nga mapakita na matud-an ni Vice Presidente Sara Duterte kung asa man gigasto sa iyang buhatan ang o diin kiniga kuha og pondo alang sa 91 ka mga biyahe sa gawas sa nasod gikan pa ni adtong 2025 sa maging tuig hangtod ni kasamtangan. Bato ni Ridon nga base sa presyo sa plitihan sa eroplano ingon man sa presyo sa hotel, pagkaon og uban pang incidental expenses based sa United Nations Daily Subsistence Allowance Rate, gigawas nga moabot 5 milyon pesos ngadto sa 8 milyon pesos nga gas ang nagasto sa Vice Presidente alang sa maong mga biyahe. At ang oras untop ng alauna.
2: TYHP Abroad Ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautig na punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Niabot na nga ito sa size meal, 125 ang gidaganon sa mga nakalas sa Maigo, nga duha ka mga linog sa Venezuela na itong Hunyo. Gawas na ini, dulaan sa 61 mil ka individual usab ang giatiman sa mga ospital sa maong nasod. Namayag ang mga otoridad sa Venezuela nga maabot na usab nga ito sa 16.5% sa mga debris nga natumpag ito sa linog, ang hingpit na nilang nakuha o nalimpyuhan. Taliwa ni ining kalambuan, si Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez na nalipod sa gihimong pagtubag sa kagamhanan sa maong nasod, bisa nakaangkon gini o daghang pag sa wayo man migo ang dakong katalagman sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayo radio man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong maong balita, hiyatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Platchomo Nationwide.
1: Atong oras sa launa 3 na o yan ito sa DYHP Answer to Win Promo winner karungod po ha mga kasama o sa mantoy ipa-review or ipa-review ni Mayor Nestor Archival sa doon pakinihingpit nga ipatuman ang tubag Drainage Master Plan. Congratulations, naka-follow sa atong mechanic like follow DYHP Arriban Cebu Facebook page at Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page o i-share sa atong live program karon. Ang tubag sakto Drainage Master Plan. Congratulations Robbie Ann Escorial Brigoli. At balik ko na, congratulations ma'am Robbie Ann Escorial Brigoli. Message lang, imuhang kompleto nga pangalan, ang imuhang GCash number, aron makapadalhan ka sa imuhang premyo. Congratulations! Sa mga tanan nga ni Apil, ayan kayong salamat. Kalunay lang mo nga pag-tune in sa DYHP on the spot man sa iyong pagpaminaw, makaangkot mo bugas o chorizo or sa atong online. Pinagi sa to ang digital platform din sa DYHP Arriban Cebu Facebook, YouTube channel, DYHP app. Salamat kaninyong tanan sa iyong kanunay nga pagpaminaw. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Emil James Quinones, and Smitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jeremy Yap, hindi si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw at tangin ninyo magdungog takarong hapon sa news updates. Hindi si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Hini ang akong suliran. Musunod na.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Watchable nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
7: Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
4: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
15: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado.
17: MaxVit, kargado.
18: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
23: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
24: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
25: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
23: Life extension, vitamin D3. For longer life.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
30: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
29: DTX 500.
31: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
32: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
31: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
32: 2 weeks pa lang,
31: may alibyo na.
32: Pag 1 month ka pa,
31: naayo na ako.
29: DTX 500.
30: Mabali sa mga butika.
33: Ang kinis na niya?
34: In fairness, nag-glow up.
33: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Kuti sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gaano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
5: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
2: Ako nga sa awan ngay goiter po na to siya ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O nya try tinuol magid siya di ay.
1: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: Tofu sisig?
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
7: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.
4: Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Ako si Lady Linta Mayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: Ahoy! Kidney Care time!
15: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
21: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
22: Wala kayo sa baon ko.
23: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
24: Lady's Choice Ham Spread.
25: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
26: Patikim!
27: Mmm!
28: Wow!
29: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
30: 66 omega 3 and 6.
31: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
32: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
33: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
34: Food's here, guys.
33: And feel the vibe.
35: Best concert.
33: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Armor up for adventure with Biogenic.
37: Said Celebrity Beauty Soap.
38: Said Celebrity Beauty Soap.
39: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
40: O, nagamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanag-humok kayo.
39: Uh-huh. Dili hapdos.
40: Okay na kayo, good, Ma'am.
39: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
40: Wala po, Ma'am.
41: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
42: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
43: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
44: United Home.
45: Unilab yan.
43: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Na ay high cholesterol o diabetes?
46: Oh no!
0: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
1: Yes!
0: Say yes to GlucoPro.
2: Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
6: Maayo na lang na ay Kitty Let's.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kitty Let's. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bayutro Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
11: Bayutro Herbal Capsule.
13: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy man gugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
16: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing, Mark. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing, Mark. Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis bawat pahit.
26: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
28: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng charm.
34: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
27: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumbaka bloom sa charm.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
27: ACS.
35: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
45: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
35: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
45: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
35: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
46: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon yung tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Janice, 27 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa usa ka job hiring scam. Arang iyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: kilom na. Ayaw na taon paghilaki mo utong sa dunya ka. Shhh, nak.
1: Sige, gutom na, nak.
0: Nahot na naman gud sa sigatas pa. Dili naman siya mututoy na ako.
1: Kinahanglan na yun ka nga. Mangitang trabaho, anak.
0: Maugyod pa. Mas maayo nang na ako'y trabaho. Nga ni Arakos Bay. Aron makabantay ra ko ni Inday.
1: Kana. Kana mo'y mas maayo, Janice.

0: Natuog na gid in town ang bata. Mag-scroll-scroll ko sa akong Facebook, be. Oh, hala, night job hiring. Ako ni basahon, be.
1: Unsa? Kinsimil ang simana?
0: Opa, data entry nga trabaho. Unya, work from home ra. Dako na nga sweldo pa, uy.
1: Uy, makasuga ako na gina para sa mga gastuhan mo na.
0: Maulagi pa.
1: Pero siguro aginanak, ha? Tinuod ba na?
0: Verified ang ilang page pa. Unya, nindot og mga reviews. Gicheck man gina ako siguro.
1: Mayo-mayo kung mau ka na. Sige, suwayin na.
2: Girl, kibaw biya ka, ha? Nadaghan na ba kayo job hiring scam ka ron?
0: Girl, kung scam pa ni, dili unta sila maayo og mga reviews.
2: Noon sad, pero mas maayo magud ng mag-amping ka, eh. Mga marubi kay na sila, day.
0: Salamat sa concern, girl, ha? Pero ako, gining suwayan.

0: Nag-chat na ang page. Hi, Janice. Congratulations. You've passed the initial screening. Please deposit 1,000 to this number for your training kit. Training starts Monday. Monday? Masaway ka upang huwam ni Papa og 1K.
1: Ha? Gaano magbayad man?
0: Trainingon pa man mi ana pa. Unya, maunay bayranan. Ang training kit kay 1K. Kay human kun og bayad, makaproceed na ko.
1: Ah, mao ba? Ah, sige na. Sindante ka.

0: Okay na. Na-send na nako. Mauna gyud ni. Makasugod na gyud kog trabaho ani ni Glonis. Salamat, Lord.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Armor up for adventure with biogenic.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumaroon og pait na tambal.
13: Maayo na lang na ay Kidilet.
14: Chewable paracetamol and candy flavors.
15: Di kumabala ka. Kay dalire pa inom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
19: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
18: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
24: Kargado!
25: MaxVit Kargado!
11: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
5: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
26: Tas bang imo blood sugar?
27: Ato na kumay diabetes?
26: Mag DTX 500 ka!
27: Ang DTX 500
26: ato na kini anti-diabetic properties.
27: Sama sa
26: charantine,
27: gagapa mo po sa glucose,
26: visine,
27: controls blood sugar,
26: o polypeptide,
27: nga parehong epekto sa insulin.
26: DTX 500
27: highly recommended
26: sa mga eksperto.
27: Babalik siya, kinatulog ipotigin sa yung gut.
26: DTX 500!
28: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. 2 kakapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX
26: 500.
5: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
29: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
30: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
29: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
30: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
29: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
30: Said Liliment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
1: Living Testimonies.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Uusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
1: Living Testimonies.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max talaga, Max protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
8: ECS.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Bukid turuan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
24: Pwede lang makakas. Bila ay buhidan.
21: So anak ko, nobinta na ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
31: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
32: Kaya ko pa.
31: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
32: Kaya ko pa.
31: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
33: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
34: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
35: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
36: Happy
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
33: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anyan ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-gag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto o sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
33: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
35: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
16: Tinuod na ang Seth Liniment nga i-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
16: Eric Ko, kabasaran gani.
1: Living Testimonies.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa pagbalik sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw to kay una to ha, karong nganong importante man ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas og sa maayong kalawasan. Ato ikaw man pagbalik, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist og gastroenterologist. Doc John, welcome pagbalik sa DYHP. Nganong konektado man ang fatty liver sa mga metabolic condition sama sa diabetes, obesity og kaning taas nga cholesterol.
19: Importante nato na masabtan na ang atong atay mauna siya ang processing center no sa atong lawas. If you have diabetes no and then obese ka and then taas pa jugag cholesterol, ang atong atay ana mo process na siya sobra kaayo na tambok og mga sugar. Tungod ini magsugod na og tipok no ang kanang tambok sa atong atay samot na sa atong liver cells. Kun dili makontrol ang diabetes, cholesterol og timbang, mas dako usab ang posibilidad na mo grabe ang fatty liver.
18: Reversible or acceptable pa ba ang fatty liver? Unya unsa usab ang mga lifestyle changes nga kasagaran nimong ma-recommend?
19: Kaning fatty liver actually reversible gid ni. Dapat i-balance gid nato ang ato ang diet. Pag exercise dana dapat buhaton sa mga tawo no na bisan mo start lang sa gyud ta og gradual 15 to 30 minutes until maabot tag 1 hour.
18: Klaro kayo sa atong gagipang hisgutan karon, dili kinahanglan kalit-kaliton ha. Gradual lang no. Ang importante magpadayon panahon na aron magbantay atay mga kasama. Makapakonsulta sa doktor og pilia ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Cellobin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron masipektibong makaproteher, makapanalipod sa atay. Panahon na aron magbantay atay mga kasama. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment og saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Nga salamat Doc John Catherine Carrera. Kini si Radio Man Aida Tampo sa kini na usab ang laing edisyon sa ato Unilab Quality Alaga gikan ni Doc Bantay Atay hatod sa Liver Prime.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Okay pa ka ito pag so good? Gituman ako unsa mga mando nila, ang mga steps, aron lang makatrabaho gid ko. Nibayad po ko sa training kit aron makasugod ko dayon og training kay atat na gid kay ko nga makatrabaho. Unya?
1: Kumusta man lang?
0: Ay, nagpaabot lang ko sa ilang tawag pa. Manawag raman ko na sila sa akong cellphone number aron pagpahibaw kung unsay sunod nga steps.
1: Daghan gid siguro ang nag-apply ana, no?
0: Murag ubay-ubay gid siguro pa. Kay nindot na kaayo ning opportunity good. Ah, mauna siguro ni. Excuse pa ha. Hello?
2: Hello, Ma'am Janice.
0: Ah, yes, sir.
2: Congrats, ma'am. Kay happy na yung sa final step, ma'am.
0: Ah, salamat kaayo, sir.
2: So, karon nag-need me og 3K para sa access fee.
0: Ha? 3K?
2: Yes, ma'am. O, kinanglan nga mapadagi dahil na animo dayon para ma-appeal ka sa... Kwan ba, maka-appeal ka ba? Maka-start kayo ni Kamandi?
0: Kining... Lahi sa tong 1K nga gipadana ko, sir?
2: Yes, lahi sa to, ma'am. Kay para sa training man to, ma'am.
0: Sa training kit, tong 1K?
2: So, sa training to ni mo.
0: Okay. Sige, sir. Mag-hapon nga number ang sindan ako sa GCash, sir.
2: Lahi na, ma'am. Lahi na. Sindan ta ka, ha?
0: Okay, sir. Salamat.
3: Uy! Basig scam na, girl. Uy!
0: Ha? Ngano na kaingon mong kaana, girl?
3: Dako na kay na 3K, uy. Ngano gutaw magbayad man kaana?
0: Gipasabot naman po ko niya, girl. Sige na, be. Pahuamas ako, be.
3: Sige, good. Bahala ka, uy. Basta, sure naman ka nga magpadaka.
0: Oh, girl.

Nasend na nako. Tingalig man nawag rato. Magpaabot lang ko. Wa pa man gihapon manawag. Ako silang sendan sa page sa akong resibo binga nakasend na ko. La, time pa. Ngano dili naman ko maka-message? Ngano unavailable naman eh? Giblock ko nila. Dili ni pwede, oy. Dili gyud. Ang ilang page ka? Tanaw na ko be. Ginoo ko. Wa na sad ang ilang page. Naskam ko.

0: tungod kay desperada na ko nga makatrabaho, namasin na lang gid ko nga tinuod ang maong page. Nabutaan gid ko tungod sa paglaob nga makatrabaho ko adtong kompanya ha. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may paagi nga matrace ang GCash number sa scammer? O pwede pa ba na akong makuha og balik ang kwarta? Ikaduhang pangutana, unsaon man pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook o online? Unsa may ilhanan kung scam kini? Ikatulong pangutana, asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Ikaupat og katapusang pangutana, posible di ay nga makapang-scam bisan og verified ang maong Facebook page? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janice.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batanog. Ako today, it's me. Ako'y mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, no? Mga problema na to kabahin sa ato ang mga kapika, sa ato ang mga kahimtang, karelasyon, ang mga nakapasakit na to, hiubos na to, hala ipadana be, kay para mag-storya ta, maghisgo ta, ato ning pag-asturyahan ang mga pangutana o mga problema ninyo. No? And a big thank you and a big shoutout sa mga nag-like o nag-follow na to sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page na to nga magpadamos inyong suwat please ug sa DYHPRMN Cebu. Sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo. And hello to Landry Montero Baliado. Attorney Elaine, greet nako halagat family ug iyang mama si Laureta Montero halagat, iyang cousin sa iyang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero, Abdian from Landre Montero halagat, no? Thank you kaayo for your like. Ingon po si Nazareth Borja from Camotes, Pilar, Camotes Island, iyahang second home. Suking tigpaminaw ni siya na to. Iyahang mga brad, si Lloyd Borja. Ug sa Coast Guard officer sa Pilar. Hello also to Joseph, Tata Joseph Borja, ug ang iyang mga parents nga si Paulino Paling Borja, friend si Borja, no? Dinha sa Pilar Camotes. Ug sa tanang mga naminaw nato dinha, Jaja, Herodias Balahadia do, hello. Kumusta Miss Jaja? Also sa mga nag-like ug nag-follow po nako sa akong official Facebook page nga Elaine Tantengco, Attorney Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo. Si Janice nga 27 years old, taga Talisay City, Cebu. Ato ang letter sender, greetings to Mayor Samsam Gulyas ug mga naadinha sa Talisay City. Kay nailad ni siya og pagpanrabaho, nang apply ni siya ni murang high ang scam kuno to, no? Karon kay nagpadamag kaning GCash kay nadala gig ilad nga kinahanglan magpadag kwarta na unsa ba. Mga apply gani tawa man bayad. Unsa kunay paagi nga matrace ang GCash number sa scammer ug pwede pa ba niyang makuha og balik ang kwarta? Okay. Now, I'm not too familiar but ako ang based on experience, maglisod ta mo bitaw nang mangutana pod ang kanang GCash na to kung pwede gusto ba ta nga mo bayad tag a certain amount, no, to ensure kanang mag insurance ba in case nga scam ni. Unya, pangutan-on baya gyud ta kung sure na bata aning numero ha o klaro ba, no? So after ana murang I think lisod i-trace but we can ask dito sa NTC, no, National Telecommunications nga office, no, kung pwede ba na nato ipa trace ang kanang number kay naa naman tay registration. Unya, pwede na nato siguro mapaprove kung gigamit na niya iyahang maong number ug ang teknolohiya, no, sa internet ug sa telepono pinaagi siyang number nga nangilad siya nimo. Then pwede na nato ma-file ang complaint dito, no? Now, ikaduhang pangutana, unsaon pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook or online? Unsay ilhan kung scam siya? Okay. Now, una sa tanan, ang kaning mga job hiring, dili gyud kaayo na siya mo adto on Facebook. Naagi ni mga legitimate nga mga company or agency nga gina-hire ang mga kumpanya or ang kumpanya itself ang direkta nga mo-post ug hiring.

0: careful gyud kaayo ta labinag mag-apply ta online, careful kaayo ta sa data nga atong gihatag. Susiha ninyog maayo sa Facebook account, makita man nimo ba kung kaduda-duda gani no, kung bag-o pa na nahimo nga account, legitimate ba usahay kaning mga companies? Di man kay na sila mag-post sa Facebook, no? Unless gagmay nga mga kumpanya. Kanang pinaka-safe yun, kanang na-ay check nga blue, no? Nga badge sa Meta, kay verified yun na sila nga mga accounts. I really suggest nga kana tamulad yung application. Or, kung dili man gani susihatan, wagod, scroll sa ayo pada kay kibaw ka, magpadaka sa imuhang biodata, sa imuhang curriculum vitae, sa imuhang CV, imuhang personal data sheet, delikado kaayo nga maghatag kag numero, maghatag kag address, maghatag kag birthday. Himakuha na nila ang imuhang data. Gamiton pa lang na nila niya, maghimo-himo silag ID niya, dili ikaw, naapay picture ni mo. So careful kaayo ta kung mag-lodge ta, kay grabe kayo ang mga illegal nga kalakalan, labi na sa mga data breach o misuse sa ato ang mga personal data. No, careful kaayo ta. Now, another is that, o gusto ka, naagyoy mga, kanang, na may mga kumpanya, di ba, kanang mga employment agency, nga maugyon na ilahang buhat nga mag-refer, panalita na ining kumpanya, no? Ilahang negosyo is that manguha sila o company, niya ang company, mangmalihog nga sila'y mo-hire, no? Eh, niya i-endorse na lang na sa agency, nga tos company, ang ilan ang nahimay, napilian na, no? Para dili na magproblema ang kumpanya kung sa kahasol, no? Sa pag-hire, kay magdawat pa, kanang talaspud oras, no? Sa ilang HR, mo na usually, but pwede mag-una ni mo ma-verify sa Department of Labor and Employment kaning mga accredited nga agencies, no? So, i-check na tanan, ha? Now, careful, yun muna, kung questionable gani or gamay ra kaayog mga follower or bago pa na create, no? Delikado yun na, most likely ba sin scam na siya? Or naapo na sa mga DTI, adto na, or mag-apply mo ka ng mga legitimate nga job fair, o dinha mo mag-apply. Or direkta gid sa kumpanya. Ayaw mo shortcut or Facebook. Ikatulong pangutana, asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Well, I think sa NTC, pwede po sa NBI or sa cybercrime laboratory sa police, or pwede po na ni mo i-report sa GCash siguro, no? To say nga scammer ni siya kay naa naman kay legitimate nga nakuha nga number. So, kahanan labi ato i-register ato ang SIM, di ba guys? Posible ba kuno katapusang pangutana? Posible di ay nga ang pang-scam bisan og verified ang maong Facebook page. Posible kay meaning isug kayo silag scam nga scammer, but si Meta is very strict ba ya sa pag-verify sa person. So most likely pwede na nimo ma-report sa Meta kay naagi na sa verified ID. Unya ang ID ra ba imong i-present? Di ba ya basta-basta pud nga identification, ha? Ang ilahang isend para ma-verify sila by Meta. So I am not too sure nga unsay pamaaging nga nakalusot gihapon sila, but di yun na, no? Ilang identity is verified so easily, basin matrace lang yun po ninimo, no? Kaning tawhana, based sa iyahang number, kay legitimate man ang number sa GCash, unya, giregister man na to ang SIM na to, no? And then second, ang kana pong sa Meta, legit man po na yun nga pangalan, ang identity, so pwede rin yun siguro na nimo matrace, ha? But next time guys, please let's be careful, labi na sa pag-send sa ato ang mga datos o mga data, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo-atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas.

0: busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Maayong adlaw kaninyong tenan ng mga suking tigpaminaw ni ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Leia. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliyog sa pagtugtog sa awit ni naguluhan. Nothing's gonna stop us now.

0: MN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe.
1: Ano ba daw sa iyang kaagi ka doon? Mungkinin sa kababaying at taga Cebu City. Ang atuwang tatampu, rigtas sa nga Leah.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakapadana ang DA Regional Field Office 12 ug balig 17.2 ka metrikong tonelada ng fresh produce nga mumbalor nga to sa 800 mil pesos maingon sa Saudi Arabia. Ang maong lakang nagpakita kini og laing kalambuan alang sa agribusiness sector sa Davao Region. Ang maong shipment nga gipadala na ni atong Hulyo 24 naglakip og 1350 ka mga kahon sa kadaba nga klase sa saging, 50 ka mga kahon sa kamote og 50 ka mga kahon sa singkamas. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
8: Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
7: TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidoha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
7: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
2: This time check is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kao. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
0: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Babe, diretso ko ni mo upanan sa mall?
3: Dilagi ko.
2: Nga naman, no man kay duty ron, di ba?
3: Kaya dilagi ko ganahan. Kinahalang kita yung ganahirason kung ano.
2: Oh, sige. Kung dili ka, dila sa kumamukos.

0: No, samantanang uyab ni mo. Uy, red flag ba? Mayo gani ka nakalugar ko karon. Kay kung wa pa, ikaw rang usang nilakaw.
1: Ambot yun yun. Uwa nagibit ako makasabot sa mong relasyon, Roy. Cold na kay siya na ako. Dili mo siya yung anak sa una.
0: Nag-ipon na hinuon mo. Nausab na hinuon siya.
1: Maogani. May patong uyab mi. Kay siya mismo mo ay magsigi og pangita og paagi para magkita mi. Pero karon, murag di na siya ganahan nga makikuba na ako.
0: Hey da, pasagdi, oy. Ikaw man sad good. Kung makauyab ganit ka no, naara gyud niya magtuyok imong kalibutan. Paglingaw-lingaw sad oy. Ay pagsigi ko na huna niya.
1: Day.

0: naman.
1: Babe?
0: Oo. Oh. Ay, nag-ilis lagi ka. Wala ka o ka?
1: Oo. Oh. Mag-inomis ko mga barkada. Kami nilang Joshua ba?
0: Sila si Joshua? Hala, gamingaw na ko ni Ali nga iyang uyab. Kuyo ko pi.
1: Sus, eh. Ay, nalang guguban-uban ko. Kamira mga laki.
0: Maal ba? Sige. Di nalang kumuuban. Nawa lang manino na kong duka. Mag-Facebook nalang ko pi. Na may i-upload na story si Ali, i-open ako. Silang ubanan ni Mark. Ingon si Mark, wa si Ali. Kay puro na sila lalaki. Pakakon ka, Mark. Sobra na ka. Pwede namang mubalibad ka. Mubalibad kag tarong, og di ka gusto makig-uban ako.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, dito ako believe. Mama mia,
16: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
17: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
18: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Chicken Spread.
17: Lady's Choice Chicken Spread.
18: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
17: Patikim! Banana sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
19: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
20: Seth Living Testimonies.
21: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
22: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
21: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
22: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
20: Living Testimonies.
6: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Gawas niya. Ay, basi, mok-mok sabay.
1: Asa man sa ko?
0: Apa sa midiri, nag-inom eh. Saan na ni kas location ha?
2: Tanawa si Chris ah. Nangilog na ang microphone sa laing table.
1: Buguya, kitbayhan niya eh. Hubog na no?
2: Oo. Ganin na raman midiri. Ah, ato na rin. Ikaw na si Kanta.
1: Uy, dilikoy mo. Wow, buhoy.
2: Ay, sige na ba?
3: Dali, miss. Duhi taron.
1: Ha?
3: Kitang duhi, Kanta.

0: Kasi...
1: Ate na ko.
2: Dutoy! Day! Day, asa ka?
1: Naun sa bangko. Huwag kong magkasabot sa kong kibati pagkupot niya sa kong kamot. Huwag itutukan pagkit kaniyak maayo.
3: Yeah. Gaya.
1: Wow. Pubugas na siguro rin si Mark. Yeah. Naun sa naman in town ka? Uy! Huwag yun kong mupugong ni mo nga muinom ka. Pero pagbilin sa in town para si mong paugalingon.
3: Ay, kuya, kuya, kuya. Kasi budipat na niya, tiga.
1: Mark! Magkabuhat ka na ko, ana?
3: Ah, nagtuwag nila.
1: O sabay na buhat ako ni mo nga giingon ana man ko ni mo, ha? Pagsulti lang kung wala kay gusto na ko.
3: Wana! Duga na!
1: Ama, opa. Wana, gidi ay. Ha? Salamat kay disulti ka. Kay mas daling dawaton ko ni prangka lang ka nga wana kay gusto na ko kaysa ingnon ko ni mo ini. Sige, buhi ana tika.

0: Nagubag na sad ang mata. Sige na sa kagilak gabi ino.
1: Manguta na pamangkit ka, uwi.
0: Ay, kamaldita ba? By the way, girl. Nati bagong kauba din sa office. O tag-anakin sa?
1: Ayaw na lang. O ayaw ko hatagig labad sa tag-antagan kung si Kinsa na siya.
0: Si Loloy.
1: Ha? Kinsa na?
0: Katugot niyo mong kaduwit sa imnanan, good? Nagpailaman siya si Ampangan paglakaw ni mo.
1: Sige, okay, may buhatan pa ko.
2: Hi, ma'am.
0: Oh.
2: Ikaw?
1: Oh, ako. Ang ano? May problema?
2: Ah, wa man, ma'am. Gusto lang unda kong magpaila.
1: Nahibaw na ko si mong pangan, Luloy. O kung wa mo importanteng tuyo, pahawa na mo sa kong table.
0: Luloy, pasensya na ka, ha? Huwag na siya sa mundron. Ah, tina. Ay, doon ito sa kong table.
3: Sorry, sir. Napamugod ko yung gihapit nung na-late ko.
4: Bago ka. Next time, pagpaybaw ka kung maliit ka.
3: Yes, sir. Okay, sir. Sorry, sir.
4: Okay.
3: Ma'am, nakuida para ni mo.
1: May mo ba? Ayaw ko tawag, ma'am. Kay pareho na itong mga trabahanti din eh.
3: Ay, sorry. Ako an, na dekuida nga ice cream.
1: Ice cream?
3: Hmm.
1: O nga nung edad anaman kunin mo, ana?
3: Naibawa mo kung broken-hearted ka. O gusto nga ice cream nga makapawa sa kaguol sa usa ka tao. Di ko ganaan nga magbuguot ka. Eh. Ang una rabang nakita na kunin mo dito sa imnanan, imong nindot ka smile. Sige ha, uta na ha. Para ma-okay na ka.

0: sapa. Uy, ano ka? Uy!
1: Wala siguro ka makabantay ni mo. Pero yung baba, no? Puro pa nga ni Luloy ang ikaw, Vals.
0: Ha?
1: Hmm. O gusto sa si Luloy, ikaw mo'y pinamini ang hisgutan. Hmm. Masig na kang gusto na mo sasagusa, ha? Kung maingon ka niya siya nga makikistorya siya ni mo, hatagid yung chance, ha?

0: I love you, Leia.
1: Luloy.
0: Unang pagkakita pala na ko ni Mama. Na-inlove na ko si Mo Smile. Mabitawang nakigduwit yun ko ni Mama to. Ugunta. Atagan ko na mag-chance. Nibaw ko nga wapa ka makamove on. Pero baso hindi. Akura mo ipaay. Para mahuli pa ng kasakit nga imong gibate ron. Pulihan ako kalipay.
1: Sa tinuod lang, Luloy. Medyo nang hinayang ko ato nilakaw ko o kalit. Di unatang nagkita. O karoin, di na ko gustong usikan ng hikayo na.
0: So, kita na?
1: Yes, Luloy. Kita na.

0: Bisan tuod ug doon ako'y pagduda at uhi kayo na nga nanguyab si Luloy na ako kay bago pa may nagbuwag ni Mark. Tinuod may kahadlo ko, pero ako magmahay nga nitando ko. 5 years na mi karon og nag-ipon na mi, ug bisan pa sa dugay na mi, wako'y nakitang kausaban ni Luloy. Nakita na ako nga pinangga og mahal gihapon ko niya. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.
1: Original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Generica.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
10: Oh, ito. Carl, palihog gani sa litron.
11: Carl, palihog po ng bupis, please.
9: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
12: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
9: Ihatagan ni Carl ang bill.
11: Carl? Asa man si Carl?
12: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
13: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
13: Kabog na nga pang negosyo.
14: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
15: Kondura, kusgan ka uban ni mo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
16: Strong for the Filipino.
4: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Dry. ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
21: Mau kita manghigalan kaagay ni Lea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit yung regalohan, nothing is gonna stop us now. Ang mga kaagay, gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, ugabon sa direksyon ni Priscilla Raganal. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. I-address sa lagi na inyong tunumanun, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Los Manuel, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagayon salamat sa inyo. Pagpamina.
22: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
23: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakuso.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
25: Dagan, Misael! Dagan!
26: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
25: Dagan!
27: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
28: Metro Gaspar... Gagaw ka!
29: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
26: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
29: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
26: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
28: Michelle, maluhoy ka.
26: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
28: Ayaw. Ayaw kong patiha.
26: Imo lang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
28: Ayaw!
26: Ako, ang eskwadro!

0: pa ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN, Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500!
6: Mapali ang mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon!
10: All you need is pride. All you need is pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
13: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, purima ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-maintain kay high blood pressure, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
17: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
13: Living Testimonies.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
13: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
17: Ako nga sa awan, ngay goiter. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
13: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
13: Living Testimonies.

0: o karong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Daddy Mark? Dad? Dad, naano sa pasutinan sa gawas? Huwag may migawas na sa kataong armado.
2: Ako yarong kung kinsama na sila, Sir Mark.
3: My Sarge.
2: At doon ko ng mga tawa na sila. Mga matay kong mga matay.
1: Dad, tingali ko si May tabo ni My Sarge.
3: Ayaw ka balaka. Kahit sa Astasia sa katakos.
1: Dad.
3: Ani himasukod ang iyan dugang nakatunan sa training dito sa Manila, iha.
1: Kinupod. Nagpino sila na sa gawas, Daddy.
3: Tawagan ko dayon sila si Brando. Aron magka-respondi dayon ang hisapay.
2: Kumadlong niyo, Major Kasmar! Alias mo, imangag! Dabas! Dali ang nakasibata! At tras malig yung buklan! Kagaw yun!
3: My Sarge! Kinsa sila, ha? Nakaila ka ba nila?
2: Sila si Major Kasmar, sir. Ug alias mo, imangag!
3: Usa!
2: Pero tinuo silang mga isok, sir? Managamdag suklan! Ang nakasakay silang sakyan, eh. Huwag ipaturato, ipadagan pahilayo.
3: Salamat, Bay Sarge. Nilampos ka, aron pugnan sila silang dautang intensyon din, eh.
2: Pagdampingin mo si Miss Alia, sir, kay naagit sila yung dautang gilaro batok ninyo.
3: Mga kagaw sila.

0: Puang, niarti man ang daot ni si Bay Sards, busing.
1: Karong bago masayod, gamay abilidad masabdi ay katong daota. Ang pangag sa ilong nga Bay Sards.
0: Agresibo kini nga nakipirusilay na to. Sa ato pa, may talagsaon kini kaisog, Bus Major.
1: Ah, gara-gara lang kanang iyang kaisog ko nuhay. Kaya nagpabilib siya nila ni General Mart Oknes og sa eskwadro.
0: Oh, what's that?
1: Ang iyang gabal ni arigyot sa akong mga kamot. Mamatay gyud unya tong dauta sa akong mga kamot.
0: Kung mo'y basihan ang hitabong firing engagement, hinitabo ganiya busing. Klaro nga na si Bay Sards nga magigil sila.
1: Gara-gara lang itong iya, alias Boy Bangag.
0: Major Gaspar.
1: Talawan pagyahapon ang pag-ilakos pagkatao ni Adtong Bay Sards.
0: Basta kay ay lang yun pagkumpiyansa, Major.

0: O na sila si Brando, Sir Mark?
1: Oo, oh, Besarge. Dali in town kaayo nga nagka-responde sila si Brando o kaubanan sa akong pagtawag.
0: Mawagi, sir. O pag-ingaw ni mo nga, mamalik lang sila kay safe na. Mong tuwa, namauli rin sila dayon.
1: Believe ko ni Brando o sa iyang mga kaubanan. Wapagyod ko nila pakyasa sa mataghigayon nga muhangyo ko nila nga mo-responde.
2: Alarming na kayo, kinidad.
1: Kalma lang, iha. Kontrolado paghihapon nato ang sitwasyon.
2: Unsa naman ang konsima ko? Mulan po sila sa mga daot ng ilaraw batok na ito, Daddy.
1: Di lang yun doon ta ka na mahitabo, iha.
2: Dad!
1: Tana. Mupadayo na kita sa itong lakaw. Si Bay Sarge na ang bahala nga mubantay din sa bahay.
2: Okay, Dad.

0: Okay. At pasalamat ka ipakasabot sa sitwasyon, ha, Mr. Gabino, ang...
1: Okay, Madam Ching. Ako na kong salik sa ibo. Sa inyong gulopo sa Balcadalagon.
0: Oo, salamat. Salamat sa imo pag-appreciate. Ako ka na pasabot lang sa imo nga palihas kita akansiba sa ato transaksyon. Waktang inyo ang minilyon kwarta. Ako mga epektos, waktang sagpa.
1: Napatagkan o dahil kayon. Basta ka na pa, business. Kita, dilisulindi. Natural ka na alkansiba. Ilabi na ka na illegal. Kita sabutan. Basta illegal transaksyon, dili pa na rin kayo swilty. Dilipot na rin kayo, kita di malas.
0: Oh, kana-kana. Mau ka na hosto. Basta ka na illegal transaksyon, dilipot na rin kayo swilty. Dilipot na rin kayo, di malas.
1: Oh, ako ayaw sa talayan. Kaya inyong gulupo pa. Kambot patay sa kanais kuwadla.
0: Pabuta! Kay ka na mamatay kayo doon niya siya. Ka na iskuwadlo!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson,
10: EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil,
13: and Vince of BBTK.
14: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustid. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
21: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
22: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
26: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
25: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
26: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
25: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
26: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
27: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Ciu Caspar, aco dalen. Gustos am este cabino. Am. No. Cara pachon cara sa mocan ba? Cara ila panon ba iskuadlo?
1: Oh, Madam Ching.
0: Cana ika kuro hatag sa Madam Ching. Cana timetable ba? Kansa kyo cara imo patay ang iskuadlo?
1: Relax lang. Kalma lang, Madam Ching.
0: Ako na lagok ba? Ako lagok? Saktuman ka na, Mr. Gabino. Siya na to sa iskwadlo, iya takang kuwalta. Gusto siya patay na ka na, piti ba?
1: Dili kay siya ra ang nanganti niya na. Dili siya kay ikaw ra. Kundili. Lakip na pud ko. Apan bangag sa ilong. Usaon nga igmat man.
0: Ah, sayang oportunidad! Ato kalayan sa illegal tulugas ka na, Mr. Gabino! Ang! Mao ka na kit

0: Naraniglin na ang usa ka at si Case nga kwarta, Sir Mart.
1: Gipusan na ako, Sir Mart.
2: Mas labing maayo hinoon. Dako na kayo kanaw gikatabang sa krusada aron kini magpadayon.
0: Magpadayon gi ko, sir. Samtang buhi pa ko.
1: Mamasab ko, General.
2: Daghan kayong salamat sa inyong commitment sa usag-usa. Glina, Misael.
0: Dili tinuod nga kausaban ang nasinati karon sa tunasod, sir. Tungod kay mo'y naghari karon ang kriminalidad batok sa mga inosente.
2: Misael.
0: Itong panahon sa EJK, ang kriminalidad nakasintro lang sa mga taong daotan o mga durugista. Nahimong luwas niya ito higayon na ang mga inosente. Papansukuhay na karon ang senaryo, sir. Kaysa bagong Pilipinas, mihawd ang mga daotan o mga nahimong biktima, mao ang mga inosente.

0: Mingawon ba yakit unta ko sa kumbay, Inday Aliya?
1: Ayaw lang sakit nang ha?
0: Maulag eh. Masuko pa sa dag akong anak kung magtuman git ko.
1: Sakti lang nang. Gikan ka ron. Mag-anian na mi si Daddy Mart aron dili kalaayon. Aron permi po ta ba nga magkasulti?
0: Ay, kanada. Nindot kaayo og matuman ni mo na, Inday. Laay ba yagyod kaayo din ni oy?
1: Sultiana ko si Daddy Mart ini ng tabi.
0: Salamat, Inday Aliya. Sama kagyod sa imong amahan. Maayo kagyong tao. Pagkalumuog kasing-kasing ninyong amahan o anak.

0: nalipay kay ko karon nga nagkita ta.
1: Nasapit ko, Miss Anna. Nalipay sab kay ko.
0: Pero nahuna-huna ko lang. Dili ba ka ikasuko sa imong amahan kung masayod siya nining sekreto na itong relasyon?
1: Sukad ko mitong-tong sa hustong edad. Huwag yun mahitabong nga kilapta ni dating akong pagpati, Misael. May respeto siya na ako isip iyang anak. Ingon ni anak ka responsable ang akong amahan, Misael.

0: pun. Lotok daman pun ni, dai Glenda.
1: Oh. Sila si Miss Elmus Alaya. Nagsulti sila ng ilawang sa punuan sa kahoy. Kilid sa firing range. Pwisit! Huwag yun tayo nasukat sa akong pananawa ning jealousy na bintana ang duha. Kukanagkot yun, uy. Kaayob yung butangan o hiluin ng sapaw sa sinigang na kong gitakang, uy. Kasakit sa akong gibate.
0: Ay, obsa ba na? Nga doon na, Daigrin na,
1: sorry. Sorry nang ang tabon sa kaldero ako nabuhian.

0: unsay ata ni Maser?
1: Ako si Boy, alias Boy Bangag.
0: Ako dahil si Laika. Trabahante ko sa nightclub nga gipanag-iya ni Inday Chikading.
1: Mahimo ka ba ang ikasulti bisan og kadiyot lang kayo?
0: Wala sir, di rabugit pwede. Ipapuyo raman sab ko aning quarter good ning akong gitrabahoan.
1: Tuwata ni. Palipay sa ako mga ipangutanaw yan mo. Laika mo ito ka no?
0: Sir.
1: Sige na, luwata ni. Huwag palihog. Tubagalan po lang akong pipila ka mga pangutana.
0: Hala sir, sorry. Git ko ayos sir. Di lang lagi ko kay masuko manggod si Mamita.
1: Unsa man. Basig kini mong gusto.
0: Sir, ayaw, sir. Ayaw taon sir.
1: Pagpili. Magkakwarta ka o mamatay ka, Laika. Pagpili!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod karato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
5: Giyawag sa mga grupo sa mag-uumang gobyerno nga mapatuman ng 30% nga safeguard duty sa giangkat nga bugas sa nasod. Kinisubay sa padayong pagkapektara sa misulbong nga rice imports sa nasod ngadto sa lokal nga mga producer. Ikataho nga ang gisugyot nga safeguard duty mamahimong dugang kini ngadto sa kasamtangang 15% nga rate alang sa imported rice.
4: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabata, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy ug Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Traffic! Kung mo biyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa Inyosuki nga tindahan.
9: Timan-ining akong isulti ni mo dyan eh.
10: Unsa man ano?
9: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
10: Ano man lo?
9: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
11: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
10: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
11: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
10: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
11: Di lagi. Taon mong ungo.
12: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
10: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
13: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
14: Pirmi ka pangihi,
15: hanap ka paranaw,
14: ug pagpamilod sa mga tiin.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun na yun.
14: Babalik sa pinakadulong butik sa yunga.
15: DTX 500.
14: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
17: tulo pod ka kapsul sa gabi.
16: Simana lang nawala jud ang sakit, nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
18: Pabali sa mga butika.
19: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang. Undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag tusiran
20: forte! Unilab quality yan.
21: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ubong makulit?
18: Just stop it.
21: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
25: Doseran Forte.
20: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
27: Kuyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
28: O nga nung nagkapi, magkana nga tamis, mula, Sir Mac.
27: Ah, lagi. Basiglas na ni.
28: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
27: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasa na akong sugar.
28: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
29: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S, Los Best, Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Nga nabidyohan ni mo?
2: Oh, og bitubag si Jenny nga chinilas kini sa higala niyang bata ang si Ina.
1: Oh, ha? Ina? O siya apelido, ha?
2: Ina Berden.
1: Oh. Huh?
2: Familiar ba ni mo ang maong apelyedo?
1: Oo! Oh! Natural na familiar. Sikit na mong yuta sa wapan na kinibabaligya.
2: Mao ba?
1: Unsa pa imo nakuhang impormasyon? Gikan ang mga tawana, ha?
2: Ay, maura man to. Nangita sab si Johnny o bikbik sa batang si Ina. Kay missing ni.
1: Dili ka nga nagpabuang buang lang kalas Johnny? Unya ang tinuo di ay kay siya ang kidnapper?
2: Ambot lang ka ha. Pero sa kong tanaw. Mura man og wagit siya ilabot sa pagkawa sa bata.
1: Oh. Tempera good. Pero kung tanibi, saman. Mulaban ka ni Johnny?
2: Bindo. Wa ko mulaban.
1: Ha.
2: Ako lang gipagawas nga ako nakita niya. Tungod kay talma ra magud siya. Og wa gyud ko nakita nga bisan gamay na lang nga pagkakonsensya siya naong. Tininuod ang kabalaka nga ako nakita si naong ni Johnny. Tungod kay suod sila og ang bata.

0: Bai, Jenny. Niya mo good kaskawas.
1: Wabay. Inaan ako nga, an hindi ni maguna-una ni Ina.
0: Ikaduhan na ron kaadlaw sa kansya mawa. Ang sana kahinaitabo niya ron, no?
1: Kung doon na palang ko itinuod ng gaho mabay sa pagkaungo. Ako ang nagagang gilupad ang tanang kabaryuhan din sa pagpangita niya.
0: Ay, paita.
1: Lagi.
0: Si Lula. Lula.
2: Ina.
1: Lula!
3: Lula!
1: Lula, nausap ka!
0: Lula! Lula, nagdamgo ka?
2: Ang akong apo. May naotang nahitabo na yun sa akong apo. Kinoo, nga nung imo panigitugot na mahitabo sa akong apo.
1: Lula, wapat na makasiguro eh kung noon siya nahitabo si mong apo.
2: Nakasiguro na ko. Patay na si Ina.
1: Nga nung naibaw mga anak?
2: Nakita na ko siya sa akong damgo. Nagkadugo siya.
0: Damgo ra na la.
1: Damgo raman.
0: Ampo lang gitag maayogod nga wala daw tang nahitabo ni Ina.
2: Ang tanang mga bata nga nawain ng dapita. Patay nang nakitaan mikmik, Johnny.
0: Lula, unya na paghuna-huna og daotan anak la.
2: Naana, mauna ka na sila magpahibaw nga patay na ang akong apo.
1: Mikmik, matayin sa slow labi. Ako na lang mo ablis putahan.
2: Naana sila. Nagdanagin silang daotang balita.
1: Diyaw na mo.
2: Ginoo ko. Mura naman ko ang pamatay sa kaguulin.
0: Laay ko pala, Bikod. Wapagkita makasiguro ko nung sugi nung hitabo ni Ino.
2: Nakasiguro na ko, Mikmik. Gikuha na siya sa demonyo.
0: Lula.
1: Kinsay, oy!
4: Hey! May kainiha ka, Johnny. May mo bang makisulti ni mo?
1: Ha? Bahin sa utsam lang yung pakisultihan ako, Kapitan.
4: Hey! Bahin kini sa bata nga nawa.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with biogenic.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang motabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Yun nilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
18: Kidney Care time!
19: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
24: Set Living Testimonies.
25: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
26: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
25: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
26: Tangan siya Set Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
24: Living Testimonies.
23: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
27: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Unsa man ang bahin ni Ina, Kapitan?
29: Ay! Oh. Wag ka ba yung kalibutan kunahin siya karon?
28: Wala gi, Kapitan. Gani, nagsige pa kong panghita niya. Nganong day cap? Nagduda ka nga doon ako'y nihibawaan bahin sa bata.
29: Ay! Nakaadto na sa inyong payag ang bata.
28: Ah, oh. O, kapitan. Nakaadto na. Nagduda ka na ko. Unsa? Kapitan, nihibawa ko nga doon ay mga tao nga ako ang gustong iduot. Aron mo'y manubag sa pagkawa sa bata. Maung ang usakat sinilas ni Ina, dito nakuhaan og video ni Milchi sa akong payag.
29: Ay!
28: Ay! Oh, abin ako.
29: Abdi ka man, sabdi ay. Abin ako, kiat-kiat lang ang nahibawaan ni mo, Jane.
28: Aw, kamao ganitang magbinong angkap. Kamao sa tang magtinarong. Aw, sa magkap. Niagaron, dakpon ko.
29: Dili ko manakop, kundi ko ligon og ebidensya, Jane. Ay!
28: Oh, man. Mao na kapitan. Mao na tinuod kapitan, Kap.
29: Ay! Oh. Pero, siguro alang, gawa yung kay labot sa pagkawas, bata.
28: Wa, Kap. Ay, hindi ko tinuod na ungo, Kap. Mao na akong ikapaniguro ni mo. Wa ko kahibaw kung hain karon si Ina.

0: Apo ko, salamat nga buhi ka.
1: Gati man pa sa mga doktor si Ina, Lola.
0: Hindi, hindi mo makinig akong apo, Johnny.
2: Kuan Lola, una, nabati na ko ang yating. Huwag nga, nagsangpit ni mo. Nagtuo ko nga, ako lang ni huna-una. Unya, sa diyang may gawas ko sa inyong bahay, nakita na ko si Ina nga nagkamang sa kasagbutan.
0: Ginoo ko, salamat. Nga imong giuli na ko si Ina.

0: saluyo din do.
1: Aola ke? Sana kong amahan. Kung ganahan ganyan siya kung sa kabutang, iya ginang tutukan ug mayo niya, humanon gina niya.
2: Boss din do. Ma'am Milche.
1: Oh. Nya. Kung sana may balita sa gawas, ha?
2: Nakita na ang bata nga si Ina.
1: Unsa?
0: Tinood ka, Paldo?
2: Ulagi. Maunay tabi-tabi sa eskina. Nipauli araman ko no ang bata sa ila. Una, tuan ni Karun sa district. Gipadoktor ni Johnny.

0: Ija!
1: Ina, kung saan may pamati, hindi mo si mong lawas.
2: Kuya Johnny.
1: Oo, oh, oh, ako. Kung saan man, ganaan ka mukhaon?
2: Nangya na.
3: Hello, Ina.
2: Ate Mikmik.
3: Day, kuya lang, day.
0: Ina, diin magid kagikan, apo ko. Anong nawa magkagduha ka adlaw kapin, ha?

0: Cómo
1: cómo sí ogo a poco
0: ah itan aum na ko ah inaday dili intaw na ko ang nagungo ni mo ha amigda man ta di mo ko makahimo sa pagbalbal ni mo gawas pa di man gid ko tinuod nga ungo.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usap man mong kasinatianay katong wala pa gamit sa itong kape.
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato kaning ama nga morna.
1: Abutin sa...
2: Kaning...
1: Oh.
2: Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisyo
1: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Makakat ka ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Pili pa kanan ni Mulay?
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pili mo idad.
2: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
8: Maayo na lang na ay Kidilets.
7: Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inong.
9: United Home. Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly. Namutang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: Maxvit Kargado.
17: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
20: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
21: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
22: My budget.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing bilani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pagkakangang mudan ag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: bulahan tungod sa original koi capsule. Di na jud ka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong lulaglolo sa original koi herbal capsule. Makaingon jud ka og sana all. Original koi herbal capsule. Di mag-ol, sana all.
1: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Gunshan. Kaya nga no, yun siya madin ako siya. Ha? Nga naman kini nga iyam akong samukon. Ano sa mga day akong atraso nga doon niya? Nga naman mangita magigit siya problema di rin ako, bro. Ha? Pangutan ako no siya.
1: Na, nangatanan ako anan niya eh. Pero di mo klaro ang istorya. Mura siya, mura lang siya, mapaukiya ba?
0: Nagigsuod ka manggod niya? Mauna, punaan pa, nga sa imong pagpakigsuod niya, ako gang akong pamilya, nahulga sa iyang pagsamok nako. Huwag ka na, diya magsugod ni mo, Bro Baldwin. Diya gid ni mo.
1: Mga mangayo kong dispensya ni mo na, bro.
0: Bisan sa higayon nga huwag ka pa mangayo, sorry na ako. Gisabot o gipasaylo ko na ikaw.
1: Bro,

0: Vaya que en el Surroy Cadinisa convento, James.
1: Diga sa trabaho, Father Joseph. Kung wala yung overtime, di paninguhan ako nga kung makaabot pa gani ko sa oras sa misa, musimbagin ko. Kay gusto ko nga mabawi sa akong pagkuhang sa Ginoo. Bisan tuod, dili ko takos nga muduol kaniya. Tungod sa akong pagka makasasaha.
0: Gusto nga mong gibuha, James. Although, way perfecto ka na to. Tungod sa atong pagkatawanon, but at least nga kun mahisok kamod kita, maninguha gud kita sa pagbangon. Ug dili gid unta nato wad-on ang pagpaduol sa Ginoo. Labi na karong panahon nga sa akong obserbasyon nining modernong panahon, taken for granted na gyud sa tao ang pagpaduol ug pag-ila sa Ginoo. Ilabi na sa mga kabataon-unan. Ug dili kay sa mga kabataon-unan lang. Subo usab nga palandungon nga mismo ang mga kinikanan nga maunta ang ehemplo sa ilang mga anak. Mauno sa binuon ang naglid niini ngadto sa sayop. Sama sa adlaw nga Domingo, which is the day of the Lord. Adlaw sa Ginoo. Maugihapon ang gihimong priority sa mga tao, ang pagsuroy-suroy o ang paglingaw-lingaw, ang pagtagbaw sa kaugalingon. Nga usara mong ginuunta ka oras o kapin sa oras ra ang pagpahigayon o pagtambong sa santos nga misa. Ug subugihapon nga palandungon, nga mismo ang mga ginikanan mausap-unta ang angayang mutudlo sa ilang mga anak nga musimba. Dili usab makahatag silang panahon kay adunay laing priority. Diin angay gilunta nga God must be our top priority. Ug dili ang lumalabay nga mga butang nga gi-offer sa kaliputan. Nga sa pagkatinuod lang, kung tawgo naghani kita sa atong labaw makagagahom, nibisan ha ini-ini sa atong pagbaya na ni kalibutana, wa gyud kita'y mada. O nga kung aduna man gani, kana maura gyud ang mga maayo o dautantang buhat mausab unya ang paghukman o himuong basihan sa Ginoo. Kung kita angay ba sa iyang gingharian o dili, diin lakip usab niini nga iyang paghukman, ang paghimo uwa na to paghimo sa mga butang nga angay unta natong buhaton. Apan, pakyas gihapon kita sa paghimo niini.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
3: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
4: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QR, PH, or your linked Salmon card. It's a belly friend.

bisan tuh sa problema nga ako karong giatubang. Apan kung muhapit na gani ko sa simbahan o makasimba, labi na kung magakalawat ko. Batiyon kina ko ang kaangkay nga pagbati diri sa kong kagalingan. Salamat kay kanimo Ginoo. Salamat sa imong gugma o kaayo. Gawa ko nimo pasakti. Kanunay ka kinakuban ako. Bisan pa sa akong pagkadili takos. Oh, mapit ay kong pasudan sa dili pa kong diretso sa eskulahan ni Chelsea. Aron na hapiton sila si Turanding dito. Taog-taog na kong makasudan ng tinuang isda da. Mapit ay kong merkado. Basta nga makatiming kong labas dito.

0: Ay, salamat. Nakalasot kita sa traffic. Nakatext na yun ko ni Turanding o Chelsea. Nga, hapito na ako sila sa school. Kasi mo nabog? Number mo din ni Chelsea? Hello, Chelsea. Langga. Nagpaduhon ako din sa eskulahan.
1: Hello, Sir James. Ito si Chelsea, Sir Roy. Si Greta, ni. So, ni Turanding.
0: Ha? Greta? Oh, may igsunay nga Greta si Turanding? Guryo tingali. Doon na, pero Greta, woman. Pagkisa din eh. Ganun ang number man ni Chelsea ang imong gigamit.
1: Sus. Sir James, ma. Siguro yung bitali, Sir Roy. Kaya kung di man ang Turanding. Greta naman ko rin, Sir Good.
0: Unsa? Ikaw, good guryo. Ikaw din eh.
1: Hinayin mo lang, sir. Hinayin mo. Pawidak na ka pangalan ko. Baka mapunok.
0: Hay, ni mo, Guryo.
1: Greta na, sir.
0: Lagi. Oh, lagi. Greta na lang. Greta. Oh, nanawag bang ka? May uban di ka ni Turanding di ay?
1: Oh, wow. One, sir. Why? Substitute ko niya, sir. Di ay kuwadya ni Turanding.
0: Si substitute?
1: Well, sir, nanawag dito si Ate Turanding sa amo, sir. Nagparilibo kayo, nagsakit na niya po, son. E, murag, naan niya, sir, that means.
0: Oh. Ay, pastilan ni mo, Guryo.
1: Greta na, sir, oi, please.
0: Oh, sige. Mahuman ka, ha. Sige na lang, aron nga mahumanta. Kugita.
1: Joker!
0: Diol na ko. Pag-atang na lang mo din na sa waiting shed, ha, sa gawas. Aron nga, ma-pick up tada yun mo.
1: Okay, Sir James. Mugawas na bisa sa school si na Chelsea.
0: Okay.

0: Asa naman si Gorio o Chelsea? Huwag man din sa waiting shed nga akong giingon nila. Pastilan ganyan si Gregorio eh. Nagpag-grita-grita para ba? Ah. Sa ako na sugatong ng duha eh. Ay, pastilan. Oh, nara si Chelsea o Gorio. Oh, papailang pagpaingon din eh sa may waiting shed. Isa man ang migunit ni Chelsea nga may agak in eh. Oh, no.
1: Hi, Sir James!
0: God! Siri kami? No!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayog hapon ako si Radyo Man, Josephus, JQ Kiano, sa Tugan News Break, ang karo kapuna, hatod ka to sa Data Extra 513, hindi bang mabatalon, ang naanaydad mag Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 ay mga superior at ex-dance, nga ba o'y graputik ka sa mga silyula, apilamans din sa host, batok sa nalabins nga free radicals, ang ipagrabing sa pulsyon, liveries ba bisyo sa mga spagyong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa atong balita gibasaka nagkaso kini usa ka pintor na dakpan nga naggupot og armas ka wild lisensya dito sa Basitio Kalubihan barangay Gadalope ning dakpan sa Sugbo tumaling adlaw ang usa nagkaso mao si Alias Ban 23 anyos sa Gabrigol sa ni ka pintor nga taga Sitio Mangaan sa baoga barangay si Ban nagdakpan kini sa kapulisan sa Gadalope makini gi report og gitaho nga nagdaog armas sa iya sa sugutag lugar na sakpan sa akong nakulis sa posisyon ng usap ka 9mm revolver ka armas nga doon ay usap ka mga bala kaso ng illegal position of arms and ammunition ang kaso nga ipasaka batok ng ibang nga dinakpag nga si Juan in sa gitanggong na kroon sa Guadalupe Police Station. Patulong Diyos, may karong hapuna. Hatod ba ito sa DTX 500? Ang DTX 500 kampiyon ng presyon ang 1.3 million ora credit sa antisans. Ebektibo ko din ang pangatala sa mga free radical sugar oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pamataon. Internal organ na yun. Ang DTX 500, ang inyong batas sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, obesity, insomnia, acupuncturist GERD. Ang DTX 500 ang sekreto sa magagwabo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Bindutag aura one guapa to another. It's giving confidence. Myra Era.
5: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
7: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargato!
13: MaxVit Kargato!
14: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
18: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS. Bindutag aura one guapa to another. It's giving coffee.
5: to hear. Step into your Myra era.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
10: This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
13: Kung moingon si mama nga,
22: sige kagaw, imnanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
22: Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
25: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
27: Oh, ito. Carl, palihog gani sa litron?
28: Carl, palihog po ng bupis, please.
26: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro? Uy, ishare po, bi?
29: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
26: Ihatagan ni Carl ang bill.
28: Carl? Asa man si Carl?
29: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
30: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
31: Let's go.
32: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
31: go with the flow.
32: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
31: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara, tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanig suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa Sed Marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
8: DTX 500.
10: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape
11: na ayo na ako.
8: DTX 500
9: mapalit sa mga butika.
12: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-aguanta pa.

0: And polycotton, samantha, malupit, sakamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Ag dosiran, dosiran.
7: Dosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
13: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
12: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
13: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Na ay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: Hala, inig na ay hila na tako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kidilets.
19: Chewable paracetamol and candy flavors.
20: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
15: United Home.
17: Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
19: Kargato.
8: MaxVit, kargato. Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
24: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Si Kent, may anhig siya sa ospital bisanon sa kalayo. Tungod lang na ako. Og, nalipay kay ko siya kibuhat. Pero, dili mahimong paundayunan ko nga kong gipati.
3: Dini si Kent, unsa?
2: Ayaw
3: na lang pagpamagkakaisa. Bisulti na nako si Lolo Sam nga si Kent tong hilabot sa larawan sa akong manginikanan sa kwarto ni Papa. Busa, sulti na lang kung din hiba si Kent.
2: Oo.
3: Unya, wani mo siya papulayan?
2: Ako na siyang gitambagan.
3: Imong gitambagan? Unya, sa payang tubag?
2: May pauli rin siya.
3: Pero dili pa karong adlawa.
2: Sir Hans, dili na ko kontrolado kung noon sa man ang buhato ni Kent. Kitang tanan, lain-lain og dagan sa utok. Doon ay dako ang problema, doon ay si Gamay.
3: Pero mahimo ni mo siyang itukmod palayo ni mo. Pasakiti siya!
2: Dili ko parihas ni mo. Dili ko parihas ni mo. Ngayon na lang kayo mo pasakit sa uban. Dili maghuna-huna ko si Bation siyang isig kaingon.
3: Meno, may pagpakabana ba sa mo sa akong Bation?
2: Oh, sir! Ako! Nagpakabana ko! Kahit kung wala pa akong magpakabana, wala na unta ko ubanin niyo karon. Pero tungkol kay nagpakabana ko, huwag naluoy ko ni mo, maunga niya pa ko hangtod karon.
3: Niya ka! Tungkol kay gipugnan ta ka!
2: Dili, sir. Niya ako. Tungkol kay gusto na kong niya ako. Anad ko og layas-layas, sir. O, magani makapugong na ko akong inahan. Ikaw pa ka. Pero tungod kay gusto pa ko maservisyo ni mo, tungod kay guilty ko sa hitabo ni Kara, maong ni ako. Mo na nga ayaw ko ina, nga wa ko magpakabana sa imong kipati. At huwag na ko. Niya pa. Oo, din si Kent. Nangumusta lang siya na ako. O pasagdi na lang siya nga mangumusta na ako.
3: Dili. Tintasyon ka na sa kaminyo o ni Kent Aisa. Maghatag ka na usa kung magpaduol ka kang Kent.
2: Gusto ka. Nahimo na kung sa. Kay mo'y gusto ni mong mahita mo. Pero, sultihan di ka, Sir Hans. Dili ko perpektong tao. Pero nahibaw ko mapugong sa pagpakasa. Matuog na ko. Aron malagsik ko. O makagawas na ko. O garon sad nga, dili mo madakan si mong bayaran nandini sa hospital.

0: con cag. Gaydong, sudong, kabasagod ni mo.
1: Anhuna ko magpaugal. Tuwabi to si Kuya Hans sa ospital.
0: Oy, inyo man tao ng bahay. Dali, magkuha kong tuwalya, ha? Asya man ay imong yawi din si bahay?
1: Tuwa man ni Kuya ang tanang yawi, lo.
0: Sige, hindi akaw na, ha? Magkuha kong tuwalya ang imong ilisan. Ausod una sa kwarto ni...
1: Hay lang kwarto ni Isa.
0: Atana ka na. Siya ang nag-ukupar sa kwarto para bisita.
1: Nawag. Melo.
2: Hay karon.
1: Ganong tanam ka kuya? Ay bo tingali ka ngani ako sa probinsya.
2: Uli ang imong asawa.
1: Dako na ko kuya Hans. Pasagdan ako sa kinabuhi.
2: Pasagdan? Kung pasagdan ta ka, naibaw kong saon kasasa.
1: Ikaw ang nagbutan ako sa dapit aron mahimo ko makasasa, kuya Hans. Imong sa ko makasasa ako.
2: Ken, uli ang imong asawa.
1: Kung dili ko mo ba uli, kung sa ibuhato ni mo, kuya Hans.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
4: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Lumbi po ding San Miglitro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
8: Carl, palihog gani sa litron.
9: Carl, palihog po ng bupis, please.
7: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po, B.
10: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
7: Ihatagan ni Carl ang bill.
9: Carl? Asa man si Carl?
10: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Renal.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow!
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
15: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow!
18: Ayaw sunda ang kabo, ang nasa imong nahuna!
19: Kumulti ka, no? Mura o guwasa ka magpakabo ang tungod sa imong gugma kang kara, Kuya Hans. Kung unsa may problema nga akong yatubang karon, ha? Kimunibog na! Anak, sab ko! Ni Papa Emilio! Busa may katungod sab ko, mutunaw sa labit, ng imong tumbad!
18: Tuwa sa sabay.
20: Niyari kining kwartuhay butang ni Kuya Hans sa Ayasa. Iyan lang kayo mabuhat ni Kuya ang gusto niya buhaton. Samtang ako.
21: I don't care. Niya lang ito aliyaw. Niya na siya pajama ni Kuya ni mo.
20: Dili ko musulo ba na lang? Pagamita ko si mong pajama.
21: I don't care. Ayaw lang tao mo pag-away si Kuya Hans ninyo, ha? Siguwang nabaya ko, dagko na mo. Dili taong kong magkapugong kung mag-away mo.
20: Do, kapila kong musukol ni Kuya Hans. Nainumdum ka?
21: Ay, Kuan, muraga, sukat sa pagkabata ninyo, Kuan. Katulo,
20: may ihap lang higayon na misukol ko ni Kuya. Pero dili maihap ang higayon na iya kong pasikitan. Sa pung o sa buhata. O karon, milampos na yun siya sa pagbilanggo na ako sa kaminyoan.
21: Dungkak.
20: O dili na ako makalingkawas sa presuhan ng ibutangan ni Kuya Hans na ako.
21: Dungkak. Kinahanglan sundo ni mo kung unsang husto. Ayaw ang imong kasing-kasing.
20: Parihas na mong sinultihan taran.
21: Pero naana na. Naminyo na ka. Huwag magtingali ka guduriya aron magpakasal sa imong asawa, dili ba? Sinsay nga sa mong asawa doon ka na.
20: Ay, si Claire. Dinhin na si Claire sa una.
21: Pero katong model ay imong matong uyab, dili ba?
20: Ola. Pero,
21: hatagi na lang higayon ka ng Claire, Duncan.
20: lisod kayo ang akong sitwasyon karon na. May asawa ko. Panlaing babae ang akong gimahal.
21: Ay.
20: Unsa may akong buhaton, lo, ha? Arong bawa ang akong pagbahal ni Ayesa, lo.
21: Ay, nahinumdum ka sa imong pinanggang tuwaan sa una nga nagiguba ni Kuya Hans Nemo.
20: Oh,
21: ang imong eroplano.
20: Olo.
21: Pwerte ni mong hilata kay naguba ni. Nasuko ka ni Kuya Hans Nemo. Pero paglabay sa panahon nga, wa na ni mong makiti ang maong gawaan. Laing gawaan na sab ang nakalingaw ni mo. O dili na ni eroplano, barko-barko na.
20: O si buti pa sa butlo?
21: Kung magpalayo ka sa butang imong gimahal, sa inanay, malimta na ni mo siya. Naaman siya sa imong kasing-kasing, apan dili na siya maoy mo kontrol sa imong buhaton.
20: Butong pa sa butlo?
21: Palayo sa kalayo aron dili ka mapasok.
20: Sumapalayo ko ni Ayesa.
21: Kung siya ang mahimong sinugdanan nga makasaka sa imong taminyon, palayo niya.
20: Lo,
21: ipunting sa imong asawa ang imong mga mata sa imong asawa, Dong Ted. Ayaw tanawa ang iyang mga sayop. Maoy hunaw naa ang iyang kaayo, ang iyang gugman ni mo. Pangayo ug kusog sa Ginoo. Pag-ampo niya, nipapaso niya ang imong gugma ni Ayesha.

0: Ma'am, nausa naman tao kasi di naman lang ka pangisog. Magdaan ang ginagsundang ng imong anak inigawas, anak.
1: Bisit siya!
0: Ma'am, ayaw pa na sa tama. Ma'am, huna-huna ang intawad ang imong anak.
1: Ah, otro po ka! Ay, magbuot ko masuko ko! Ako!
0: Ala! Lala, nga naman ka, naunsa man ka!
1: Ay, ay, sa kitagang utiyan.
0: Patay!
1: Aday!
0: Ina! Makuhaan na yung kaanang kaisog ni mo! Ay!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ka, kaya ba din yan?
4: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hello?
8: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
12: Tosiran Forte.
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
17: Maayo na lang na ay Kidilets.
18: Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
20: United Home. Unilab yan.
21: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex the If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Ang kinis na niya?
29: In fairness, nag-glow up.
28: My budget.

0: Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Sugbo kami sa Yerog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa pagbalik sa Unilab Quality Alaga, gikan ni Doc. Ang ato ang pag-isigutan karon, importante sad kaayo ha, apasumpay sa nilabay nato nga episode, saktong pag-atiman, dakong kahupay, karong nga mga panahuna, mga kasama. Adunay uban ka nato, manggod. Usahay mo ingon, okay na lagi na. Last rice na, promise. O niya, may ngang galing ha. Diet ko, ugma lang. Karon kaon sa ako. Ugma na ng diet. Pero, maragkadadlaw na lang ha. Daghag rason ba? We're making excuses, no niya. Nakanunay naman hinoon. Murag din naman na excuse. Nahimo naman hinoong habit. Labi na giyod, mo tambong galing kag birthday. O baka imong i-gift, imong kaugalingon nga as well duman. Mukaon kong daghan kayo karon mga sweets. O baka stress ang imong nasinati. Usay kompleto, rikado na giyod tanan ang imong nasinati. Di lang takabantay nga, samtang busy ta, uy, aduna na di ay tay kondisyon nga. Inanay, hinay-hinay lang nga naumol, nahitabo sud sa atong lawas. Og usa na ni ana ang fatty liver. Karong adlaw to kiun nato ha, karong nganong importante man, ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas og sa maayong kalawasan. Busa, ato ikaw man pagbalik, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist og gastroenterologist nga mapasabot nato unsa man kaimportante no ang atong atay, ang function ini og ang pag-atiman sa atong panglawas. Alang sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Mayang hapon Doc John, welcome pagbalik sa DYHP.
3: Hello, Ma'am Aida. Good afternoon. May hapon po sa atong mga tigpaminaw, no? Thank you for having me here.
2: Yes, Doc, no? Sa atong pangutana, labi na kay nag-atang na ron na atong mga sukin tigpaminaw kay interesting kay nga topic. Kay, ako ba ba yan, Doc? Mabaliwala lang bitaw.
3: Mao.
2: Pero kinahanglan di ay nga atong hatagag pagtagad. Doc, nga nung konektado man ang fatty liver sa mga metabolic condition sama sa diabetes, obesity, o kaning taas nga kolesterol?
3: Mm-hmm. That's a very good question, ma'am, no? So, importante nato na masabtan na ang atong atay, mauna siya ang processing center, no? Sa atong lawas. In other words, mura na siya og kanang chemical factory ba? Mauna siya ang nag-process atong sugar, no? Sa tambo, ang kanabitong gikaon nato na daghang tambok, no? Uban pang nutrients sa atong gikaon, muna yung process. Ang atong atay mo yung nag-process. So, kung if you have diabetes, no? And then obese ka, and then taas pa dyugag kolesterol, ang atong atay, ana, mu-process na siya sobra kaayo na tambok og mga sugar. Tungod ini, magsugod na og tipok, no, ang kanang tambok sa atong atay, no, samot na sa atong liver cells. That's why dili lang siya problema sa atay lang alone. Konektado gyud ang kanang tanang mga kaning tanang mga sakit, no. So kung dili makontrol ang diabetes, kolesterol ug timbang, mas dako usab ang posibilidad na mo grabe ang fatty liver.
2: Sa mga napaminaw karon unya bagohay lang ang snacks, so sabot yung snacks ganina o baka inyong giandam karon nga padong panihapon. So Doc, murag usab din ni sila teamwork, no, nga kun adunay usan ini dako usab og chance nga mosunod na ang uban, no, sa lakip na ang fatty liver kung dunay risk ka sa katong na mention nga mga consequences, mga balatian nga imong nasinati, posibleng mausa na to og kanina mo isang putanan ang result fatty liver.
3: Yes, so tinuod gyud na, no, most of the time magkuyo gyud na sila tanan, no. So for example, ang usa ka tao, no, obese, no. So kung obese ang tao, dako gyud na siya risk, no, na mahimong diabetic. Nya aside sa diabetic, napud na siya risk, no, na taas og cholesterol and blood pressure, no. That's why we call this metabolic syndrome, wherein ang tanang mga problema mag-connect-connect rabito sila or interrelated, no? Maunang mag-work sila as teamwork.
2: Mm-mm. So, Doc, kung palanglitan, adunay diabetes, no? O niya, taas nga cholesterol ang usa ka tao, bisan og okay ra sa ilang pamati, okay ra lagi ko. Apan, ang ngayon, magigapon silang mamahimong akonsyo sa ilang kahimsog sa ilang panglawas?
3: Oo, kinahanglan gud, no? Kaya ang fatty liver, no, as mentioned before, kasagaran walay simptomas. Bisan maayo imong pamati, no? Pero waka kabalo, nag-develop na din kaug fats, no, sa atay, no? Mauna kung aduna kay diabetes, obesity, taas imong cholesterol, dapat regular gyud ka magpakonsulta sa doctor, no? Magpa-laboratory, then magpa-ultrasound, aron makabalota kung unsa na status sa imuhang liver. So that's why we need to be conscious, no, of our health, especially of our liver status.
2: Oo. So doc, sa mga naminaw karon, no, nga taas ang cholesterol, nga high blood, nga na diabetes, mangutan na sila, reversible or preventable pa ba ang fatty liver? Unya unsa usab ang mga lifestyle changes nga kasagaran nimong ma-recommend, no, sa ato mga tigpaminaw karon, labi na sa imong mga pasyente kato mga nagpakonsulta nimo, doc.
3: Again, that's a great question, no. So kaning fatty liver actually reversible gud ni, no, silbi pwede gud nato ni mabalik, no, sa normal, no. So ang akong usual tambag, no, sa mga tao, sa akong pasyente, so dapat i-balance gud nato ang ato ang diet, no. So dapat we need to eat more vegetables, more fruits, no, less dapat ang atong sweets, no. Okay. Ang kanang mga karne, no, ang katong grabing mantika, ang mga processed foods ato pong i-minus-minusan, no. Nya kaning mga tamis, no, daghan kitang mga desserts dire, no. Uh-oh. Left and right atong mga sweet coffee kunuhay. Uh-oh. No, so kana ato gyud ang minus-minusan, no. Nya kana pong pag-exercise, no, that's another thing, no, dana dapat buhaton sa mga tao, no, na bisan mo start lang sa gyud ta o gradual, meaning hinay-hinay. Uh-oh. No, na exercise. So usually mo start ta mga 15, no, 15 to 30 minutes until maabot tag 1 hour, no. Uh-oh. Nya katong mga grabe gyud kay katambok, of course dapat maghinay-hinay na gyud pud sila exercise, dili lang sa katong mga kay kanimang kung fatty liver, pwede pud ni siya mo occur sa mga niwang, no. So kani samot na ang mga tambok, dapat gyud pud sila mag-exercise.
2: Yes. Oo. So doc, alang sa mga moingon nga lisod sugdan, oy nya kana ingon uma na lang lisuda gyud, oy, so dinha mga excuses. So unsay pinaka sayon o realistic aron mapahigayon na, no, first step ang pwede nilang buhaton kanang kaya imintinar bisan og busy sa trabaho o baka bisag naa sa balay.
3: Okay. So big help kaayo, no, na kanang maghinahinay na ta og change sa atong lifestyle, no. Dili kinahanglan na drastic or paspas ang atong lifestyle change. So consistency is the key. Bahalag mag-start tag hinahinay basta kanunay. So katong imong pangutana, unsa man ang ilahang pwede sugdan, no. So akong na-mention, no. So first, katong magsigig inom og soft drink. So dapat kat imong soft drinks kung kaya ilisa na nimo og tubig na lang. Oo. Kung kaya. Di ba, maghinahinay bisag brisk walking na lang ka, no. Maghinahinay kag lakaw, no, mga 20 to 30 minutes, no, every day. According sa studies, bisag 5 times a week, no, na extra na walking, no, 30 minutes of walking 5 times a day, maka-improve na gyud na siya sa atong fatty liver. Nya katong mga kanang dili kaayo makakuha og saktong tulog, yes, mas maayo gyud, no, i-prioritize ang sleep, no. So kana if you can do this every day, no, mo follow pud tanan ang healthy habits, no. So you have to remember na small steps today can make a big difference tomorrow.
2: Okay, okay, murag na, murag bitag ma-mindset na lang pod nato, doc, no, nga sugdan karon ugma sunod ugma, murag maandad na lang ba,
3: yes,
2: ang atong body system. Oo, doc, sa mga pasyente nimo, do na bay mga pinakabata or mga ages bito nga naani nakasinati og fatty liver?
3: Yes. So sa una, mo ana sila na occur ang fatty liver sa mga 40 years old and above. Pero karon bitaw, no, as low as mga 18 to 20 years old nanay fatty liver. It's because of their lifestyle, no. Kay mag unsa may buhaton sa mga bata, no, magsigig tan-aw og TV, kaon og junk food, kaon og processed food. So dako gina kaay sila grace for fatty liver.
2: Magasama ang ato ang guide karon palagi Doc John, importante kaayo sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon. Gumikan kay ginikanan dako man sad no og factor nga nasa balay sa mga andamon nga pagkaon sa ilahang pag-advise sa ilang mga anak nga mauni mauna dako ikatabang sa magkasama apan. Klaro kaayo kaayo sa atong gagipang hisgutan karon. Dili kinahanglan kalit-kaliton ha sa masagingon ni Doc John nga gradual lang no. Hinay-hinay hangtod nga maanad ang imong lawas. Ang importante magpadayon panahon ang imuhang pag-exercise, ingon man, conscious sa pugka nga mabato na nimo, ma-practice nimo ang healthy lifestyle. Unya, panahon na, aron magbantay-atay mga kasama. Gawa sa saktong pagkaon o regular nga exercise, siguraduha usab nga makapakonsulta sa doktor o pilia ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celebin, phosphatidylcholine, powered by Phytosome technology, nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaproteher, makapanalipod sa atay. Duna pod kini multivitamins og zinc alang sa dugang nga suporta sa liver health. Adunay diabetes, high cholesterol, overweight o medyo masubrahan na nga maingon dayog cheat day man ron, panahon na aron magbantay-atay mga kasama. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health Tips, Early Risk Assessment o saktong giya sa pagpanalipod sa inyuhang atay. Dungantang magbantay-atay, get a Liver Prime 120 milligrams at SRP, 42 pesos and 40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams, 70 pesos and 50 centavos, SRP, at leading drug stores nationwide. Ask your pharmacist today. Dikang salamat kayo, Doc John, sa line na usap nga panahon nga imong gihatag karong hapon na diri sa DYHP. Ma-educate ato mga listeners unsa imong mensahe karong hapon na.
3: Thank you sa tanan na naminaw na ako. I hope daghan kayo muna katunan karon.
2: Dikang salamat, Doc John, Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist at ang inausab ang dugang panatong isgutanan kabahin gapon sa bantay at ay mga kasama kausap pa kini si Radio Man Aida Tampo sa kininausab ang laing edisyon sa ato Unilab Quality Alaga gikan ni Doc bantay at ay hatod sa Liver Prime. Maayong hapon.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: In
11: dutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
12: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
15: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Goodbye.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP, alas 5:20 sa kahaponon.
4: Headlines.
3: Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni Susina sa lain pa mga barangay sa syudad nga giingong adunay mga baboy na nga nangamatay. Away sa duha ka grupo ang hinungdan sa nahitabong sinumbagay sa duha ka estudyante sa Talamba National High School nga nakuhaan og video o nag-viral social media. Mga tinud-an nga nalambigit kay paubos sa intervention sa DSWD o kapulisan sa syudad sa Sugbo. Hunta probinsyal miawhag sa mga tunghaan nga i-appeal sa pagtudlo ang artificial intelligence kon AI sa mga tinud-an kay dakong ikatabang aron kini manerbaho man sa paggraduar. Okay, kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes, mga kasama, Agosto 4, kumusta yung kahaponon karon? Isa may inyong giandam para sa panihapon. Importante nga, diray bugas nga malungag. Bahala o utan-utan, mas lami kayo na. Kahigop tang init nga sabaw. Last na lang kung dunay pinirito or inununan nga isda, mga kasama. Daog na, pites na. Namin ako sa mga radio karon 612. Mayang hapon niyong tanan sa ito ang digital platform DYHP Rmn Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Sa baga mo nahimutang, mga kasama, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Standby lang sa ito ang DYHP answer to win promo. Ato ang pangutana karong hapon na, ha? Aliyon na ta sa mga detalye sa ato mga balita. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni Susi na usab karon sa lain pa mga barangay sa syudad. May katahong adunay mga baboy nga nangamatay. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulonos.
4: DYHP RMN Report.
5: Kini mao ang balita hatugato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gisusin usab karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang laing barangay sa syudad nga gikatahong dunay mga baboy nga nangamatay. Kini mao nasumpo sa City Government ang usa ka baboyan sa barangay Kiyot nga gikatahong nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Ang barangay nga gisusi sa tungdang mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan anaa gyapon mamutang sa South District sa syudad. Subay niini, laing executive order ang luwatan ni Mayor Nestor Archival nga mopaligon pa sa monitoring sa ASF cases sa syudad. Kinibasi usab sa sugyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF sa City Hall.
6: Ang main meat yun sa atong itanaw nga additional executive order ang pag-monitor. Primero, pag-testing sa atong mga animals. The second one is pagdala padulong din sa syudad o ikatulo ang mga gikan sa laing lugar padulong sa atong syudad. Una yung pinaka-meat sa atong executive order.
5: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya ang DVMF. Maraming nahingusog sa game ng mga measures na kayaan batok sa ASF. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: At oras alas 5:23 sa kahaponon ng Hunta Provincial, biawhag ka ron sa mga tunghaan nga appeal sa pagtudlo ang artificial intelligence kon AI sa mga tinun-an kay dako kini ikatabang aron kini manarbaho human sa ilang pag-graduate. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso.
4: DYHP
1: DYHP RMN Report.
4: Giawag sa Unta Provincial ang mga tunghaan sa Subo nga mubutang og mga artificial intelligence kun AI courses og skills sa mga academic programs niini. Subay sa padayong paglambo sa teknolohiya nga nahimo ng kabahin sa pagtuon og edukasyon ingon man sa nagkadaiyang mga trabaho. Pinaagi sa usa ka resolusyon nga gipangamahanan ni Bukal Loren Cinco, giaprobahan sa Hunta Provincial ang awhag niini ngadto sa mga tunghaan sa Sugbo. Matud ni Cinco nga kini makatabang pagpalig-on sa abilidad paggamit sa teknolohiya ug makatabang sab sa mga tinun-an nga ma-develop ang skills sa pag-usab-usab sa panahon ug sa kalibutan. Ang maong lakang giingong makabenepisyo sab sa mga tinun-an human kini mugraduar sa ilang kurso, sanglit magamit kini sa ilang pagpanrabaho, ilabi na sa taas nga demand sa mga trabahante nga makamaos sa paggamit og teknolohiya. Ang aprobadong resolusyon ikatakda sab nga ipadala sa Commission on Higher Education CONCHED ug sa Department of Education DepEd Cebu Province alang sab sa bag-ong impormasyon. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN.
7: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami ug humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province at tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Nationwide. At oras sila 5:25 sa kahapon ng DYHP Answer to Win Promo. Mga kasama karong hapon na, mutana na ito. Unsa man ito ipa-include sa pagtudlo sa mga tungaahan sa probinsya sa Sugbo, mga kasama. Aron magamit ang maong learning. Sabi na sa mga bago mugadwar o sa mugadwar, mga kasama. Unsa man ito. Clue, gali ato na duha ka letter. Ka letters mga kasama. Tubag na. Usa man itong blank nga i-appeal sa pagtudlo sa mga tinuruan aron makadakong ikatabang labi na yun sa digital karon. Tubag na ha. Pinagi sa pag-comment sa atong ang live program karon sa DYHP News Updates. Pating sa yun na ragyod. O i-follow ang ato mechanics. Like, follow DYHP Element Cebu Facebook page. O Facebook page, Attorney Rofil Fernandez Banyo kanay doon ay blue check gilid sa apelyido. Kinaghan biya kayo ang makita na ito karon. Yes, Facebook nga mga nagdag Attorney Rofil Fernandez Banyo. Pero ang legitimate, kanay doon ay blue check. Gilid sa apelyido, Attorney Rofil Fernandez Banyo. Kaya padayon mo sa pag-follow o pag-like. Kaya naghatag po ng mga content o mga personal yung vlogs ni Attorney Rofil Fernandez Banyok, mga kasama. Share itong live program karon.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
3: Ariyo na ito sa pag-aninaw o sa may kahimtang sa gawas nga bahin. Samtang padayon mo di ang anaminaw sa atong tulumanon sa DYHP News Updates o litubag sa atong pangutana karong hapuna. O sa later sa gawas nga bahin, Radyoman Joseph Fosquijano, JQ.
1: DYHP RMN Report.
8: Well, salamat sa pag-radyo madaing sa itong kapagadyo na sa gawas nga bahin karabang rasa sa natan sa trapiko at unahon diri sa may uptown area. Kung ikan ka sa may 50 going to Mango Avenue, so kayo sa Mango Avenue, pero sa may German Slum Avenue, slumugin karabasok ka na, palugin sa may Esquina Gordo Avenue, o palugin sa may Isos Minya sa may recognition area habi nga sa pier area din sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang Rodriguez Carabagora sa Bicharara Gamay palungi sa may Grama Avenue ang right lane rama o inagkas natin kahos natin sa mga sekanan palungi sa may Grama Avenue Panampikas Lane tugi ka sa may Grama Avenue padulo sa may 20 os minya, mudret ra andagan sa mga sekenan, karong kapag orasa. Samtang ang Colon area, padulo sa may 20 os minya, subay sa Jones Avenue, gamudri sa may Sinar, London, padulo sa may 20 os minya, mudret ra heavy traffic, karong orasa. Nagkay doon ay may mo gawas, mo padulo sa may Mango Avenue, doon ay mo right turn rin padong sa may Rodriguez o doon na sa imong padong rin sa may Osmia Boulevard. Samtang ang Picas Lane, ikan sa 20, padong rin sa may Colon, waray ang ikabalakan, mudrito ang dagas sa second ang karong kabaga orasa. Samtang ang Osmia Boulevard, ikan sa 20, ang right lane, padong sa Cebu Provincial Capital, sumoking karong mga sekanan, padong rin sa may Iscario. Ang Picas Lane, Pumintaha ra gamay kay luag-luag ra padong sa may Pintos Minya. Samtang ng Iskario, gikatay sa may Cebu Provincial Capital sa may Rosmia Boulevard, padong sa may Esquina y Pramos Extension ug sa may Juan Os Minya, sumoking ra mas kanan, padong sa may Kaputa Farming na sa may Gordo Avenue Iskario Extension. Ang Picas Lane na moderate ra gikan sa may Kaputa sa may Gordo Avenue, padong sa may Cebu Provincial Capital. Samtang ang Invaders, slow-moving ang mga sakanan, padong sa may Verama Avenue. Samtang ang Juan Osmeña, ika sa may Mango Avenue, moderate to heavy traffic karborasa, bumper to bumper, padong sa may Iscario Street sa may Habinas Capital Side. Samtang ang South Gabayan, dari sa may El Pacalso, maray ang edinigil ang igang karborasa, no sa ka bisis sa dagat sa masakanan na moderate heavy traffic karon padong sa may flyover Mambaling og Basak Pardo Highway na sa may Bakalso sa tabing daan padong sa may reclamation sa may SRP magyan ini ang SMC site nakasin natin sa Nicol sa dagat sa masakan karon ka baga orasa samtang ang North District sa Cebu City ang MGVQ Avenue Wari ko daw, gigaday sa may plaza, padong sa may New Amos Road. Ang New Amos Road, slow moving, ang mga sakan padong sa may MGQ Avenue, habig sa ipodromo o mabulak. Ang General Maxilom Avenue, gigaday sa may Mango, slow moving ang mga sakan, ang padong sa may Eskina ES Fortuna. Ang Arspecia Frias, Mudritra, panibot rin sa doon ka mga flyover, doon sa may pag-ibig sa may BIR, padong sa may Manila Calamban Road, nagkakas natin sa kaon sa dagat sa mga sakanan, karong gabaga orasa sa kahapunon ng Pobjang Polisikan, gikan sa Mabulo Church, padulong sa mga IT Park, slow moving sa mga sakalan. Hamtang kaya hintang sa panahon, para ang ay kabalakan, para guwani din magunuan tungos ka tinaos, kalangitan karon huwag dagong mga itong nakita, napakita ng haring adlaw karong mga orasa sa kahapunon. May labalang kasunasun, karong kasutasun sa panahon, gikan rin sa gawas, alang sa traffic update ng Yuran Sumang, Joseph Osgano, DYH, Pita Pagka, RMS.
9: Sumo, Nationwide.
3: At oras alas 5.31 sa kahapunon. Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sa 5.32 sa kahapunan away sa duha ka grupo ang hinungdan sa nahitabo nga sinong bagay sa duha ka estudyante sa Osaka National High School na nagkuhaan o video nagkatap sa social media. So, natinun ang ipaubos sa intervention sa DSWD ingon man sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
9: TYHP Tatak RMN Report.
10: Kuman mag-viral ang video sa social media labot sa pagkulata sa usa ka lalaking tinun-an sa kaubanan ning estudyante sa Talamban National High School. Ang Talamban Police Station mihimo dayon sa investigasyon sa video nga mikatap makita ang pagkulata sa usa ka tinun-an pinagi sa pagsumbag sa ulo sa dakuon nga estudyante samtang ang nakuha sa video daw sa maoy nagsulsul sa duha. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sinayang ipatawag sa principal sa tunghaan ng mga bata nga nalambigit sa pagpanumbag uban sa mga gidikanan niini. Nahibawaan nga duha ka grupo sa mga estudyante ang nagbangi. Gipili lang sa duha ka grupo kung kinsa aga magsumbagay. Nga may nakita sa video, walay tino ang hinungdan sa lang panag-away.
11: According sa itong investigation nga, duha din ni sila ka grupo nga nag-away. No, niya, kinilang duha ka mga estudyante, ang murag napilian nila na mo ay magsumbagay niya itong napita. No, wala din sila ka ng personal yun na ka ng away yun between nilang duha, kundi duha nila ka grupo sa mga estudyante. But nothing serious ang ilang mga rason, wala iklaro po. Siguro, naalas lang yung mga panagsungi lang dito sa mga iskwela.
10: Sa dihang nagkatubang na ang gamanag ginikanan sa buhatan sa principal sa tunghaan, nagkauli ay na ang ilang gamaayong kabubuton o mipasalig ang ginikanan sa bata nga nanumbag sa ulo sa iyang kaoban ng estudyante nga mo imugasto sa pagpatambal sa bunuog nga naangkunin ni sa ulo. Bisan pa man nga nagkauli na ang ganuha katinunan, ipaubos gapon sila sa intervention sa Department of Social Welfare and Development, gan fukal sa barangay, Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, lagip na kadtong estudyante nga nagvideo nga may gituan nga nagsugnod aron nga magsumbagay ang duha ka mga bata.
11: Nasettle na ni sila, gipatawag ang mga parents at ubangan sa kuan barangay official to sa gado sa atong kapulisan o nagkauyon sila na magkasettle sila nya di in fact dili ang kuan na lang sa usa ka biktima na medyo nabunog yon na ilang iya lang tabangan o ang pagkuan pagpalit og matambal aron maayo ang mga bunog. But then kini na mga involved ng mga estudyante nato karon undergo na siya og intervention sa DSWD unya mo nagpaabot pa ta kung sa particular na intervention na to ilang ipahigayon between sa school o sa DSWD.
10: Gimanduano sab ni Oriol ang Talamban Police Station nga rubingan ini ang tanang tungaan nga sakop sa ilang jurisdiction aron dili na masubli pa ang nahitabo sa Talamban National High School. Tanang Police Station sa CCPO nakigilayo na sa mga principal sa nakariyang publiko o pribadong eskwelahan alang sa imo nila nga dialogo aron malikayan ang mga kagubot nga hinimuan sa mga tinun-an.
11: Naapotay effort karon ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office na pagbisita yun sa tanan mga publiko o mga pribado ng mga eskwelahan, pakigalayon o niya, pakanda ko mga seminars, symposiums, and dialogues between sa mga teachers, sa mga parents, o sa mga estudyante.
10: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriola, atulon niya sa imuon nga oplan pakisandurot sa kabarangayan o sa silang hisgutan ang pag-awhag sa mga barangay official, lagip na sa mga ginikanan, ngayon mo rituro ng ilang mga bata nga dili mo apil sa grupo-grupo o gang sa eskwelahan kay usani sa hinungdan sa Rambul. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo 1 Arbo Samante, DYHP, Tata Karamen.
3: At oras alas 5.30, yasays na sa kahaponon, mga kasama. Dugang pa mga balita. Sa ato pagbalik ko man sa mapahinom, diba na to ang pangutal at baliko na DYHP Answer to Win Promo ang Hunta Provincial ni Auhag. So nga, sa mga tunghaan ay apil pagtudlo ang unsa gali to? Ay apil sa pagtudlo sa mga tinunan aron magamit la paglakip labi na sa pagkuman sa pagtungha pag-graduate na. Ubag na ha, pinagi sa pag-comment sa itong live program karon o i-share ang itong live program para sa ingon di ma-disqualify ang imuhang tubag. Huwag na lang kay kahigayon ng makadawat o 200 pesos Gcash. At oras alas 5.37 na.
12: Oras, ihatod kami niyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
17: Biotrop Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
17: Biotrof Herbal Capsules.
18: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
17: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
20: Tas bang imo blood sugar?
21: Ato na ka may diabetes?
20: Mag DTH 500 ka!
21: Ang DTH 500!
20: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
21: Sama sa
20: Charantine,
21: gagapa mo po sa gluco,
20: Visine,
21: controls blood sugar,
20: o polypeptide,
21: gapanehong epekto sa insulin.
20: DTH 500!
21: Highly recommended
20: sa mga eksperto!
21: Sa pinagulong yung butikis sa yung lugar.
20: DTH 500!
22: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTH 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP na ayos sa DTH 500.
23: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
22: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
23: Fiktibo, jud kayong DTH 500.
20: DGX 500.
21: Pumalit sa mga butika.

0: Believe. Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala.
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Welcome to our reunion!
11: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
12: Tungod na sa Super Fiber!
11: Usa?
12: Super Fiber!
13: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida de la Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver og ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ng antioxidant. Nga makaayo o magalimpyo sa tay, TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar, TTX 500.
15: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
14: TTX 500. Pabali sa mga butika.
16: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
19: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
20: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
21: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
19: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
20: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
22: Available na sa Mercury o mga suking butika.
23: The original Koi Herbal Capsule.
24: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
23: The original Koi Herbal Capsule.
25: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
9: Oras sa DYHPL, 5:48 na. Padayon sa ito, mga balikta mga kasama, kapin sa 1,600 kay mga residente sa Tabugon. Nakadawat og financial assistance ubo sa Uplift the program sa DSWD. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
2: YHP RMN Report.
26: Kini nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nakadawat og 2,000 pesos nga cash assistance ang kapin 1,600 ka mga kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod sa Tabugon, pinaagi sa Uplift Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD karong adlawa. Gihatag ang maong ayuda ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo nga giaprubahan sa maong ahensya. Subay diini, gilauman sa lokal nga panggamhanan nga makatabang ang maong programa sa pagtabang sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga pamilya o sa pag-atubang sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton. Kasama mo sa DSWD, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Arimen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Platchomo Nationwide.
9: Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon ang libreng medical check-up. Alang sa inyo ha, kasayuran mga kasama ha. Mga clinic sa Life Extension Vitamin D3, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yun man sa ADM Building sa Kansaga Consolacion, Lunes ngayon sa Sabado, alas 8 sa buntag, ngayon sa alas 5 sa kahaponon. At ito pahimuslan ang libreng medical consultation. Udo nga pa mga pangutana. Tubag na sa mga medical doctors nga nasa Life Extension Vitamin D3 Clinic at all sa inyuhang pagpakonsulta. At ang oras, alas 5.51 na. Kus ganon karon nga may padayag og pagsupak ang lead counsel sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Sheila Sison sa pagmarka sa bahin sa affidavit ni Arturo Lascano sa tul sa ika-12 ka adlaw nga impeachment trial karong adlaw. Mata ni Attorney Sison dili sila mouyon sa pagmarka sa mga affidavit tungod kay way testigo nga mubarog alang niini. Ugang pas ni Attorney Sison nga base sa record sa korte abang affidavit, wala notaryo, wala usay mapirmahi o wala pa mailhi o baka mamatud-i ni bisan kinsang kwalipikadong testigo aron maoy mubarog alang niini. At oras alas sa 5:52 na magkasama ang House Prosecution na nawagan kang Vice Presidente Sara Duterte nga mutambong sa nagpadayon ng impeachment trial human sa iyahang biyahe abroad. Si House Prosecution Panel Prosecutor Representative Terry Ridon. Kana yun, importante ang pag-atubang ni VP Sara sa nagpadayon nga trial sa mga pasangil bato kaniya. Matud sa House Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kini nagpakita usab ang pagtambong sa Vice Presidente sa pagtahod ni ini sa proseso gitakda sa konstitusyon. Samtang i-question usab sa prosecution o Representative Ridon ang punay biyahe ni VP Sara sa abroad nga matud pa ni abot og 91 ka adlaw gikan sa 2025 hangtod sa year 2026 hangtod karon.
0: TYHP, una sa lahat, weather update.
9: At karon sa taon ng lakaw sa panahon so far, karong adlaw, maayo man ang tiempo, wapakay na masigpatan ng mga pag-uwan-uwan o thunderstorms. Advisory sa musulod pang oras, weather specialist Anna Dumdum sa pag-asa magtan. Ma'am Anna, maayong hapon.
1: Yes, panahon ma'am, mahapon sa tanating pamilya, magandang weather update. And yes, now so far, wala tay na isang any thunderstorm advisory, at least dili sa Tugbo. And sa itong update sa ito ang weather system, kani isa ka low pressure area karon na kani ali si Luis na asa may 180 kilometers kasabpan sa Baknotan daw yun. Ang hangin abagat, wala isang nag-apiktar sa may southern zone of western section sa Visayas. And sa lain pang bahin, ang ganing si Typhoon Dolphin, ginamonitor ni at nakakinigawa sa far more than 2,000 kilometers east-northeast sa extreme northern zone. And so far, wala ging directly affect sa airport sa itong nasod karong hapon na o karong adlaw. Itong forecast weather is sa Central Visayas, no, kasi natita og generally fair weather. Pero nga po nandun na ugma, gawas lang sa chance sa mga patak-patak na rain showers or localized thunderstorms, especially sa kapuno or sa kagamiun. So ang hangin sa kalagatan, hinay nga sa kasarangan ng hangin na magkapas sa labi at ang kalagatan, malinawin ito sa kasarangan sa ang pangbalon. And rin sa kalagatan na ay paghunas alas 8:21 sa gabi and mutao balik inig alas 2:39 sa kabuntagon ugma. And ang haring adlaw, musalok unya na sa city sa hapon, musinabalik inig alas 5:34 sa kabuntagon. Maka na itong latest weather update and kinisa na dumdum, maayong yung hapon. Maraming salamat.
9: Maying hapon, igang salamat, Ma'am Ana. Wala specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Okay nga portion, dalit ka na ito sa DTX 500. Ikaw naghambin mag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Muna ka ni Charantini ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mubo, kontrolado ang iyong BP. Kapag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang na makapanindot sa iyong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, kaning GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Atong oras, alas 5:55 na sa kahaponon, nakubkuban sa mga construction worker na nagtrabaho sa gitukod nga Barangay Risk Reduction and Management Office sa Barangay Bulacaw. Trakbayan sa Talisay ang giingong mga bukog na gituhoang iya sa tao. Si Barangay Kapitan Banjo Abastilias, isa-isay nga nakumkuban ang maong buko mga alas 9 pasado sa buntag ni Antong ni Aging mga adlaw. Sa unang pagtanaw sa mga trabahante, bukog gini sa usa ka bata nga giputos og yellow-green nga jacket or sweatshirt. Apandikaro ni Abastilias nga ilaha pa kini i-turn over sa Talisay Police Station aron ma-examine og madeterminar kung tao ba gani o baka sa hayop. Nidugang ang kapitan nga posibleng dugay na kini nga gilubong tungod kay nangagupok na. Ikataho sab nga. Ang gitukuran sa BRRMO office sa maong barangay kaniadto usa ka bakanteng luna o kalibunan. Alas 3 minuto sa di pa mag-alas 6 ang kagabihon. Mga kasama, YHP Answer to Win Promo. Atong pangutana, ang Muntang Provincial ni Auhag Mantong sa mga tunghaan ngay apil sa pagtudlo ang kabahin sa blank. Pwede akong matabang sa mga kabataan, mga tinunan, labi na sa Panarbaho. Kung sa Mantong, na learning na ipa-apil sa Hunta Provincial. Tubag na mga kasama pag-share ni Ini. Tubag ni Ini sa ato ang live program karon sa DYHP News Updates. O pag-

mga pahalipay. Pinagi sa to ang digital program. Pero galing sa on the spot ng mga nasakpan nga naminaw sa DYHP pag kanindot bugas o chorizo. Kung tabang na nakaroon ay pagunsumo. Munang karunoy lang ang pagminaw sa DYHP. Mahimong diya sa inyong mga radio sa tagtag sa kamapaniwalay o baka sa digital. Uban galing ang nagpaminaw pinagi sa YouTube channel o sa Facebook page. Kira kaayon na. Basta nakasiguraduhan lang AM gali DYHP. Kung FM, IFM 93.9. Mayong kaminaw nga to ni Romeo Temtim Lazaga. Good afternoon. Yes, mayang hapon sa dinyo. Please ko greet Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles, og Ola Boyles, Minik Boyles diya sa Ubay Bohol. Ika na ni Cha-Cha Boyles. Unya mayong pagkaminaw sa Jeda Bostria. Good evening. Og ni Evelyn Gargar Amalio, mayong adlaw kaninyong tanandihan. Unya mga kasama, nagpadayon, di ay ang ato ang pagdawat sa tabang. Alang ni atong itong panawagan, nga gisugdan na ito kagahapong adlaw sa Straight to the Point program ni Atty. Rufil Fernandez Banyo. Alang ni atong kusa ka-graduating sa kolehiyo nga taga-Dalagit nga gipatay sa iyang former kanhi hinigugma. Nakatigom na tadiri mga kasama og 30,000 pesos alang sa dugang in town. No, nga magamit sa galastuhan sa pag-alubong ni Maong Batanon. Labihan ka kabus ang pamilya. Gani sa ato mga kauban nga ni Susigyo dito sa site. Labi na sa Panimalay. Labihan ka bukid man di ay kasamang ni store sa Dalagit. Kunya, niya lang taon ni Gihaya sa may kapilya, sikbit sa ilahang barangay nga mas pabor-pabor. Pero galing mo ato manggali og National Road, bupliti pa og 200 pesos via motor. Inyang ilahang Pinoyanan, layo pagid kaayo. O na nga, ang DYHP, atong giflash karon diri sa atong screen, o, ang haya sa maong Batanon in town. 21 years old. Ang inyohang tabang, mga kasama, aron sa ingon, atong mapadangat sa nagbangutan ng pamilya. Matod pagali sa interview ni Rodiman Jane Galliardo, nga ang tanan nga pagsakripisyo sa ginikanan, ang tanan nga pagkahago, pagbaol, uwan, init man, gihimo aron mapaeskwela ang usa ka anak, ang ilang anak nga ilang gipangga. Apan sa insidente, mga kasama, mga pinakasubo sa pamilya, ang pagkutlo, ang pagpatay, sa usa ka mugadwar na unta sa kolehiyo, nga unta akong makagadwar, makapag og trabaho, makapanikay-sikay, makatabang sab sa pamilya. Pan mo ay gidangatan in town sa maong biktima. Mao na nga kita diri sa DYHP, ang ato ang on-air, pinaagi sa microphone, gawa sa ato ang paghatag og updates, paghimo og coverage, mga kasama, labi na sa ingon ani in town nga brutal nga pagpatay. Padayon sa tanga ni Hibo sa ato ang significance. Ingon man, maghatag og kahigayunan ninyo din ha. Nga sa inani nga mga higayon nga gi atubang ang pinakasubo, challenging nga sitwasyon sa mga ginikanan nga mag-uuma. Nagilaid sa kalisod. Inaot nga makatabang ta. Any amount, mga kasama, ang inyohang mapadangat, ang inyohang mapaabot, ato nang takos ng gidawat diri sa DYHP. Atong GCash number, 0918-554-2071. Alang kang Clarissa. Alang sa pagpalubong kang Clarissa. 0918-554-2071 or ang lain pa na to nga number, ang number ni kasama nga Marisa Abadies, ang 0906-298-3429. 0906-298-3429 under Marisa Abadies. O sa kong GCash number mga kasama, 0918-554-2071. So labihan nga sama sa gikumot gid no ang mga dugan ang mga kasing-kasing labi na sa atong kaubanan atong news team nga mao gay ni adto in town nag-interview sa inahan nag-interview sa mga ginikanan nga halos mablangko bisan man in town mag-expect nga mao'y gidangatan labihan nga paningkamot mao gigitug-an sa inahan nga paningkamot magbaul magsuporta sa anak pero

0: At oras alasay sa 7 na sa kagabiyon, mga kasama si Patamotapos, kamo gipahilom duman kanunay nga ato ang pakigbatukan, ang sakit nga dala sa Aedes aegypti sama sa dengue. Ani-ana? EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, karo pa na importante kayo ang proteksyon kontra sa paak, sa lamok. Maunga mag-EXL All-in-One Skincare Oil na taron tabangan ta nga makalikay, makabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kinibasa skincare massage oil, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property ta mga proteksyon alang sa paak, sa lamok. Sa natural ingredients niini, makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Yarilot kayo ni ipang haplas. Labi na bitaw sa gusto kang paingon kang matulog. Medyo maingon kang gusto niyo mga haplas. Gamitan na ni EXL All-in-One Skincare Oil. Gawas pa ni Ana. Makapalipod po ni batok sa dengue. Medyo na ka ni calming effects. Ibang pagpanghaplas mga kasama sigurado maka ingon kang nindot sa ning haplasa. EXL All-in-One Skincare Oil. Available na sa mabutika ng all kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangape mga kasama, bilang panahon sa bugnaw nga kahaponon o kagabihon, apan pero galing gusto ni mo nga muhigop sa mga masustansya. Gabi na sa kape, nga di ba kompleto imong adlaw kung dili makapangape. EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na krisperulina, doon ay powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, makatabang pagpaubos sa cholesterol o triglyceride level, at doon ay anti-cancer properties o makareduce sa blood sugar, makatabang usab sa mga adunay allergic rhinitis, na namaingong kagbalansing nga timpla, naglikay ka sa taas nga katamison, o lamian nga kape mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato sa mga butika, ing na EXL Coffee Mix 17-in-1. Dumikan kay mga ingredients niini sa iyong pagtimpla, sa imong pagtagamtam, lamian gid kaayo, maghatag ka rin mo og healthy nga panglawas, labi na good energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na sa mabutika, duol ka ninyo, o ang good news kay ma-order na ni online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, ang i-add to cart, ana, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mol James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Ini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Kaya salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod niyo.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Katawa kay masundan og lalo ang inyong baba.
3: Asuin na ni Kuya Gulyat.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara ka buok ang mata.
4: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
5: Isa mo nang ihatag na ko, Bigo?
4: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Anta!

0: pahina. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Sed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pasa Sed Liniment Oil. Busa sa ingon ining balatian og problema. Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan og Mindanao sud na sa dugay katuigan. Kanunay gyud ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kini sigulyat mo ingon kaninyo sa kapait og kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrols Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Di halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mabali sa mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Hoy mga bata, niya kita sa ikanwang adlaw sa kong aso ninyo ha. Sa ang kabayong daot igalot si Kuya Marvin Caballero may writer nato ini. Di man siya mo dagan do ko si hal. Indi pasalamatan nato ha. Kumusta ko diha Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Kumusta ka mo tanan si Raul Alibio Isoto diha sa Babag. Kumusta mo diha Ma'am Jasmine sa tanan ni mga tao diha sa Just Dab nga flower shop. Salamat kay ninyo. Unya mga bata mga kasama la. Padayon mong mga bata og inom og don pipitabli ha. Para lami kay na nato paminaw ng ato drama samtang maminaw ta. Nya pasalamatan nato ang tanan ng mga tao nga mitabang sa atong sumbunganan ni Ma'am Aida Tapos. Thank you kayo ninyong tanan ha. Salamat, salamat, salamat yung kayo ninyo sa inyong pagtabang sa ato ang programa ni Ma'am Aida Tapos sa inyong mga kining mga abot-amot niya o sa panaliya. Basta sa inyo hang pagtabang sa mga tao na kinahalagtabang, pinaagi sa programa ni Ma'am Aida kay si Aray May Bawarosan nga muhatag yung personal o tininuod nga hatag why duwa-duwa. Kanabang transparent nga pagbuhat sa tanan ba? Makita yun ninyong tanan kung giunsa o nga no. Ha? Salamat kayo yung tanan ha sa ato ang mga kaigsunan. O sa programa ni Atro Nero Phil Banyuk, Straight to the Point Morning Edition. O ni Sir Arnold, o ni Ma'am Indekin sa Unang Radyo, Unang Balita. Thank you so much kayo yung tanan. Ngayon kagabi, Straight to the Point Evening Edition ni Sir Vinji Tanghian. Og ingon man ni Sir Attorney Buen Albono. Hala mga bata, padayon lang ta. Imna na ninyo yung Don't Pay Pitablia diha ha. Sabtang maminaw mo. Sa mga tao diha, informer Kapitan Jun Ramos na buhat siya Miguel Pulyar Fertilizer og Mega Plus. Mga bata, mga sa mga diha diha, si Kuya Ricky, bagis ka rin. Oo, sa Sibunga. Si Rinaldo Ripunte, niya Cristel Kisha Ripunte. Nya Katap Bunlot sa Sibunga Cebu at taga Katap Bunlot Sibunga Cebu dere dela. Nalang mga bata, andi kita sumpay sa kung aso ninyo ning simunaw nang naguluhan. Ang kabayong daot ni galot.
1: Husto ang gisulti sa iyang inahan. May paghimuon na lang siyang kabayo kay tapulan man siya. Aron itugway na lang sa kasagbutan o ganyang pagkaon iyang haguan.

0: sa manang kabayo nga nasgawas lola. Di ba malakaw nga akong gibugaw? Anong ko, chu, chu, awa, yun malakaw lai. Taot na ba kayo? Murag si, tiyo, kuan ba, tiyo, baludong, kadauta.
1: Ay, ay, ay, ikaw bulantoy ha, ba ni Moron ha. Madunggang gaganing tiyo ni mo, baludoy, mabungi ang gagawdi oras.
0: Ah, sorry lola, saling.
2: Lola, na may kabayong daot sa gawas? Nasa itong tugaran?
1: Na, maulagay po ang lagi aning bulantoy ay. Analakaw badlungan ninyo, galot. Abuga aron nga mulakaw, huwag mo paulit na sila.
2: Dali dong bulantoy. Tara.
0: Oh, kuya galot!
2: Hey!
0: Pama din ay!
2: Kauti mong kabayo ka?
0: Kabayo ay! Mura mag-cute-cute!
2: Bawa niya! Pauli sa inyo!
3: No, nasama ni sila. Uy, iabog man ko nga. Si amok ko po yun ang pari ni Nanay Suling.
0: Itanaw ni mo ang kabayong daot niya, galot. Itanaw ni mo.
2: Lo, Bulantoy, tanawa ang mga matas kabayo. Nay mga luha. Kabantay ka?
0: Kabantay ko, kabantay. Lo, nihilak ang kabayo nga itong iabog ko yan, nihilak.
2: Kaluoy niyang tanahon.
3: Huwag mo kayla. Nga ako ni Galot, Bulantoy. Huwag. Dili mo
0: si Mo,
3: dili mo makadungog sa kong tingog.
2: Pagkuhapisi dito Bulantoy kay ato ning hitan.
0: Ha? Abi lang tukon ta ni.
2: Ayaw, maluit ta.
0: Ayaw na kong ibig
2: tayo. Ato hitan, para kung nai mangita ba? Kung doon ay mangita, ato na yung ikaulas ta kaya.
4: Ato Yuli.
0: O, Kuya Galot!
3: Salamat, salamat. Kayo ako nila abuga. Magpabilin di ako din eh.
2: Yun sa magitag-iataon ni mong kabayo aka, uy. Ano yung ipasagdaraman yung taon ka nga? Wa taon higti? Bulantoy, saluyo! Sa may pultahan! Katubit ang gihigot sa kanding ni Lula sa una!
0: Gihigot mo na mo ni Kuya Galot ang kabayo, Lula.
1: Ay, sus! Nga nung gihigot pa mangyod ninyo! Giing nang bugawa aron nga mo pauli na sila ng kabayo, ah!
0: Nihilak man ang kabayo, Lula. Itong giliugan ako higot ang kanding, oy.
1: Hilak
0: mong kabayo. Alo, oy, magayang kabayo.
1: Hay naman tos, kuya ni mo, galot.
0: Nilakaw man to.
1: Nalakaw pagita, ah. Ingnang nag-ingong kong pabuhian ang gihikot ninyong kabayong daot.
5: Painumdum sa ta kay muraga apadung na ni Katsriling day.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kapso ni Loguanda ko na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida De La Cruz Tampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.

0: Ayan, sumpay sa akong asoy ka rin nyo.
1: Tibahi, may noning gitangtangan sa ikot. Aksyo, may noning suki ang kabayong daot. Bulantoy, awara gudo.
2: Murag, huwag man sa inang utana ng kabayo ako ya. Dali, mas gusto siya nga ikaw na lang yung agaon.
1: Kabantay ka?
2: Hmm. Tanor po na ko ning kabayong daot kuya, magpakit-cute, liwat ni mo.
1: Sabadoy.
2: Imuwala lang kuya, uy. Sultihan lang na daw si Lola Suling, ha? Kanang maluoy kayo ning kabayo o kay daot kayo, pero buotan.
1: Bitaw, no? Bitaw sa? Buotan ba ni sa kung tanaw ning kabayo, ha?
2: Salbakuta!
3: Salamat, salamat kay Mingong silang buotan ko.
2: Buotan taning kabayo ako, ya? Pero murang bitukon. Daot yung kayo. Murag may kaon. Bantay ka? Ha? Murag may kaon, kuya? Na? Diharag yung laay.
1: Kabayo kong daot. Gikan ka ron. Ako na yung agaon, ha? Ha?
2: Ang ngayon di ka maagaon, kuya. Kay parehas mong sigig pa cute.
1: Oh. Unsan taong ka bulanto, eh? Bitaw.
2: Hala, murag nalipay siya, kuya kalot. Ana siya. Nani, na siya.
1: Sukad karon, ikaw na si Ranito.
2: Hala, Ranito.
1: Good boy. Ang kabayo kong daot.

0: Ay, ambot lang oray ninyo, Gusay. Nakita ninyo ang nagkabayo ang gagadahan magkaimong mubuhi, anak.
1: Buutan magod kay Lola.
2: Mauna la, bitaw la. Buutan man si Ranito Goodboy, ang kabayong daot ni Kuya Galot.
0: Ay, nagbuot-buot, sad baya mughingaan anang kabayo, ah. Ranito pa'y inyong napilian.
1: Oh, doon na pag apelido. Goodboy. Kay buutan man kanang kabayo, Alola.
2: Kayo ring man.
1: Alangan, kay natural naman din ako.
2: Ah, Kuya
1: Galot. Buutan man good.
2: Bitaw
1: kanang na. Ranito, kanangangan nga Ranito, buutan na, Lola. Sumagod, kito din si Rani.
0: Mau ba? Buutan magod to.
2: Itong Rani, ba't po ito?
0: Taba mo din ang duha.
2: May good boy.
0: Abot lang oroy ninyo. Nagkasinabot ba ya oroy mong duha? Ay, ang badlongon ninyong uyuan na ito, od, naibaw mo og asa na rong panahon na. Nga, wak magunawa naman kung kitang nauli din ni Aramangitag kaon.
2: Oo. No. Asan ka diiron si Tio Baludong? Tingalik na pakit-cute, son.
1: Atong pangitawon bulantoy. Namantay ka sakyan.
2: Ha? Ang samayado ang sakyan, kuya?
1: Si Ranito di ay. Ang kabayo kong laot.
2: Oo!
0: Maglumon magsakay sa kabayong daot. Kamunduha, kamunduha. Nagdungan magsakay. Oh. Di ka na malupong, mayaka na lang. Daot ra ba kayo na? Oy, pag-sure ka mo, oy.

0: Oy, na may bata sa tungod aning bay, kag kinsa maka ng anak. O ganong ni amang kana siya din hi? Oy, Inday, pauli na nga to sa inyo katingali gipangita na kakaroon sa imo mga ginikanan.
1: Lola, huwa man ko'y mama o papa. Wasad ko'y mga iksuon.
0: Oy!
1: Bisag asara man ko, basta makakaon lang.
0: Ay, ala, kaluoy, good in taon ni mong bata ka.
1: Alala lang ko sa inyo, papoy, alala, pe. Oh. Di bitaw ko magpapatlong ni mo.

0: Oi, paminaw ka mo. Si Daray Day ni. Ani na siya din ni Puyo Tipo nato.
1: Yes! Yes! Mura mag nagpurul, maalam ko, yes! Imo sa day siyang gisagup, parihas na ko, lola?
0: Oh, kay naluoy ko ani niya bulantoy.
2: Magbinutan lagi ha, Inday ha. Dili magpabadlong ha.
3: Oh, kuya.
2: Isipo na sa ka na mong membro sa pamilya. Ha? Sa maaning bulantoy. Ngayon na siya pamilya. Apan gisagup ni Lula Suling.
3: Salamat kaya.

0: mapahawa na ko sa kontrabaho, Sir Sebastian.
1: Huwag nga nung mapahawa, magkuno ka. Nga ikaw man ang gisaliga na ko sa tindahan sa Tikjangdong Special Foods.
0: Basta kay mapahaway lang una ko sa pagkontrabaho, Sir.
1: Ah, pahuwalag o sa kasimana. Umariana, balik na ka sa imong trabaho.
0: Sir, uy, mapahawa na lagi ko.
1: Magmahay ka yun. Kung magtuman ka sa imong gusto, Grisel, timan-i ka na.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.

0: At ang inyong mga batang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simonaon na naguluhan. Ang kabayong daot ni Galok dinilang sa mga asoy ni Kuya Guli at kinitanayang talit ka na to sa Aremen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman
0: ang putang nga bata
1: ni Tulay Nagwa.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini Radyo Man Marisa Abadie. Sa tuwang malitatod ka na sa said marketing, ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
4: Tinguha sa Thailand, pagpalapad sa patigayon, logistics o manufacturing presence ni ini sa Pilipinas, human ang Subic Bay Free Port na suta nga nagsilbi kining isip strategic gateway tungod sa proximity tiniini o kaduol ngadto sa Thailand. Sa Iran nga ang Thai companies nagtinguha og mga oportunidad alang sa enerhiya, logistics, teknolohiya, digital innovation o gubang service sectors.
3: Katong mga malita, gihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic, ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
7: Napagay ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdiri.
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Lalo tinigong lab.
8: Sure ka?
7: Pagkasalata.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandal.
6: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
14: This time check is brought to you by Presto Creams. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
19: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
18: Kabog na nga pang negosyo.
19: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
21: Strong for the Filipino.
22: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
26: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
25: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
26: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
25: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: na kay mo imo anak?
1: Ah, manawag lang ko ni Manuyong. Basinog na si idea bahin ana. Love, ako gini pangitaan og paagi. Nahimo man gid nila. So dili imposible nga mahimo sad nato, di ba?
0: Oh, sige. Kuta kas Manoy. Basinog na si idea unsay buhato nato ana.
1: Maogani. Kay naman si daghang kaila.
0: Sige, patabang Manoy. Bahin ana.
1: Pero for the meantime, pangita isa ko part-time na ako diribi. Aron na sa ko income ba? Kibaw na bitaw kang na ako'y tabanganan sa Pilipinas.
0: Oh, sige. Mangita ta.

0: tabangi ko manoy ha.
1: Lisura na oy.
0: Oy, ayaw rin ko konsultihi anak manoy. Ikaw pa? Way lisod ni mo manoy oy. Maayaw ko kay kang mangita diskarte. Kasi pat ni mo ha?
1: Habisan ni mo dahi.
0: Tinuod man sa dagod. Dagan ko kay kagkaila manoy. I know nga mapangitaan na ginanimog paagi di ha. Pangitaog, muhimo anak para nako manoy. Ha, sige na manoy. Mahimo lagi na nimo lagi. Ganun na himo malagi na sa amiga ni Kumaring Donabi. Huwag may imposible manoy good.
1: Sige, sige. Kulit yung kay ikaw eh. Usa ka ito eh, usa ka ito ang ipabuhat?
0: Naikinahang lang usbon sa akong record sa school manoy. Katong pag-eskwela na kog nursing ba? Bale, magpahimo tag fake records kay naamay usbon. Ah, basta-basta. Huwag na kay makitaan. I-message lang ko kay ako nalay mo pasabot niya.
1: Sige, sige. I-message lang dahil tika. Huwag hanarap ko yung makitaan, ha?
0: Sige, Noy. I trust in you, Manoy.
1: Jesus, mayo. Yung kay ka mga ati ko, eh. O lagi, tabangan lang kita ka, ana. Dejes. Ting-exam na sa imong pag-umangkun ba? Kasi baka pa maraig tanim mo diha, bisag gamay. Ay, kuha mo dito na kong sweldo sa mga bayran na rin.
0: Na, daan pagid lagi ko? Naalagi dayo ibaos?
1: Ay, namaraik mo lang ko day. Ibao, bitaw ka nga huwag ko yung laing kadulan.
0: Manoy, naibaw ba yagid ka hanga? Huwag pa ko'y trabaho diri. Bago lang kong naabot diri.
1: Ay, bisag kamay lang day. Dako na kinagtabang.
0: Oh, sige. Magpadaha ko.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed liniment oil.

midrip ang among trabaho sa kumpana. Ukaluoy sa Ginoo, gikaluyan ra naka-abroad ang kumpana sa Amerika. Ug nakatrabaho isip usa ka nurse. Ug ako nakahuna-huna. Moapas sa kumpana kay lagi kuangon gyud ang akong income kay na ako'y gitabangan ng mga anak ni Manoy Yong.

0: Anya, kumusta man ang inyong panagsulti ni Manuyong?
1: Tabangan ko na yung pangitag mo trabaho atong akong gikinahanglan.
0: Oh, sige. Basta gitagarate ka sa list ha, kung unsa requirements to apply sa hospital nga akong gitrabahoan. Ako naman sa itong gikasulti ang HR sa hospital. Dako ka og chance nga makasood. Pero kinahanglan nga kompletuhon ni mo mga requirements. O kinahanglan nga maayong pagkahimo imong records, ha?
1: O lagi. Ako naman itong napasabot si Manoy. Pero og na anang muhimo, ako mismo ang manawag kong mapasabot sa angay niyang buhaton. Pero mausad lagi, oy. Naagi dahil likoy si Manoy.
0: Hmm? Ano siya likoy?
1: Ay, nangayo na sad good. Ting-exam naman sa kunong Mona. Ako ganitong giingnan nga, wap ko'y trabaho din eh.
0: Ah, mauna. Ingnan nga, dili pa ka makapada, ha?
1: Na, ako na itong naingnan, uy, nga magpada ako.
0: Uy, nalik ka pada.
1: Aw, oh, niya pa mang ko'y gamay hinoon. Sobras tinigom na ako.
0: Oh, ikaw good. Ika na'y bahala, ana.
1: Ay, pait. Ano sa mana? Nanaki nakitang part-time job para nako?
0: Na, ay na pag part-time job, uy. Kisa may mabantayan ng Jacob kung mag part-time ka.
1: Oh, bisag ka na lang good nga. Kana lang kung anihira ko magtrabaho good. Kana din ako kinala mula kao sa bahay ba?
0: Ay, ikaw good. Na, sige, mangita ko.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na!
2: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Priscilla, nagka-part-time job good si Jessica. Gumikan sa kong kaoban sa ospital kay nasa sister-in-law nga Pilipina nga nangitag mubantay sa anak ni ini. Mga kasama, atong atanganog maanglayang sumpay ning suwatampu ni Jessica dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundo na kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sagilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo. Naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigin man tagbalik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong ingang gimino ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta? Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Siguro ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakuten dasan kapmane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din napita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Tanah sa suot sa kumbento, kesha.
1: Oh, Jumari.
2: Ayaw na dong, Jumari. Miss Krisya.
0: May gusto kong insulti na mo ni Krisya, Maki?
1: Unsa ka na, ha? Maki? Unsa?
0: Sige na. Sulti ko unsa magani na, Maki.
2: Dong Jumari, Miss Krisya, nakahibaw na kong asa ang nahimutangan sa mga minateng na mangon gikan sa lubnganan.
0: Oh.
1: Unsa? Maki?
0: Kung mau ka na. Tara, uban na mo ni Krisya sa kumbento aron istoryahan na to kanabahina uban ni Padre Pente.
3: Mas labing maayo. Nindot kini nga kalambuan.
0: Kini si Maki mismo, Father. Mao'y misultin ni anak nga rinamo.
1: Bitaw, Father.
3: Timing alang sa tong paghimo sa nasabutan na natong mga plano.
2: Father, Father.
3: Gano, Maki?
2: Kon, Father ba? Matirang matibay?
3: Oo, Maki. Matirang matibay, Maki.

0: naluoy ako ni Amang Varsino. Gidawat man tuod niya ang kamaturan nga mitibugsok na siya paingon sa pagkapukan. Apan klaro kaayo nga nahinugon pagyud kaayo siya. Dili kini sayo na alang kani. Ang batanong binabidis kining nanawag. Hello, Jumari Binavides.
1: Ah, salamat kayo nakontakti ka, Noy Punyong.
0: Unsay akong ikaalagad kanimo, Jumari Binavides. Nganong nanawag ka?
1: Bahin kini sa kasong pagdagit ni Yaya Ingrasya dito sa syudad. Moy akong tuyo nimo, Noy.
0: Unya.
1: Palihog lang, Noy. Kung may kalabutan man ang kulto ni Sir Varsino ni ini, muhangyo lang ko. Ibalik ninyo ang akong Yaya Ingrasya.
0: Hinay-hinay niya nang sinultihan mo, batanong Binavides.
1: Oh, Noy, ayaw lang kasuko. Nihangyo lang ko.
0: Anong di man ang amahani mo nga si Minard ang imong pangutan-on kung hain karon ang imong Yaya Ingrasya?
1: Oh, Noy Punyo.
0: Dili makahimo ni Ana si Amahang Varsino nga tukang Ingrasya. Kani adto pa nga suod na kaayo silang managigala.
1: Oh, si Sir Varsino o si Yaya? Suod kayong managigala?
0: Sukat kaniadto ug hangtod karon.
1: Oh, wa koy idea ni Ana, Noy. Nga managkaila baday sila si Sir Varsino ug ang akong yaya.
0: Natural nga magkasuod sila. Kay igsuon man ni Yaya ni mo Ingrasya ang hinigugma ni Amahang Varsino kaniadto nga naibgan sa imong amahan bisan og buhi pa ang imong inahan.
1: Noy po niya.
0: Dili ka ba mangutana kun kinsa ang maong babay na igsuon ni Yaya mo Ingrasya o gikaib ka ni Minard?
1: Kinsa Noy po niyo?
0: Ang abogada nga si Ma'am Rolaida.
1: Unsa?
0: Satanista man tuod si Amahang Varsino sama sa imong amahan. Pandili siya pagis. Gani biktima man siya sa kasalbahis ni Minard Binavides.
1: Naikorte nga mahimong dangpan kung ugaling nahimo man siyang biktima sa akong amahan, Noy.
0: Kung minus ka o pagtuo sa akong mga kipanulti karon, pwes mahimo kang magsusi.
1: Bye, Noy Punyong. Tinuod ka ang tanan kong mga napati. Igsuon ni Tita Rolaida si Yaya Ingrasya. Krish, Father, si Noy Punyong may akong nakuntak ug dili si Sir Varsino. Apan, nahasol na inuod ko sa maong mga revelasyon nga gikan kang Noy Punyong.
2: Ikaw, Miss Krisya, huwag niyo kinasairan nga si Mami ni Morolaita o si Ingrasya managsuon.
3: Huwag ito idea, bahay ni anak, Father. Nagdako kong siya mo igituhuan akong inahan. Apano ko'y nailan ni Bisan usas siya ang mga kapanay. Huwag yun!
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas at yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas, tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Mama mia, here I go again.
11: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
12: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Nila intinado, or patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, pora ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Umagto akong igno na, ginuotundo ikong kung sa akong angay, ipumarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
14: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
17: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang Himala.
18: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
19: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc.
2: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Zeb Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Zeb Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Zeb Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Kung tinuod pang gali ang isultin po niyo, na sa ato pa, dako ang posibilidad na karoon lang kinimasahe rin ni Maynard.
7: Padre Ferte.
6: O posibli gagi kasuko kini sa amahan mo. Lain na pa kung mauli masuko si Maynard Benavides, Chubari.
8: O posibli, Sab, gawa siya magsulti ni mo sa tinuod, Chom. O may gihimo na di ay siyang dili maayo kang Mami Rolaida.
7: Oh, Krish.
8: Posible sab dili ba?
7: Ang tanan mahimong posible gid, Krish. Pero di lang ta mag-speculate yan ang mga bahina.
6: Bitaw, husto si Jubare. Kay komplikado lang ani kayo ang usa ka sitwasyon. Hinuon, iampot lang yun na to. Nga wa lang yun untay gihimo si Maynard kang Mamrulayda.

0: wat je kunt bekijken.
1: Minard, ikaw man unta ang angayang mukatawa. Kay paingon ako sa pagkatibugsok. Timaan sa akong kapildihan.
0: Ah, dagang istorya. Sulti, kuno sa ito yung ubarsino?
1: Nasayod ko nga naakaroon sa imong mga kamot ang suod kong higala nga si Ingrasya.
0: Oh, pero hukba na nanas kamatay, ubarsino.
1: Oh, Minard.
0: Oh, pamatay, ginunya siya. Pamatay si Ingrasya Baskon. Kinsa unang nagpaila. Kamao si Ingrasya Larina. Ha! Manggigilat!
1: Wa ka ba maluoy sa babae na taod-taod ginagsilbi kanimo o sa imong uniko ihong Minard?
0: Wa ako'y galoy sa mga tao kamagkahimo o sa dako, Barsino.
1: Minard, pasaluan na lang si Ingrasya. I-package na lang sa inyong kadaugan ang paghatag kaniya og hingpit nga kapasayloan.
0: Sam, berguensa! Ayaw ko tuloy sa angin akong buhaton!
1: Mudaog tuod ka, apan iluwa kagyudon niya sa imperno tungod kay dili ka man kahimutan sa atong sungayan nga manulunda.
0: Sige, Barsino. Katawa kutob sa imong mahimo. Yubita o B.I.B. Aya si Supremo Minard Buenavides. Kay paingo naman sa gas kapukanan.
1: Mapildi ko sa atong panagkompetensya. Apan mo daog paghihapon ko sa atubangan sa trono ni Agaong Satanas.
0: Barsino, mas kikihimutan niya ang kapatiran sa espiritual. Huwag labaw pa niya ang kahimutan. Ang pagkamugna sa Brotherhood of the Snake. Kamaoy, ilang kuban sa nagkaraing laing kanasuran sa dagkong negosyante o kamhanan nga politiko. Sa kikingon ko na sa nagkaraing laing kanasuran sa kalibutan.
1: Ang Brotherhood of the Snake gidumala na sa laing pinili. Ngawa ni mo mailhi, Minard.
0: Usa
1: na kinikafaksyon. O ilan ang gisabutan ang pagtukod sa ikatulong templo sa Jerusalem nga maoy mo pahiusa unya sa tanan ng mga major religions sa kalibutan.
0: Sam Berguensa, din ka may baon yan. Fake news ka na, Barsino.
1: Minard, kaluoy in taon ni mo. Labang supremo nga danghag. Wa masayod ug naunsa na ang dagan sa kulto nga gidumala.
0: Iya sa mga binabili sa kapatiran sa espiritual ug ang Brotherhood of the Snake. Paya nimo sa ngalang sa kapatiran. Busa ako si Minard Buenavides paghihapon. Moy mo baruga supremo ug wa nay lain, Barsino.
1: Nag tuyok ang dagan sa kalibutan. Dili nimo kontrolado ang tanan, Minard. Ug may nausab na. Mapakyas ang tanan. Kay ang propesya nga gipanagna naguba sa pagsuod na sa modernong panahon.
0: Ayaw! Pagpatagaw ukab niya ng baba mo, Barsino!
1: Basaha ang kraang kasulatan sa gipanagna nga propesya. Sa uluhan ining ang birhen nga himugso, patikan nga halad. Mabasa sa pahina 148, diha sa tudling 363, o kininag ka na yon. Patikan ang babaeng birhen nga halad, patak nga kulor tapol sa luyong bahin sa daong ganiini. Ug patak nga kulor tapol paghihapon sa pribadong dapit nga nag-akbang sa duha ka mga paa nga kun magdikit makita ang purmag taming og espada sa imperno nga nagkayo.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.

Mga higala tangi, ang naghinapos ng sumpay ni atong sugilanon, Tierra del Sol, sugilanon ni sinuat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na inilang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte, motabang magpaundang, undang, undang, sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok, pag tusiran, tusiran.
12: Tusiran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.

0: Lord. Di makaimo na si Arnold na ako. Ako lang yung gigok ba ang wailain?
1: Gandong nagkilak makanasal tiya nga nagtubag siyang cellphone.
0: Natuon ako si Arnold. Uy, nakikita ko niya.
1: Unsa makaday na hitapo? Nganong nagkilak man siya o gantuon niyang iyang uyab? Nakapamabdus og laing babae si Arnold.
0: Uma, mauna'y sulti siyang amahan nga nanawag na ako.
1: Agoy, di na yun mahitabo nga kamupay magdayo na kay nakapamabdus man si aglain.
0: Ikaduha na yun na akong uyab si Arnold nga nakapamabdus og laing. Serve ng una kong uyab o lang gihapon. Wami magdayon kay nakapamabdos pa duglain.
1: Naunsa ka man taon, uy, di malas ka maglaki.
0: At doon ako si Arnold, ma. Pugso na ko siya magtaban, mi. Aron kami gid ang magkadayon. Magpalayo, mining dapita, ma.

0: ko bugko atong higayuna dai. Nahitabo mi.
1: Basi ba ko'y nahitabo ninyo atong higayuna? Basi kaya lang istorya nga may nahitabo ninyo.
0: May nahitabo yun na mo dai. Kay, di magi ko totally hubog yun. Kabantay ko, ana. Ana-ana ako dai, oh. Ana-ana ako. Kabantay ka dai. Oh, nainungdom yun ni tabo dai. Tay, may masito nga. Kanabang, bitukar akong gana sa sex ba? Ano dai? Kalit ko niyang giubuan. Nya, gising alung ko dai. Lurat ako mata dai.
1: Kay ba man po ko ana.
0: Lagi gi ba man ko bantay mo ko ana dai pero ang katong kalit ba ni gal na man ko dai. Motong murakog na wasan oi, murakog na wasan.
1: Nga na wa man ka magpugong si mong gana nga ni aram nang takbo di ba ko kay ba mo balibad.
0: Ah, oh, ko ande ganang kabantay ganang murakog na da ba dai ba. Da ako sa kung emosyon dai, da ko ko ato dai. Nya, paghubo na siyang panty dai. Mamay, nasingo na ko dahi nga. Humot kayong iyaha dahi. Oh, ano? Humot kayo. Pero, medyo, dako na kayong iyaha dahi, ay. Ano, naglambi naging agi dahi.
1: Kutya.
0: Matong, ngilamian mo ko dahi. Ikaw na kong iyaha dahi. Humot mo kayo, humot man.
1: Kung tinuod pa kang nahigog man ako, makapugong kaunta sa imong gana.
0: Oh, hindi ang naging ko nagmahay dahi. Hindi ang... Nagkakuha ko upat ka rounds, day.
1: Ha?
0: Mahay na ko, day.
1: Tulo naman kayo na sige niya. Abot mo upat.
0: Tinood, day. Mas labi kiti ka, day. Kay, may masigay ka mo drive, day. Abantay mo po, ana.
1: Magtaba na lang lang kita ba? Sige na. Magtaba na lang ta.
0: Taban?
1: Aron kita kay magkadayon.
0: Ah, pasailo ako, day. Pero, ilaman kong ipawanted sa, kuan, day. Duhan niya kay Iksuon. Ya, pulis sa bato, day. Kundi ko mga sawa siyang iksuon dahi. Ipawanted ko sa duha ka iksuon niya dahi. Libog dahi no. Pero ang ako yung klarohon dahi, doon na siya duha ka iksuon polis. Ipawanted ko. Kundi ko mga sawa niya. Ay, niya ilang ipalabas dahi. Akong gilugos ang ilang banghod.
1: Nga sa ato pa, magpakasalkit ka niya, mao pa.
0: Oo. Kay mabdos na siya sa akong anak dahi. Ay, maluway ka dahi. Kailang sabta lang ko dahi. Sa ilang akong piliyon kay doon na kami umaabot nga anak.

0: May lalaking mamisita ni mo karong gabi eh.
1: Oma, o nakauyon po't ko niya kay buutan man siya sa akong tanaw. O doon nasap siya inindot na trabaho.
0: Mayon noon kung mauna aron malimtan mo na tong Arnold.
1: Kung makauyab na onya miniyama, hingpit ko na gano'n niyang makalimtan ang akong uyab sa onya.
0: Pero ang pangutan na anak, kung dili baka ha na madiscourage tauhan na kung masayon siyang di nakaputli.
1: Masabitaw na ako na balakan. Mga sultihan ako siyang daan na dili na ako virgin ma. Kung musabot siya na ako, maayo. O kung di siya musabot, di siya ganahan nga di na ako putli. Hindi na lang sa't kumusugot niya, uy.
0: Ah, maog yun. Lisod, nag-igo ka lang tilawan o niya pagkahuman, likayan.
1: Kung okay na gani siya nga, dili siya mo'y unang laki na ako. Sugto na ako siya, ma. O hagdon ko dayon siya o kasari na.

0: Salamat, Day Altea. Nga, isugutayin ko ni mo.
1: Tungod kay buutan ka ni Boy, manginaot lang ko nga ikaw na yun ang lalaki na para nako.
0: Pila na kababae ang niagi nako. Apan silang tanan akong gibuwagan. Kay wa ko makauyon silang batasan. Ug manghinaot ko nga, ikaw na nga akong gipangita.
1: Pero ni Boy, muprang ka ko ni magsulti ha. Duha na baya kalalaking miagi nako. Salakto, dili na ko, virgin.
0: Okay, rigid na ko, Daya Tia. Ang importante nga mahal ti ka. Og, muprang ka lang sa kuning magsulti. Gusto ko nga, kung mag-sex ko babay, gusto ko nga inikaon ako sa iyang ubos. Original ang baho.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y kibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kasama, ako si Radyoman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nang gamit na po, Ma'am. Paglikas na sa akong banin, Ma'am, no? Kanaghumok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
4: Wala po, ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Maunay iyang gisultin himo?
1: Oo, ma. Ang buto'y bakit o siya pagkumitsa lang?
0: Ganahan siya babae nga. Punsa ganito?
1: Ganahan siya babae nga. Inikaon ko nun yas ubos. Mo'y mahanggap niya ko nun ang original nga baho.
0: Halan.
1: Gana ko nung uwi kaliko.
0: Minuang kumidyante sa nantawahan na da.
1: Oo, yun. Klaro kayo ay nagkumidya na to siya. Kisagong lakihang ganahan mo kitkit ang ubos sa babae nga wiligo, oy. Kabaho ano, o?
0: Mulang. Baho kay na, oy. Kanang giingon nila nga mura ginamos ang baho. Sayop na. Kunwa tay ligo ang ato, ang ubos ato. Mas baho pas ginamos o tinabal. Maong maligo, ginta, arunta mo humo.
1: Karong Domingo, mag-date man ni, uganahan ko niya kay tako kay siyang tao, unya matyo kay Klawas.
0: Unya, hagdadayo kasal ha, aron maminyo ka na, ug makakita na pukus akong apo.

0: Okay, day? Ni ana ta tungod ning motel?
1: Kining dong, pagtawag ra ba ni mo ganiha ba? Wa ko makakaliko kay imo man kong gipadali-dali.
0: Kanla, mani gusto ko.
1: Nalipay mo ni siya makaliko.
0: Tana day, manawal na rin auto. Kaya lami na kayong kauno ng imuha, eh. Labi nag... Wa kay karigo. Kang lamias akong ibate. Tana day, yun.

0: 人間も、うん、ikaw ako sinang kauno ang imo ha sa dili pa nato isuod
1: ada
0: alibi ako ni kaon
1: ni ama ni
0: kumot ni imo ay inon ka nga wa ka naligo ni ano humot man kay ni
1: odong abito ko iligo pero ang akong ubos may akong gisiguro limpyo akong gihugasan unya gipahumutan
0: buisit ani ay daan ko nang ikaw gingnan nga gusto ko og kanang original nga baho. Manggawas na.
1: Ha?
0: Nawa akong gana. Magbuwag tang duha.
1: Ni Boy?

0: ang amahan ni Niboy ang naasa silong, ma.
1: Oh, kadaugat to kao. Kamu ang pag-istorya.
0: Ano siya man ang niya? Si Niboy man akong gusto, ma.
1: Human ko no ninyong istorya, si Niboy na ang muanhe.
0: Oh, ma. Manaog ko silong. Makiksulti ko siyang amahan.
1: Gwapo ba ya iyang papanak, pero may nabantayan ko.
0: Ha? Unsa may nabantayan ni mo?
1: Pagduol ko niya, unya, humutkay ko kay bago kong ligo. Mura man siya nangus mo.

0: Umot, gusto silag babaeng baho, nak.
1: Unsa? Sir?
2: Good morning, Aldia. Mahal kayo ni mo. Mahal kayo ni mo si Biboy nga akong anak, ha? Pero tumani lang siya siyang gusto, ha? Kung maligo ka man gani, gid no. Pero kung mag-six mo, timing nga yun nga wakay kaligo. Ganahan ka siya ng mga buwaon. Ano mga buwaon ba? Kaya mo na gusto niya nga anak, mao na gusto sa kong anak, kaya na mukhaon anang murag buwa ba? Ha? Nga original baho. Kanang mura bitaw amaho nga duhak tuig way hugas-hugas mo na pilit-pilit ra ba na lami ka na
1: ingon anak gita siya ganahan
2: liwat na siya na po
1: uy
2: kan may mahong butosan na iba lami tindot kayo why gusto ko mga nga gipagsawa ko ni nga kung itong namatay niyang inahan mumawag itong buho agad ha kay kili mo itong maligo. Doot kayo ito eh. Mao nang ganahan. Paborito na namong Pedro o ni Nanik. Mao nang gusto na mo. Ganun mga bayang baho kayo ba?
1: Oh.
2: Bahalag humot sila o aswata baho kayo. Nila natin sigutan. Basta mo na ito ka ng murag anay ba ha? Mao nang gusto ni Biboy. Liwat mo na kumbata ah.
1: Sige. Iing na si Niboy, sir. Nga tumanan ako siya siyang gusto. Gikan karon, dili na ako maligo. Para baho, gid ko, inig-jar-jar niya na ako.
2: Simuta ko na ito, eh. Simuta.
1: Oo, yun lang, sir.
2: Ano na gusto ko, anak, eh. Sige, sige, sige. Pari yun ako si Biboy, ha? Huwag yun na din sa mama ni mo. Nga isa siya maligo, ha?
1: Ha?
2: Nga, alam kay ka kay labing madaling panahon, ipagkasal tayo yun mo. Pagkasal tayo mo si Biboy.
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusubukan

0: Pagpapanang lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Nakasal yun mi niniboy, o gabi na kayo siya, o banako. Kay ako mo siyang gitumaan ng siyang gusto. Kadadog na mo, baho gud ko, kay di man ko maliko.
1: Mga katumang kasama, ang kaagi ni Althea, dinhining tulmanon. What's the style? Dili maligo kada dog is style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Production Center.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500,
5: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
3: DTX 500 pabalik sa mga butika.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Day andat, nga nung masulubon mang kanang naong nimo?
8: Naluhoy mang gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
9: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at original.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
17: Ako si Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
18: So, o ingon ana paragis bilabila.
17: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
18: Bila edad din mo ron, ma'am?
17: Ako 55 na.
19: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
21: Palayasa kini bata. Palayasa ni Carol Yudayon.
22: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
21: Ah! Wala ko'y anak na abnormal!
22: Unsa?
21: Uy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
23: Hindi lang ko layas, tay!
22: Nagkaw-kagkaw-boy. Kinsa ka?
24: Kumusta ka na, aking mahal?
22: Kinsa ka?
24: Ako kini, si Jigo Salvador.
25: Kaloy, tuwas na ako.
22: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
25: Mar.
22: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
21: Nagunsa ka din eh!
25: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
21: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
25: Pasaylo ako, anak.
22: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur. Makapasahin lumang gani ang Diyos. Kita pa ba ang tao?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiscari. Kalit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tik dayon na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mga daw nasad ka natong tanan niya na sa inyong higalas kanginan Ray Arellano. Uban sa akong partner wala yung guwapos di USPC Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ajud ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o tistingin ninyo ang Avocado Coffee Mix with Guava. Bisag daghan pa inyong imnon, baka tugra gihapon mo dayon.
0: Ayos sa ninyo kalimti ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay Nadia ang gadagdida, pampalagsik na pampagana pa. Alright? Bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout ito ni Dudong Nurbao, Michael Rosalina Herbias, Manager Nilo Tadio, Bia Bri Jurik, Sunny Caballero, Ramil Bakim, Dermalin Carnales, Jumar Alim Jusayin, Christine Camarillo, Ogni Rooney, Gludovi. Ika gini sa itong Bisay Ponder Pangag sa ilong waylain ko niya itong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay, yung like, shout out dia sa Toledo City. Ang itong mga kabungiruhan dia, sila si April Ray Pongasi, Dave Jones Buhawi, Toper Labaho, Sir Patrick Laudi, Mr. Lee, o si Mr. Siga, higa ni Pedro Pongasi. Man si Rosalina Imperes diya sa Katangkungan, Basak, Parro, Cebu City. Si Junior Albarasin diya sa Porok 5, Poblasyon Nabunturan, Davao de Oro. Gikan kini ni Ricky Pangisgari. Okay. Bueno mga igala, nialay sumpan nga itong sigilanon. Nangatarungan si Christian nga dili magsaba si Mang Hicks sa uban nga na maghatag siya og si Carillo kay basi nagigulog-gumbuhol siya sa uban. Nakalusod si Christian sa iyang katarungan. Malipayon sa kayo si Mara kay kumplito ang iyang pamilya nga nanihapon nga sub sa tukay panahon karon lang may tabo pagbalik tungod kay OFW lagi si Christian og pirming tuwa sa gawas sa naso. Unya sa dihang nagdug na sila ni Mara gilambing nini ang iyang bana o ng hanyo sa lawas nung kalipay. Pero katunga lang ang nahimo sa iyang bana nga nangatarungan nga kapoy o luya ang lawas. Niyan ang pagkakadlaon, sayo siyang ipukaw sa iyang asawa. Niyan ang nalaysumpay ni nga itong sugilanon, himayang nahunlang.

0: pagi po kam ko ni mo. Sa'yo pa ron. Kataon pa matingali.
1: Husto ka. Pero kinala mo mata ka na.
0: Nga naman lagi.
1: O ba ni ko?
0: Ha? Asa man ta?
1: Mag-jogging ta. Aron kondisyon ko og kondisyon kasad.
0: Unsa?
1: Sige na, tanadayon. Kinakabantay ba ako nga, nakaluya na ng imong lawas.
0: Mara.
1: Gusto sad ko nga healthy tang duha, Christian. Kimagunsa na lang ato mga anak kun may sakit na tang duha. Kita rabaya ang ilang gisaligan, di ba?
0: Asa man ta?

0: asa man ta?
1: Ato ta sa Santa Lucia.
2: Yay! Uban mi Arthur!
3: Tadla, isip kong boxing pa.
0: Uban lagi ng mga bata. Wala ni klase.
2: Wapa pa, oi! Saturday
3: mi Aron!
0: Oh, di ay, no? Sapadyo pa, Aron.
3: Wala ni klase itong Friday kaya nag-ashfall.
0: Oo. Kaniya ta, kasi may mabantay ni Jesus Lynn.
1: Ayaw ka bala ka. Sa'yo tumuha na sa bahay karon si Pre Diego Salvador. Siyara ko ni bahala sa bata.
0: Mau ba?
1: Sa'yo man to na kong gitawagan ganina.
0: Igon ko na siya, anak.
1: Pinanggap man ko kayo na niyang mga bata. Iyabi ng mga kinugos.
0: Oh, niya na siya eh.
4: Hi, everybody!
2: Bless me, my Ninoy.
3: Bless me, my Ninoy, Chico.
2: Bless po.
4: Kaloyan mo sa Diyos, anak. Kaloyan mo. Kinugos ko ta mo.
1: Pre, ato na mi pre.
4: Sige, amping. Amping mo, Mari.
0: Salamat dahan, pre, ha?
4: Ay, sus, ginawa niyo. Pag kayong anak, pre, huwag sa pa yan. Basta, alang sa mga bata, willing and able, Diyot ko. Ako ko'y godmother sa mga bata.

0: Gikan din sa inayawan pa doon sa Santa Lucia Park nga mag-jogging pa. Sigurado yun yung paninto na tandaan.
1: Maogyod.
0: Hinila mo, Arthur. Gian. Di maguna-una kay naarap yung mga sakyan ng mga giyo.
2: Opa!
0: Hindi na misa. May kinasangan, Pardo. Ang dapit nila ni Clara. Si Clara ka na? Uban sa guwangon ng lalaki? Nag-jacking sab sila?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
4: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipangbati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisuwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usap man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape.
6: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, sa kulian?
6: O kato ka ng ama nga mo rin na.
2: Abukid sa...
6: Kaneng.
2: Sundan.
6: Oo. Niya, o sa wapa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
2: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
2: Pwede na, makakat tayo ko sa bukid.
6: Makakat ka to ah.
2: Tanong mo yung
6: sa mga lalaki. Magrapag yung to atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa kanan ni Mulay.
6: Sion.
2: Lido.
6: Alberto.
2: Tulay mo ito.
6: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oh, Christian, nihunong malagi ka. Kisa pa yung gitanaw diha?
0: Man. Tana, mahupan na yun.
1: Hindi taglawas na nag-unag-jogging na to, oh. Nag-sports bra lang siya o nag-leggings lang. Klaro, og hulmagit kayang lawas.
0: Masiksi pa ka na, oy.
1: Dili, manggod. May pagkachabi, manggog ko. Ikaw ba'y mga nakong tulo, lalim ba? Pero, asa raman na ba? Pila ka jogging lang, mabalik sa ingon ana ang akong lawas. Mauginag ipangandoy na akong lawas.
0: Mauday na si Clayton ni Clara. Kung ano siksi kayo siya. Pero, kisang nang guwangon yung lalaki, ha? Kauban niya? Mahuka nang iyong papa. O, uy, ala, nalingi siya na mo. Napahunong si Pitali. Ito na, may padayo na sa pagtsaki.
1: Paspas na gamay, Christian. Aron makabot na yung tasang talusiya.

0: Niya, nagita sa Santa Lucia. Sa kao naman yung bahina.
1: Dali, Mayra. Dali.
0: Uy, may paspas man yun noon pagdagan sa Christian. Nabian ko. Christian, pangu!

Maya, Mikalit, pagsutos, pagdagas, Clara. Nalimot, masente yung uwang nako. Watagong lala, oy! Misirit yun na, misirit yun!

0: Mă anunță că din depita.
1: Christian?
0: Clara? Permi că să bine nga magjaging din depita?
1: Ay, ranunsok, Permi.
0: Kasi man ang kaubani mong medyo guwango na.
1: Akong papa? Ikaw, kasi man ang kaubani mo?
0: Ako magguwang, ako ate.
1: Si ate ay, guwapa sob.
0: Natural, iksuog na ako.
1: Kanang mga pata?
0: Kuan, akong mga umangkon.
1: Ay, papa, maiki majakingan ka sa ti ay.
0: Aram ba, mabasko ko?
1: 3 rounds ka man kani. Magsige ka, Chucking. Delikado ka 6 rounds.
0: Abot ba? Basta ikaw ang akong pare sa pagtagal sa kalipay. Lahigin ang kahinam ako, Mateo.
1: Nga no? May lain pa ba day kang babae na ikatagay sa kalipay, Christian? Doon na pa ba?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya partig yung ninduta. 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko niya. May asa sa bugat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong yung alternative medicine doctor.
7: Nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
7: Simana lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Mapali sa mga butika.
11: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Oy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
11: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag natong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
12: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo'y rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
11: Correct.
12: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
11: Lagi
12: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga mao'y magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
11: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
12: Correct.
11: apan ang pangutana, sige betag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron.
12: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang Sir GP. DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC Sir GP, imagine sa ka MyTC pulo na ka oranges.
11: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
12: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 ug MyTC ra jud.
11: Correct,
12: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
11: Husto, Doc.
9: DTX 500!
10: Si Albert nga taga-dumagit.
13: Opo, nga akong mga TL o mga panakit.
10: Napagadungan na po sa DTX 500.
13: Akong gindouble dose, mga kapsul sa buntag,
10: sa gabi.
13: Wala pa'y bulan,
10: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
13: Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
11: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
12: Sa mga dili, tigkaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
11: Ah.
12: Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
11: Ayay.
12: Mataya ang imong utok,
11: brain,
12: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
11: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dilik makaanak.
12: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nya inom og DTX 500 og MyTC.
11: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
12: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mga sigarilyo di ba?
11: Oh, wala. Wala.
12: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC Sir GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
9: DTX 500!
15: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
16: Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit.
17: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
18: Kung tulog po ka kapsos sa gabi.
19: Simana lang nawala jud ang sakit.
20: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
9: DTX 500!
22: Ako sa Jubilee.
23: Sobra ka taas akong blood sugar.
24: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
25: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
26: 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid.
28: Sige ko og suka-suka.
27: Ipatumar ko sa akong bana o MyTC.
28: 2 times a day.
27: Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon.
28: Salamat sa MyTC. Ka-epektibo jud ka
9: ayon. MyTC. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
29: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
30: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
31: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
32: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
33: Simana lang nawala jud ang sakit.
34: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
35: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kuno sab si Dr. Ramil Uy hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og MyTC. Si ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
11: sus kog na ara.
12: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
11: Husto. Sakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal niini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og MyTC.
12: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og MyTC. Kay magutan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
11: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
12: Mm.
11: Kining sekreto sa aging.
12: Mm.
11: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
9: DGX 500.
0: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
1: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500
0: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
1: duwa sa gabi.
0: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na
0: pag 1 month kape
1: naayo na ako.
9: DGX 500. Pumali sa mga butika.
12: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
11: Correct.
12: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
11: Kung himsog ang cellular Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
12: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom MITC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
11: Mao nay kuyaw.
12: Sa sayon nga pagkasulti ang kakulangon sa antioxidant wa kay kaon-kaon gulay wa kay kaon-kaon mga prutas nya di pagi ka moinom og DTX 500 og MITC ang may tabo ana mao na hinungdan nga maguba ug badaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
11: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
12: Taghana.
11: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
12: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
11: Wow!
12: Nga naman.
11: Nga naman.
12: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
11: Kalami.
12: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
9: DTX 500.
10: Si Albert nga taga Dumaguete.
13: Opo, nga akong mga TL ug mga kamakit ili
10: sa pagkaduwang na ko sa DTX 500.
13: Akong gi-double dose nga kapsul sa buntag.
10: Sa gabi,
13: wala pa'y bulan,
10: nawala ang bagong sakit sa akong mga tamo.
13: Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika. MITC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ronda. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MITC.
9: MITC! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
12: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
11: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanang nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
12: kagid,
11: no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
12: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba ginauna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
12: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
11: Perfect.
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hala? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
12: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
11: Kalami.
12: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imuang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
12: Muna yung rason nga kinahanglan ka mag-exercise, jud ka.
11: Mao jud na.
12: Kay kung hinay dagway, Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
11: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
12: Samot
11: na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
12: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, Sir GP, maghinahinay na siya ang deposito.
11: Muna'y delikado.
12: Pero kung sige kang gainom og D3Bio, ang BCO nga naa sa D3Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
11: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferolic acid.
12: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds or GP.
11: Hosto Doc.
12: Ang ditribayo tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo sir GP kung nakainom ka og ditribayo.
11: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag? Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
12: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
11: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL,
12: ang imong good cholesterol.
5: Ditribayo. Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa ditribayo. Sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
6: Ditribayo. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
6: nga may D3.
7: Ditribayo.
11: Kadtong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
12: Maunay nakamaayo ni ditribayo sir GP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang sir GP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag-ditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
11: So unsa man ginabuhat ni ditribayo doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo padaghano niya ang imong HDL level.
12: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
11: Correct.
12: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
11: Murag gwardiyahan niya. No?
12: Kini pa jud ang ditribayo dili

0: dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Naapod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kininga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakumbaga.
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir JP.
2: D3 bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan na ako ginom ang D3 bio. O weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 gamay BCO. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang tsura.
1: Muna yung iingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang

0: amoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas. Mm.
1: Ang lain na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumban na day ko nimo.
0: Oo, naiuban ganidok nga, natunok naglansang, nga, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
1: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
0: Mm. So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
1: Mm.
0: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
0: Mm. Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mo mga nerves. Mm.
1: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
0: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imuhang mga nerves? Mm.
1: Dugang pa, so ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio. Mm.
1: I-correct o panindoton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin, ihatod na dayon.
2: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Kini pa jud, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon.
1: Mm.
0: Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian.
1: Mm.
0: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy.
0: Mm.
1: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP?
0: Mm.
1: It's a fatty materials.
0: Correct.
1: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring.
1: Mm.
0: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
1: Mao nay myelin sheath.
0: Mm.
1: Og sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay.
0: Mm.
1: So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP.
0: Mm.
1: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins.
0: Mm-hmm.
1: Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
0: Mm.
1: Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga nung magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
0: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun.
1: Mm.
0: Apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
1: Mm.
0: Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o Kilig sa Gaisano Main.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausa pa, welcome! Welcome, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 4, 2026. Naisuwatan po no sa mga itong paghatag-pagtagad and this time, mga itong letter sender o sa kanag-ngalan og Marie. Bueno, stand by Marie alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Osmog standby, Marie. Alas ay musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

nalaman ko sa pangalang Marie. Tendaan niyo sa ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Misamis Oriental. Sulod sa daghang katuigan ate, nagtuo ko nga ang gugma makapildi sa tanan o love conquers all. Nagtuo ko nga kung tinuod ang pagbati, mahimong sakto, bisan o sayop ang panahon o kahimtang. Apan karon ate, kada mutanaw ko sa akong kaugalingon sa samin, usa ka pangutana ang perming mubalik sa kong una-una. Hangtod kanus ang mahimong rason ang gugma. Aron magpabilin sa usa ka relasyon nga sayop. Dugay na kaayuming nga nagkarelasyon ni Dino ate. Apan gustuhon man among ipaghambog sa tibuok kalibutan kung unsa namo kamahal ang usag-usa, dili kini pwede. Sakit man ang kamaturan apan kini ang realidad nga angayan akong dawaton. Minyo na si Dino at ER. Doon na siya duha ka mga anak. Matag mubiya siya kanako na sayod ko nga na ay nagulat kaniya sa iyang pagpauli. Apan taliwala ni ini ate nagpadayon ang among sekreto nga relasyon. Naami kaugalingong kalibutan. Ug sa among kalibutan nagpuyo mi nga murag matuod nga magtiayon. Gani ko makita lang nila kung unsa mi ka sweet o loving sa usag-usa. Tingali makaingon sila nga sulundon mi. Nga magtiayon ate. Magkatawa mi sa gagmayng butang, magtinabangay sa problema. Walay adlaw nga masubanon. Walay adlaw nga dili mi malipayon kung kami ang magkauban. Puro kinikatamis o kalipay. Puno sa malipayong handumanan. Si Dino ang nahimo kong kalibutan ate. Walay adlaw nga dili ni ipabati ka nako nga ako ang special o importante sa iyang kinabuhi. Apan ang kamatuoran, kanunay, magpahimangno ka nako. Nga kining tanan, temporary lamang. Nga mga higayon. Ang kamatuoran, dili mausab. Ako ang babae nga gitago. Ako ang babae nga dili mahimong ipaila ngadto sa tanan ate. Kay ako man, ang number two, ug dili number one, ate. Ako ang peke og dili original. Sa sidugdanan, wa ako kahibaw nga minyo siya. Nagkailay mi sa usa ka seminar nga pareho namong gitambungan. Buutan si Dino ate matinahuron. Maayong mo istorya. Wa siya'y wedding ring. Wa pod siya maghisgot og pamilya. Nagtuo ko nga ulitaw siya. Og way kalambigitan. Wa ko nangutana niya og wa usab siya gisulti nga di kanako. Nagsugod ang among relasyon sa kanunay niyang pagbisita kanako sa kagipuy-an. Thrice a week ate. Kay lagi man naglahi man mig lugar sa Misamis Oriental. Sa among nakadugay nga panagkita. Nahulog nga ako og daghan kong problema. Sa matag higayon nga mabati kong kakapoy. Nahigugma ko sa iyang pag-atiman. Pagpangga, pagmahal, o sa iyang pagpaminaw sa akong mga kasakit, ate. Naging okay siya sa akong kinabuhi. Sapat na siya para kanako. Apan sa kaadlaw, kalit lang na akong nadungog, gado na siya ka istorya sa cellphone. O sa kabata, nga ang tawag kaniya, Papa. Nangutana ko kukunos a siya, muuli. Mihuno nga akong paginhawa. Ate R. Wa ako makatingog. Itanaw na ako si Dino samtang iyang gipalong ang iyang phone. Nasayod siya nga ako kining nadunggan. Natay kayo na, wa ako makasabot sa kong gibati. Nahadlok ko. Nadabalaka. Sa sunod niyang isulti. Dininan ako na siren nga menu siya ate. Giang ko ni Dino kanako. Doon na siya duha ka mga anak. Sa iyong asawa. Kini ang pinakamasakit na kamatuuran nga ako nasayran. Murag ipinupino, gitadtad ang akong kasing-kasing. Di na ako may imagine ang tao nga akong gituhuan nga ako lang. Ako man di ay,
ang nakihati ate. Mao katong adlaw nga mura kog gitamparo sa kamatuoran. Nangurog ko, nasakitan, nasuko og gusto na ko mobiya. Apan sa dihang mihilak si Dino ate. Ug miingon siya kanako. Nga ako lang ko na ang babae. May nakapasabot kaniya kung unsa ang tinuod na gugma. Nga ako lang ay ang kalibutan. Naluya ko ate. Magkotoy unang higayon nga mas gipili na ako ang gugma, ang akong pagbati, kaysa unsay saktong buhaton. Sa lakton ate, gipasagdan na ako nga magpadayon ng amo.

relasyon sa tago, hilom, puno sa kabalaka. Di man di pwede manglakaw nga magkupot o kamot sa mga pampublikong lugar. Di may pwede mag-celebrate sa iyang birthday, Pasko, Valentine's, o bagong tuig nga magkauban. Kay lagi, ang ngayon man lang, nga pamilya niya iyang kauban. Kung dili advance, belated ang among celebration. Tanan dunay limitasyon. Sa tanang panahon, ako ang nag-adjust. Ako ang magulat. Ako ang magpaubaya. Kinahanglan na ako ibutang ang akong kaugalingon kung asar ako dapat. Naging kontento ko sa gamayng oras nga makauban ako si Dino ate. Sa matag higayon nga maguban mi makalimtan ko ang tanan, wa ko'y lai makita og magdunggan kundi ang iha mga tamis nga mga saad nga dikan ako. Matod niya ako daw iyang kalipay. Ako iyang kalibutan. Tuod lagi sa gugma ate, tanan niyang isulti akong gituhuan. Usahay ako siya pangutanon. Kung ako ang iyang kalipay, kung ako ang iyang kalibutan, nganong dili man niya biyaan ang iyang pamilya. Muhilom siya ate. Layo iyang pananaw. Dayon usbon niya ang topic. Usahay maingon lang siya nga, lisod. Di lang sa tamaghisgot. Sa una, gisabot ko siya. Nagtuo ko nga basin na ginahanglan siya og panahon. Apan o sa katuig amilabay, duha, tulo, upat. Wagi hapon na usab ang among kahimtang nagpabilin nga tinago ang among relasyon. Matag magkita, may mahadlo ko nga basin kinina ang among katapusang pagpanagkita. Nga basin ugma, di na nako siya makita or makauban. Sama sa among relasyon nga unstable. Unstable usab ang ako nahuna, daghang kong kahadlok, daghang kong kabalaka. Hangtod na sa kaadlaw, samtang nanuroy mi sa kong mga higala sa usa ka mall. Wa ko dama. Makita ko si Dino ate. Wa siya maginusaran na siya'y kauban. Kauban niya yung asawa ug duha ka mga anak. Puno sa kalipay ilang mga panagway. Simbolo sa usa ka malipayon nga pamilya. Nag-agbay siya sa iyong asawa samtang naghawid ang isa kakamot sa iyong anak. Ug ang isa gihawiran usab sa iyong asawa. Halos matunaw ko sa akong gitindugan. Wa ko masayod kung anong sobra kasakit ang akong gibati na doy gayo na ate. Wa ko'y katungod masuko. O dito ko nakasabot nga adunay kinabuhi si Dino nga wa ko'y lugar. O sa lamang ko kat chapter sa iyang libro nga dili pwedeng basahon sa uban. O sa kahigayon, akong ipangutana si Dino kung malipayon pa ba siya sa among relasyon. Matod niya, sobra siya kamalipayon. Di ko nami magdugay o susama nini kung dili siya malipayon. Dito ba ko siya ang iyang pamilya? Iyabang biyaan. Sama sa una, di siya matubak. Matod niya, importante nga malipayon mo eh. Tapos iya kong gakson, iya kong halukan. Dili ko nun niya kaya mawala ko siyang kinabuhi. Human sa tulo o pat ka oras, kinahanglan manamilit na siya kay mapauli na sa iyang pamilya. Sadyang wala si Dino ate. Gisubli ko. Sa kong kaugalingon na iyong gisulti. Ang importante, malipayon mi. Apan sa kalit lang daghan og mga pangutana sa kong kaugalingon kung tinuod ba nga malipayon ko. Nganong permi man kong masakitan. Ilabi na kong mapauli na siya siyang pamilya. Nganong kinahanglan man kong magtago-tago. Kung ako iyang kalipay. Ate. Dating gabi una, wa ako makatulog. Gitanaw ko ang mga pictures, ang among mga mensahe, ang among mga saad nga to sa usag-usa. Apan ambot ba ate nga nung maglisod ko nga buyan si Dino? Apan na yung mga higayon nga gusto na kumukala sa among relasyon. Hangtod ganusa. Ang magpabilin kong tinaguan. Aron magpabilin na sa mga among relasyon. Ate,
Miabot sa kunang-una. Kung ang imong kalipay, gikan sa kasakit sa laing tao, malipayon ka ba? Gugma pa ba kini? Mokin ako sitwasyon karon. Palihog. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Marie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat kanimo, Marie. Sa'y mapapadangat imo suwatan po ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Ay, unsay angay buhato ni Marie. Mura pag ang niya pangutan na is, asa't pangutan na niya, gugma pa ba ang imong kalipay kasakit sa uban?

salamat kanimo, Maurice. Sa imong papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ay, unsay angay buhato ni Marie. Mura pag ang iya pangutana is, asa't pangutana niya, gugma pa ba ang imong kalipay kasakit sa uban?

0: dapat sila magpasapon. Ang pangutana. Hindi
1: sila magpasapon para huwag masakitan.
2: Maskin pag di sila masakitan. Pero ang konsensya ni Marie, di, bisan pag nga di makabalo ang asawa, pero sa ngalan nga si Marie, naasaya ang konsensya.
0: Siya nasakitan.
2: So, dili siya ang, I mean, siya ang walay peace of mind eh. So, gugma, barik, di, miskan pag masapon or dili, sa ngalan nga si Marie, siya ay nasayod nga, kabit siya.
0: Oh.
2: Di, madisturbo gidi ang peace of mind.
1: Other woman man siya.
2: Mag-kabit nga ni.
0: O, kabit nga ni.
1: O, kabit tayo ng other woman.
2: Unsa rin ang other woman plus one.
0: Hindi, unfair, manggod kaayo. Do, huwag mang kabalo asawa, so okay lang. But ang...
1: definitely, wala nasakitan.
0: Wala nasakitan. Pero si Marie, definitely nasakitan siya.
2: Sakitan.
0: Kaya nga, no, every time mo mapauli, kabalo ba siya, dili siya antapad.
2: True.
0: Every time nga doon yung mga occasions
2: occasion,
0: like birthday.
2: Special occasion. Holiday.
0: Holiday, oh. Pasko, pag-untuig.
1: Basig sa sumpara po nagtulog si Dino, ate.
0: Advance.
1: Wa nagatapad ba?
2: Mangil.
0: Mangil.
1: Basta sa lahi na po siya ng bid gatulo.
0: Advance ba ang
1: sa sala ba ka ha? Ana. Mo na nga ako. Mari, akong advice nimo para kanang walay masakit.
0: Napadyo ko na dunggan de Genoves, mm. Dejo kalimot ba? Sa menu lagi ko pero wa nakasala kong kasing-kasing.
2: Hello. Kabuong ba sa danay?
1: Menu lagi pero wala nagpasabog ng menu na nakatali na ang kasing-kasing.
2: Kabati sa danay, no?
0: Dapat good mapakasal ka pati ang kasing-kasing nakatali na.
1: Kay ang kaning kasing-kasing mag-good, di ba tudluan ba? Magbuot-buot siya.
2: Mugi ni hadlock sa kaning mag-minyo ka ba ka? Di ka sure if kanang pati kasing-kasing gikasal ba sa iyo or sa ngalan ra nga, pating hadlock ka. Sa karon nga panahon, kaya mura gi-normalize or kanabang...
0: Actually, ang problem ka din na lagi kang Marie kung ipadayon niya or dili.
2: True.
1: Kay, true, mas makaya ni mo Marie nga...
0: Kay siya ba na ang dihado?
1: Padayon
2: yes. Gansigid siya. Maskin asa nga angulo, gansigid siya kay. Iyarang panghawakan gugma niya. Kanang gugma. So
0: kaya ignore lang siya ba nga? Kanang nasyak siya kay minyo. Minyo man din siya. Nagigda siya nga ikaw ako kalibutan. Ikaw ang natulo na kung sa tinod na gugma. O yan, utuo na lang siya kay... Mumay kisulti sa iya.
2: Mugin ipait pa isip babae ba nga mga utu-utu.
1: At least man lang, isara ang kubi.

0: na, pareha kang badman. May ingura si badman niya dagan, lagi kukuya, pero wala, no string attached man.
1: Mm. Oh. Oh, lagi. Oh,
0: na, at least ka na, Mari, si Dino, ikaw ang kalibutan. Mm. Si Lantanan,
1: Pilar Historia.
0: Ang purgatorio. Oh. Dapat, ang pingan ni mo si Ma, si Makoy na noon, si Dino, kay kanang nakita na ko, grabe ka gugmahan si Dino sa imuha, kay gisugal ba ni Dino ang tanan para sa imuha.
2: Ambot lang, kahason. Muna niya, every time mga tanan, unsa man lugar ko, unsa naman ta, ang imang pamilya, mo na siya, dila na itong istorya.
1: Oh, di ba? Oh. So, pasabot ko, agit siya na igugma kang Marie, kaya di man niya kay isakripisyo ang iyang pamilya. Kaya na igugma na siya kang Marie, talikdan niya ang tanan, pero sa ngalan nga, dili, mura bag, paano nga siya, mura siya spare tire ba? Mura, extra nga ligid.
2: Oh. Gusto ni Dino, naaka, naapod siya.
1: Oo, oh, inga na siya kahangol. Oh.
2: Naaka, naapod siya.
0: A turn between two lover.
2: Oh, dili siya ma-turn, kayang giparihas.
0: Basin po dati nga kuhaan ka nang, dili na sa kagawa sa iyang asawa, tungod kayo na sila anak.
2: Mo lagi, pero the fact na doon na sila anak, di siya kagawa siya asawa. So, ayun na siya, ma'am. Ayun na kay, kumbaga, yan ang gigiguba ang kaugmaon ni Marie.
1: True.
0: Diba? Kung gugmahan ka, Marie, kang Dino, dapat sabto din mo siya.
1: Hala ka. Kasi si Marie po, lugar.
0: Luoy kay ganda ang sitwasyon ni Dino, mag-imagine pa lang ko, sus, pastilan. O nga, dapat yun ang pagsabot ni mo, Marie, kang Dino yun.
1: Wow, ha?
0: Kay luoy kayo si Dino tungod sa...
2: So, magpailob si Marie.
0: Pailob kay...
2: Magpasalamat siya, itago lang.
0: Dili, ka nang mag-deat mo at tumusalag yung lugar nga wala kayla para maka...
1: Masal ka na nga na, no? Bro, ka ng kuan ba? Ka ng bro, ka kriminal nga gatago-tago. Yes. Nga na, bitaw. Yes. Ang tao, gaingon, nahigugma sa imo, pero di ka kaya ipasigar mo sa laing sa kadaghanan. So, unfair, no? Unfair nga. Mura pag... Ubos kay imuhang value sa imong kaugalingon ba para musugot ka nga ingana ang nga sitwasyon ng imong mapainan.
2: Unsay ang ibuhato ni Marie? Magpabilin pa ba siya sa usa ka sayop na relasyon? Or move on na siya? Iyang i-correct ang dagan sa kinabuhi. Balik naman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong hibatik doon ko ng sahay, ang akong bitin mo, kata doon, di mo ko gusto nga maghintin ko ka mga para sa hibag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, please po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay hibag sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianos, sir, ang kayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Tidawi, Ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Siyempre, balik ta ato sa ating bayon, ato mga YouTube and Facebook viewers. From Elena Bacanaya, hi, Ate Arlene de Genova and Cap June, watching from Barangay Panubigan, Canlaon City.
1: Hi to Melanie Torion Amihan, watching from Daig Tulunan, North Cotabato.
2: Shout out to Mary Jane Dayaday, watching from Norala, South Cotabato.
1: From Pai Abalia Navarro, shout out at Arlene kay Ate Jingjing ug Kalola Agreen from Kiblawan, solid listeners po.
2: Mayong adlaw, Ate Arlene, Terso Ogimas ni watching from Manolo Fort Beach, Bukidnon.
1: Hello, mayong hapon at Arlene sa inyong hatanan diha. Shout out ako mga anak, Princess Chloe ug Junior Lakina. Always listening good ko ninyo everyday from Joylene Lakina.
2: Shout out to Daniela Jane Aguilar from Fatima Pamplona.
1: From Arnelito Golosino Pelandas. Pasharat Ate Arlene sa Pelandas family of Barangay Talisa, Hingog City, Misamis Oriental.
2: From Norlina Silasnom. Good afternoon, Ate Arlene. De Genova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power.
1: Maayong hapon din ninyo tulo. Aligre kay inyong mga tambaglabig si Cap na ang musulte. Malingaw kay ko ninyo na Minaw diri sa Camotes Island, San Francisco from Romanita Sulod.
2: Maayong hapon na tuloy sa kong sa supporters nimo sa imong programa sa radio. Makalingaw kayo from Trek si Chris Carp Pe, Lukulan of Zamboanga, Sibugay.
1: From Lorna Mambukon sa Lusad, good afternoon ate, shout out watching from Cagayan de Oro City. Shout out po na ako, akong inahan kaoban ako permiga paminaw sa inyong programa.

0: Shout out to Marky Kilatuko from Little Baguio.
1: Mayong hapon, Ate Arlene. Greet lang ko sa Suya family og Bagun Buon family here in Salisig, Rojas, Zamboanga del Norte. Thanks sa pagbasa, Ate Arlene from Lizel, El Suya, Bagun Buon.
0: From Nailworks, I do like yung gaya ni Cap Jun, oy. Anyways. Yes, did you know? Ibang final para kang Marie.
1: Marie, para nako, alang ka nang sa imong pangutan na ba kung gugma pa ba ang tawag kung sa kalipay ni mo kay kasakit sa uban. Para nako, di ka dapat diha mag-focus eh. Dapat mas siguro masunaon ni mo kung kanabi to, mag-focus kasi mong kaugalingon ba kung ikaw na abakay paghigugma sa imong kaugalingon.
0: Yes.
1: Kay diha mo kita masayop ba nga. Kanabi to, sa sobra nato ka-focus sa kanabi to nga kanang tawo nga niingon nga nahigugma gugma sa to. Marag malimta na to ba nga kita sa tong kaugalingon mihatag po baka atag pagmahal. No? Kay kani mga babae gid usually nga malambigit sa mga ing-ani nga relasyon. Mahimong other woman, mahimong iskabetse, mahimong kabit, mga kaismeringhoy o guban pa. Kadalasan ani sila ha. Kanami to hindi nila makita ang ilang values sa ilang kaugalingon tungod kay ang so, kanang focus kaayo sila sa tao, kanang sa lalaki ba nga. Daghan kay mga saa, daghan kay mga istorya nga makapadani sa ilaha. So para nako, Mari, lantawon nimo kung unsa imong value sa imong kaugalingon. Kay kanang bitang og imo nang lantawon imong kaugalingon, makita na nimong gansi ka ani nga sitwasyon, ikaw ang masakitan, ikaw ang alaot, ikaw ay ipit ani nga sitwasyon, diha na nimo ma start to realize ba nga kanang bitong mo question ka nga, deserve ba nako ni nga kahimtang, deserve ba nako nga itago-tago ra ko, kanang mga question dapat imong ipangutana sa imong self kay aron na kanang bitong somehow if ma-realize nimo nga di kaganahan nga itago ra ka, di kaganahan nga taman ra ka diha, so diha murgya ka mo kuha kusog ba nga makahawa ka na nga sitwasyon. Para na ko, but-but, regi ng lalaki mingon nga ikaw akong kalibutan. Eh, pastilan. May muot ba taan nga mga kuano kanang ikaw akong kalibutan. Sayon, regi kayo mo istorik ikaw akong
0: di
1: kalibutan.
0: Di ako kaya mawala ka. O, di ba?
1: Pagka na lang. Na di ko mabuhi o wala ka. So, ginuokobyae gina, di ba?
2: Ayaw po rin generalize ta rin.
1: Di, gyan.
2: Napoy upang lalaki nga tinuod yun na kumagana istorya, oy.
1: Di, gyan. Di, gyan.
2: Pag gusto niya sa tinot, mawag na yung history.
0: Kasi na doon dong, Cesar?
2: Cesar.
1: Masasaka mo rin, no? Kanang gansi kika. Kanang masayang kayo ang mga babae nga grabe mo higugma niya. Dari, mahimura bitong kabit.
2: Pariya kang Dudoy, oh. Dudoy, oh. Atong si Kihor, di ba?
0: Buutan ka si Dudoy.
2: Daghan kayo maninintal ito sa iya, ha?
0: Pero buutan ka siya napatintal. Nakatibak pag ito mga nanintal.
2: Kasi muna yasak ko, ha? Ya, ana sa nga, Sir Cap, ang
0: paggaon niya to asawa.
2: Ang akong asawa mo ay akong kalibutan mo na nga di ko muling inila. Shout out kang Dudoy, grabe.
1: Muni ba na?
0: Muni ba na?
1: Muni ba na, Cap?
2: Pero pagkagabi, nalimot ko, amutahan ang ganto.
1: Yun lang.
0: Ay, ako.
2: Doy, wala pa taratiwas, Doy, ha?
1: Nag-uulo na si Dudoy, kaya binang kong iguba na niya ilang radyo, kaya aron di daw makapamin.
2: Nakatibak ka, gitalik na nito, Doy.
1: Ay, ako.
0: Kay,
1: pero kung sakto ka nga ba, nakap, di naman gid ka magpatinta sa lain. So, di nagid ka, kanito, di ka man dani o babae nga, kabalo ko nga layo pa huwag maabta, napahit akong future.
0: Muna siya reason, di Ginovs, nga kung ang imong karelasyon, madunggan ni mga dunay line, ay na napakigili.
1: Oh, true.
0: Kaya kung naigug ba siya ni mo, ngano mangita pa man? Ngano makag-date pa man line?
1: Nga na, diba? So, lisod kayo ang lalaki nga, dili kung kabalo mo kumitog isa. No? Kanang, dali rin din i-istorya ang tanan, pero di amang ko na to na makita sa action sa tao ba, o kanang, unsa gid siya ka, kanang unsa gid yang pagigugma sa imo. So para nako Mari, dili gugma ang tawag ana, selfishness gina siya.
2: Normal ba?
1: sige, kadjut lang ka pa mo atro sa ko. Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova the Marites, Maring ng Bayan.
0: Ayan, okay. Ikaw na ako, Yaka.
1: Okay na ka.
2: Ako, Manggod, kanang makasabot rin ko sa kining ubang lalaki, no? Luwas ako, ah, kay kining...
0: Retired na Manggid
2: ka. Retired na Manggid ka, no? Pero sa ubang mga girls, paminaw gani mo. Kanyang mga lalaki, Manggod, masabtan po na to sa high, kay kanang ingon nila nga matintal, nga nung matintal, nga nung nai other woman. Ang importante siguro...
0: Masa Manggid cause nga magkaroon other woman sa kalalaki?
2: Kadang question, gi-question na sa karaang kasulatan. Pero wala na katubag tanan si David.
0: Si David.
2: Di ba? Grabe na ginto ka, God-fearing, masulundon. Pero nga nung natintal pa man
0: sa kambir. Pa niya ang Ginoo.
2: Oh, natintal pa man sa kambir, sabi. Di ba? Si Solomon, how many wives?
0: 700.
2: Oh. nganong dili pa man kunti.
0: Kagabi pa na 700 ka asawa. No, so ka na niya pag yes. Nga isa ka tuig 300 na man isa ka tuig. Nganong wa pa 5 days yeah. Ra.
2: Nganong wa pa sa kontento sa isa, duwa, tulo, upat, lima. Ah. Nganong gi
0: asaon na man to. Lahi pa karon.
2: 6 digit. Diba? Dagan kayo pangutana nga no ang tubag niya wala ganit na tubag sa kaniadtong panahon nga katong mga katigulangan
0: pero ano naman good na siya kuan
2: ano ba siya sa
0: 10 commandments ka
1: diba
2: mao gani nasa sa 10 commandments kay kanang giabuso na sa uban ba wa nagiatiman og baayo pero kini sa sitwasyon ng good ni Marie kanang palangga magud kayo si ni Dino ang nataybingan lang nga nakita ni Marie nga mo nga nasakitan
0: pero dili ba gid may masakto ang sayop
2: pero kinsa yeah, mitaro nga lalaki kaya limbawa kung dili si Dino imong uyab Marie halimbawa na kauyab ka pareha kang balong nga perting daghana po kuyab ulitaw lagi po perting daghana naman po
0: damay
2: wala pa kay kasigurduhan kung unungan ka kada si Dino
0: bisag menyo siya, di siya bunong nimo, kada siya asawa.
1: Gani.
2: Dili, wala ka balong kung unungan ka ni Dino. Like for example, kung gusto ka matest ang kung unsagin si Dino, pwede man ka nga isend mo ang picture ninyo ni Dino sa iyong asawa para magkaalaman na.
1: Para magkagubot.
2: Para ikaw mismo makabalo ka kung kitse pilion. Pero ang
1: inyong pangutan naman, God. Kaya di siya pilion.
2: Gani. Pero mga anak. Ang pangutan naman, God, kalipay pa ba kung kasakit sa uban.
1: Siyempre,
2: ang tubag niya, ayaw pagpasapon o ayaw pa ibawa yung asawa para dili sa masakitan.
0: Kaya wala sa asawa, di ka siya masugot.
1: Malamang.
2: Kung iba pagkutan na, kung kasakit sa pagkakaroon, kalipay yun na nga wala'y kasakit. Kaya wala
1: kalipay kayo pa na sapon.
2: Asawa ni Dino, sa ato pa. Dapat nalipay ka pagkakita ng happy day sila. Kaya dili ka ba kung siya, oy, happy man po day
1: halo,
2: sila.
1: Halo,
0: halo. Siya na yung martyr. Muna ikaw na martyr.
1: Kaya na ang mindset ka.
2: Ikaw po ka rin. Akong advice po ni mo, i-stop po ng asawa ni Dino kung aha siya, ayaw po na ito dito. Kaya parang di mo magsapon, parang di ka masakitan.
1: Sakit.
2: Kaya, once again lagi,
0: grabe ka, unfair.
1: Unfair kayo.
2: Tama na yung fear, di rin kalibutan na.
1: Unfair kayo. Na, lalaki rin na bulahan.
2: Ako na ako si Numardo, kaya naku din sa...
1: Aha.
2: Pero pabiling...
0: Ulitaw.
2: Ulitaw.
1: Aha.
2: Di ba?
0: Wala binugas, gawas ng atan.
2: Napabiling na... Oy, shout out ha sa tanang mga taga LPD boys.
0: Na, yes!
2: Boys, ayagid mo, papildian ng mga kwandia girls. Kay kara sila, sos, pastilan. Kaburay pa...
0: Apilisining di kay Sir Cesar o kang Ma'am Rochelle.
2: Ilum-ilum lang ng mga girls sa LPD niya. Pero sila rin ay dagang text meet boys.
0: Alalalalala.
2: Pero minti lang ka mo ang suspect, pero iguhang doon na sila man ay nai milagro. Muna, Maria, akong advice din mo... padayon lang. Ang importante yung nalipay ka kay wala may sayop sa gugma. Kay matudluan ba din yung gugma nga di man? Pagkabot sa panahon, ingno ni mo ka, ako mismo dili mo ko ganaan. Anay, pero sao man din ako pong nga
0: nagugma? Abig ko pa yung sikap nga sila kay hindi ka po sa langit, igsuon rata.
2: Tinod!
0: Dapat di igsuon na lang sa langit.
2: Ang asawa ni Dino, ikaw si Dino, magsuon mamatanan. Ang importante, karoon din sa kalibutan, nabalipayon ka mo. Ha? Ayaw pasapon o ayaw angkon para way masakitan. Sa gihapon, kini si Kuya Kap Moinon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hiyana nga, dahi, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Thank you so much, DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Marie. Sa'yo mo papadangat yung swat tampon ni Adon Tulumon sa sensor li Ate Arlene. Well, normal nga ko ikasulting anak ka ni mo. Pili ay imong kaugalingon. Nahigugma ka kang Dino. Nahigugma siya ni mo, pero dili ka mo. Para sa usag-usa. Musugot kang sa dili, kinahanglan ka nga mabiyaan ang kasitwasyon. Tungod kay bisag-asa nga anggel, wagid kay kapaantuan. Kung ipadayon ni mo, ikaw masakitan. Kung ipadayon ni mo, mahibawaan siyang asawa, masakitan niya asawa, masakitan niya mga anak. Taghan pa ang problema nga muabot si mong kinabuhi. Mintras, wa pa na himong samok imong kinabuhi, likay ng daan. Mas maayo ng karon pa lang mo decide na ka, okay lang, ganti, nahigugma si Dino ni mo, nahigugma ka niya, pero ngalan, nga dili sakto, ikaw na mismo ang mangitag paagi. Nga mulikay sa sitwasyon, nga makapahamak ka ni mo sa maabot, Marie. Sa pangutana, gugma pa ba? Nga ang imong kalipay kasakit sa uban, ikaw mismo makatubang. Gugma siya, pero sayop nga gugma. Salamat, Marie! Sa ibang papalangat mo, suwatang pa ni Atong Tulumanon. Manginawad ko, ganahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mayroon salamat. Bye-bye! I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
7: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
7: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
1: Tosiran Forte.
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:25 na sa gabi.

0: matag-usa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natan sa panggobyerno inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong angkor man nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwi na binuhatan sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, inabi na sa mga kabus ng lilupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan! Tahigan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag o ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silo sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanatong tanan. Musta ka muntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan pasalamatan tag ato ang buhi nga Dios sa paghatag ni kanatong lain sa mga adlaw, dili sa mga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes, pizza 4 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggantig paminaw, mga sukindig paminaw nga naminaw karon nga mga orasa, tinatag sa tag sa kamangga radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live o sa tuang kanana ang DYHP application o sa inyuhang tatag sa kamangga radio. Mayong nga gabi, may pagpaminaw niyong tanan na. O niya, sa gihapon na kunyo boss, galagad sa kahanginan inyuhang radio man, Benji Olpostanghian, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggang ating paminaw ito makiksunan sa ganaminaw karong mga orasa. Kumusta mong tanan ha? Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Probinsya Sugbo ito makiksunan. Probinsya Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Sa Negros Occidental, no? Ito mga kauturan da ng mga Iligaynon, ito mga Ilonggo. Ati, kumusta ka mo da? Anya diha sa Sikihor sad, may gabi eh. O kinusap diha sa Bohol, ito makiksunan ng mga Bulanon sa Bohol. Sa Leyte, sa Marugubang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan mga pinanggantig paminaw sad kasama ng Anisto. Dito sa Kauluhan. Ato ang makiksunan dito sa Kauluhan, may gabi eh. O kinusap dito sa Gawasan Nasot.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers ganaminaw. Maayong pagpaminaw niyong tanan na ato ang makiksunan ng mga OFW karon. Ganaminaw, nagtanaw sa Facebook Live, nagatang kanunay. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. O maayong kanang pagsunod no, sa ato ang programa. Labi na diri kada gabi. O niya halos kapila mo nagsunod man ato ang gabi ang padidit ka sa mga nistor. No? Niya to ang mga nanay so ato mga tatay nga naminaw sa garon ha maayong gabi inyo nay tay ato asad nga mga kaigsuunan ang mga nanikay sikay karon nga mga orasa may pagbanikay sikay ato ang mga pinanggantig paminaw sad ha nga nanikay sikay karon nga mga orasa okay no so arita sa to ang mga isgutanan karong gabi una ato hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay ang Department of Justice kun DOJ og kapulisan wala pa muhatag og kumpirmasyon kung tinuod bagyod nga nadakpa na si Senador Bato de la Rosa.
2: Straight to the point.
1: Sumala pa mga sukindig paminaw ni Senador Ping Lacson nga kung tinuod manggaling ang nadakpa na si Senador Bato de la Rosa karong mga orasa muragtuan na siya sa airport para dad-on dito sa ICC.
2: Straight to the point.
1: Matod ba si Senador Ping Lacson pero kani Senador Ping Lacson na ani contact ng Alice Malacan niyang sad. Doon na rin ba ito'y usa kahigayon nga nahimo siya nga nahimo sa tigpamaaba sa Malacanang kasamang nistor. Kabahin na ito bang ingon siya nga ay labot ang presidente anang flood control. Ani ato ang namatikdan sab nga si Attorney Jimmy Bundok ang abogado nga naila mga sukindig paminaw nga supporters no sa mga Duterte og amigo ni Senador Bato de la Rosa ni kuan man ni sagod ni post dia sa iyang social media account ang ningon nga bad news is coming.
2: Straight to the point.
1: Aso mo na ang ito ni hatag ang pagtagad kay Wakman ko no. Wak may kanang na ang konfirmasyon ka sa mga listor. Pero doon ay nag-ingon nga nadakpan ko no. Ha? Ni Senador Bato de la Rosa pero wala pa'y mo konfirma rasta ang NBI. Aningon ang NBI nga kanang wak sila'y... Anang naa nga information kabahin sa pagdakop ni Senador Bato de la Rosa. Pero muna nga pananglitan og dadakpan mangyud tingali Senador Bato de la Rosa man dili po tingali ma dili po tingali ma kanang naa nga matago or malilong. Kina magi makakita unya naa say maka kuha makasama og video. Naa say makakuha og video. So kana og madakpan Senador Bato de la Rosa ibutang talang tinuod ga dadakpan ka sa mangnistor. Sa to pa adunay kuan ana adunay mga adunay mga gisaligan niya nga ni traidor baka ha ora nahimo baka mga sukindig paminaw nga kanang nigapon dito sa nigapon sa mga tigdakop kay Senador Bato de la Rosa mo na nga unsa man sa naa pa sa Pilipinas or naa sa gawas sa nasod pero matod pa to sa lahing taho sa otoridad nga naa raman sa diri sa Pilipinas no nag tago-tago lang kasamang nistor pero pananglitag madakpan na manggaling Senador Bato de la Rosa nan kanang naa nga dito gisagdala dito sa ICC ha? Pero andam naman ang mga abogado niya ni Senador Bato de la Rosa kung ugaling dili ni diretso og dala dito sa ICC Senador Bato de la Rosa kana kontinuod hang nadakpan og pananglitan og dili sa diretsoon og dala dito sa ICC nya mga abogado gaandam na kasamang nisor og remedy para nga mudagan no dito sa Supreme Court mga sukindig paminaw usa nga remedyo nga ilahang nga kanang naa nga mahimo ang pagdagan dito sa Supreme Court ha? So unya ang problema lang kay pananglitan og tinuod nga madakpan diretso na dito sa dahig ha sa gihimo ni kani sa samas gihimo nila ni kani presidente Duterte ang gidala diretso gisakay og eroplano gigastuhas gobyerno nga gihaguas gobyerno mga sukindig paminaw para dados dahig dadon ito sa ICC awa na mahimo labi na ang Supreme Court mga sukindig paminaw ha parte sa pagkalangay-langayana muhatag og desisyon. Naglibog patingali ang Supreme Court ani. Naglibog patingali ang Supreme Court mga sukindig paminaw at tuntuang katuntuang mga petisyon ang gisaka dito sa mga anak ni kani Presidente Duterte nga dito Supreme Court ha, nangayo og tabang unya wa pamangyod ha. Mingaw pa mang Supreme Court. But unsa kahit gikabisihan Supreme Court po ha. Samtang sa laing bahin ato hatagag pagtagad kay witness sa prosecution nga si Attorney Roderick Wamel nabuking mga sukindig paminaw nabuking kini atol sa gipahigayon na cross examination sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Apua.
2: Straight to the point.
1: Si Attorney Apua mga sukindig paminaw medyo nagkatawa sa entawon kasamang nistor o niya laguta na snaong ni katong attorney Kapunan. nabuking ang ilang witness kasamang nisto. Abogado rabe unta bag-o ni nga abogado makasama kining auditor sa kuwa. Nga ilang gihimong witness sa prosecution. Gahapon gipangutana sa atol sa direct examination ni attorney Kapunan, katubang nasa defense sa prosecutor's team. Sa prosecution team, yang gipangutan na dito ang witness. Kasamang nistor nga, kanang naang, sa imong nahibawaan, ang gisundan ba nga mga vice presidente ni Sara Duterte na abay confidential funds o wain sa wa. Si Vice President Sara Duterte Regyong Kuno, ang adunay kanang confidential funds kasamang nistor, sus atol sa cross-examination ganiha. So mo nga, gahapon, ang mga tao, nakahibalo na nga, uy, kanang naang, nga naman nga si BP Sara Raman tuod di ay mo ay naay kanang confidential funds. Kung imong paminaw rang usa ka side, makaingon ka nga, sa to pa adunay, kanang naang, aduna by special treatment, special na si BP Sara, kay gitagaan sa confidential funds, yung uban ng mga gisundan niya ng mga vice president, huwag manitaga eh. Pero nasuta, nga ni Addon 2014 kasamang nistor, aduna de confidential funds mga sukindig paminaw Binay. Si Vice President Binay atol sa yaha nga pagka Vice President aduna de confidential funds. Sus namula ang witness ni Laganes Prosecution. Ah, nabuking kasamang ni store. Namula, nabuking, o niya, ha? Nabuking in town. Ha? O bata pa to, laming iligid, ha? sa muna, dito sa kuan ganiha. Ha? So nabuking kasamang ni store, muna nga kagahapong adlawa. Ibutang nang nato o kanang naang patas to gahapong adlawa sa ilahang kanang naang impeachment trial karon makasama wa katuyo oy wa katuyo ang prosecution gihapon. Ang anuman daghan nga mga agi-strike mga sukin dig paminaw agi papala ni senador presiding judge Chis Escudero ang pamahayag ni Attorney Kapunan nga iskam ko no giskam ko no ni VP Sara ang kaning niyang confidential funds ha ni object mga sukindig paminaw ang defense team kay out of order na ang kanang naang nga gilitok ni Kapunan unsab ni Kapunan pud in town nga bugada man unta siya pero ang yaha lang ato nga ang yaha lang ato ba nga kanang naang nga bahala og wala sila gyoy mga proof of evidence ha, nga gigapakita gyud kasamang ni sorang ilaha lang nga makastorya sila nga makastorya sila base sa ilaha nga kaligot-gut sa so gipa-strike ha gipa-strike man gigi-strikean nga gi-strikean mga sukindig paminaw ni presiding judge Escudero Kapunan nga ningon sa confidential funds kuno sara kuno ng scam kuno ana ulawan tos Kapunan kay gi-strike man sa ni si kanang naang kuan presiding judge kanang Chis Escudero kasamang ni store ha sa ano man ning lain naman imong gipang istorya dire. Samtang sa laing bahin, mga congressman, mga sukindig paminaw, gusto gyud nga dili idayon ang eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan kung iske karong November 2 o ibalhin kini onya sa November 2, 2028. Sa manito ning hatagag pagtagad, mga sukindig paminaw, ha, kay nganong mahadlok man idayon ni mga congressman sa eleksyon. Ang eleksyon karong November to nganong mahadlok maning mga congressman nga ha kadaghanan ninyo tingali ha kadaghanan ninyo tingali na kadawat magmalita unya hadlok di ay mo agawas las mga tarong di ang mga congressman nga wa gyud mo dawat ha kato mga ligdo nga mga congressman katong wa gyud ni pirma ha gawas aton la kasamang ni store ha. Ha, gusto nila makasama nga kanira bang ko ano kaning congressman sa Negros Occidental ha kaning ni ang congressman sa Negros Occidental kasamang ni store maoy kuan kayo atat kayo nga ipospon kining ni ang eleksyon mga sukindig paminaw sa barangay na kini si Congressman Javier Miguel Benitez ha sa Negros Occidental 3rd District mao ini file ni ining maong House Bill number 1059-1 ang kinahanglan nga ipospon matod pa mga sukindig paminaw kining ni ang eleksyon na sa barangay so mo nito ning hatagag pagtaga drone kay kadto sang uban nga mga congressman gusto sad sila nga i ha kuan goni o kanang nang 63 sad nga mga congressman ang nipirma nga sige uyon mi ani kinsa kahay ni suportaan ni pero ambot lang ha kana na ang mga kaigsuuna na to ang naminaw di unsa man uyon ba mo nga ipospon ang eleksyon sa barangay ha uyon ba mo nga ipospon ang barangay election karong November 2 o niya adto na ipahigayon sa 2028 ha murag uyon ani ang kadton to ang mga konsehal nga naglingkod na mga kapitan mga pamilyas kapitan pamilyas konsehal murag uyon sila kasamang ni store kato mga supporters ni kapitan supporters ni konsehal katong sige listas ayuda murag uyon sila ani. Pero katong to ang mga katong layo sa luwag ha katong layo sa luwag dili malistas ayuda bisag barangay certification pabayran ha Narabatan ni reklamo sa Asturias ng ilahang kapitan nito kasamang Nestor. Ha, gilista ko no dito unsa to katinuod ha mo na nga to aning kwanon ha kanang kapitan diha si Tula na ninyo diha kap kay nabot na diris di WHB. So nang ka mga barangay pero maminaw sa ta side di kapitan ha kay kun ang side sa mga habal-habal ha kato mga habal-habal nag duna ko no fuel subsidy ha gipanghatag kasamang Nestor sa 3,000. Unya gipabayad og tag 130 ang barangay clearance bana ha wa ko masayop 130 pesos karon pag-abot sa mga ngalan nga makadawat na katong qualified 49 bira ang nakadawat na out of 170 nga mga lista so naay 121 ka mga habal-habal drivers wa makadawat ha karon kay dili naman iuli lang 130 ka deposit na kuno sa bangko. Ah, so muna nga ang uban makasama gusto na sila nga maglibwas na og konsehal, maglibwas na og kapitan. Ah, so muna nga kanang na ang dili angay mabalaka ang kapitan nga maayog binuhatan, ang kapitan nga tarong, ang konsehal nga may binuhatan, ang konsehal nga tarong ligdong, ni tabang nagpailawom sa kananang pagserbisyo sa katawhan, di angay mabalaka. Mabalaka lang sila kasamang nisor ko ng ilang kontra daghang kwarta. Ha? Ah, pero muna, nga tuwa nga mga naminaw sad karon, at least ato mga naminaw karon bisan og wa ka humag high school, wa ka humag elementary, ha? Kasamang Nestor apan, do na moy kartiyong inyo. Do na moy panghuna-huna, do na moy kanang naa nga kaalam mga bright man mo ba? Muna nga ayaw ninyong ibugti kanang inyong butos kwarta. Naay daghan kayo ron nga makwartahan nga gustong mudagag kapitan. Naay mga daghan kay konsel nga ganahan mudagag kapitan. Ha? Kay daay kwarta. Nagsalig kay na ekwarta pero muna nga pag ugbudaog na nga kanang daghang kwarta kay magpadala mo sa kwarta aw kamura gyapoy magantos. Ha kamura magantos o may lang magantos ana nganuman una tay problema sa barangay una natong duolon ang barangay man gyud. Ang barangay kapitan, barangay konsehal. So muna og magpadala ka sa kanang na ang kandidato nga daghang kwarta pero himan-himan di ito dili ka kaduol. Ha, mataha ka nga mo duol, wa diha inigduol nimo, wa diha nagpuyo o baka nagpuyo diha pero kana istrikto, ha? Istrikta unya kana mo na nga kamura gihapoy magbasol. Ha, so mo na nga pilian ninyo nga kanan kandidato nga bahala guay kwarta pero dili mo mataha nga mo duol, dili mo balibad og inyoha nga mga yo mo og tabang. Mo man importante kay kasamang Nestor. Ha, kay kanang uban bitaw hasta nga abot diri dawis bitaw na si kapitan mo ni mauna, muna ha. Ilisin nyo ng kapitang way pulos, ha? ipabilin tong mga kapitan ng mga tarong, mga buutan, huwag yung masab ka itong mga konsehal. So muna, nga, kaning ato ng isgutan karon, nga nung ipospon, nga nung gusto mas mga kongresman, nga ilahang ipospon, kining barangay o giske nga eleksyon. Unsa man kahay nasod silang utok sa daan. Ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha diri sa tuwa nga pag kulo kabildo samtang di ay tricycle driver gidunggab sa igsuon tungod sa manok straight to the point. Naon sa badintaw ning usa ka tricycle driver nga naangol mga sukindig paminaw human dunggaba sa yahang half brother kaning sa iyang kamabaw no nga igsuon kay nasuko nga gipangitaan niya sa manok ha, nga igtatari kasama ng Nestor ha dito sa may Sitio Buswang barangay Kantuod lungsod sa Balamban. Straight to the point. Sa ba po kapakainit pug ulo dayon ngano nga mukalit man pug panunggab nga ha managsuon man unta mo ngano mukalit man pud og panunggab pud in town. Ha, naunsa ba po din taon ni? Samtang napusasan ang managuyab, ha, lakip ang usa ka dalaga nga manuyupay. Oy, di ang may managuyab mga sukindig paminaw, ha? Naunsa ba ni kalagiha? Managuyab og usa ka kauban nakuhaan og syabo dito sa Dakbayan sa Toledo. Straight to the point. Naunsa na ning ni ang mga batanon karo maguyab-uyab unya. Pero dili man ni mga batanon kay no mga idara naman ni tag 29 anyos naman di ini. Ha sila nga nangadakpan tungod sa Cebu mga sukindig paminaw. So muna nga na ni managuyab ni imbis noon ang kaning babae mubadlong ayon ng Cebu kay delikado kay maadik, delikado kay mo ni mauna. Ha naunsa na napariho mahinoon sila nga kanang naa nga na-involve aning illegal nga drugas.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga sa lain nga bahin ato hatagag pagtagad kay kapitan sa barangay Buhisan ni himakak nga adunay quarrying sa ilahang barangay.
2: Straight to the point.
1: Asugi pang himakak mga sukin digpaminaw sa Buhisan kapitan na Grimar Barite ang pasangil nga adunay quarrying activity sa ilang barangay. Ha, sumatod pang kapitan wa may quarry diri. makasulti ani kani mga taga Buhisan. No, kani mga taga Buhisan mga sukin digpaminaw sila moy makasulti do na bay tinuod og wa. Pero mao na nga ingon ni kapitan nga wa man kunoy quarrying diha. Ambot og unsay naarating ali kay si ani post mangguto si kanang na ang Yogi Ruiz mga sukin digpaminaw. Kaning usa sa mga environmental advocate nga si Yogi Ruiz ni padayag sa iyang kabalaka kabahin sa gingong quarrying og earth moving activities diha sa Buhisan. Kaduna kunoy kanang na ang quarrying, duna kunoy earth moving diha sa Buhisan. Ningon ang kapitan, wa man, wala may kuan din he. Wa man, sumuna nga, sige lang, ito na ipasusi diha og wala bagay quarry diha sa Buhisan. Og wala bagay quarry, so pananglitan og wala tinoy quarry sa tupasakto ng kapitan sa Buhisan, pero doon ay quarry diha, namakak ng kapitan sa Buhisan. samtang nga sa lain nga bahin na tuang tagagapagtagad sad makasama ha rita sa tuang mga dugang na to nga hisgotanan sa karon kay kuan man eh ang Cebu City motukod kuno og flood reservoir no sa tuning kuno gunsay kalaki sad ani ang Cebu City usab mga sukin digpaminaw unya ha unsa may kuan ani ang lain nato nga tagan og pagtagad sad tuning kuno diri kay so matod pa ang kapulisan na nang hambog na sad ang kapulisan dito sa Manila karon. Pailaning ato ang may gani ning ato ang kapulisan diri sa Sugbo kay di ni mga hambugero. Ang kapulisan mga sukin digpaminaw ni padayag karon nga ang krimen sa tibuok nasod ni kunhod gyud kunog padayon kasamang nisto. Naa sa 36.12% kuno ang pagkunhod mga sukin digpaminaw sa krimen sa tibuok nasod. So niubos ngadto sa 36.12% ang gidaghanon nga natala nga krimen sa tibuok nasod ni atong Hulyo itandi sa samang bulan ni atong milabayng tuig ha. So muna ang gipadayag sa kapulisan no dito sa kauluhan kasamang Nestor ha matod pa ni PNP Chief General Jose Milisonar Tatis ha Jr. nga adunay 2,209 ka focus crimes ang natala ni atong Hulyo itandi sa 3,000 ha kamakaso nga ni na record sa buwan sa miaging tuig so ambot lang ka ang mga tao mo itong pangutan-on labi na tong mga naa sa hilit-hilit ng mga barangay unsa man na tinuod na nga wa na kay krimen dia or ni kunhod ang krimen dia inyo. kanang naantulis kanang kawat akyat bahay krimen man krimen ya po na kasamang listor. Dili kay kanang patay ra moy krimen ba kayat bahay tulis is not saying krimen gyapon na sumatod pa ni kunhod kuno. Ambot lang ha ang mga tao mo itong pasultion ani ang mga tao mo itong pasultion kay wa ta kay balo og kanang palapad sa ning Nartatis aron nga makadaig niya mga sukin digpaminaw ang Malacañang. sige lang, kuan man na, kanang na ang importante lang, ito ang kapulisan mo, kuan lang yun, kanang mo trabaho lang sa ilang trabaho, bahala na, diyan nakasabot, may diha ang maingon mo, nga ni kunhod ang krimen, kay ba si tinuog ni kunhod diha, pero kanang na ang mga tao, nakahibalo mga tao, nga ni kunhod ba tinuod, na minus ba ang krimen, wa na ba'y kawat, wa na ba'y tulis, wa na ba'y mga tulisan, mga tao mo'y nasayod,

0: Okay, onya si Lenny ino Noria. Ina Noria empleo. Dili ko mo oyon da kasama. Mas maayo o madayon gyod ang eleksyon. Agikan diri sa Karkar City. Amay gabi kasama ang uplift the sad sa SSS kasama. Ubay-ubay sad ang wala makadawat. Pinili ra gihapon nila mo lagi. Ang uban nakadawat na sa uplift the assistance. Ang uban wa pagyud in town. Nangandoy pagyud in town nga makadawat mga sukindig pamino kay maayo na lang manggid unta na. Pero ugma na mas maayo pero gwa mga tao bagulbol sa town nga mo na pili-pili ra gyud ha. Ang daol ra sa kanang na piro mo na hanga ang kanang sa uplift ningon man list WD nga walay nang lista ana ang barangay wa mang lista ang DSWD wala mang lista kun dili gikan na didto sa listahan gikan sa PSA kanang CBMS kanang community based monitoring system anila ka sa mga Nestor ha? Okay, nya kini bayna sa datod ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama. May ni alang sumakisunan mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit og balatian nga gihambin sa kalawasan. Labi na sa tumakisunan nga dunay hubak. Mas maayo magparagis Bila-Bila Herbal Capsule ta katong hago sa trabaho aron nga malikayan ang kakapoy makasama og padayong lagsik og abtik og ligon ang panglawasa. Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama puno sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga may ginahanglan sa tuang lawasa. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magapagana sa kaon sad makasama ha. Kanina kanindot ani kay kon mo inom kani makasama kanunay kang abdik ug lagsik layo kas mga sakit. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Sa so, muna ha, basta Paragis gani ha, Bila-Bila Herbal Capsule, mayo kayo ninyo. Ang Paragis makasama ka ng palad-palad manis amo dito sa Negros. Kasamang Nestor, daghan kayong mga sakit na kaya kanyang ayuhon. Okay? Alan Pacania, unya si Jonathan de Sarno Sarael. Astoria ray gaayo ana pulisa kasamang bensin. Pasuruya na dire sa hilit-hilit nga lugar. Diba kaha mubahag nang yang ikog kon makasugat og mga adik or kriminal. Mo lagi taon na kasama. Si Michael Riobal. Gabi kasama nagtanaw Mr. Cloban City Leyte. Ania si Kinmar Fernandez sa may gabi inyo Crispin sa Yaang Ulita. May gabi ikasama nagtanaw mi diri sa Uling City of Naga. Jefferson Digamos, may gabi i. Pilipinas. May gabi isa di kasama ang Jefferson Digamos og si Mario Angelo Dinosta. Kanunay na minaw sa programa. Okay, balik ta karon taod bang kasama standby lang sa kay sa tong pagbalik atong hatagag pagtagad inyong dugang mga greetings, mga reaksyon o yon ba mo og dili sa eleksyon? Usab makasama nga i-postpone ang eleksyon sa tong pagbalik atong istoryahan ha. Alas 10:53 sa gabi.
1: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol and candy flavors. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3, matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU, nga pure ug di kalidad, nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract, nga abunda sa polysaccharides ug tripertines, nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba nga highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo,
7: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ato ang takna alas 11:08 na sa kagabi. Balik ta magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabi na. Ala sige sige sige sige sige sayaw sayaw sa ha. Ah sayaw sa diha aron dili ta dokaon kasamang nistor. Atay, asikas na nay tay be. Asikas na nay tay o di sayaw itay, sayaw gamay ha. Niya, kuan ra ba di ay basta patukar tagchat sa kasamang ni Sorsi, kasamang Marisa. Ah, mo gimok-gimok po dahihan, tiil po dahihan. nahala, sige, niya. Sa di ba't mo ato magkasama sa tuang mga... isgotana na sa itsek si Radyo Man Josephus, gihano, kasamang ni Sor? Okay na, kasamang ni Sor? Okay. Ato i-check magkasama kay Diana sa Picas linya. Yes, Rajuman GQ. Sa imuhang report.
9: DYHP. Aha! RMN Report.
10: Well, salamat kasama Rajuman BG. Sa itong kapagandina din sa gawas na bahid na mga rasa sa nagkalaob na kagabion. Wani mga nagkong mga alarma gagito mga itong kablisan. Dininsanak ba yan sa subo? Maginagbay ang sagarong nag-respirar sama sa drunk personal alarm. O gato mo alam na itong mga lugar nga doon ay daghang mga tao lang sa, sama sa mga vijukihan, mga diskuhan, hindi sa may downtown area o sa may uptown area. Sa mga sa gitubag nga sunog na ganyang pasado wala sa city, at panalakin ni Napaong sa masakop sa Bureau of Fire Protection, diya sa Michael Masan, Pardo ni Gadak pa yan sa Subo. Sa report na ito nga nakuha, patay lang na dangat sa tambalan ang kiligusa sa driver sa mini dump truck na nagkarga ng mga basura o nangulog iyang truck boy, nito po ni Malastres ang nagiging hapon dito sa maibukarang bahin sa barangay Panoypoy, lungsod sa Consolacion. Ang nakamsag ang driver na ilahan sa pangalan nga si Keith Ivan Almirez Monte, 25 anos sa Paligon Minyo, na nagpuyo sa barangay Mulao, lungsod sa Kumbosila, samtang naangol ang iyang truck boy nga na ilahan niya si Gerald Jaime, 21 anos, na lumulupyo sa barangay Tambayog sa lungsod sa Kumbosila. Sigun sa disisyon sa kabisan sa Consolacion Police Station, kining dump truck na gamiyo sa namatay. Tingo nagtarga kini og mga basura o kining mao nga dump truck ipagay sa market reading o padukid sa may barangay Binalo aron ilabay ang mga basura. Pagabot niya sa may naisgutag lugar, wala magkakuro ang driver nini nga gingong nawad ang brake ang mga dump truck ngayon sa pagtagas niya sa bangin dito sa isgutag lugar ng basura sa gabi pag-angol sa driver o pagka sa misabot siya gagamatan samtang naangol iyang truck boy nga daling gida sa tambalanan na. Samtang sa pitas na bahin, mas karang kaso, illegal possession of firearms and ammunition sa kapintor na nakpan sa kapulisan sa Gabilo, kaya humagaling nga nagbitbit o armas kaway ni Sincha, yung mga nakpan sa masitso ng kalubihan barangay Gabilo. Ang maog dinakpan o gibus na nagkaso, maog si alias Alvan, 23 anyo sa panigong katagasitso manggahan, sa mauga barangay si Ban na dakpag kini humanga duna sa ka concern citizen sa gitaho sa botan sa Tugunan Lope Station nga nagpahibaw nga duna na patan ang kita nga tao nga daog armas sino nga dali nga responde ang tracker team sa police station sa Tugunan Lope ug ito na sakto nga sa akto mauga suspek nga bitbit nga gingo wireless sinsa nga kini nga bisig ug gidakop gear kadako kita sa mauga nilakpan na siya posisyon ang usaka 9mm revolver ng armas na doon ay usaka bala. On board sa patrol ako ni Radyoman Josephus Gano DYHP Tataka RMN.
3: Okay, salamat Radyoman Josephus Gano Simuhang report.

0: Samtang sa laing bahay na to sa nga taon ang kumpletong detalye sa report nga matod pa di ay payag nga himuanan og paltik nga armas sa bukirang dapit sa Dakbayan sa Danao girunda sa kapulisan. Atong kwao na kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, maninoy.
1: YHP. Aha! RMN Report.
2: Gipusasan sa kapulisan sa sudan sa Danao ang usa ka 72 anyos nga lulo human ni maaktuhan nga naghimo nga mga paltik nga armas sa Puro 4, Sitio Buntod, Barangay Manlayag, bukirang dapit sa Dakbay sa Sugbo, alas 3:20 nito nga Lunes sa hapon. Ang sospitsado gila nga si alias Titing, 72 anyos, nga nagpuyo ra sab sa mga lugar. Nasakmit sa Danao sa Deport Station ang usa ka KG9 machine pistol, 5 ka bana sa 9mm, 4 ka magasin o mga gamit sa paghimo nga mga armas. Sa investigasyon sa Danao sa Deport Station nga nakadawat sila og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay naghimo og arma sa mga dapita. Dali nga miresponde ang mga pulis sa mga lugar sa pagpangulo ni Police Lieutenant Eric Fronda ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bangkuleta aron pagsusi sa tawag sa telepono. Pag-abot sa mga pulis sa lugar, ila dayon nga naabtan ang suspitsado nga naghimo pa sa maong mga paltik armas sa usa ka payag-payag. Ila kining gisita og gipangutana kung duna ba kini dokumento sama sa permit gikan sa gobyerno sa paghimo og mga armas apan wala kini makapakita kamay hinung dan nga ila ning gipusasan. Gipangsakmit sa mga pulis sa mga ebidensya o gidala kini sa police station o gikustorya usab nila ang suspitsado nga si alias Titing. Gandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Kasama mo sa Danao City Police Station, inyo Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP. Tatak, aramen.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Akin niya kinig bahin sa makasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atua nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini pasabot si Shetty ka mga prutas sugotanon nga gisagol sa tua nga kape. Aga tua ang kape nga dunay 17 ka prutas sugotanon lakip nga sagol ang rose hip nga dunay ta aging properties dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may sino mga pinanggantig ba minak? Basta doon na ganing arthritis o niya mahiligon kay mo inong og kape. Kaning kape ha, makasama kay makatabang ni Arong Alibyuhan ang arthritis ang atua nga EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, lakip nga sagol ani ang luya doon sa ni Dulao or kana na ang turmeric doon ay kamunga di mangustin doon ay tapul nga bisaya nga mais at doon ay bayabas at doon ay insulin plant kasamang nistor at doon ay barley doon ay arabica at doon ay stevia kamay kapalami sa tua nga kape. O niya, doon na pag-inisay ginseng. Ang ginseng magkasama nga nasa itong kape. Magpa-uptick sa tuang panglawas. Busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay. Kung kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ay kalimtihan kaya nga ito ang kape makasama tungod sa kadaghan nga utaron o pruta sa gisagol ni ini. Nakahatag ni og maayong benepisyo sa tuang lawas. Aso mo na nga basa kape gani, EXL Makabuhay Coffee kita. O niya basa haplas, ha? Wala tayo laing haplasan niya gamiton. Ang EXL Makabuhay oil na sad mga kasama, tungod kay all-in-one kini, o niya skincare oil. Nakanindot sa tuang haplas, kay minis panakit sa kalawasan, pangrelay sa mga lutahan, mga panuhot, ha? Pawagtango ni ini kasamang nisor, o niya ka ng pangulngul sa kaunuran, asos. Ha? Mayo kayo ng haplasan sa tuang EXL Makabuhay oil mga kasama. Nakanindot ani kasamang nisor, kay mga haplas ka sa tuang haplas, no? Kaning EXL, dili ka pa akon og lamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi kung kini makasama mo ay kanunay ni mo nga ipang haplas, ha? Anak kanindot ani kay dili makamansa, no? O niya, anak kanindot sa kasamang listor, humot siya nga pagkahaplas, lahi sa subang haplas nga, manimaw haplas, no? Sumuna nga sulay ninyo ato mga kaigsuunan, ha? Agato nga mga nangita og haplas ang uban na kaingo sila tinuod gidi ay no nga humot o niya nindot kayo kaya na manakit sa kalawasan haplasin na ha haplasin na diba wagtang na kasamang nistor no pinaagi sa tua nga haplas makasama pero kani mga herbal no nato kani mga herbal muna importante kayo nga tusang apilag mga pagampo kasamang nistor na muna importante kayo nga magampo sad da ampo sa gyuta no na sa tua nga labang makagaho mga kasama tao. O niya, ang ato ang haplas, minus katul-katul sa panit, pinakan sa gagmeng mga mananap o mga pangagod. Mapalit makasama ang atong haplas o ang atong kape diha sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, o guban pa ng mga butika o farmasya duol sa inyong mga lugar. Ah, okay, so sa tuang mga kuha na ito, makaigsuunan ito mga pinanggantig paminausan. Ah, importante kayo na ha, unya pangutana lang mo diha sa inyong mga lugar, ah, kibasignaan na i-display diha sa tuang mga produkto. Okay, itong hatagag pagtagad sa ha kay si Paustina Ka, no? Hi Sir Benji, may gabi, every day, every night, no? Naminaw, good me, sa DYHB, sa IFM. Ah, shout out sa tanan. Kasama na inyo ha, dapit kasama. O na si Salio Anorico, nagaminaw na to ha. O niya, shout out sa atong birthday Ramon Librando. Ah, karong adlawa, oy, mau ba? O niya, si... kasamang Benzi, uyon kong kanang naang idayon ang barangay election, pero among kapitan, wala may kontra kay buutan kaayo. Among kapitan nga si... Joey Indino, sobra kabuutan sa barangay Rizal pinamungahan. Oh. Ah, sumayo ha, sana all ha, nga tanan ga barangay makaangkon og kapitang buutan. Agi ka ni Joey Immoral ha, na kuan to sani im sani Ib de Ib Moral. Sani maplido kasama Ib Moral de ay. So muna ha nga, mayo na, swerte ang barangay nga makaangkon og kapitan nga tarong nga usab kasamang nestor. So muna nga, daghan nga mga naiuyo, napoy dili uyon nga ang barangay mga sukindig paminaw, i-postpone ang barangay election. Ha? Unya, so nagag 2028, taas kayo. Ha? Pero kana, murag paminaw nako, di po na madayon og talintag 2028. Moangal ng kumilik, ana. Nganuman, wa man na mahitabo nga ang barangay o national election dunganon sa usa ka tuig kasamang nisor. Wa na mahitabo. Ha? Sumuna nga, kapangutan na ta ba kay kinirabang mga congressman, mga tao ni, mga sukindig paminaw ni Presidente Marcos, kani mga congressman nga gusto nga ipapospon ang barangay o giske nga piniliay. Ha? Kanay mga tawhana, mga tao man ni sa unang kanay, Speaker Martin Romualdi. so, iyan nga mga kanan tao. Ha? Now, unsa man kahay rason nga ilahamang ipospon? Kasamang nistor nga, ang kumilik, ready na ang kumilik. Ha? O doon na manggali ipospon ang pizza lang kay, sa manang pizza ha, adlaw manas minatay. Ha? O pananglitan o usbo nila, kanang pizza mo'y usba. Kay adlaw na sa mga minatay. Ha? Muna nga, daghan unya, base unya o daghan nga ilistas leader, anak nga mga patay na. Ang ano mga i-postpone man? Nga, amot lang ha, pero base dire sa mga comment, mga text, mga sukindig paminaw, ha, dire kay pwede man maka-text mo dire sa tuang text line ang 0955-792-0951. Pwede mo nga mo text di ang makasama. 0955-792-0951. So, ang pag-postpone ka sa mga nestor, ni ining maong barangay election, inika 20, karong pizza 2 sa November, ngadto sa 2028. Sa November. So, unsa may rason nila? Wala matino kung unsa gyud rason. Pero, sa kaniadto, nga nung gipostpone to kaniadto, ang mga rason nila kay aron kuno nga mas makasave ang gobyerno sa minilyon nga budget para sa eleksyon. Ha? Kay doon na kuno'y minilyon nga budget para pagpahigayon sa eleksyon, aron kuno makasave ang gobyerno. Ha? Unya, kay unsa o mga maumanay na tumbalaod? Nga kinahanglang every 3 years mag-eleksyon mga sukindig paminaw sa barangay. Ha? So kana, tinuod bagyog ka nga concern sila sa bundos mga tao nga adi sa nato idayon ang eleksyon kay kana aro makasave. Ha? Tinuod ka na nga nag-save mo sa kwarta. Ha? Pila man ka millions di ay. Ha? Pila man ka million ang gastuhon sa kanang naang eleksyon. Ha? Unya, nga numang wala man mo nagkuan. Nga numan nga wala man lagi mo na usiki sa kwarta ng impeachment nga ha? 26 milyones kada adla. Ha? Or 25 million. Ha? 25 million kada adlaw kasamang Nestor. Ha? Nganong wa man sila sayangi. Okay, kuan ko no kanang naang posible ko no nga naa sa mga kuan, ha? Dako ko no og budget mga sukin tigpaminaw sa barangay, maabot ko no og mga ha, maabot ko no sa mga more or less mga 19 kuan man tingali, ha? Kasama oh naa sa mga 3 billion to ana mga 19 billion, ha, more or less kasamang Nestor. Oh, sumao ko no na at least makasave ang gobyerno anang 19 billion unya every 3 years mana, ha, pa kwan pa ni sila pagpakita ni silang concern unya ang 19 billiones, ha, kasamang Nestor para budget sa election ilaha nga kanang naluoy sila sa kwarta kay may nalang kuno magamit sa mga tao o di ang flood control nga 500 billion kapin, ha, wa gyud pangita ag asa na ro. Ha, unya kanang sa impeachment, ha, sunaga i-time sunang naang kuan i-time sunang naang kada adlaw ang budget sa Senado 25 million i-times ni muna og panlitan og ha, i-times ni muna kasamang Nestor sa ha, putin na kuha nga budget unya kaning niya kana para man diha kay para nga ang mga tao mahatagag katungod nga mupili kinsay ilang himuon nga leader sa ilang barangay. Ha? Kana bagyo rason ang gasto bagyo rason noon sa baka. Ha? Kaning ato lagpat-lagpat na nis rason kasamang Nestor. Pero sa naandan nga mga rason mauna. Pero sa akong tanaw, ane nga, ilang i-postpone ang eleksyon karon tungod kay kining mga kapitan o congressman, arong makupta nila sa liog kasamang Nestor. Ha? Makupta nila sa liog. Unsa ang may lapagkupot sa liog? Ha, gamiton eh nila sa Mayo pohon, ha, ino nila nga cap, nga naman kay pananglitan og mag-eleksyon sila karong November, kaning kapitan o konsyal, muduol na si congressman. Ha? Ang konsyal o kapitan, nga kaalyado sa congressman o sa mayor, muduol si congressman, di makagasto si congressman. Ha? Pananglitan, si congressman, doon ay ibutang ta 50 ka mga kapitan. Ha? Or ibutang ta, doon ay mga 20 ka kapitan sa usa ka lungsod. Ha? 20 ka kapitan sa usa ka lungsod. Mangayo na og tabang ditong congressman kay para budget kasamang Nestor. Ha? Butang lang nato og kanang naang si kapitan, ha, butang nato kanang 5 million, ha, gamay ra tingali po na ihatag 5 million ni congressman, no, kay moagi pa manas mayor. Ha, moagi pa manas mayor niya, kuan pa ba punang mayor og porsinto. Ah, so muna nga gakwanting rin si congressman karon kay pananglitan og ang kanang naang kuan, ha, kana mga sukintig paminaw nga mga kapitan, oh, kanang mga kapitan pananglitan og mangayo nagbudget tong congressman ron ya 20 ka kapitan god. Ha? Sito pa puting daghana? Ha? Puting daghana kasamang Nestor? Nga mangayo dito ni congressman. Unya si congressman, karon nagtigom, nagkwarta mga sukintig paminaw kay para nga inig-eleksyon ka 2028, magsalig mo na sila sa kwarta kay balo nga basa naman kay sila sa mga tao. So wa nagilain, labi na kung ikaw ron, congressman ka o niya, basa ka sa mga tao tungod sa kanang naang mga isyo, ha? Tungod sa isyo, mga sukindig paminaw, so ang imuha ana nga salig lang ka sa kwarta. Ha? Pag salig sa kwarta ka sa mga nistor, mingon ng congressman, mga congressman, karon nga makagasto man taani sa eleksyon, oy, kay barangay, kay dagko kayo taog hatag sa mga kapitan, ha? Nya, mga kapitan, raba, og dili nimo tagaan, ha? Og dili nimo tagaan na mga kapitan, magluod-luod dayon, at doon ispikas partido mo, dapig. Ha, muna nga kanang mga congressman, ilapon ning giinuto ka sa mga nestor. Kay pananglitan no, ibutang tatag kada kapitan muhatag sila og 5 million. Ha? Ibutang ta lang kada kapitan tagaan sa congressman og 5 million. Unya adunay 20 ka kapitan sa usa ka lungsod. Sa tupa si congressman makagasto na og 100 million. Ha? Makagasto na siya 100 million. Unya si mayor, mga ibe nagtuong pos mayor. Ha? So muna nga, makagasto siya 100 million, so yan na lang ang tigumon ka sa mga nestor kay para ipamalit na niya sa mga butos mga tao ini ka 2028 nga eleksyon. Ha? Nga naman kay mga panyaman sila 2027, mga last quarter tingali 2027 or kanang first quarter sa kanan ng 2028, wala naman. Sugod, karon gani, sugod na magsinuruyay ang mga politiko karon sa nasyonal. Ha? Sugod nagpahumot. Susunan ka 100 million sa usa ka lungsod mga sukindig paminaw. Unya ka ng congressman, labing gamay nga gigunitan ana nga mga lungsod, pila kabuok. Butang natagod diri sa first district. Ha? Balitan, butang sa first district, isa may congresswoman diya, si Riagulias. Ha? Sa first district sa Cebu province. So, under niya ang Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar, Cebu nga. Ha? Lima ka kanang na ang kalungsod ka sa mga nisto. Sa to pa kung lima kalungsod, ha? Ato na yung kung anon ba, kanang tagaan ng tamo o kanang ng pilay baggastos congressman. Ha? Ato, banak-bana ni, pero muni ang tinuod nga sitwasyon. Ha? Pero ato, banak-bana lang. So, lima kalungsod. Ha? Lima kalungsod o niya dunay kanang naang ha? 20 mga sukindig paminaw ka ha? 20 ka mga kuan. Ha? Lima kalungsod sa tupa o 20 so usagatos tanan kakapitan kasamang nistor. Ha? Usagatos tanan kakapitan. So kung dunay usagatos tanan kakapitan sa usag ka distritos congressman, si congressman makagasto mga sukindig paminaw og 500 million. Ha? Guha ni mo kasama ni Store. Makagasto ka sa usa ka distrito kanang 500 million. Ha? Nga makaingon ang mga congressman sus bulsa kwarta naman unta na. So kana kung ang pagpostpone sa barangay election maka-benefits na una nga makabenepisyo nga dakog makabenepisyo ana kanang congressman. Ha? Kay kinis kapitan og dili na tagaan og ayuda pod gikan ni congressman pag eleksyon ana di na mo suporta sa congressman lahi nang suportaran ana. Ha? Oh. So muna nga sa usa ka distrito sinang ka nga labing gamay ra nang 5 million. Ha? Kasamang nestor. Oh. So muna nga naon nila na para kanang 5 million ilan ang magasto dito sa pagka 2020. Ngano man, 2028 mag-eleksyon sa Mayo. So muuna sila, mauna og eleksyon ang mga congressman. Congressman, presidente, senador, mayor, maunang eleksyon anang Mayo. Ang sa barangay di asa November pagka November. Karon kay mag-eleksyon man. Pag eleksyon sa Mayo, ang makapitan nagamit na nga sige kanang naa paningkamot mog maayo diha. Pasaligan, pwede pasaligan ni mong kapitan. Paningkamot mong maayo diha, bulahan, o makadaog ko sa Mayo pohon, na dublihon ako inyong ihatag ninyo. So, ang mga kapitan, maningkamot mong Mayo para mudaog si congressman sa ilaha. Nan karon, pananglitan ini kadaog kasamang nistor, duharay paingnan either mutuman si congressman sa ilang saad or maingon si congressman matay. Kanang dako makikog na gasto. Dako kikog na gasto sa kanang naang eleksyon. Imbis 5 million ato ang sabot, okiran ninyo o 1 million lang kung ihata. Ngano man, dili makapugos ang kapitan, kaya makayon ang kapitan, bitaw no, kanang naang bago pa mang nag-eleksyon, ha? Bago pa mang nag-eleksyon, naka, wa pa ka bawi-bawi, ha? Wa pa naka bawi-bawi ang congressman, wa pa siya makabawi siyang gasto. Ha? Kaya ano mga panahuna, bago pa man, ha? Wa pa may kawatunon, anak. So muna nga, muna yung mga mahitabo. Kaya nga no, mailamang i-postpone. Ha? So either ang gasto baka ilang gilikayan, gasto sa eleksyon, or kaningni ang silang maramang gina. Ngano man, ang kumilik, ang kanama congressman, wa may trabaho na. Ha? Mag-eleksyon, ang kumilik man maoy, kuan ana. Ha? Taga kumilik, ang ilahala nga, basi o magkakortahan sila, ha? Makahatag, may yugas ang magkapitan kay... Hindi pa ka muhatan sa magkapitan, talikdan magkapanos eleksyon mo, dapig mo naglaing kandidato. Ha? So muna nga mora na inaay, kwan, so mga, muna nga kamo, mga naminaw na to, ha? Muna nga, ayaw gi magpahilos kwarta. Ha? Ayaw mong pahilos kwarta kay, wana, gi matikmatik na sa mga congressman na to. So muna nga, ang adre sa barangay, mo'y makaluoy ang barangay, ha? Muna nga, panahon sa eleksyon sa barangay, kasamang nisor, may nalag na yung manghatag 20, 50. Uban gani, pakanon na lang kagpaniod to, bihon, o kanang naang bihon, o unsay nga, ano, kanang naang munggos, ha? Murag naglalong og balay. Akin ibahin na sad makasamahtod ganato sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. May kinala sa magisuna mga pinanggantig baminaw nga dunay high blood, dunay cholesterol, katasog cholesterol, tasog blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama maayo usab ni kay kampion ga protection kay dunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ani nga tuwa nga DTX 500 may usab ni sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunod nga dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ay kabalaka ha katong adunay mga insomnia nato nga makaigsoonan kay di anatay DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang nga clinic nga maong clinic ni alternative medicine and wellness center nga namahimutang sa unit 102 Marriage Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Receiver Building og Luyo sa Gaisa Main. Baka mo tawag mo sa ilahang numero makasama. Mas maayon na lang yun. Gamuadto mo dito sa ilahang clinic aron nga libre ang check-up. Ana, libre ang check-up. Maka-discount pag yun mo ha. Ang ilang check-up gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Mas maayo buntag mo muadto ha. Libre, why bayad? Palit usab ang DTX 500 sa uban nga mga butikag pharmacy dol sa inyong lugar dito sa Negros, sa Oriental o Occidental. Mapalit sa diha ang DTX 500. Akong i-postpone karon ang election, Sir Benji, kaduha na gyud tao nila gi-postpone tao na haka, sige na lang nila og postpone ha. Matod pang Silva Reformado feel ha. Pero mag-election to last na kasama ha. Si Marjalyn Kamay, idayon lang sir kay Lami na ilisan ng diri sa amo. Aha, matod pa niya. Si kasamang Sigrid Goodis, di na tamahaylo sir, nasa kwarta. Oy. Ay, mga maulagi taon sir. Maulagi, pero haylohon mataning uban. Ay, uban, mahaylo yun sir. July Daguya, may gabi ini mo diha. Happy birthday sa ko ang banag ikan ni Mirna Sibiliano. Okay, balik ta karon tuod magkasama human lamang sa mga importante guys. Tung pagbalik ha, to ang basahon sa ning inyo nga mga pa shout out og kaning sa impeachment na makasama ni Vice President Sara Duterte. Sir Bela sa ha. Alas 11:36 na sa gabi.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit. Charm!
4: Pamukumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm! Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangloob, kumbaka Bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
8: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS.
16: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers from day one to toddler. EQT new mo.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
17: Charmy, let's go with the flow. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart
16: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
16: Tanggaling-galing mo,
18: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
22: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
24: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
25: Kaya ko pa.
24: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
26: Kaya ko pa.
24: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
25: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
28: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
29: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
30: Lady's Choice Ham Spread.
29: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
30: Pati Kim!
29: Mmm!
30: Wow!
29: Omega siglang sandwich.
28: sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
1: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.
11: Ato ang takna alas 11:47 na sa kagabi. Balik ta magkasama diri sa pagkulo kabildo karong gabi una.
17: Straight to the point.
11: Onya kani bayi nasad magkasama hatod kana to sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Ayo kay sa tuang makigsunan nga adunay diabetes ha. Kato mga diabetikon nga naminaw nato do na moy kaila nga adunay diabetes ha. Ing na nga pasulay og tumar. Iining Life Extension Vitamin D3. O niya, ang pag-inom sa tuang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero gani o dili kedako ang budget, pwede rasag tulo o sa humagpamahaw, doa sumag panihapon. O niya, ang pag-inom sa mga kasama ni ini katong white diabetes, pwede mo inom pang maintenance lang aromalikais diabetes o sa uban pang mga sakit, duha ra ka soft gel kada adlaw. O sa humagpamahaw, doa sa humagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kay napamatud-an eh nga makatabang alibyuhan ang sakit sa diabetes. Muna usapay niyo gipaabot ha. Magainom na ta makasama sa Life Extension Vitamin D3. Mapalit ni sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Dakbaya Sugbo na Cebu Dock Building Buyons Mesmina Boulevard Cebu City. Dito sa Consolacion na sa Atbang Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado. Sa Negros Oriental as Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit usab niyo sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, so ato ang hatagag pagtagad sad makasama nga tong isgutanan kabahin sa impeachment kay ganiha kay gahapong adlawa wa kay ta makakuan kay mura og mingaw o niya murag minghoy mga sukin digpaminaw ang kanang na ang direct examination ba? Ha? So ganiha daw ang taog, pero giat nga na to ang cross-examination kay kaning ilang witness, ha? Auditor sa kuwa gud. Ha? Ang kuwa, mga sukindig paminaw, ilang witness, mo gipresentar kay ganis at Tony Roderick Wamel, ha? Nga maoy ni presentar kay ganiha nila sa prosecution. So itong paminawon kay gahapong adlawa, pero ganyan, daghan kay mga buslot yun. Daghan kay mga buslot ang witness. Daghan kay mga sukindig paminaw ng mga palusot. Na, o niya, kanang na ang nabuking siya, no, ni Attorney Pua ganiha. Ha, tugon ng paminawon, be. Kaning unang saltada mga sukindig paminaw sa cross-examination, no, sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ha, may kuno to ng paminaon na kasama ng kanang na ang Gerald B.
20: Yes po, nasa ipon po.
31: Tama po ba?
20: Mm-hmm.
31: Put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds.
20: I'm showing you a document and this document is from the Department of Budget and Management entitled Special Allotment Release Order dated medyo malabo lang po yung document no December 22, 2014 Makita niyo po yan At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir.
31: And noong okay. December 22, 2014, nasa Ikfaw na po kayo. Tama po ba?
10: Anong period po yan, sir?
31: We have a clear here po. Date of issue, December
11: 22, 2014. Oh, December 2014.
31: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
10: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
31: That's the question to Ikfaw, actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo, is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
10: Based on that document po.
31: Meron. You confirm.
11: But
31: that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirmed that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements
11: were made. Okay, ganito sa kasama, Gerald, ha? Tanawa! So, kaya napita ka sa mga nisod, nabuking na siya. Ha? Nabuking siya kay gahapong adlawa, iyang gi butiag mga sukindig paminaw nga sa mga Vice President nga gisunda ni Vice President Sara Duterte, wa kuno confidential funds. Ha? Si BP Sara Ragyod, maoy adunay confidential funds. Karon kay nakita man mga sukindig paminaw sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga pag 2014 aduna de confidential funds mga sukindig paminaw. Kinsa may Vice President anang 2014? Ha? Si Jijumar Binay. Ha? Si Binay, panahon pa ng Binay kanang 2014 adunay nakita nga gikan sa kuwa mga sukindig paminaw nga dunay confidential funds di ay. Ha? Sa ito pa, dihan napita na booking ang, ha, na booking. Ito, kakitaan ng naong ni, ha, wamil mga sukindig paminaw nga, meron na minghoy, ha. Murag na minghoy ka sa mang nistor, kay matod pa nila murag kunog na ka-esmiring hot. Ha, so kani, dako kayong mga sukindig paminaw nga, Sampalong bas prosecution. Ha? Dako kay Sampalong. Nganuman wa nila ayuwag hasas ng ilang witness nga gipresentar diha. Nagsulti bas tinuod og wa. Unya karon iya man gi-confirm. Ha? Gi-confirm niya nga una agi day tinuod. Ha? Oh, based ha? The document presented by him. Di ang gi-confirm ka sa mang nistor. Nauna, agi di ay. Pero gahapon, naingon siya ngawa. Ha? Naingon siya gahapon ngawa. Ha? Tanawar na, sumuna nga kanang na ang kuan, kanang na ang yang witness, ha? Ang kuano, ang kanang prosecution ba, wagit sila makita og witness di ay nga kanang competent ba? Nga witness, giyod niya kanang na ang tinud-anay nga mu-witness ba? Ha? Katong sa mga witnesses nga ilang gipresentar katong gikas NBI sa Article 4 sa moto, wa gito. Ha, way mga klaro mga witnesses. Karon sa confidential funds mga sukindig paminaw. Ha? Ha? Katong to ang una nila nga mga witnessad, wa sa toy klaro kay ha, kaning ni akaron. Ha? Kaning ni ang karon sad. Medyo alanganin sad ka sa mga nistor kay ha? Wanta kay balon sa mantong iya ha? Na kuan ba siya? Nakalimot ba siya? Or aron lang yun nga ipahibalo sa mga tao nga kunuhay si BP Sara doon ay special treatment. Ha? Okay, tanawa nga. Pero kanigod, kaning confidential fan si BP Sara, gipasod na laang. Ha? Sa tinood nga istorya, ni gipasod na laang sa kaning niang botokinsay na ay gusto ani nga butangan sa confidential funds ang presidente ba ha ang tagak ang kongreso ba gisulod sa laang kunuhay confidential funds aron nga dunay imbestigaron kay gusto nila nga impeach mao na ya sa o mga tanawa ha nagka booking naman hinuon na nga bulgar naman hinuon Ana nga bulgar naman hinuon nga namakak ilang witness kasamang ni Stone. Ha? Oh. Ah, tanaw, klaro makin. Ingon sa confirm, yes, confirm, I confirm, your honor. Ha? Ah, tanaw, ato konong balikog ba kanan ang paminaw kasamang Geraldo. Okay, tanaw, ha?
31: Hmm. We have a clear here po. Date of issue, December
10: 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po.
31: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
10: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
31: That's the question to Ikfaw actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued. December 22, 2014.
10: Based on that document po.
31: Meron. You confirm.
11: Meron.
31: But that's okay, no? Because maybe you were aware yesterday when you were asked a question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. Ah. We just came upon this document yesterday.
11: Wala na lang siya pagkuana. Wala na lang siya pa daghana nagpangutana. Importante ni confirm siya kasamang Nestor. Ha? Ni confirm siya nga dili lang di ICBP Sara ang dunay confidential funds. Ha? Kay mo may gipagawas gahapon sa prosecution nga si BP Sara ragyod mo doon ay confidential funds. So, ningon sa ang witness nga, oh, siya ragyod tinuot. Aron, lahi, kay doon naman ebidensya. Ha? Doon ay ebidensya nga gigunitan ang mga abogado ni VP Sara nga pag 2014, panahon ni Jijumar Binay, doon na di ay confidential funds mga sukintig paminaw ang opisina sa Vice President. Karon, ang pangutana, inyo ba kana nga gipa-imbestigaran sa una. Ha? Niya, unsa man nag-audit? Siya pa'y nangutana sa defensive unya kanina audit ni. Siya pa'y nangutana? Muto, gibalik ni Torne Pua nga. Muna yung pangutana ninyo sa kanana Igfaw. Ay, inyo ba nang imbestigar o gwa? Ha, unya, katong si Atorne ko, kanang naang muna ha, ang una nga kanang kaulaon mga sukindig bonus prosecution. Ha? Entrada pa lang daan sa cross-examination, wa na hagba na ang prosecution. Ha? Tungod ani mga sukindig paminaw nga, wa man na booking man. Ikaduha, kadtong si attorney kanang na ang kapunan mga sukindig paminaw nga ingon sa nga, gi-scam ko no ni VP Sara ang kanang na ang confidential funds, gi-strikean sa ni kanang na ang presiding judge Chief Escudero, gi-strikean siya da dito lagi glakaw. Pero kaning sa ningon sa attorney ko punan katunay kuan in town so ay na viral in town tong yang giingnan si ang yang witness ba nga dili patubago na oy ay nagtubag tay kato ka sama nga Jiral ha bikono kato na yung lain video to kuno tanawon ba katong lain video nga katong video ni kuan attorney kapunan ha. Tokonong tanawon tong yahang video. Kani tanawa ha. Sa cross examine eh. Okay, we can away.
10: Item 8.3 nakapag
31: findings niyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
10: Actually yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
31: Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings?
12: Ask an answer, Your Honor. It is
11: ask an answer.

0: napunta sa bulsa ng Vice Presidente.
1: Ask an answer, Your Honor. Wait, don't answer.
2: Tara. Gikatawan siya. At tanaw, gikatawan siya sa mga senator judges. Lakip na ang presiding judge. Nikatawan niya, kigina ng witness. Ayog answer. Well, katungod na sa kanang naang both parties, either prosecute sa prosecution or sa defense team, nga mo object. Ha? Pero ngayang objection, mga sukindig paminaw, nga kanang yang gibaraw ba nga, ayog answer. Unsa may pangutana? Pangutana ka sa mga Nestor nga, o gimong sabton ang pangutana ng Attorney Michael Pua, nga doon na ba'y bisan gamayng sintimo or sintavo sa confidential funds ni BP Sara nga nasood sa embulsa? Ha? Mutubag na unta to siya nga, may nga ba tingali itong wa or why siguro or unsa ka, gibaro na siya, ayos sag tubag. Ano man, tungod kay ang prosecution, walay gikapakita nga ebidensya nga ang kwarta nga confidential fund si BP Sara tuwa na puntas ang bulsa. Ha? Walay gikapakita. Hasta ang taga-kuwa, walay gikapakita nga ang kanang naang ang kwarta na punta yun sa bulsa ni BP Sara. Wa na dapat. Ang ilalang gikagubtan kay dunay confidential funds nga no kunong gipalit og mga tambal, ha? Nga no kunong gipalit og mga goods, ha? May na lang nang ipalit og tambal kay nakasalbar og kinabuhi. Nung kang inyong ana nga ang kwarta gisulod sa malita, ha? Ang kwarta gikawat, ha? May na lang nang ang kwarta nga ipalit kay sa mang Nestor og tambal, oy. Ha? Ipalit og tambal nung kang anyang inyong gibudget sa flood control, tanawa asa mang asa marong nga kwarta sa malita o sa ma, asa na marong. Asos, ha? Kana na ang taas pa unta tag oras mga sukindig paminaw, kaayo. Kaayo gyung ko ano. Ha, pero kay kuan na kayo kanang nang pikita makasama sa oras ano. Alas 12:03 na skadlaw, nastan dali araw. Ito kana na ang atoning kana na ang tiwason ni Ogisgot makasama, ha. Ha? Kuan ito skupunan oy ni samot og kaisa yang kilay mga sukindig paminaw, ha. ang kakapunan nga kilay kasumang ni Sor ni samot yo kayo ka isa iyang kilay in town. Mapuhon na lang sa niya, tangi niya buntag sa iyo sa Attorney Rufil, ha? Amay mo tiwas o gisgot ani mga kasama. Si Sian Lara, Naminato Cristita, Marie Balonga, kasamang Glinda Masong Lagos. Si Kaning Uban pa, no? Adi na ta, oh. So, tanan na lang nga naminaw. Salamat kay ninyo, ha? Awan unta igong oras. Salamat kay ninyo sa inyo hanga pagpaminaw sa kanunay ug mapuhon na sab makasama, ha. Ang kauban diri sa Master Control si kasama Nestor Humisilio. Kasama ng Gerald Albios, no, diri sa Pika Slawa, kasama ng Robil Boysen at Chief Technician ito sa Transmitter Sign, Alan Talado Oliver Atis. Ano, dili man na i-contempt, sir, nga ni take oath man na siya para dili magsigi og plant og fail sa witness, sir. Muna itong tanawon og mapuhon, ha? May tanawon og mapuhon, unsay dagan ani nga na makaklaro man itong kwan, ha? Doon ay false kanang naang yanggi butiag o niya, ingon man usab ang kaning ni ang tanaw na ugma puhon na unsay dagan ani sir kay kuan man ugma puhon na do na pamangyapoy hearing nila ugma, ha. Okay, so ako na lang yung boss nga lagad sa kahinginan yung Radio Man Benji Ulpos Langian ang manamil kapagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na itong tanan at tananapit ug sanang panahon tatak RMN
3: straight to the point DYHB RMN Cebu the official number one Radyo mo nationwide
4: sa negosyo.

0: kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
1: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
0: Kabog na nga pang negosyo.

0: tapos lang iyan ang manamit kung nagis mag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tuntanan at nanandapit doon sa ng panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na o nga pang negosyo.

bumubukal sa aming kalooban kahit saan pa man kami naroon at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita upang kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
5: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay.
13: Pwede lang. Makakas pila yung ito.
12: So ano ka? 90 na ka?
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
15: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Philippine Standard Time, alas 4:40 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Department of Justice o DILG niangkon nga wala sila impormasyon kabahin sa gingong pagkadakop kang Senador Bato de la Rosa. Samtang duha ka mga kasong kriminal gidasod na sa NBI Cebu District Office nurut sa duha ka mga flood control project sa Sugbo. Vice Presidente Sara Duterte ni duwaon nilang Senador Jingo Estrada og Senador Rodante Marcoleta sa prisuhan. Senate Impeachment Court ni sab pinaoglaing COA auditor. Sa mga balita lokal, Senador Bam Aquino formal na nga niladlad siya ang 5-point and legislative business agenda. Samtang 1,400 ka mga triathletes iraknang magkumpita sa 12 Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Palitang gawa sa nasod, mga wildfire nga migo sa Washington, digubag sobra sa 700 ka mga struktura. Sa negosyo, Agriculture Department ang tinguha og 47 pesos kada kilo nga buga sumay, sumay sa mabot ka harvest season.
7: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante.
9: Ang number one.
10: Number one.
9: Number one.
8: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
10: Number one.
9: Number one.
8: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radio mo nationwide.
9: Nationwide.
7: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
11: Ising na.
7: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaw na may galang Miyerkules. Pizza 5 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Sagaan sa kinitibukang porsa sa UHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita. Ako sa kasamang Arnold Bustamante. Paano niya na kasamang Marisa Abadzes. Karong tataon, sa itong pagpaniguman, sa itong unang radyo, unang balita, mga kasama. Maigbuntang Sugbo, Kabisaya ng Mindanao na napod ganda may kala sa itong pagpanaguman. Nag-inout kami nga okay pa sa all right ang inyong kabuntagon. Wala na'y pag-uwan, wala na'y pagtutaligsik sa kuhay sa nanglamay ka mga simana ng mga adlaw. Nga matagbuntang nga makasinati tamay ka ng mga pag-uwan. Basa ang atong kadalanan. Pero karon okay pa, okay na. Bisag na ay bagyo may gala nga si Bagyong Luis. Pero tuwa ni may gala sa Luzon. Aba ng atong klema dari sa ato sa Surad sa Sugbo o mga kasikbit ka mga lalawigan sa Central Visayas. Nindo tatulakan sa panahon, kanatotaro to check mega lang pag-asa. Kung susama ba gihapon kagahapon ang atong weather bulletin. Dari mga higala sa Dakbayan o mga siringan ng mga Dakbayan sa Central Visayas. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Kumusta inyong pagmata sa buntag? Ito na sige parihag ligid-ligid banig. Hala, bangon, bangon, bangon. Kailas 4.44 na may galantak na sa buntag. Kinahalan tanga manig kay Sikay. Oy, labi na sa mga nanay, may galang aning orasa. Nanaroon sila tagsa-tagsa ka mga kusina. Mayong buntag. Ani nangandam na may gala para sa ilahang lutuunon alang sa pamahaw kanubutang o baon sa mga bata ng mga eskwela. Balik naman ang klase mga higala sa kolehiyo, sa high school o sa elementarya. O na nga busy na po ng ato nga mga nanay. Pagdigamo niya may galas kusina unsay angayan nga lutuon unsay sudan. O na trabaho sa ato nga mga girikanan. Labi na po sa mga tatay nga ni tabang po ni nanay no, nga nagdigamo diha sa kusina. Nagkuri-kuri na mga higala unsay buhato, naghaling na mga higala kayo. Naghaling na og kanang para mainit na mga higalang tubig para sa kape. Pero problema kay basa-basa ra batong ilang sugnod ang ibutang. Nabasa atong nga nakalabang adlaw nga peting kusuga sa uwan. Pwede pang tie-hop ni tatay. Hala, tie-hop tay! Ay buntag sa mga taxi drivers, mga bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers, tanan nga mga drivers, may ganang nagsakay na sa mga sakinan, niling orasa. Abiyahin ang mga higala dari sa itong kinapusurang bahin sa sunod sa sugbo, may buntag. Ito mga taxi driver nga nagpaabot sa dunggo, may galas. Barko diha, Pier 1. Asa na nga pier o pier 3. Paabot ba yung gala sa mga pasahero, lamang buntang. Duka lang sa mudiha, piyong-piyong lang sa. Katong-katulgon ka ayaw nga nagbiyahirong orasa. Alap, daplin, daplin. Piyong mga 10 minutos. Ay lang idritso, kaya masigun niya, muhago. Impasin mo ang biyahe, muhang ihatod nga to sa asa mga kamantos probinsya. Magbuntag ninyo tanan. Magbuntag po sa itong mga kaigsunan nga nagtanaw sa itong FBI. Pinabuntag ha. Kumusta mo diha sa inyong mga dapit? Ha? Kumusta mo diha sa inyong mga lugar? Nining orasa may galas ka buntagan na los 4.47 na may galantak na sa buntag. Ay, alit na may galas sa ito ang answer to win a promo. Arita may galas itong answer to win promo na anday sa Vice President Charo Duterte sa Pilipinas, no? Nabot na may galas sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte. O hindi, dito siya may galas presuhan. Kaya naa siya, ginuaw dito may galang duha ka mga binilanggo. Kinsan eh sila may galang ginuaw ni Vice President Sara Duterte. Nga mga senador may galang nabilanggo. Kinsan eh sila mga higalang mga senador. Ang ginuaw ni Vice President Sara Duterte, mga higala, dito sa bilangguan, wapa madagpis de la Rosa. Gahapon, pertitong kisi-kisi may gala sa mga newsroom. Kaya nagtuog, nag-dakop na mga higala si Bato de la Rosa. Oy, wapa man, fake news man niya. So, kinsa ni mga gala sila? Duha ka mga senador may galang na priso nga giduaw ni Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw atol sa iyang pag-abot gikan sa iyang biyahe sa gabas sa nasod. Ala. Tubag. Di ara may galatong mekanik sa kinanglan nga kabudiha nga nakatubag. Naka-follow o naka-like mo, may gala sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Naka-follow o naka-like sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu kung Attorney Rufil Fernandez Banyok. Pwede mo may gala nga maka-appeal. Kung wala mo, ganit mo maka maka-follow o naka-like, ain lang mong appeal, kaya mo kandaong... Ewa mo musunod sa mechanics, ha? Yeah, share po sa itong program sa unang radyo ng balita, karong buntag, mga kasama. Nala, patutong magkuntana, ha? Duha ka mga senador nga repriso, gibisita ni Vice President Sara Duterte. Kinsaning duha ka mga senador. Ala tumaganin niya mga kasama itong pangutana, karong buntag, karong nga makapaldo-paldo mo, o 200 pesos. Nga laing 200 pesos, may galaon niya, alas 5:30 hantod sa alas 6. Okay, dito maglangin may galat ay check sa kasama ang Jesse sa Mampong sa rin tabi ka mga preso sa mga nagunang paraliton Dias Mercado Publico. Mga kasama, kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
2: TYHP, tuto presyo sa merkado.
6: Ay, wapanes Jesse rin eh. Wapanes Jesse rin eh. Kanatataw, natataw. Atan check Jesse. Nagtuo ko na Jesse. Wapanes. Okay. Sorry, Jesse, sorry, Jesse. Kulbaan po Jesse, nagtuo siya, gagitawag na siya ng telepono. Pwede ay. Sorry. Pwede ba ngayon ka lang, ha? Ang kalambuan sa politika kagahapong adlaw sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Murang nakita ni Marito mga igala sa mga pangutana sa depensa. Kay mga arita mga igala magbase sa prosecution, mura magkatulgon ka mga higala. Akala tataw na ito rin hisgutan mga kaisunan kay Aligri kagahapong adlaw. Ang witness may gala sa prosecution o sa ka-PAW auditor. Ang audit may gala kang Vice President sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa DepEd o sa iyang intelligence fund. Kining maong witness 2014 pa ni may gala nga naa sa kanang COA. Kanang ikfaw. Sa meaning sa ikfaw, kanang totoo na itong i-check ang meaning sa ikfaw. Nga, pangutan na siya nga sa prosecution nga sa tanan nga mga kining Vice President sa atol siya ang pag-assume sukad na itong 2014 si Vice President lang ba ang dunay intelligence fund? Ana siya, yes, your honor. Gikan 2014 ha, hantod karong adlaw si Vice President Sara Duterte lang ang dunay intelligence fund sukad sa iyang pag-assume. Oy, gipangutana bitaw ng puwa. Dinod ka nga kuan, wa gyud kay na kitaan diha ang intelligence fund sa office of the Vice President sukad atong 2014. Bisiga yang mata. Kasi nga, yes, your honor. Unya ko na ako ipakita nimo ang dokumento. Okay, oh, makuha ni mo na eh. Confirm. So pagkita ang dokumento, may gala na Monday budget sa intelligence fund si Vice President Gigi Marvinay. Niyatong December 2014. Oy. Ay. Naaman di ay. Ato ni Siren, ganun tatawad, may galas. Asa ta, check, may galas. Kasama ang Jesse sa Mampong.
2: TYHP, tuto presyo sa merkado.
6: Kasama ang Jesse, ganoon Jesse.
10: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arimensimo. Good morning! O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa karning manok o karning baboy para sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Tiil, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, usagatos ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Sa baboy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pulchap, 330 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Ginabot, 150 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong DYHP, Tatak, RMN.
11: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo!
6: Daga salamat sa mga Jesse Samampong, gikamigala sa Carbon Public Market. Mahalas karning baboy, no? 360 naman? Anamon tayo ESF? Dito si Negros, pating baratuhas, kuhan ito, karning baboy, tag... 240, 160. Gigo si ESF. Ay, nako. Mahal ang baboy nero, no? Mahal, mahal. May 360. Hapit na may gala mag 400. Grabiha sa... Ani punta sa isda, mga gala. Pwede sang mahala. Labaw pas baboy. Ay nako. May buntag sa mga hug racers. Kumusta ninyo mga baboy dihan? Ego wa maygo sa ESF, simba ko lang ha. Ampo lang tanga di maygo dito may gala sa mga kalungsuran, murag do na nay mga gipang ihaw daan ka mga baboy na. Inahadlok na mga gala nga basikon niya ang matapta na ginahang ka mga binuhi. Nga mga baboy may gala, unya din sila magkapinipisyo, manang gipang ihaw na lang kasamang listo, nga ban, gipang litson, niya gibaligyag barato. Loyan nga itong mga, kwaano mga hug racers, mga gala, kana mga, namuhig baboy ba, mga backyard lang. Ha? Kanang naa may gala, ginagmay nga mga baboy, ragot, taglima kabuk baboy, tag napo kabuk baboy, ana, tagtulo. Gipang baligya lang taon, mga kasama. Kay... Hadlock town may go sa ESF. African swine flu o fever. Niya kinirabang nga mga kan may gala, kini mga sakita, kini mga mukalit lang kamatay imo mga baboy, ani? Kabanta, mga matingaan na lang ka. Kaya imo mga baboy, niti urok. Kay nasakit na dahil may galag ESF. Ato rin nuntad ka rin to town, ha? Apas na di pa ito sa check sa kasamang Jane Gallardo. Pagunagway sa gawas, hindi ko rasa karoon sa Kabuntago, alas 4.58 na. Kasamang Jane, good morning, Jane. Jane.
12: Good morning, kasamang Arnold, o kasamang Marisa. So, napakarami niyo sa my story straight kasamang Arnold, no? Atong taga-ano pagtagad, ya? Ang ato ang palibot sa pagkakaroon, ya? Na so far, yung kasamang Arnold, wala pa na kang sinabi, yung pagpanaligsik, karong mga orasa, gani, kung makita nato sa kong video, atong kalangitan kasamang Arnold, nung nag-orange-orange na sugod kasamang Arnold niya, ang kanira bang ilahang pagtuo sa ato ang mga kanya, mga ninuno, mga ancestors nato kasamang Arnold, gani mga katibuangan, basta orange-orange na ang panganod, baka ato makita at kalangitan ka sa mga nod, kung ano siya sign na siya nga pwerteng imitas ato ang adlaw. So karon nakita na to ka sa mga nod no, nga na orange-orange ang atong kalangitan, gani makita po na to, nga dunay mga nitong maugapon, nga mga bituon karong mga orasa ka sa mga nod, so bakit hindi ay no, hopefully ka sa mga nod, maayo na nga atong panahon karon, hinoon ka gahapon na medyo na ay right pagpanagong pero wala mang nakabunok o nakauwan kagahapon ka sa mga Arnold.
6: Wasa do, no, wasa mo dagom kagahapon, no? Nindo tatura ka sa panahon kagahapon at lawa.
12: Hindi ka pang lakaawal. Nindo pa sa panahon ka sa mga Arnold. Hopefully ka sa mga Arnold, no?
6: Sa mga buwan ng, kwan? Buwan ng na ibabaw? Sa mga, dili, suga, rana?
12: Ah, dili ra. Kuan siya ka ng suga.
6: Ah, suga. Abi na kong buwan.
12: So, magpadayo na ang maayong panahon na to sa mga musunod na adlaw ka muraga. Kung ano tada, muraga lato na kayo ka sa mga ano, doon sige buwan. Sige baha. Karon ka sa mga ano, dang ato ang kadalanan po dire sa atong naimutangan. Kaya, busy na po dayo, no? Daghan na dito ay nagkita karon na mga nakaging nga ato ang mga kaigsuunan. Nga na ni kay Sigay po, da, sayo pa ayaw karong mga buntag sa mga ano, para po da kong agi, no? Ato ang mga drivers, labi na din sa ato ang mga jeepney drivers sa mga ano, da, nga sayo ka ayaw po da, ni biyahe karong mga orasa. So, mo na, ato tagaan po tagad, wala po tayo nakuha po kayo sa mga Arnold no, ng mga kasikya sa atong kadalanan o baka disgrasya. So, mo na itong iampo po yung maglikay good sa mga inana ang panghitabo katong mga mag-drive sa kadalanan, doble amping good kayo sa mga Arnold. Mga tagpunta o dugang detalye o baka impormasyon sa mga nahitabo sa ato ang palibot po da karong adlawa ka sa mga Arnold. Lagi ka na lang din sa mga Iscario Street. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata?
6: Dahil sa labag sa mga Jane Galliardo gikamay gala sa gawas nining oras sa karon sa kabuntagon why angay kabalakan kay wa patay nabantayan may galang dagom sa kalangitan bye bye bye bye bye buntag mga kasama doon ako'y pangutana dali raba mong mutuo sa sulti sa uban nakapangutana lang ko kay among pamilya. Ingon anak sab, doon ako'y tita nga dalirang mutuo sa mga mabasa online. Ang gingon, pare-pareho lang daw aga mga tambal. Ingon ako niya, tita kung pare-pareho lang aga mga tambal, nga lang ang uban dili man epektibo. Ayaw dayon og tuo sa mga istorya lang. Ang tambal dapat gina-check o ginapangutana kung safe ba kini, epektibo ba kini. Maong para nako kung doon naman ko'y tuuhan, kato na pamatunan. Nga dunay pag-atiman sa matag proseso. Nakaadto na ko sa planta sa Unilab ug nakita na ko ang research, pagsusi ug paghimo nila sa gatosang tambal ug vitamin brands nila. Huna-huna aduna sila kapin 160 ka dedicated quality assurance experts nga naglangtaw ug naga-check lang sa quality. Dili lang isa o duha, gatosang mata ang nagbantay ug same level of quality checks kung tambal o bitamina, maunga kami sa pamilya, Unilab na kaniadto pa. Busa mga kasama di pwedeng iingon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung napangutana ninyo, unsa ba ang mga produkto sa Unilab? Ara makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products. Tama na! Ang atong pahibaw, gikan sa Unilab, ha? Atong winner, karabuntaga, mga

0: Kada Butanga. Sa tuang answer to win promo, naka-follow siya regala sa Riva HP o kang Atty. Rofil Fernandez Banyok, naka-share pagin siya regala sa unang radyo ng balita, sakto pagin ang iyang tubag. Asa ka? Di, paldo-paldo. Tama na. Congratulations, ha? Kang Julius Chrisley Santiago. Palihog lang kong chat sa Facebook page sa Riva HP. Sir, o niya, isend mo hang number sa cellphone para sa ato ang paghatod na o paghatag na sa GCash ni Mondina. Oras, alas 5:04 na may kanatag na sa Kabuntangon.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We will walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Life extension vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, inabot na ng 350. Pag take ko na po life extension vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon normal nga normal na.
3: Life extension vitamin D3.
5: Ang life extension vitamin D3 de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! At may kabutangan!
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: TTX 500 na!
7: TTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
7: TTX 500!
9: Mabalik sa pinakatul ng butika sa inyong lugar.
8: TTX 500!
10: Para sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
3: Set Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
11: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Set Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
3: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
3: Living Testimonies.
14: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
16: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
16: Super Fiber.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
19: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
20: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama?

0: heart disease. Parehas sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno ng rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwet, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Doon akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntak ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
8: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
12: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Pamumpong makabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrof Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrof Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
22: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
25: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
26: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
25: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
26: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
28: Ay balon.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Nakaka-problema sa paglibang?
2: Mag-inom sa Super Fiber,
1: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Ora sa mga kasama, 5:16.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Καλωσορίσατε στην Ελληνική Σαββαγαπριτά, Σαββαριτάγκα, National. Νίπα Ιμπάο, Άγκα Department of Justice, κοντίου G, Άγκα Department of Interior and Local Government, DLG. Νόβαλα σε λέει information, καμπάχιν σα γερικάν, καπάτ καρεκό, κάνγκ σε νεδρο Ρόναλντ Μπέρτο Ντε Λα Ρόσα. Κλάρο κινή σε λοχά καμπάγα αχίν σε σκοπερνό, ομάνι κατάπ, άγκα μαγα ταχό, γα νερακ πανά, άγκ μαόγκα σε νεδρο. Ikataho nga ang International Criminal Court yung ICC ni isyo na ang Warren Tomares Bato kang De La Rosa nulot sa gingong ang nahimong crime against humanity o malika ni Presidente Rodrigo Duterte ngagyatubang sa tribunal sa Dahig na kanyang si DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na din siya makakumpirmar ug bisan unsa nga detalye bahin sa mga taho sanglita wala makadawat ang mga departamento ug bisan unsa nga report o kalambuan kamahin ini. Nabahayag usab si Interior Secretary John Vic Rimulya. Nawala sila ay nakuha ang impormasyon nabahin sa mga pagkasikop kang De La Rosa. Sobrang ni si NBI Director Melvin Matibag. Ipaibaw nga parayin gihapon ang ilahag manhunt operation Bato kang De La Rosa.
1: Samtang gikumpirmar sa Department of Justice kun DOJ nga nakadawat kini og duha ka mga kasong kriminal nga gipasaka sa NBI Cebu District Office nunod sa duha ka mga flood control projects dinhi sa Sugbo nga pulos gipaubos na sa preliminary investigation. Mato ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga ang duha ka mga subject flood control projects na paubos kini sa jurisdiction sa DPWH Cebu 3rd District Engineering Office og naimutang sa Barangay Singsing sa lungsod sa Balamban. Dugang niini ang mao mga reklamo na dawat sa DOJ na itong Hulyo 29 mining tuiga. Itugan sab si Martinez nga ang maong duha ka mga reklamo tingan sa susamang 20 ka mga respondent og naglahi lamang sa particular nga mga flood control project nga gikalamgitan ni ini.
0: Alas 5:08 na, giduaw ni Vice Presidente Sara Duterte silang Senador Jinggo Estrada, Senador Rodanto Marco, Rodante Marcoleta. Igon man si kani magbabadaod, Mike Defensor sa Quezon City Jail, sa payatas dito sa kauluhan. Ang Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP, ni Paibaw nga nakiktagbo ang Vice Presidente. Ngadto nilang Estrada og Marcoleta, og Defensor atol sa pagduaw ni kanila. Dito kang kini nga nagpabilin sa presuhan. Si Duterte sunod sa tulo ka oras. O manabot kini pasado alas 12 sa unto. Bibiya na og bibiya kini alas 3 na sa hapon.
1: Samtang katapusan ang balita gikan sa kauluhan, isumpina ang Senate Impeachment Court og laing Commission on Audit Concoa Auditor. Kinisubay sa pagpaandam sa House Prosecution pagpresentar sa ilang sunod nga witness sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Court Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero ni mando sa Clerk of Court pag-issue sa mong subpoena. Ingon man ang Senate Sergeant at Arms pag-serve sa bagong subpoena nga nag-require kang si Lynn May Del Campo pagpatimaw sa Impeachment Court karong adlawa hangtod sa Agosto 11. Si Del Campo nasuta nga usa ka auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office kun ICFAO.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kada itong kapag-uban, gipalihanta sa damantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original COA herbal capsule. Supplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Nga may mahatag ngayon kaligong salawas, kaligong sa itong immune system. Ano nga rita, dali nga matakboyan sa bisan nun sa nga matang sa sakit sa lawas. Ang original COA herbal capsule, bumatok sa nimigala sa mga baratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy. Ugang pag-ubag sa inyong mga atay, ang original COA herbal capsule, mubantok sa nimigalap sa bisan unsa kamatang sa virus. Mubaligun sa atong immune system. Di ta dali may galang matakbuyan sa bisan unsa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins nga nani ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original COA herbal capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junay Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Batolete. May mo sa Jimigal mapalit ang original COA herbal capsule sa Balonha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, sa Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, ug Jari Pharmacy sa Guadalupe, ug sa Dalang Iscariot. Original COA herbal capsule, barato na, epektibo pa.
3: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na dunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, controlled po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ay, labi kay pangapi karumuntag ang mga kasama ha. Kalabitang inigbangon ni mo sa iyong kamuntagon, gikan kanatog. Inigmata ni mo may gala, lami, mangitag, muhigop o kape. Aron nga, di ta mo balik o katog. O niya, akong irekomendanin niyo may gala nga kape, kanang makapalagsik sa tong kalawasan, na natay benepisyo may gala nga makuha. Ang kape may gala nga akong irekomendanin niyo, kining kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini may gala ang perfect coffee for you. Ano man, edo na kini ginseng nga sagana may gala sa antioxidants, napamatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar, control, o guban pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level, maong dili na kini magdili ka magluya ni ini. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free pa maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na ito ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinog maayo, maka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic alas sa libre o quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock ng Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Contact ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya'y kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Siguraduhan yun ang tanaw para makita ni mo din ha kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Life Extension Clinic.
1: Naakoyd ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyo diri sa Cebu. Itawag ni Ogdali Everyday Grocery. Nag-open na sila sa ilahang pinakauna mga tindahan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyo mga paboritong everyday essentials ug di kalidad pa gyud. Plus na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali, nasa Dali.
2: PRP. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay, sa itong winner ka na buntaga, may ka na sa Answer to Win na promo, ikanuhang hugna. Sa itong paldo-paldo sa Answer to Win promo. Adara, may ka na. Kinsa itong gihugon-hugon kagahapong ang lawa. Kinsa itong napagya mga igala nga nadakpan ko no. Nga senador nga doon ay kaso may gala sa International Criminal Court kung ICC. Pero nasuta may gala o ipanghimakak sa DOJ o sa DILG, Department of Interior and Local Government nga nadakpan nila. Nadakpan ang maong nga senador. Kinsa ni nga senador mga higala nga giingong nadakpan. Pero why confirmation? Nga nung tumawa mo sa ito kahapon, no? Nagkarakaran hunta noon. Wala, hala, hala. Hindi, Mars, nadakpan ko na si Kuan. Ay, nako. Kinsa! Kini upawa ni, asa ka ni nagtago rong upawa ni? Ala, tumag. O niya, sundang ato nga mechanic sa kinanglan nga naka-follow mo sa Diway HP o kang attorney Rofil Fernandez Banyok, naka-follow o naka-like ha. O niya, naka-share po may gala sa itong program karong buntaga. At oras, Philippine Solar Time, alas 5.28 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This time check is brought to you by United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors.
7: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Naghanaw ang tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Set Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, pupukso itong ako.
11: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
12: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, purima ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
16: Ako nga tawag na goiter po na to kya ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Onya kay tinuod magid kya diay.
15: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Paghikap niya sa tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
17: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Doon pepey tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Kidnicare time!
1: Perhe, sure ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidnicare. Brad, unsay imong nasinati sa Kidnicare?
2: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidnicare, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidnicare nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidnicare.
3: Ang Kidnicare ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidnicare hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidnicare.
6: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako. "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
0: Oras sa mga kasama na 5:41 na. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balik.
8: Ganito nga pagpareguban, may ganito pananta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nimo sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini may gala sa cancer risk reduction, halos 17 times sa cancer, ilibinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer, nga doon direct correction sa vitamin D3 deficiency. Good pasabot ka kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, mga kasama, usanik ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton ka o cancer. Base sa daghang nga mga medical nga pagtuon, adunay ay tulog ka mga matang o rason. Ngano nga makatabang may galang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancers? Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini. Kung maghatag ni og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve may galang ilagang quality of life o ginahinay nga mubalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilahang sakit nga kanser. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usaka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang kanser, i-black o putlon sa vitamin D3. Aron nga wa nay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods og mutabang kini nga mapugngan ang paspas nga pagkatap mga kasama sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan may galang paspas nga pagkaruya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang ihang chance o risgo nga mamatay kini sa sakit nga cancer kung dunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang doses for cancer patients may gala 6 to 9 soft gel daily to be taken o sa ihang imnon with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon kini 1-year-old nga baby. Oh, pwede kini mainom may gala sa usa ka tuig pa nga bata. Mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa mga salingan ng mga lungsod. Sa kantidad, may galang atag 11 pesos lang ang matag soft gel. De importanteng pahinumdum. Kinahanglan may galang siguruduhon nato nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit kita may gala sa mga butika. Magamping ta may gala sa mga peke nga Life Extension Vitamin D3. Onya, tawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Atong sugdan ang atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan ka makuha ng benefits gikan sa kape. Ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinimi pinakaunang kape nga dure sa goal. Ga Vitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adun ka rin 200 ayo ng Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor ng anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides ng triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen ng fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o ang daling nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
0: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
10: Pintor, gina ko, puman, mihulga sa iyang apoyo nga iya kining patyon kasama mo sa balita. Radyo man po, Lauro.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Radyo man, Marissa, Radyo man, Arnold, para igitanggong karon sa Mabolo Police Station 4, kining pintor, human kining hulga sa iyang patyon, kining iyang kapuyo, nga iyang gikaaway sa ilang dapit sa sityo Abiliana, barangay Luz, ni Gatunak Bayan Sugbo, pasado alas 10, ang tagna kagabi, apan gidakop siya sa kapulisan alas 12 na sa tungang gabi karon ang adlaw Miyerkules ang suspitsado og ila na to kasi Delno Antok Solon 50 anyos ang nireklamo niya mao si Florepis Patalingog 51 anyos iyang kapuyo matod sa biktima nga nagahulga kining maog nga suspect niya nga patyon siya hinungdan nga nahadlok siya ug iyang gireklamo ang maong nga kapuyo ug nabalog na sa Mabolo Police. Kasama mo sa Mabolo Police ako inyong Radyo Man Paul Lauro DYHP Tatak RMN
0: Radyo mo nationwide.
8: Samtang Senador Bama kinupormal na nga niladlad siya ang 5-point and legislative business agenda. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibolon
0: DYHP Tatak RMN Report.
12: Formal ng giladlad ni Senador Bam Aquino ang iyang 5-point legislative business agenda. Kinilakip sa paghatag og bili sa micro, small, and medium enterprises kung MSME. Nga giilan ini nga nag-unang makinapagluwas sa ekonomiya sa nasod. Ang Senador nga may chairman sa Senate Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship ni Padayag. Nga ang MSME gayong nagdangkob sa 99% sa tanang negosyo sa Pilipinas. O panahon na nga i-update ang Magna Carta alang ni ini. Lakip na ang makasaysayanong Go Negosyo Act of 2014 nga gipangamahanan mismo ni Aquino.
13: Nung una po nating term, nung pinasang Go Negosyo Act of 2014, nasa isip po namin ay sari-sari store at karinderya. Pero ngayon po, kasama na sa listahan ng MSME ang mga online seller, ang mga freelancer, ang mga content creator, ang ating virtual assistant at maging mga magsasaka at maliliit na food processor. Panahon na pong i-update ang mga batas para i-define ng MSME para mabigyan sila ng tulong at para matugunan ang mga panibagong pangailangan at panibagong anyo ng ating micro, small, and medium enterprises.
12: Ginsistero sabi ni Aquino, nga ngayon nahatagan o kinutuban ang tanang naghatag o kalisdanan sa mga magpapatikayon sa nasod at pinas sa mga MSME.
13: Naghiring na po ang blue ribbon po noon tungkol po sa mga lowa ng BIR na minsay ginagamit bilang pagkakataon para sa panggigipit at pang-aabuso. Ito po isa sa mga pahirap sa ating maliliit na negosyo. Nandyan po yung FDA kung saan napakabagal ang pagproseso at nagiging hadlang sa pagpasok ng mga produkto sa merkado. Nandyan po yung Bureau of Fire kung saan napakaraming reklamo pagdating po sa di makatwirang inspection fee at yung pagbebenta ng mga fire extinguisher at iba pa. Ilan lang po ito sa mga nagpapahirap sa mga maliliit na negosyo na kailangan na pong itigil at hanapan ng solusyon.
12: Si Senador Bam Aquino, una nang ikabalakaan sa mga eksperto na posibleng mutaas ang presyo sa mga palaliton sa masunod yung mga buwan, hinundan niya karon pa lang, gusto sa Senador nga palikunon ang mga patakaran pang ekonomiya sa nasod. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo, nationwide.
10: DA7, nagtudlo og soil analysis sa mga mag-uuma sa isla sa Pilar. Kasama mo sa balita, Remart Pugoy.
0: DYHP, Tatak, RMN. Report.
14: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nagpahigayon og soil sampling og soil analysis demonstration ang Department of Agriculture Central Visayas kun Day 7 pinaagi sa Bureau of Soil and Water Management og Day 7 Soil Laboratory gamit ang soil test kit sa Barangay Imelda Pilar, Cebu. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga miyembro sa Imelda Farmers and Fishermen Association ug giapil usab sa pag-analisar ang mga soil sample gikan sa Biasong Small Farmers and Fishermen Association nga parehong benepisyaryo sa Special Area for Agricultural Development kun SAAD program. Matud sa naas yung ahensya nga tumong sa maong kalihukan ang pagtudlo sa hustong pagpuha o pag-analisar sa yuta aron mahibaw-an ang level sa nutrients nga magsilbing giya sa hustong nga paggamit sa abono ug matud pa makatabang sa pagpausbaw sa ani samtang mapakunhod ang gasto sa produksyon. Kasama mo sa D7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Gantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita atod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigamara po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mabot na nga to sa 700 ka mga building ang miigo o naapektuhan sa wildfire sa suok nga bahin sa Spokane, Washington, o maniabot na sa tulo ka adlaw ang pag-ulbo sa mga wildfire. Buwan na usab ka mga tao ang nibiya na sa ilang mga lugar, ingon man palibot sa gikonsidera nga second most populous city sa Washington. Ang mga wildfire nakapiktar na usab og sobra sa 8,000 acres o 3,200 ka-hektarya nga luna sukad kini miulbos aminang bahin sa naasuing syudad. Katong mga balita, tud kanato sa SED Marketing, ang tigama og tigaburapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o kumang balatian sa kidney ang SED Panyawan Coffee Mix, ang aping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mao ang numero uno, guanay lain pa ang mga tabang sa atong mga balatian sa kalawasan sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, dali sab malibihan ang inyong mga gipamating ang mga simpleng balatian sa kalawasan sama sa tangkaso, hilanat, ubo ug sipon. Samtang ayaw sab kalimot mga kasama sa paggamit sa SED Panyawan Liniment Oil. Ang mga produkto sa SED Marketing available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Alam niyo ba na si Murayrad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, Consult your doctor.
9: Kumusta sa tumal kay igsuonan nga nagbata na ni mga orasa, nagandam na si bukadlaw na sab nga pagpanarbaho. Ilabinil katong pisikal nga kusog mo ay gyud gigamit ha. Usahay pamation bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot, dili mo makapangusog. Banho dunya usay aristiil pod burag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simtoma makapekto gyud kayo ni sa atong panglihok-lihok, ilabi na kun dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwad un lang ha. Busa sa mga kugihan ato dinha nga mga listeners, nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Panag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi, alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igo nga B-Vitamins base sa DOSTFRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Konseho sa siyudad sa Sugbo na alarma na sa mga panag-away sa mga tinunan o pagpanghulga sa uban ngayon sa mga tungaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Poluno.
0: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Kining maong balita, hatugin na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule na alarma na ang Konseho sa siyudad sa Sugbo sa mga panag-away sa mga tinunan o pagpanghulga sa uban ngayon sa mga tungaan sa Dakbayan. Gani ang maong buhat, gayong naabot na sa bukira ng mga barangay sa siyudad. City Council pinagin ni Konseho June Alcover o pagayon o Joint Committee Hearing naabot ini nga mag-imbita sa nilayang stakeholder.
15: Through the Committee on Peace and Order, the Committee on Education and the Committee on Youth in aid of legislation to inquire whether there are policy gaps that requires legislative intervention to strengthen preventive measures against youth violence, improve school and community-based intervention programs, and enhance child protection mechanism throughout the city.
12: Si Konsehal June Alcover sa Pigasbahin ng City Council Pinagin usap ni Konsehal Francis Paris niyauhag sa mga hintungdan pagpahigayin ng room-to-room campaign alang sa pagbintindar sa kausay o kalinaw sa mga tungaan sa Dakbayan.
16: To request all the barangay officials and the principals and the PTA to make some move in according to have a room-to-room campaign to maintain the peace and order sa iskunan. Aron sa inyo na makita sa mga bata nga nahibaw ang barangay official, nahibaw ang police, nahibaw ang atong PTA, aron sa inyo na ma-alarma sila o mahibaw sila, nag-monitor ang ilang kahinta.
12: Si Konsehal Francis Suarez na sarangika sa Konsehal nga ang room-to-room campaign, gihimo na sa mga barangay o PTA officials, uban sa kapulisan ingon man sa principal sa Kiyot Elementary o National High School. Mga sama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
0: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
10: Kini nga balita atod ka nato sa Send Marketing. Ang tigamaw, tigapunapod sa Send Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Send Liniment Oil, Send Celebrity Beauty Kojic Soap, Send Kugun. Nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ubang Send Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon italya sa itong balita, gitingunga sa Department of Agriculture kung DA ang pagpatuman o retail price nga 47 pesos nga to sa 50 pesos sa matag kilo sa lokal nga bugas humay. Kinisubay sa pagkonsidera sa DA nga nakaduol na ang harvest season o ting ani nga makapalambo sa local supply sa bugas humay. Nagkanayon si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga ang supply sa bugas humay sa nasod pabiling igo raw gipalantawang magpabiling kining stable sa tibuok tuig. Nidugang sab kini nga ang National Food Authority kun NFA anaa sa ligong posisyon aron makapalit og palay gikan sa lokal nga mga mag-uuma diin ang mga warehouse niini mahimo makahipos og antod sa 500,000 ka metrikong tonelada nga dugang mga palay.
9: Katong mga malitag, hatod ka nato sa set panyawan herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang set panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang set panyawan coffee mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set panyawan coffee mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Oy, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa vitamin B o B vitamins. Magkuha ang B vitamin sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Kapandil na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maungkong makatomar kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud mga kasama ang imong tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini mga igala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Duga detalye sa mga balita kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo ni Susino Sab karon sa laing barangay. Nga gikatong dunay mga baboy nga nagamatay. PSF na makahani ni. Kasama mo sa balita ra Jamani Libolonos.
0: CYHP Tatak RMN Report.
12: Gisusi na usab karon sa kagamhanan sa Baysugbo ang laing barangay sa syudad nga gikataong dunay mga baboy nga nangamatay. Kini man sumpo sa city government ang usa ka baboyan sa barangay Kiyot nga gikataong nasudlan sa African Swine Fever kon ASF. Ang barangay nga gisusi sa tungdang mga buhatan sa kagamhanan sa Dakbayan anaa gyapon mamutang sa South District sa syudad. Subay niini, laing executive order ang giluwatan ni Mayor Nestor Archival nga mopaligon pa sa monitoring sa ASF cases sa syudad. Kini base usab sa sugyo sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF sa Hall.
17: Ang main meat yun sa atong gitanaw nga additional executive order ang pag-monitor. Primero, pag-testing sa atong mga animals. The second one is pagdala padulong din sa syudad o ikatulo ang mga gikan sa laing lugar padulong sa atong syudad. Una yung pinaka-meat sa atong executive order.
12: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya ang DVMF. Parang nahingusog sa kahimun din mga measures na kayaan batok sa ASF. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balon DYHP Tatak RMN
0: Radyo mo Nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Hi! Darabay ka na itong winner sa itong answer to win na promo karabutaga. Congratulations. Sakto yan tumag mga kasama si Senator Bato de la Rosa. Onya, naka-follow siya, naka-like sa DYHP RMN Cebu o naka-share po siya mga sa itong program karabutaga. Congratulations ni Morena Omandak Pakera. Ma'am Morena Omandak Pakera, ikaw ang atong kapanaran nga mananaog karamuntaga sa atong answer to win na promo. Congratulations din mo, ma'am. Onya, i-chat lang ang atong Facebook page, ma'am, ha? Aral nga imuhang, masaya na imuhang cellphone number. Alang na sa GCAS, nga 200. Sayang ni, kay, pangkwan ni, pangbaon, baka... Pamliti sa mga bata, kaya pwede na mahala, may galas pliti. O niya, ang bounce-ad, pwede na siyang mahala, may galas sa mga pagkaon. At alin-check, may galas itong gabakawanan sa Research Department. Kailan natin winner, paldo-paldo na sa di mga kaisunan. Kinawat na sa di may galas pahalipay, kinasakpan ka naminaw sa DYHP, Arvin Cebu, atol sa pagsuroy-suroy. Sa itong mga kaubanan sa gawas, kasama ang Julius Balili, naka-standby na. Kasama ang Julius, good morning, Julius!
18: Good morning, kasama ang Good morning, kasama Marisa, good morning!

0: pero no, no tenés al pan. Se van los lindos porque dicen.
1: Ah.
0: Un adulto, caro, no se van los.
1: Ah, si nada, nada, que se gane, bueno, ahí.
2: Ah, Gloria.
1: ¿Noria?
2: Oh, Gloria Bugales.
1: Ah, Peleirán.
2: 73.
1: Ay, happy birthday, ma'am. Happy birthday. Ay, ay, ay, ay. Ito yun ang Julius, ma. Para maka, kwan dia, maka.
3: Maka.
1: Ito, ito yun ang Julius, di anam, madam, kay para maka, kwan, maka, ma birthday. Ah, nai, nai gift, nai birthday gift, di ay. Ma'am, ma'am, ma'am, minyo, minyo, biuda, on sa man.
2: Dalaga. Abiyoda.
1: Abiyoda. Pila may edad. Kano sama na, na mi taliwan si tatay?
3: Kano sa taliwan?
2: 19,000.
1: Ah, nalimot. Nalimot. Nalimot.
2: Oh, nalimot. Sir. Namatay.
1: Ha, ay, mo.
2: Kabuhok na dyan. Kaduha na biyoda, sir.
1: Ah, kaduha ka na biyoda di ay. Kakas ba ni Mugbana? Ay!
3: Iyan po magaling katulohon.
1: Kakas ba ni Mugbana? Kakas. Pero ang imo unang abana, namatay,
2: 1990s. Oh, mga 1980s.
1: Ah, 1980s pa. Yan na mo yung anak ka to?
2: Oh, naa, lima.
1: Lima niya. Kailin ka, ikaduha?
2: Wala.
1: Wala.
2: Puro naman tigawang.
1: Ah, puro naman tigawang nakita. Yan na, nabiyudo, nabiyuda na po kag-usab.
2: Oh, biyuda, sir.
1: Yan, mangita ka pa kaglaan, ikatulong nga biyuda. Ikatulong nga
2: biyuda. Hindi lang, sir, kay mamatay lang ako.
1: Wow. Hilot-hilot sa tiil ba? Wala na. Kakas ba niya? Kakas ba niya bana?
2: Boyahon.
1: Oh. Onya, pero may
2: daw kong bana, sir. Ingon naman ang bar.
1: Pero, kwan, kining imong anak to, lima na gigabog, dagko na.
2: Oh, lima, oh. Nanam kay kuya po, sir. Nanam sa kuya sungkod, sir.
1: Nanam po kay sungkod. Makapaligong ko na sa tuhod. Tinoon? Onya, pero may kamaminag, di ba, HP?
2: Oo, kanunay, oy.
1: Kanunay, gini, ay. Tungo na nadawata mong ginagbay nga pahalipay! Yehey!
4: Pahalipay! Pinabugas ng terorista!
1: Ah, nawata!
4: Pahalipay! Gitan sa DYS! Salamat sa DYS! Number 1! Yehey! Yehey! Pagod ka mo! Lang ka mo na mo! Basit ka mo na sa... Ito,

0: Καίεται ορθικό. Κύριε Νιούκα Σαμαντζόγιος πάλι. Είμαστε τι. Σατάσκα ρε με.
1: Saba Kadri, Saba Kadri, Patay awan ang birthday girl. Saba Kadri, Saba Kadri, birthday girl, God, birthday girl. Ika 73 anyos, maskang likon pag igtuhod, oo, oh, oh, mahikay mo sa iya, oo. Oh, oh. Murag si Kuan, Dilma Santos. Kinato ka pa, kasalamat ko sa mga Julius Balili. Kinato ka pa, panagawaan, kiparantaw sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anog Mindanao. Ang original Koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya. Kamunggay, garlic, luya, ginseng. Kami muhatag, may kalikalikon salamas, kalikon sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Taas bang presyon sa imong dugoy ka badunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. Sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pa ka mga complications sa manianong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta ka magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oy, may buntag di ay ni Kuan, ay na

0: Shout out dari Ricky Garrigos. Shout out di Rinaldo Reponte. O Cristil Kisha Reponte diha sa Katap Bunlot Sibunga Sibu. Atong kasubon ha. Shout out ni Rinaldo Reponte. O Cristil Kisha Reponte diha sa Katap Bunlot Sibunga Sibu. Ikan ni kasamang Ricky Garrig. Nabindaw sila karon mga higala karong orasa. Okay. Okay, wala mati oras, Megan, ha? Sangan na lang sa kanilang porsa sa 2HP, aramin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
1: Sangan ni Radio Man Ken, Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
0: Ako sa aming Radio Man, Arul Busamante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Hangtulog mas sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong ganas kasama, Attorney Rafael Fernandez Manyo, kamusunod ganun 9 sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang atalan, degang Jose, praise the Lord, hallelujah.
2: Sabakadiri. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Am I speaking with William Hill?
6: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
5: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
6: I have the D3 right here, Life Extension.
7: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka?
8: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget?

0: Baygon, 100% Knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP RNN Cebu na size 17.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
7: This time check is brought to you by Baygon, 100% Knockdown.
8: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
10: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
2: Kini lagi po yung bus nga lagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Bay padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigalang Miyerkules o gapit sa 5 na buwan sa Agosto tuig 2026.
10: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
2: Naguna sa atong mga isgutanan karong nga buntaga mga kahigalaan. Unang gimonitor nga LPA SOD sa Pilipinas, nilambo na ngadto sa usa ka bagyo. Og nahimo na kining tropical storm nga Maymay.
10: Straight to the point.
2: Samtang Typhoon Dolphin, gawas sa nasod, padayong gibantayan sa pag-asa subay sa pagpaduulnan ini sa Philippine Area of Responsibility.
10: Straight to the point.
2: Inilagay mga panahon na mahigala, Agosto, September, mag-Bermans na, bida. Magsugod na yun mga kagalaan din ha, ang uwan-uwan. Unya mag-uwan-uwan na anang baha. Unya, siging impeachment dito, siging antos mga tao sa baha.
10: Straight to the point.
2: Orbida, ha? Ato ning hatagag pagtagad mahigala, hala, padayon na lang ninyo impeachment. O siguro alang yun nga kanang klaro lang yun kaya so far may gala medyo alanganin man ang prosecution. Ato lang yung agi katawa-katawa mga sukit di paminaw. Kaya kung alanganin medyo dako tagbayad ining political circus karon. Ang katawang Pilipino hon raba mo ay nagasto ani. O kining igasto ani mga higala.
10: Straight to the point.
2: O gitabang na tani mga kagalaan nga makuha-kuhaan ng atong problema sa baha.
10: Straight to the point.
2: Bintaha pa siguro ka sa manistor.
10: Straight to the point.
2: Sige lang, nato lang paminaon mahigala. Kuha tayo supak anang impeachment kung kinahanglan magyod ka nga i-impeach. Pero ayaw kalimti in town ang flood control scandal.
10: Straight to the point.
2: O gagawas pa ni anak mahigala atong stubayon sad karon, ha? Kay medyo so far mga higala sa mga witnesses nga gipresentar medyo alanganin man kanunay may gala prosecution ining kalakiha.
11: Correct and
10: straight to the point.
2: Kada nagpagtagad robotaga sa atong pamanuban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
2: Samtang sugod karong adlaw ipatumanas kagamhanan sa siyudad sa Sugbo pinaagi sa Cebu City Transportation Office kun CCTO ang Uplan Bantal. Discipline zone o ginhanglang musunod ang tanang motorista, mga commuter o pedestrian nga muagi sa maong area.
10: Straight to the point.
2: Kata sa nagpagtagad robotaga mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
2: Samtang di ay sultihon kay taga Negros mahigala Occidental, ha? Maoy nagbinugtong nga mananaog sa Mega Lotto 645 jackpot prize. Kaminiga ni mga higala, giswerte ni mga mga tao. Ila ba kamilyon kini Inday Maris, ha? Ang iyang nadaog mga sukit ng paminaw. Kaganta rin pagtagad, robotaga sa mga kaigalaan, ha? Kaya doon naging mga taong sultihuno ni Store. Doon na sige mga taong nga medyo may pagkasanggabon sa gyan. Mega Lotto 645 jackpot prize mga kaigalaan 15 million as kangilngiga.
10: Straight to the point.
2: Katanig pagtagad robotaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
2: Sa Pikas Bahin Talisay City Mayor Samsam Gulyas personal nga misusi sa usa ka wing van nga gituho ang nagdala og mga basura gikan sa usa ka resort nga giingong misuway paglabay sa basura sa sityo Tabok Sapa sa may barangay Haklupan Dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag.
10: Straight to the point.
2: Ang mayor dili magpanuko pagkiha sa mga magpataka og labay og basura sa bisan unsang bahin sa Talisay.
10: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin Cebu City Mayor Nestor Archibald bukas sa pag-host og large scale data center nga susama ngadto sa controversial nga Pax Silica project didto sa kauluhan.
10: Straight to the point.
2: Ning Pax Silica may gala ato paning isgutanan mga kaigalaan, no? Dunay mga benefits ani, dunay mga pros and cons. Dunay mga benepisyo pero duna pod mga higalay mga negative ani mga sukid ning paminaw. Muna nga kinanglan nga sa atong pagdesisyon ani. Kinanglan studyhan sa gyud maayo kung mas dako ba ang benepisyo nga makuha kontra sa purhisyo, ha?
10: Straight to the point.
2: Duha man ay benepisyo, purhisyo.
10: Straight to the
2: point. Tanaw na to ang percentage. Kung dako mahigala ang benepisyo ikumpara sa purhisyo, og delikado kung mas dako ang purhisyo kontra sa benepisyo. Ato lang niya pangyagi katawa-katawa mga sukit ng paminaw para dilita mas stress, dilita mas stress sa kabuntagon.
10: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin na balita sa kauluhan ng ubang bahin sa Nasod, Senate Impeachment Court ni Subpina na og laing kuwa auditor nga giawhag pagpatimaw sa korte karong adlaw hangtod sa Agosto 11.
10: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad ba kay galaan. Basin pag maka-baus-baus mahigalang prosecution kay so far mga kaigalaan, kinaling ipresentar mga higala karon nga si Roderick Wamil, ang bantayan sa mga tao manggod, mas daghang magbantay mahigala sa cross-examination kontra sa direct examination kay medyo laay po ang direct examination. Kinini ang pagpresentar ni Attorney Lorna Kapunan. Kini si Kapunan mahigala matod pa banggiitan mong taning abogada pero tingali tungod sa iya pong pangidaron na siguro Inday Maris. Parang ni kibra na siguro, ha? Si Attorney Kapunan mo nang medyo simila ay na mga higala. Mula ay ang mga tao, mga sukit ng paminaw. Atol sa cross-examination, porbida. Ato ning hisgutan ha, kay kining maong witness may gala on sa'yo nahitabo atol sa cross-examination. Nagatanig pagtagad ng buntaga mga kaigalaan. Sa atong pag-uban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
2: Samtang sa laing nga bahin Vice Presidente Sara Duterte ni duaw sa gibilanggo nga sila nga Senador Jinggo Estrada, Senador Rodante Marcolita o kanhi kongresista Mike Defensor.
10: Straight to the point.
2: Iniguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 iFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan. Ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina. Adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Ahoy! Kidney Care Time!
14: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na mahigala na size 32 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa dawaton may gala ang report karon sa atong kauban on board sa patrol ni amahigalay garbage truck na hagbong sa pangpang o ang driver ni namatay. Paminaw ang tanditali sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: DDDYHP Tata RML Report.
4: Radyo Man, Attorney Rufiel, ito mo ni pasado alas 3 sa Kapuno na pan alas 11.40 na nagdawat sa Konsolasyon Police kining maog pagkahagbong sa Osaka mini garbage truck diya sa barangay Panoy Poy sa lungsod sa Konsolasyon. Ang maong mini garbage truck maglabay o nakini sa basura nitong dapita apan kalit niya nagka-problema ang brake ni ini samtang nagdulhog ni inunggan niya lahagbong sila dito sa kilid sa daan niya bungaw. Kami resulta sa kamatayon sa driver nga si Kit Ivan Monte, 25 anyos ug minyo na taga barangay Mulao sa lungsod sa Konsolasyon. Ang iyang truck helper nga wara maunsa o wara maglabi sa itabo nga si Gerald Jaime, 21 anyos solitao taga barangay Kambayong Konsolasyon, bibutyag nga maglabay unta silang basura diyan tuwi kayo na apan nagka problema ang brakes at nagdulog na sila sa dulugon ng bahin sa kalsada. Hinungdan nga awa na makontrolar sa driver na namatay ang manubila na diretso na sila dito sa bungaw o sa pangpangabahin resulta sa nagrabihan ang mga driver nga may resulta sa iyang kamatayon. Nag-imbestiga rin noon na yun ang atong Konsolasyon Police o Manila Badawat kining maong hitabo. Kasama mo sa Konsolasyon Police, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy! Nationwide.
2: Okay, salamat Paul Lauro sa imong report. Standby may gala sa atong pagbalik. Atong isugutan ni nahitabo may galang impeachment kagahapong adlaw. Standby. Alas 6:34 na.
6: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga
15: talaga sa imong mata. Matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa ito marunog pait na tambal.
21: Maayo na lang na ay Kidilets.
22: Chewable paracetamol and candy flavors.
23: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
24: United Home. Unilab yan.
25: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong atak na mga higala alas sa 6:37 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
26: Straight to the point.
2: Okay. Arita mga higala sa atong dugang sigutanan sa nitabo nga impeachment trial kagahapong adlaw. Kay kadto sumpay ito, dali raman ang cross-examination, dili man kailangan. Sa attorney Michael Pua mahigala ang mga punto, mura may gipang kuhan niya, wala na daghan kuhan. Ang direct examination hinoon may langan. Usa ka adlaw ang nagahin o kapin. No? Kinini ang matawag nato mga higala ga pag cross-examination, mga punto man lang to, unya pag diretso na, no? Sa pirmirong kuwana na, gahapon day 12 na sa impeachment trial, ang day 11, katutuang adtong adlaw mahigala nga Lunes, pizza 3, mao ka na makigalaan ang pag-present niining kuwa auditor nga si Roderick Wamil. Bago sa din nakapasar og bar exam na itong 2023, so nahimo na siyang abogado, bago lang, attorney Roderick Wamil, siya maoy kinini ang first witness sa Article 1. Diba? Kaya katong basihan may galaha, ang Article 4 man ito'y ulang giunag present, katutuang betrayal of public trust, tuwa dito nabutang tong pagpanghulga ni Sara Duterte kuno ngadto sa presidente. O ingon man mga higala kini ang inciting to sedition o grave threats to dito. Tuluto ka witnesses ang ila. Si kini ni ang John Mark Kalilong, Jeremy Lutok o si Matibag. Di ba ko magkalimot ina mga witnesses kaligre mga Aligre kayo mga testimonya ba? Ha? Nya karon, arita sa Article 1, sa ito pag-ibiyaan itong article, gipang, wala itong uban mga witnesses. Delikado mo itong ubang witnesses, kung yun natin i-present, may kalamang kadaot sa ilang kaso. So, sakto na po ilang desisyon niya, proceed to another article, basi magkabaos. So, diyan sa, kinini ang confidential funds, Article 1 eh. Ang unang, ikatulong ng witness, si Kwan, attorney Roderick Wamil, kay unang witness, katong taga-bangko, land bank, mahigala manager, ikaduha, land bank, ngayon manager, niya karon may ikatulo. So, muna kini mga higala si attorney Roderick Wamil. Medyo simila ay mga higala ang pag-present ini sa kininiang pagsugod. Kaya si attorney Lorna Kapunan, mahigala medyo may kibra-kibra na gitalipod tungod sa pangidaron. Muna nga, muabot gina yung panahon, anak. Kitang kanan, padoong sa gita dito, mga sukit di paminaw. No? Doon na yung mga primes kinabuhi, doon na po mga higala ay kuhan. Medyo luya na po mga higala sa attorney Kapunan, kaya nihangyo na ganito nga mga lingkod siya. Wala simila ay mga higala. Pero gahapon, atol sa cross-examination, medyo na balik-balik o kaaligre, katutuang, mamani ang mas atangan magod sa mga tao ang cross-examination as compared sa direct examination. Tungod kay kanay magong mga direct examinations, nabunog naman ko nila ning kiningisgutanan sa confidential funds. Bunog na kayo ni kaniadto pang 2024 sa Quadcom hearing. Unya, paghuman 2025 hearing mahigala sa House Committee on Justice, bunog na kayo ba? So kung imong ibalik, mura kayo nagtanaw mahigala sini, ikatulo na nimong review. Ang cross-examination, may wak pa nila mabati eh. Muna nga, kagahapon, medyo doon na yung mga punto. Ito, ako ang i-discuss ha. Taas-taas na ba ng cross-examination, pero na yung mga punto, may galaw man lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 6:41 na.
27: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Ahoy!
0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
28: Wow.
8: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
29: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS 20191669. It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Bilang kilos gani?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na gani, may sa 600. Noong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Siguro ni Madayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na mahigala sa size 44 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Now, kini niyang balikan ato mahigala. Inig-testify man gud sa mga witnesses, wagi ingon nga bag-ubang bumba nga mo maka-shock baunta, shocking ba sa mga tao nga bag-o ni. Interest kag, ma-interesado kang maminaw. Pero dili naman, daan naman eh. Kining mga istoryahan, ang gawas na ni panahon pa na mahigala squadcom. Unsa man tong Quadcom in Demares 2024. Sige na bugbog na kayo ni. Bunog na kayo ni nga topic mga kigalaan. Sumuna mga tao kung kabantay mo ang viewers. Ang live viewers murag wala na interest kayong katawhan. Muna ako lang giingnan sila. Sige na lang panarbaho mo di aha. Ayaw mo papatandog sa inyong trabaho. Kamong nasa opisina, kamong mga naasa mga bisang unsang trabaho. Trabaho lang mo. Unya ini kabuntag paminaw lang mo des DWHP HP kaya tagaan lang mo na kung samari. Kay kung appeal mo dito mahigalagon, laay man. Limang ka ka ng mga dokumento na mahisgutan. Puting laaya. Unya, kinini ang Attorney Roderick Wamel nga maoy ilang ikatulong witness atol sa direct examination sa ako nang giingon walay bago nga nabuhian ba nga shocking ba unta. Kay kaniadto sa Quadcom buhi pa mahigalas Congressman Akop. Mauna ni, bugbog na ni mahigalang confidential funds. Mauna ni issue ha kanya ito. Na pa to mahigala si Congressman Paduano. Congressman pa to panahuna sa East Barbers. Unya, pagkahuman, aray na po sa House Committee on Justice, bugbog na po. So, nabutang mahigala o nabalik-balik, pag-abot sa impeachment, mahugi po itapik ang mga tao gikapoy. Na, pag cross-examination, dito mga higala, medyo dunay bago-bago. Natanawa ha, ang report mga higala sa Philippine Daily Inquirer, kaya ako lang nanggi, nagtanaw man ta mga higala, kamonitor man ta, at ipakita mga kagalaan tong maong mga punto, ni ining attorney Roderick Wamel, kung imumantayan, kuan gyud siya, witness gyud siya sa prosecution, nasakto gyud ang prosecution niya siya mga ikuan, no? Niya, naimingo na bias man ang among witness, medyo bias for the prosecution. Imong evaluate ba? Kay tubag niya mahigala o si attorney Kapuna na may mutubag niya, may mangutanap, may mangyabdag tubag mahigala, sumpayan pa. Pero pangutanan ng cross-examination, makigilaan, kung mahimo, mulusot man yun. Lisod, dali magpadakop ba? Ha? Pero black pan niya pun? Ha? Nakinig ato, mga kigilaan, dili na ingon nga ako lang yun mga higala, analysis niya nga ito. Base mga higala sa nanggawas nga report, base mga kigalaan sa nahitabo, aktual nga panghitabo. Kay ang 11th day, paggawas pa sa mga newspapers, unsa may nigawas? Sa Philippine Daily Inquirer, before ko mapakita niyo video ha, parihara ni sa video. Pero nigawas mga higala, mutanaw kalibin pa mga tao nga, mabasa sa newspaper, muminaw sa radio, kikon, ala, pabor ka ayon ni Dayo sa kwanday? prosecution. Ingo man ang Philippine Daily Inquirer, oh, akong kopya ha. Manila, Philippines, the 11th day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial on Monday, centered on testimony from Commission on Audit Auditor Roderick Wamel, who told Senator judges that he served in the COAS Intelligence and Confidential Funds Audit Office from 2014 to 2024, and that neither former Vice President Gigi Marbinay nor Lenny Robredo had confidential funds allocations.
7: Straight to the point.
8: So, kinima higalang pagkasultiha sa report, magtanaw kami ngong kabihan din ni Sarah na magiging naimoy kuan na ay confidential funds. Sabi ni Saya pa ni, sa ika-unsi kaadlaw sa nagpadayon impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na itong Lunes, nagsintro kini sa testimonya sa Commission on Audit Auditor nga si Roderick Wamel, nga miingon ngadto sa mga senator judges nga nagsilbi sa SACUA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sukad sa 2014 ngadto na sa 2024 og wala nila ni Vice President Gigi Marbinay og ni Lenny Robredo ang dunay confidential fund allocation. So wa di ito si Binay og si Robredo wa. Wamel said he conducted confidential fund audits only for Duterte's Office of the Vice President and her Department of Education precisely because previous occupants of those offices had no such appropriations.
7: Straight to the point.
8: Sabi ni Saya pa si Wamel miingon nga nahimo siya og confidential fund audits sa opisina ni Duterte sa Office of the Vice President o sa DepEd tungod kay ang kaniadto nga mga okupante ni anang maong opisina why confidential funds appropriations. Wa sila. Si Duterte rin na. So, ang mga makabasa ka ni maong report, makaingon yung kang krabi Sara. Uy, Sara naman ginaginaan yung demaris. Si Binay, si Lini, wa. Unya na ba'y video ani? Para maklaro ba? Kay maingon maning uban mahigala nga. Kwan. Para klaro nga, kining ako istorya, dili ni istorya nga ako rang hinimo. Naman ni report sa Inquirer. Pero, atong gi-quote ang Inquirer ani. Ako ipakita niyo yung video ha. Video gyud kato ni tabo gyud mahigala sa 11th day. I-compare nimo sa 12th day na sa cross examination. Tanawa, ang sa 11th day, direct examination, may ganitang direct examination, ang abogado sa prosecution may nangutana sa iyang kaugaling witness. Cross examination gani ang sa kontra may nangutana sa witness. Okay, atong i-presentar adong names. Play name.
9: Sa witness, bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
10: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala po ang naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
8: Okay, pause. So, Klaro ang tubag. Kaya niya ng 2014 to 2024, mauna iyang pag-assign sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Munang ICFAO. Ah, KUA ICFAO. So, tingala mo sa ICFAO. Ang KUA ICFAO, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. So, siya mo'y naadiha. Siya mo'y itig audit sa mga confidential funds, mga intelligence funds. So, sige, pangutana sa attorney Kapunan sa direct examination, nganong si Sara Raman ang imong gi-audit? Tubag, tungod kay sa mga vice presidente Sara Raman na ay confidential funds. Ya, klaro ha, klaro. Kini, iyaman ang pamahayag yun. Iyaman ang pamahayag. Balik-balik na ang names, be? Para maklaro lang yun. Dili ni ako ha, na video, klaro. Okay, sige. Play names.
9: Bakit, Mr. Witness, bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
10: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala po ang naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
8: Okay, pause. Mauna yung pamahayag, ha? Kay 2014 to 2024 man siya. So, niya nang 2014, kinsa may presidente, ana? Si Pinoy. Kinsa may vice president, Gigi Marbinay. Niya nang 2016, kinsa may president, Duterte. Kinsa may vice, Lenny. So, ni anang mga panahon na, kini si attorney Roderick Wamel, na ana siya, siya na yung na-assign diha sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa ICFAO. So siya mo itig audit. Pangutan ng attorney ka po na nga naman nga Sarah naman, tungod kay wa, si Binay, wa sila. Asas lini. Kapaburo sa gang, katong mga laban mahigala sa katong suko na Sarah Tanawa. Ah, loose tayo lagi yun. Sus, pag-cross examination, mahigala gahapon kina, aman dahi. Nata ato pabinawon ng cross examination na mayong ato ako lang i-play para dili kayo mo kwan ba kay namangon mga higalay mga kwan bitaw nga kini para magsabot mo nga kini asa ko gikan sa akong komentaryo punto por punto lang ni ato pag cross examination sa inyong tabo para atong pabinawon names play names
11: to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media.
8: Rewind names. So good na ginims.
11: Vice President na nagkaroon ng confidence.
8: Say, post. I-rewind ba? Kanang so good yun. So good ka na nga cut nga video.
11: To put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
12: Yes, sir.
11: And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba?
12: Anong period po yan, sir?
11: We have a clear here po. Date of issue, December 22,
12: 2014. Yes, po. Nasa ICFAO na po.
11: Tama po ba? Mm-hmm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
12: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
11: That's the question to ICFAO actually mm-hmm. because yun po yung ang pinapakita ko lang sa inyo.
8: Okay, pause. So, kining puntuha, nangutan na mahigala sa attorney po nga na naman kasi ICFAO 2014, niya ingo man siya nga, wa kunoy, si Sara Duterte na mo iyang audit kay wa may mga confidential funds sa una. Si Binay wa, si Lini wa, papakita sa dokumento na aman. Na, niya man o, na mas dokumento. Hinbawas mo siya pagkutanan, na-liquidate na. Dili si Puha may angay pagkutanon. Ikaw may angay pagkutanon. Ako no, medyo, maka-appreciate ako na kinini ang attorney Puha, tinuray lang ni Mikaela, pero appreciate ko ni pagka mapasinsyahon kayo. Nyo ang tingog may galabog na o kayo mapabusanon kay tingog ba ha dili kay malituhon og tingog bitaw ni cross examine may galaga bugisa kalma kayo gud mura ko kanang appreciate ko ni kalmado kayo kanang tubag o kanang nga kon mo pay mangutan o ikaw nga pangutan on

0: niya kaya puwa may gana the way mo conduct sa cross examination lahi gani yung style kaya katawa lang sa gaba kalma kayo na inigahuman ang witness mo likoy di lang ganyan ako nung yun di ka pit on ba nga kanang kon ba kalma kayo madakpan niya kalma lang kayo. Ngunit ako nabantayan ha possibly part din sa strategy ni Sara Duterte niya mga abogado mga kwan lang kayo lang mga bata pa ng abogado pero bida medyo na alanganin ang mga tiguang speakers. Alam ba ganyan ang pangutana proceed dong. Sige dong.
1: Ang confidential funds, ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
2: Based on that document po.
1: Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense, D-1-167-DE. -OVP.
3: Let it be so marked.
1: Thank you, Your Honors.
4: Provisional only, Your Honor.
1: Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is appropriate.
3: Of course, at the proper time.
0: Napaisumpay dong? Wala na. Sige, anya totoo, ito na sumpayan, anya totoo, ha? Dito, dako, pagkalagutok ni, lagubo ni kalakiha nga. Mayo pang higala pag ingon niya wagyod ang dunay ang iya lagi yung gi-audit si Sara ra kay siya lamay dunay confidential funds ha kato jujumal binay wa lini wa kini na pa ni sumpay astang sumpay ini na apa mo na kung giingon og kani pag buto aning maong isyu nga gi-emphasize nila nga si Sara ra gyud wa pos binay mo tiguang na pos binay no pero asa man to dapig si binay basig iyan tatog yung hungan lang position ay lang palabiin ninyo na kay tinuod na ako iako sa unta. Or posible kini ni ang kwan posible is binay kay kini magi bugbog magmaay nila nga si Sara na gyud kung si binay may kalag magpakabana si ato iya na to hunghungan dan ay lang kay nyong kunan na kay tinuray na apo ko ako sa una. Or si binay mo lagi nagkatawa lang sa ato na bahala mo magkiat mo diha. Nangayo si Pua may kalagpasaylo nga na okay lang po ng kang binay ha. So niini mahigalang maong cross examination kini gamay lang ni puntos taas mo ko ni cross examination ato na isgutan mahigalarong taon-taon sa manistor sugod na ang Manila wapa mo sinyas okay kay kinini ang sige, alita sa cross examination, taas ng cross examination, pag so good yun, ako naka-appreciate ko ng attorney Pua kay kanina, sugad pa sa, kon ba, kakalma kayo. Actually, naka-appreciate sa ko ni attorney Jukno, ha? Chill Jukno. Kalma kayo mo, ha? Tagog, kwan, kinini ang argument. Bugnaw ra ba? So, pag-present sa argument ni Jukno, o ni Pua, naka-appreciate ko ni Lando, ha? Kay, pulos kalmado kayo. Kay, madili ba fire kayo ba? Kinabutag pa naman higalag si pareha ni butang tas tupasyo. Wala ba kakuan kayo? Kanang kumbatan, sublaan po kayo kakuan ba? Bulog busaka ang dugo. At kanin, ako kapresitan, si Chil Jukno, di na siya sa Lasal College of Law, kanito, kapresit sa kong Jukno. Mayroon Jukno, sad. Kuan ka na ang may mo argue sa joke no ha niya in fairness niya o ka na ang kalma ba kalma very kuan yun ang unod na in fairness ha namo kuan yun niya mas lindot po din ang paminaon ka na na kay unod, ka maupagi ka mo, das imtingog, haylo, haylo, ana. Pero joke no, dili. Medyo laay po ba tao paminaon kung kanang kwan? Huwag imo ning paliksyuron, labi na ang oras mo liksyur ka ng alauna kutob sa alas 3 hapon. Ang katulgo ng audience. Pero kalma, doon ay substance. In fairness ni joke, no? Ang iyang kontras po, ha? Kato sa argument may gala sa labot sa kinini ang pag-ukab na sa mga bank accounts, BIR records. Si Pua sa may gala, maupod, kalma kayo. Kalma kayo. Kana na ang hatay sa argument. Pulos na bugnaw sa duha. Karon asa sa cross examinations po ay kalma gihapon kayo. Nagay witness ang witness sa unya ha ato i-discuss. Muli ko itubag ba? O si Pua may gala, okay. I will accept that answer. Kanang kalma lang ba? Dili bitaw niya gahi man kaguan, question is answerable by yes or no. Dili ba niya i-insist? Pag unsay answer, okay. We'll accept that question. We'll accept that answer. Kalma na kayo. So, pirwa na. Na-shot na staro. Kini si Kapunan, in fairness Kapunan, kalma po si Kapunan. Pero, mil... kuhan sa gyud. Kini ni ang tingalis, pangidaron sa gyud, no? Abot yun ang panahon sa ginana. Itang kanan sa gin mo, abot sa taana, no? So, kay muna mag... Kapoy na siguro sa kapunan. Sad, kay muna sa gin hangyo kita ko siya na maroon makalingkod po siya. Ato rin panayo na tataon. May ganyan, dahil na mga punto, ano ha? Nga mga kuutunon nga mga punto. Ato i-discuss niya tataon. Yan sa mga objections o sa mga higala ang pag... pahigayon sa cross examination. Yan tawtaod lang, standby lang una kay nisinya sa itong technician RMN 558 Manila na musunod na karon dayon. At yung tak na alas 7:03 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide. Network News. RMN. Tuto. Bagyo. Lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Maymay habang mabagal na kumikilos patimog Silangan o papalapit sa Northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 170 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 80 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa gitna at katimugang bahagi ng Ilocos Sur, hilaga at gitnang bahagi ng La Union, hilagang kanlurang bahagi ng Pangasinan, timog kanlurang bahagi

0: hanggang kanlurang bahagi ng Benguet. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Mountain Province, Benguet at Abra. Gayun din sa buong lalawigan ng Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa ilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Ayon sa DOST Pagasa, patuloy nakikilos pasilangan ng Bagyong Maymay at posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi. Matapos nitong tumbukin ng kalupaan, unti-unti itong hihina at magiging low pressure area bukas.
1: Nakikita din po natin na magiging malaki po or magkakaroon ng epekto itong dolphin, particular na dito sa panibagong bagyo nga po natin, yung Bagyong Maymay. Posible po kasi na hahatake niya pasilangan itong Bagyong Maymay at dadaan po ito sa may bahagi po ng kalupaan ng Luzon kung saan maaari itong malusaw. At kahit po malusaw yung bagyo natin by tomorrow, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat. Kaya po for the rest of the week, hanggang Friday until weekend, possible po na medyo maulan pa rin. Lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. Particular na po ito no, dito sa may western section ng Luzon.
0: Si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina.
2: Suspindido po ang klase sa ilang lugar sa ating bansa dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Maymay at ng hanging habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa buong lalawigan ng La Union, Pangasinan at Tarlac. Ganyan din sa Baguio City at Licab sa Nueva Ecija. Nagpatupad naman ng localized suspension na depende po yan sa bawat bayan o lungsod sa Zambales, Benguet, Bataan at Cavite.
0: Balita sa mga lalawigan, dengue epidemic idineklara sa Zamboanga City matapos na makapagtala ng mahigit 1,000 kaso. 12 na po ang namamatay. Kasama natin sa balita, Radyoman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
3: Kinumpirmahan ni Zamboanga City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite na nakakaranas ng dengue epidemic ang lungsod. Makaraang sumampa na sa 1,241 ang naitalang kaso mula Enero hanggang buwan ng Hulyo nitong taong kasalukuyan, kung saan 12 na rin ang naitalang nasawi. Ani Miravite, nasa kasumput siyam na mga barangay sa loob ng 8 or 38 barangay sa lungsod ang apektado at may naitala ng mga kaso. At batay sa tala, mas mataas ang bilang ng mga nasawi nitong nakaraang buwan ng Hulyo, bagay na ikinababahala naman ang kanyang tanggapan. Sa kasalukuyan ay mga isinasagawang mahakbang ang City Health Office at katuwang ang iba't ibang ahensya upang maagapan ang paglala ng sitwasyon at madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi at maaaring humantong sa outbreak. Sa panig naman ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso, pinakinasapan niya ang mga opisyal ng barangay na lalong paigtingin ang pagsasagawa ng programa higit lalo sa kalinisan sa kanilang mga nasasakupan. Hinikayat naman ni Dr. Miravite ang publiko na mas maigi magpakonsulta kagad kung sakaling makaranas ng simptomas ng dengue fever dahil lumalabas sa kanilang monitoring na umaabot pa ng hanggang 4 na araw bago dinadala at sa paggamutan ang mga pasyente. Taong 2022 nang huling magkaroon ng dengue outbreak sa lungsod ng Zamboanga. Samantala, tiniyak naman ang Philippine Red Cross Zamboanga chapter na sa ngayon ay may sapat pa na supply ng dugo para sa mga pasyenteng may dengue. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RNN.
0: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Montesa, nag-uulat ng live mula Zamboanga City.
2: RMN Network News. 7 bahay naman ang naabo sa sunog sa Cagayan de Oro City. Yun daw fire truck na sana po ay re-responde, nasunog din. Kasama natin sa balitang ito, Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
4: Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Cagayan de Oro ang dahilan ng pagkakasunog sa 7 bahay sa Burgos J.R. Borja Gomez Street, Barangay 7 sa Cagayan de Oro kahapon na tumagal ng 3 oras. Ayon kay Fire Senior Inspector John Ray Dunasco, ang Chief Operations ng Cagayan de Oro City Fire District, na itinaas nila sa 4th alarm ang nasabing sunog dahil ang mga bahay ng nasabing lugar ay gawa sa light materials. Samantala, umabot sa 1.2 million pesos ang naitalang lang structural damage ng mga bahay. Kabilang sa mga nasunog ang fire truck ng Station 1A. Ayon kay Fire Senior Inspector Dunasco, na sa nasabing araw, nagsagawa ito ng inspeksyon at lumalabas na kumpleto ang crew at may tubig ang nasabing fire truck. Naniniwala itong maaari pang maapula ang sunog, ngunit dahil sa lakas at direksyon ng hangin at sa init ng radiation ng apoy, hindi na magawang mailigtas ang nasabing fire truck

0: na 40 taon na sa serbisyo. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Ricote, Tata Carmen.
1: Network News. Away ng dalawang grupo ng mga estudyante, nagdulot naman ng takot sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa Capiz. Meron hong 20 estudyanteng hinimatay. Kasama natin sa Balita Radyo Man Lovely Official ng RMN Rojas.
2: Hinimatay ang 20 estudyante dahil sa umano'y mass hysteria matapos ang nangyaring kaguluhan sa pagitan ng 2 lalaking estudyante ng Hamindan National High School sa bayan ng Hamindan, Capiz. Mabilis naman nagresponde ang mga polis at kasapi ng MDR-RMO para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal ang mga mag-aaral. Dahil dito agad na sinuspende ang klase bilang pag-iingat at upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Samantala, dinala naman ang 2 minor di edad na sangkot sa Women and Children Protection Desk ng Hamindan PNP. Nilinaw naman ng mga otoridad na walang nangyaring pananaksak sa loob ng paaralan taliwa sa ibang kumalat na balita. Ipinasiguro rin ng polisya na mas lalo pa nilang paiigtingin ang pagsiguro sa kaligtasan ng mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan. Kasama nyo sa DYVR RMN Rojas, Rajuman, Lovely Official, Tataka RMN.
3: Ang paglilitis sa 2nd Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Oras, 11 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, nabudol ang publiko. Ganito inilarawan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Attorney Capuna kay former State Auditor Roderick Wamil sa impeachment trial kahapon, lumabas na hindi nakapagbigay ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga dokumento para patunayan kung saan inilaan ang confidential funds sa unang 2nd quarter ng 2023. Ay kay Wamil, kapag bigong maliquidate ang anumang halaga mula sa kabanang bayan, ay lumalabas na ito'y nagamit ng opisyal sa kanyang personal na pangangailangan. Nabunyag din sa paglilitis na nakipagkita sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at Attorney Michael Poa sa Commission on Audit noong September 2023. Dito, ipinaliwanag umano ni COA Assistant Commissioner at pinuno ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO na si Nilda Plaras ang proseso ng audit at kung ano ang implikasyon kapag may nakitang pagkukulang.
5: Well, they ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-submit, i-issue sa kanila.
6: Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query na sinabi nila, ito na lang please ang i-issue ninyo, wag na lang AOM. Ano, what is an audit query, Mr. Witness?
5: Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01.
6: Sa Joint Circular, walang audit query?
5: Wala po.
4: Sa kabila raw po ng pakiusap na audit query na lamang at hindi mag-issue ng audit observation memorandum, ginawa pa rin niya ng COA at matapos noon ay nag-submit ng bagong accomplishment report ang DepEd at OVP.
5: After po ma-approve yung AOM, nag-attempt po kaming i-serve yung AOM to the office address po ng OVP pero hindi po siya tinanggap dahil wala raw po mag-receive na authorized person.
6: Okay, and itong first attempt nyo, pagkatapos noon, ano nangyari?
5: Afternoon of the same date po na nag-attempt kami to serve, nagbigay po sila ng revised accomplishment report sa ICFAO.
4: Natapos po ang direct examination ng prosekusyon nang sabihin ni Capuna na tila na-scam nga ang publiko dahil sa anualya sa confidential fund.
6: Pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence. Ano yung tawag nun? Presumption?
5: Presumption po.
6: Presumption ng ano?
5: Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
6: Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo.
7: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
6: Your Honor, that is...
7: Your Honor, all these matters are pending still.
8: Sustained.
6: Your Honor, please. ang tawag ko nang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
7: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
6: No further questions, Your Honor.
8: So stricken, move to strike. So stricken from the record.
4: Ibig sabihin po ay hindi pinapasama sa record ang naging mensaheng yon ni Attorney Kapunan. Yon si Private Prosecutor Lorna Kapunan. RMN
1: Network News. Nanindigan naman ng depensa na walang paglabag sa panuntunan ng Commission on Audit ang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng o sa loob ng 11 araw sa paggulong ng cross-examination kay dating State Auditor Roderick Juamil. Pinagbataya ni Defense Counsel Michael Poa ang joint circular ng COA noong 2015 hinggil sa paggamit ng confidential funds. Dito naman sinagot ni Juamil na walang paglabag ang 11-day spending kundi ito lamang talaga ang katotohanan.
9: Kasi po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days?
10: Wala po.
9: Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
10: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the...
1: Iginit din ni POA na hindi rin napatunayan sa investigasyon ng COA na nagkaroon ng misappropriation sa confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million pesos.
9: Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
10: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
9: Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya?
6: Ask an answer, Gerona.
10: That is a presumption po. So hindi kailangan isabihin.
9: May expressly po ba na nakasulat na may iniisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
6: Ask an answer, Gerona. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered.
10: Yes, sustained, ruling, Your Honor.
1: Samantala, naungkat din sa pagdinig na tumanggap ng confidential funds ang dating Vice President na si Jejomar Binay noong 2014.
4: 17 minuto nakalipas sa alas 7, hihilingin daw ng prosecution sa Senate Impeachment Court na mag-issue ng sabina para kay Mary Grace Piatos, ang isa po sa lumalabas na tumanggap ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ipadadala nila sa OVP ang sabina dahil bigo silang hanapin ang naturang individual. Hindi naman po sinabi ni Kapunan kung formal silang maghahay ng manifestation sa korte para sa nasabing sabina. Samantala, pinalagan ni House Prosecutor Terry Redon ang naukat na pagpupulong ng mga opisyal ng DepEd at OVP sa COA hinggil sa pag-i-issue ng Audit Observation Memorandum.
11: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino pa yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit. Kasi hindi ba poder ho nila yun? Trabaho nila yun eh. To actually issue audit observation memoranda or audit query memoranda. Ibig sabihin, ang Commission on Audit po yung mapagpasya kung alin po yung tipo ng mga memoranda yung i-issue ng Commission on Audit sa iba't iba pong mga opisina. It is not subject to a request. It is not subject to a favor by any other agency.
4: Sa panig naman po ng respondent, naniniwala silang hindi angkop na tawaging scam ang paggastos sa confidential funds, kaya umapila silang alisin nga ito sa record.
12: Well, I just don't think it was proper to do that, especially at this point. No? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AOM pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization, and that's why I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I say that with all respect to Attorney Kapunan. I also know what she was trying to do, and as a lawyer, normal din naman yun, because she's been in practice for 48 years, and siyempre po, no, tayo bilang mas batang abogado, dapat magbigay respeto rin naman.
4: Yun po si Attorney Michael Boa. Magpapatuloy ang paglilitis ngayong araw na to kung saan sasalang pa rin si dating State Auditor Roderick Wamiel para sa clarificatory questions ng mga Senator Judge.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Binisita ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga kaalyadong nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Kabilang dito, sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, ngayon din si dating Congressman Mike Defensor. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, nagtagal si Duterte sa piitan ng 3 oras. Naharap sa magkakahiwalay na plunder case sina Estrada at Marcoleta, habang inaresto rin si Defensor dahil naman sa pagdodonate umano ng 30 million pesos na election campaign funds kay Marcoleta.
4: Pinag-aaralan na raw po ng Palasyo ng Malacañang paano kalang itaas sa 20 pesos ang fuel subsidy para sa mga public utility vehicle sa harap niya ng planong transport strike ng grupong Manibela at ang hiling na taas pamasahe ng mga tsuper dahil sa mataas na presyo ng langis dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon po kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, pinag-uusapan na ito ni Executive Secretary Ralph Frecto at ng Economic Team matapos i-submit ng LTFRB ang rekomendasyon na gawin ng 20 pesos ang fuel subsidy sa lahat ng PUV mula po sa kasalukuyang 10 pesos.
13: Tayo po ay patuloy pa rin po extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. So, pag-uusapan po ng Office of Executive Secretary, DOTR, and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detailing resolusyon patungkol po dyan.
4: Kasabay po niya nanawagan din ang Malacañang na huwag idaan ng mga transport group sa Tigil Pasada ang kanilang mga hinaing.
14: Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Kayo naman po ay nadidinig ng gobyerno. Mas maganda na magkaroon ng matahimik, maayos na dialogo. Hindi yung lagi tayo nasa daan dahil hindi po siya ang sagot sa ating mga issue sa ngayon. But hindi po natin pinipigilan ang sino mang nais na magkaroon ng pagpaprotesta, but still, hindi po siya makakatulong sa ating ekonomiya.
4: Sinabi naman ni Manibela Chairperson Mar Valbuena na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada mula Agosto 10 hanggang 12 hanggat hindi napagbibigyan ang kanilang hirit na taas pamasahe.
15: Tuloy po ang transport strike hanggat hindi po natin napagbibigyan yung pakiusap po natin na tayo po yung nakikiusap. Paliktad po eh. Tapos ngayon sila po ang makikiusap. Kumusta naman po yung pakiusap natin? Hindi naman po kami makikiusap, hindi naman po kami magsasakripisyo sa kalsada. Namumurahin kami ng taong bayan para lamang po sa gusto lang namin mag-protesta, gusto lang namin magtigil pasada. Umaaray na po, mabigat na po yung pasanin namin. Kami po yung una nilang pakinggan bago namin sila pakinggan.
4: Yun po si Mar Valbuena, chairperson ng grupong Manibela sa interview ng DZXL RMN Manila.
1: Pagtalakay ng kamera sa panukalang palawakin ang saklaw ng income tax exemption, umarangkada na. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano.
16: Sinimulan na ng House Committee on Ways and Means ang pagtalakay sa mga panukalang batas na layuning maitaas ang halaga ng sweldo na hindi na papatawa ng buwis. Ayon sa chairman ng komite na si Marikina Representative Miro Kimbo, suporta ito sa isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na itaas sa 350,000 pesos ang kabuang halaga ng sweldo sa loob ng isang taon na hindi nabubuwisan. Binanggit ni Kimbo na batay sa data ng Labor Force Survey, kapag naisabatas ang panukala ay papakinabangan ito ng 4.2 milyong mga Pilipinong manggagawa na ang mga sweldo ay hindi na makasabay sa patuloy na pagtaas ng bilihin. Di ni Kimbo, marapat lang mapagaan ang pasanin ng lower at middle income workers na siyang sandigan ng ating ekonomiya dahil sila ang tapat na nagbabayad ng buwis mula sa kanilang mga sweldo. Pero nakakalungkot anya na hindi sila prioridad na mabigyan ng tulong batay sa mga umiiral na polisiya.
17: Finally addresses the concerns of the country's missing middle. These are the lower and middle income workers who are the backbone of our economy, who faithfully pay taxes every payday but fall through the cracks. unseen by our policies, and ineligible for government assistance. Marami sa kanila ay patuloy nagbabayad ng buwis at in fact, pinapasa ng karamihan ng ito, ngunit hindi sila nagiging bahagi sa marami sa mga assistance programs ng ating mga programa ng pamahalaan. Bagaman tumataas ang sahod ng maraming manggagawa mula nang ipatupad ang train noong 2018, kasabay din nitong tumataas ang presyo ng pagkain, pamasahe, pabahay, kuryente, at iba pang pangunahing pangangailangan.
16: Yan ang pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairman, Representative Miro Kimbo. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, PNP, DOJ at NBI walang impormasyon kung totoong naaresto na ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa.
4: Senador Alan Peter Gaitano, tinawag na Senator Troll at Marites ni Senador Ping Lacson.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
18: Network News.
4: Mayubundag Pilipinas sa Idupos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Comelec Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
18: RMN Network News.
1: 7:27 ang oras ngayon. Narito na ang mga balitang hyperlocal.
18: RMN Police Report.
1: Diyan po sa Iligan City, may isang babaeng binugbog ng apat na lalaki. Kasama natin sa balita si Radyoman Jade Ubarco ng RMN Iligan.
20: Nagpapatuloy ang malalim na investigasyon at hot pursuit operation ng pulisya upang malakip ang apat na lalaki na pinagbintangang umatake at bumubog sa isang babae sa Puro 14 Nudyungan, Barangay Digilaan dito sa lungsod ng Iligan. Batay sa inisyal na investigasyon, nasa kanilang bukit ang biktima nang bigla siyang salakayin ng mga suspek. Dalawa sa mga suspek ang hinila ang kanyang mga paa habang ang iba ay tumulong sa pagbugbog sa kanya gamit ang matigas na kahoy at bato. Pinaniniwala ang may layuning pumatay ang naturang pag-atake na siyang dahilan ng maraming pasa at sugat na tinamo ng biktima. Dali-daling isinugod ang biktima sa Gregorio Tillich Memorial Hospital upang gamutin at makatanggap ng kaukulang medical na pag-alaga. Samantala, nagpahayag ang pamilya ng biktima ng kanilang determinasyon na maghain ng formal na reklamo laban sa nakilalang mga suspek. Nagpapatuloy rin ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa naturang pag-atake at upang mabilis ang pag-aresto sa mga suspek. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyoman Jade Ubarco, Tatak RMN.
18: RMN Police Report.
4: Indian National patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Bacolod City. Kasama natin si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
21: Nasawi ang buhay ng isang Indian National matapos na barilin ng makailang beses sa Purkabayanayan, Barangay Villamonte, Lungsod na Bacolod. Ang biktima ay isang lalaki negosyante ng pautang at 5 buwan pa lamang naninirahan sa Lungsod na Bacolod. Sa paninyam ng RMN Bacolod kay Police Station 4 Commander, Police Major Mark Jewel Reclamado, 2 sakay ng motosiklo ang mga suspect at agad ding nakatakas matapos ang kraman. Ayon pa kay Reclamado, hindi pa matukoy ng kapulisan kung ano ang motibo ng mga suspect sa pagbaril sa biktima. Sa kasalukuyan, na nakipag-ugnayan ng kapulisan sa pamilya ng biktima para sa karagdagang impormasyon upang matukoy ang dahilan kasama ang masuspek sa likod ng krimen. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Tiner, Tatang Krimen.
18: RMN Network News.
1: Samantala, sa Iloilo City, meron ng isang Coast Guard officer ang pinarangalan matapos iligtas ang isang batang walang malay. Kasama natin sa balita, Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
0: Pinarangalan ng Philippine Coast Guard District Western Visayas ang isang junior officer matapos niyang mailigtas ang buhay ng 7 taong gulang na batang lalaki na biglang nahirapang huminga sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Kinilala ang Coast Guard officer na si Ensign Rona Maria Tessa Olivares. Ayon sa Coast Guard, agad siyang nilapitan ng pamilya ng bata upang humingi ng tulong. Pagdating ni Olivares sa lugar, wala na umanong malay ang bata at nagsisimula na magkulay asul ang kanyang katawan dahil sa hirap sa paghinga. Agad niyang dinala ang bata sa mas ligtas na lugar at isinagawa ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Makalipas ang ilang kritikal na minuto, muling nakahinga ang bata at agad na isinugod sa ospital kung saan ligtas na ang kanyang kalagayan. Dahil sa kanyang katapangan, kahandaan at mabilis na pagresponde, iginawad kay Ensign Olivares ang Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang insidente ay patunay ng kalagahan ng sapat na pagsasanay at kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagliligtas ng buhay sa oras ng emerhensya. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo, Idol Real Darka, Tatak, RMN.
4: Alas 7.31, pinabulaan ng Borno mga otoridad ang kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rebulla, walang natatanggap na anumang impormasyon ng Philippine National Police ukol sa sinasabing pag-aresto kay De La Rosa na meron pong arrest warrant mula sa International Criminal Court dahil sa pagkakasangkot sa illegal war on drugs. Pareho rin ang pahayag ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation kung saan direktang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na gawa-gawa lamang ang naturang balita. Kumalat po ang balitang na aresto si De La Rosa dahil sa social media post ng ilang kaalyado nito kagaya ni Attorney Harry Roque at Attorney Jimmy Bondoc. Sa post ni Roque, sinabi itong may naghudas di umano at sa post naman ni Bondoc ay sinasabing may masamang balita.
1: Sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ang 20 individual kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects sa Barangay Sing Sing, Balamban, Cebu. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, natanggap ng National Prosecution Service ang reklamo laban sa isang dating o sa ilang mga opisyal ng DPWH Cebu 3rd District Engineering Office. Kabilang sa mga reklamo isinampa ay technical malversation, falsification of documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati na rin ang Government Procurement Act.
2: These are all individuals, either private or public officers, sa 3rd District Engineering Office of Cebu. That's Barangay Sing Sing Balamban, to be specific. A specific project ID per complaint. So that's 2 projects.
1: Samantala, sinabi pa ni Attorney Martinez na bibigyan ng pagkakataon ng mga respondent na magsumite ng kanilang mga counter-affidavit bago desisyonan ang kaso.
4: Ang palasyo ng Malacañang, tiwalang itutuloy ni Senador Ping Lacson ng investigasyon sa flood control project sa Taguig. Kasama natin sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
22: Naniniwala ang Malacañang na itutuloy pa rin ni Senador Panfilo Ping Lacson ang investigasyon sa mga questionableng flood control project sa Taguig kahit magkaayos sila ni Senador Alan Peter Cayetano. Pahayag ito ng palasyo matapos pag-ayusin ng Senado ang 2 mambabatas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mabuti kung nagkakasundo ang mga public servant dahil mas magiging maayos ang kanilang trabaho kapag naalis ang mga personal na alitan. Sa kabila nito, tiwala ang palasyo na hindi isasakripisyo ni Lacson ang investigasyon at magpapatuloy ang pagbusisi sa mga questionableng proyekto sa Taguig.
23: Kung sila po ay magkakasundo at mawawala rin mga personal nilang sentimiento sa bawat isa, mas magiging maganda ang kanilang relasyon sa pagtatrabaho. Pero naniniwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat iimbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
22: si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZEC sa La Oremen, Manila, Radyo Mansyonol sa Lazar, Tata, Oremen.
1: Senador Alan Peter Cayetano, tinawag namang Senator Troll at Marites, si Senador Ping. Kasama natin sa balita, Radyo Manconde, Batak.
5: Hindi pa rin natatapos ang sagutan sa pagitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Ping Lacson. Ito ay matapos tawagin ni Cayetano si Lacson na Judge Troll at Marites o nagkakalat ng chismis. Kaugnay ito sa naunang ex-post ni Lacson na naungkat pa ng kanyang investigasyon sa mga maanomalyang proyekto sa Taguig City ang umano'y illegal reclamation activity sa Laguna Lake na sakop ng lungsod. Sa Facebook live stream naman ni Cayetano, sinabi niyang halos araw-araw na siyang tinutrol ni Lacson na panay Marites o inconclusive, argumentative at hearsay o chismis laban sa kanya ang ginawa salip na iwan sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. Ipinagtanggol naman ni Cayetano ang Lakeshore Development sa Taguig na ginawa ng parks sa koordinasyon anya ng local government at national government mula pa noong Aquino administration hanggang sa kasalukuyan.
7: Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman, style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30-40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang, kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig.
5: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manconde Batak, Tatak, RMN.
4: Report ulit tayo sa probinsya, kontraktor ng di matapos-tapos na road reconstruction sa isang barangay sa Kawayan, Isabela, posibleng sampahan ng reklamo. Kasama natin sa balita si Idol Stanley Talatad ng IFM Kawayan.
8: Matinding abala para sa mga residente, maging sa mga motorista ang hindi matapos-tapos na pagkukumpuni ng kalsada sa Barangay Labinab, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Post Chief Pilarito Malinlin, sa kabila ng mga patawag ay hindi umano humaharap ang kontraktor ng nasabing proyekto upang sagutin kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang ginagawang kalsada. Dahil sa matagal na pagkakaantala, matinding traffic ang nararanasan ng mga dumadaan sa kalsada, kaya naman nagtalaga na umano ang poste ng personnel upang manduhan ang daloy ng sasakyan sa lugar. Ayon pa kay Chief Malinlin, dapat sana ay natapos na ang proyekto bago pa ang pagsisimula ng klase noong Hunyo, subalit hindi ito natapos kaya naman muling nagbigay ng extension hanggang ngayong buwan ng Agosto. Nakipag-ugnay na rin umano sila sa City Engineering Office at sa LGU upang muling ipatawag ang kontraktor ng proyekto para pagpaliwanagin. Nanawagan naman ang hepe sa kontraktor ng proyekto na tugunan ang hinaing ng mamamayan at tapusin na ang proyekto upang hindi na magdulot ng abala sa mga residente. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
1: Umano'y pagpapatumba ng mga sundalo't pulis sa mga kotongerong kongresista, pinabulaan na naman ng AFP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
9: Pinabulaan na ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y pagpapatumba sa mga kongresistang bumabalik sa pangungutong sa mga kontraktor para makakuha ng kickback sa mga proyekto ng pamahalaan. Nabati na nag-post sa social media ang kolumnistang si Ramon Tulfo na nagbabala sa mga tiwaling kongresista na may kumikilos umanong sundalo at pulis para patumbahin ang mga ito. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi sapat ang mga sabi-sabi lang kagaya nito. Kailangan i-verifika muna ang isang ulat bago ito dapat paniwalaan. Anya, nanatiling nakatuon ang AFP sa pagtupad sa mandato nito sa saligang batas sa pagiging profesional, disiplinado at non-partisan.
24: That context, no, na Tweety Bird, normally po, AFP does not respond to wala pong actual basis ng information and report. So before we believe, we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi. Facts first before conclusions. Commitment po namin, hindi po nagbabago. Isa pong professional, disiplinado, at non-partisan ang inyong Armed Forces of the Philippines.
9: Kinikahit naman ni Padilla ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng mga impormasyon at maniwala lamang sa mga opisyal at credible imposible ng mga sources. Kasama mo sa BZXL Armen Manila, Rajuman Marge Domingo, Tutok Armen.
4: Pinay tennis ace Alex Ayala umangat sa world number 2 matapos ang historic WTA title. Narito po ang sports report ni Niel Santua.
6: Mas umangat pa ang ranking ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos siyang manalo sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Dahil sa kanyang panalo, umakyat si Ayala mula sa world's number 28 tungo sa career high na world's number 20 sa WTA rankings. Tinalo niya sa finals ang American tennis player at world's number 3 na si Jessica Pegula. Malaking achievement to para kay Ayala dahil siya ang kauna-unahang Filipina na nanalo ng singles title sa isang WTA Tour level tournament. Bukod sa ranking points, nakakuha rin si Ayala ng premyong $252,000 o mahigit 15 million pesos. Samantala, matapos ang kanyang historic win, susunod namang sasabak si Ayala sa Canadian Open. Para sa ating Armen Sports, Radyo Manyel Santua Tatak, Armen!
1: At sa kugnay pang balita, ang pamahalaang lungsod ng Naga ay posible ro pong ideklarang adopted daughter of Naga City si Pinay tennis star Alex Ayala. Kasama naman natin sa balita, Radyo Man Mike Marfega ng Armen Naga.
10: Plano ng pamahalaang lungsod ng Naga na opisyal na imbitahan ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa lungsod ng Naga matapos ang kanyang makasaysayang kampiyonato sa Mubadala DC Open sa Washington sa Amerika. Sa ginanap na regular session ng sanggunyang panlungsod ng Naga kahapon, plano magpadala sila ng imbitasyon kay Ayala. Laman ng naturang imbitasyon ang personal na pagtanggap ni Ayala sa opisyal na resolusyon ng sanggunyang panlungsod na nagdedeklar sa kanya bilang adopted daughter of Naga City. Ang nasabi ng resolusyon ay ipinasa ng sanggunyang panlunsod ng Naga noong nakarang buwan pa ng Marso upang kilalanin ang kanyang mga tagumpay sa international tennis at ang kanyang malaking ambag bilang inspirasyon para sa grassroots sports development ng Naga City. Kung sakali, inaasahang magsisilbing malaking inspirasyon sa mga atletang Nagenyo at Bicolano ang pagbisita ni Ayala sa lunsod ng Naga. Kasama mo sa RMN DWNX Naga. Ako si Rajuman Mike Marfega. Tatak Armen.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Zander Kayabya.
4: Ako naman yung Professor na Bayan Ricky Rosales.
1: Wala rito sa Armen Broadcast Studios at
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Headlines ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa review sa drainage master plan sa Dakbayan sa dili pa hingpit ipatuman. Samtang away sa duha ka mga grupo ang hinungdan sa naitabong sinumbagay sa duha ka mga estudyante sa Talamba National High School nga nakuhaan og video og nag-viral sa social media. Mga tinunan nga nalambigit ipaubos na sa intervention sa DSWD og kapulisan sa syudad sa Sugbo. Samtang sa tong sports, schedule nga duha ni Alex Ayala sa Toronto sold out. Kutob lang sa Marso ang tagal nga gihatag ni Inoue ngadto kang Bam Rodriguez. Okay niya itong mga headlines.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
14: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
16: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
15: United Home. Yun ilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Gigutom.

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Renal.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, og welcome sa pagbalik sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Karong adlaw to kiunato ha, karong nganong importante man ang atay sa kinatibuk-an natong panglawas og sa maayong kalawasan. Ato ikaw man pagbalik, Dr. John Catherine Carrera, liver specialist og gastroenterologist. Doc John, welcome pagbalik sa DYH. Nganong konektado man ang fatty liver sa mga metabolic condition sama sa diabetes, obesity o kaning taas nga kolesterol.
6: Importante nato na masabtan na ang atong atay mauna siya ang processing center no sa atong lawas. If you have diabetes no and then obese ka and then taas pa jugag kolesterol, ang atong atay ana mo process na siya sobra kaayo na tambok og mga sugar. Tungod ini magsugod na og tipok no ang kanang tambok sa atong atay samot na sa atuang liver cells. Kung dili makontrol ang diabetes, kolesterol o timbang, mas dako usab ang posibilidad na mugrabi ang fatty liver.
5: Reversible or preventable pa ba ang fatty liver? Unya unsa usab ang mga lifestyle changes nga kasagaran nimong ma-recommend?
6: Kaning fatty liver, actually reversible gid ni. Dapat i-balance gid nato ang atuang diet. Pag-exercise, dana dapat buhaton sa mga tao, no? Na bisan mo start lang sa gid ta o gradual 15 to 30 minutes until maabot tag 1 hour.
5: Klaro kayo sa atong gagipang hisgutan karon, dili kinahanglan kalit-kaliton ha. Gradual lang no. Ang importante magpadayon panahona aron magbantay atay mga kasama. Makapakonsulta sa doktor og pilia ang saktong liver support sama sa Liver Prime. Aduna kini Celebin Phosphatidylcholine powered by Phytosome technology nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaproteher, makapadalipod sa atay panahona aron magbantay atay mga kasama. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa liver health tips, early risk assessment ug saktong giya sa pagpanalipod sa inyohang atay. Tingan salamat Doc John Catherine Carrera. Kini si Radio Man Aida Tampo sa kini na usab ang laing edisyon sa ato Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Bantay atay hatod sa Liver Prime.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS. Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure, chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
9: Oras sa DYHP, Aramen Cibola, 7:50 na.

Mayong buntag pag-usap, mga kasama. Sanga ni Radio Man Ken, Galinea, ako inyong mga kauban, Radio Man Marisa, Abadies. Alang sa dugang na itong mga balita. Apa sa dili pa, Arita, sa ito ang answer to win promo.

0: Handam na inyo ang mga cellphone, inyo ang mga kamot, inyo ang mga tudlo. Ato na ihatag ato ang pangutana ning laing hugna na usaba sa atong answer to win promo. Sunda ato ang promo mechanics, ha? Follow ra na inyuhang o ato ang mga official Facebook pages. Sa DYHP Ironman Cebu, all capital letters. Ngayon man ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Una na blue checkmark din ha mga kasama. Magpailan ha sa mga Facebook pages nga nagpaila nga si Attorney Rufil. Saragin na ang legit, hiti mo, o official nga Facebook page ni Attorney Rufil. Nang hapit na mag 1M ang followers. Uman mo mo follow sa ato ang mga official Facebook pages. I-like o gishare ni ato ang Facebook Live karong mga orasa. O tubag sa ato ang pangutana. Ato na ihatag karong mga gutlua. Ang Pinay tennis player nga si Alex Iala, bago lang to nagkampiyon sa Mubadala Open, DC Open, dito sa Amerika. Kuha gyud ang titulo, labing unang WTA singles title, isaka sa bang iyang ranking sa iyang career. Karon na ato ang pangutana, dunay bag-ong schedule nga duwa. Ito ang Pinay tennis star nga si Alex Iala. Pautana, asa ni himuon? Unsa nga nasod ang sunod nga adtuon ni Alex Iala alang sa lain na sa nga tournament? Sige, answer na. Tubag na diha sa ato ang comment section sa ato ang Facebook Live. Ato nang i-verify inyo ang mga tubag. Inyo ang pag-follow sa ato ang mga promo mechanics. Ayaw di ay i-private ng inyong profile, ha? Public na, aron atong ma-verify kung nakasunod ba mo sa ito ang promo mechanics, nakatubag ba mo sa saktong tubag, aron di mo ma-disqualify. Ang makadaog, swerte na itong mabunutan, swerte na itong mapilian, ito ang answer to win promo karong mga orasa, makadawat o premyo nga 200 pesos GCash. Akong balikon, asa nga nasod ang sunod nga tournament sa ito ang Pinay tennis star nga si Alex Iala. Simple lagi kayo. Man sa DC Open. Gini sa Mubadala DC Open dito sa Amerika, sa Estados Unidos. Asa ang sunod nga duwa ni Alex Iala. Nasod lang. Pwede ra ang nasod ra. Sige, comment na. Ariyan na ta sa ito ang detalye sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-review sa Drainage Master Plan sa Dakbayan, sa dili pa hingpit nga ipatuman. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulonos.
1: DYHP RMN Report. Ipa-review ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Drainage Master Plan sa Dakbayan sa dili pa hingpit ipatuman. Kinitood kay maong plano gihimo sa Department of Public Roads and Highways kung DPWH na ito pang tuig 2017. Ang gitasan sa mayor pag-review niini mao ang Cebu City Disaster Reconstruction and Management Office. Matod ni Archival nga siya magpaabot sa sugyot og rekomendasyon sa maong buhatan kung gikinahanglan na ba nga i-update ang nasigutang plano.
2: Akong gihangyo ang disaster nga maghimo sila og review niya og unsa ganilang makita, maghatag sila o suggestion o resolution na atong i-update ang atong drainage master plan.
1: Si Mayor Nestor Archival sa nasayran, ang drainage master plan sa Dakbayan ng nanglan o bililyon ka pesos alang sa pagpatuman ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide. Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gibuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson,
8: EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil,
11: and Vince of DBDK.
12: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Kain ang kwento!
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, naipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
17: Oras alas 7:58 na. Naitudling sa ito ang mga balita, away sa duha ka grupo ang hinungdan sa nitabong sinumbagay sa duha ka mga estudyante sa Talamba National High School na nakuhaan ng video o nag-viral sa social media. Mga tinunaan nga nalambigit, ipawus na sa intervention sa DSWD o kapulisan sa siyudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
18: DYHP RMM Report.
19: Human mag-viral ang video sa social media labot sa pagkulata sa usa ka lalaking tinun-an sa kauban ning estudyante sa Talamban National High School, ang Talamban Police Station mihimo dayon sa imbestigasyon sa video nga mikatap makita ang pagkulata sa usa ka tinun-an pinagi sa pagsumbag sa ulo sa dakuon nga estudyante samtang ang nakuha sa video daw sa maoy nagsulsul sa duha. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga sila ang ipatawag sa principal sa tunghaan ang mga bata nga nalambigit sa pagpanumbag uban sa mga gidikanan niini. Nahibawaan nga duha ka grupo sa mga estudyante ang nagbangi. Gipili lang sa duha ka grupo kung kinsa aga magsumbagay. May nakita sa video, walay tino nga hinungdan sa lang panag-away.
20: According sa itong investigation nga, duha din ni sila ka grupo nga nag-away. No, nya kinilang duha ka mga estudyante, ang murag napilian nila na mo ay magsumbagay niya itong dapita. No, wala din sila ka na personal yun na ka ng away yun between nilang duha, kundi duha nila ka grupo sa mga estudyante. But nothing serious ang ilang mga rason, wala iklaro po. Siguro naalas lang yung mga panagsungi lang dito sa mga iskwela.
19: Sa dihang nagkatubang na ang gamanag ginikanan sa buhatan sa principal sa tunghaan, nagkauli ay na ang ilang gamaayong kabubuton o mipasalig ang ginikanan sa bata nga nanumbag sa ulo sa iyang kaoban ng estudyante nga mao'y mugasto sa pagpatambal sa bunuog nga naangkunin ni sa ulo. Bisan pa man nga nagkauli na ang ganuha katinunan, ipaubos gahapon sila sa intervention sa Department of Social Welfare and Development, gan fukal sa barangay Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station, lagip na kadtong estudyante nga nag-video nga may gituan nga nagsugnod aron nga magsumbagay ang duha ka mga bata.
20: Nasettle na ni sila, gipatawag ang mga parents at tubangan sa kuan barangay official to sa gado sa ato ang kapulisan o nagkauyon sila na magkasettle sila nya di in fact dili ang kuan na lang sa usa ka biktima na medyo nabunog yon na ilang iya lang tabangan o ang pagkuan pagpalit og matambal aron maayo ang mga bunog. But then kini na mga involved ng mga estudyante na to karon giipa undergo na siya og intervention sa DSWD unya mo nagpaabot pa ta kung sa particular na intervention na to ilang ipahigayon between sa school o sa DSWD.
19: Gimandua ano sabi ni Oriol ang Talampan Police Station nga rubingan ini ang tanang tungaan nga sakop sa ilang jurisdiction aron dili na masubli pa ang naitabo sa Talampan National High School. Tanang police station sa CCPO na kagalayo na sa mga principal sa nakariyang publiko o pribadong eskwelahan alang sa imo nila nga dialogo aron malikaya na mga kagubot nga hinimuan sa mga tinunan.
20: Naapuntay effort karon ang atong kapulisan sa Cebu City Police Office na pagbisita yun sa tanan mga publiko o mga pribado ng mga eskwelahan, pakigalayon o niya, pakandak o mga seminars, symposiums, and dialogues between sa mga teachers, sa mga parents, o sa mga estudyante.
19: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriola, atulon niya sa imuon nga oplan pakisandurot sa kabaranggayan o sa silang hisgutan ang pag-auhag sa mga barangay official, lagip na sa mga kinikanan, ngayon mo rituro ng ilang mga bata nga dili mo apil sa grupo-grupo o gang sa eskwelahan kay Osani sa hinungdan sa Rambul. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo 1 Arbus naman TDYHP Tata Karamen.
8: Radyo mo nationwide.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sports ngayon. Sports ngayon.
17: Atong dawaton na ato ang sports update pinaagi ni sports analyst og international boxing judge nga si kasamang Radio Man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
10: Mayong buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa PPX 500. Sold out ang ticket sa National Bank Open sa tennis diha sa Toronto no, matud pa sa organizer nga ang duwa no nga duwa si Alex Ayala nga bag-o lang na kampyon no, sa Mabudala DC Open ni atong aging adlaw gikatakda nga muduwa karong adlaw iyang makontra sa round of 64 no ang si Alicia Parks nga taga Amerika si, dili na bag-o alang ni Ayala nga kini si Parks tungod kani ag sa Enero sa miaging tuig gipildi siya ini dito sa Australia no sa Australian Open last year no sa Enero buwan sa Enero so karong karon sa Toronto kini may una niyang makontra si Parks